0: Ika, Deo Fresh, Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Klinika Deo Fresh.
0: Klinika Deo Fresh. Available now.
2: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant na nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng iCare Gold. Kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: 101.5 K5 News FM. K5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippines, las 8:05 naman sa aga. Balik kita mga ka-K5 sa inyo para tuntunan, K5 Eric. Yes. Nakainom ka na sang DTX 500?
4: DTX 500, nakainom na aga pa kag second round sang DTX Coffee Mix.
3: Wow, ang bilis naman.
4: Ang DTX 500, Sir Bini kay Pebble Jan maintenance, high blood kag diabetes.
3: Correct.
4: All in one na ni siya.
3: Nagapahubin, gapaslow sa aging process.
4: Yes.
3: Available sa tanan niya mga Clinical Alternative Medicine and Wellness Center ni Doc Rabiloy. Yes. Now this time around, what is 6100? Abi black is ako magsulat.
4: Ay, number ka. Naman eh. Number
3: 6100 is the zip code of Bacolod City. Pero this time around, nakibot ko, jatanaw ko sa social media, may 6100, may problema ka sa basura?
4: May problema ka bala sa basura?
3: Kag iban pa?
4: May mga dapat bala nga isabto ng aton nga gobyerno sa Bacolod? May kinanglon ka bala kay Mayor Greg Gasataya?
3: Dapat.
4: May serbisyo bala sa syudad nga gusto mo makalapot sa inyong mga ugsaran.
3: Hindi na magproblema.
4: Ari na ang imo tsansa. Dial
3: 6100.
4: Kring, kring, kring.
2: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos. On the spot.
3: On the spot, may kaupod ta ang mapisan ng alkalde sa syudad, Mayor Greg Gasataya. Mayor, good morning.
4: Morning, Mayor.
5: Ay, K5, Eljan, K5, Eric, maying aga. Sa inyo, maying aga, gitsa ato ng matag palamati.
4: Kita mo pag dial 6100, Mayor Rego. Mayor, kadaptik si mo, Mayor. 6100.
3: Aga mo pa kong ipakadlog.
4: Mayor, I love you, Mayor. 6100, ara si Mayor.
3: Mayor Greg, daw na kibot kita, makita tanan ni sa social media nag-circulate ang 6100 zip code sa Bacolod nga nangin hotline. Can you please tell us something about this?
5: Yes, K5, Eljan, actually, ini siya started last year, no? Nagpaminsaran ko kung anong pwede nga mahimo. If you can recall, atong kadamong atredya nga nagyan, tabla, like atong pagbagyo, nagkalatubba ng mga poste, mga ulot doon ng mga kahoy nga ra, sa dalan. Nga ang tao, kadamo, sa numero nga tao gan. No? So, kabudlaigid kayo. No? So, gin istorya ko ang pila ka mga telephone companies siling ko may pwede sila makahatag dedicated hotline for Bacolod City, no? So pila ka bulan na discussion, then may mga agreements kagin pang draft, no? Until such time nga naka-secure sang numero. Actually, ang 6100, kwan siya, last four digits, no? But there's a prefix number na tatlo kabilog, which will launch man soon, no? Okay. We all know nga kung Bacolod sa una mga chimpot, magambal ka 6100, it's the zip code sa Bacolod City. And so, but at least it is easier for us to remember sang last four digits, kati 6100. Nakita talaga kami sa prefix na prefix numbers, tatlo before that. No? Although the numbers are ready, but before we will launch it, pa-test ko anay tanan-tanan nga magsabat ang tao ay nabla problems when it comes sa mga assistance nga na lay down. Although almost tanan is already there, but if final one thing, no, commissioning para kagilatan mo kung ano mga possible problems kana nagluntad. So we've been doing this for a couple of months already. So basically, K5, Eljan, K5, Eric, it's more of a hotline number for Bacolod City. on all concerns regarding the LGU no meaning nga iya sang syudad sang Bacolod nung akon may concern ka for example that correct about collection sang basura di subong may number si Benro may number si Ice may number si Sino Padra
3: di ba nung usap usapan
5: then kung may concern ka about pag follow up ka sang imo application for burial assistance medical assistance. Di ka balo ko na nung number nga tawagan mo.
3: Correct.
5: Ganun, honestly, yak recall ko na nung number. So, ginhimo na lang namun eh. May trunk line siya. Then may mga designated persons nga mag-sabat per concern. No? So, gin-split up into 9 categories. Mag-apply ka for scholarship, for example. Mag-apply ka for medical burial for follow-up, garbage collection, kalain-lain ng mga departamento concern about traffic. No? So, ang matabo sini, this is the minimum. So, ginapacheck ko subong ang different departments, kabalunan man sila, on the respective response time. Nga para at least pagtawag ang pumuluyo bala. May ready kaming solution, may ready nga feedback. If hindi may ngagaw in 1 minute, then automatically digitalized naman siya tanan. There's a number nga nagahang dira nga i-return call ni siya on this specific concern. No? So, somewhat improvements lang on the communications and the systems. No? So, damo pa man mga innovations kami na pagkahimuon. But basically, we have to start somewhere nung may ara lang na i-ready na number. No? And then, ang phase 2 sini is we will link this to our Bacolod City Government app. No? The one which will be launching man this July. So, Bacolod Government app, if you can recall in your interview, Blackie 5, Eric,
3: GM.
5: Last time, I think it was during the campaign.
4: Campaign period.
3: Dumanta na.
5: Almost ari din man siya. No?
3: Ready. Wow!
4: Good.
3: Ang Bacolod
5: City Government app. No? So, ang phase 1 sang app is there. The phase 1 of the hotline is there. Ang next namon in the next couple of months, na malik na namon, this time, si hotline sa app, nga kung text kaya, automatically, malink na muntan-tanan para it would be easier ang access ang pumuluyo sa siyudad sa Bacolod. So basically, we're just doing this for the concerns ng aton nga pumuluyo para faster and easier and clear nga feedbacking.
4: Oh, actually, ni Mayor Greg Capable dyan, ang ginihimo ni Mayor Greg sa Bacol, kung ako, Mayor Kapamati, ikami sing imong explikasyon, dakwan siya all rolled into one.
3: Ang guwa niya sini.
4: Ay, siya na lang.
3: Do dial 911
4: do
3: sa
4: dial
3: police.
4: 911, oo.
3: Sa police, kaya police kakapoy.
4: Do hindi helpline
3: mo,
4: eh.
3: Hindi mo siya masaulo ang number ni backup 1 to 10. Baka yawan ka. This time around 911, teorya.
4: 611.
3: Pag magproblema ka, you have any concerns sa local government unit sa Bacolod.
4: 611.
3: My first 3-digit pa ang introduce ina in the proper launching of this number.
4: Hapos
3: pero ang pinaka last 4-digit tapos dumdumon si code sa Bacolod.
4: Very so, good mayor, ha? Very
3: ang
4: good.
3: Imo description is helpline.
4: Helpline.
3: That's correct.
4: Oh, no? Helpline siya all rolled into one.
3: Yes. Kagang nami, ang phase 2 i-connect siya sa G-App.
4: Oo.
3: Oh, Bacolod City Government app. Nga dra mo makita ang nagkalain-lain ng mga events pati na ang weather update.
4: Tanan na kumpleto.
3: Pati do kumpleto ni
4: but Mayor. But may gin-mention Mayor, may gin-mention ka kaina nga ginatest nyo subong ang response time. Ano ni siya Mayor? Example abi magtawag kami nga usual nga problema sa tao basura example lang ha. Sa tawag sa 611 may masabato sa piyak. Tapos ang 611 will contact the iSWIMS and sila ang mag-dispatch Mayor.
5: Yes, yes.
3: Wow.
5: Automatically we will pag for example may unreport uncollected
4: garbage sa example na, lang.
5: Nga wala makolekta for that schedule. Then pagtawag and then tawagan na siya si iSWIMS. Then pagtawag na sa iSWIMS, mabalik na siya nga aring schedule sa collection. Then tawagan naman balik si complainant.
4: I like that. So meaning may return call gali, may notification nga na-serve na mo ng imo nga concern, makadtod sila kuno maamon may return call kamo.
5: Yes, yes,
4: ay,
5: definitely
4: katahom.
5: We have.
3: Tom. Okay.
4: Oh, that's good, Mayor. Ha? That's good.
3: At least makita sang, ang purpose man siguro maging easy access. Para hindi ka man luka kapoy sa ulo pa si tilt office ng hotline.
4: Hindi ka gang ng feeling mo, Sir Eljan Bla, nga nagtawag ka sa 611-6100, pagtawag mo, nag-call back siya sa imo ka magamal, ma'am, sir, this is from 611-00, tawag mo kay na, natawag na namon and ma-action sila. Mayor Greg, I think it is the best thing that could ever happen to a life of a citizen.
3: Ma-feel sa mga taga-Bacolod.
4: Nga ginaksyonan.
3: Nga may dalangpan sila kung may ara sila problema.
4: May sandigan ka si G ara, permi?
3: Ha?
4: Si G.
3: Servisyong G.
4: Very good, Mayor. Mayor San Ogin ni siya
3: officially launched.
4: Officially launched. Kag subong kay trial stage, ano naman ang inyong mga experiences? Kag ano ang feedback sa publiko, Mayor Greg?
5: So far, internal, ano yung among mga testings kay Five, Eric. Kiti, at the moment, i-open siya namon. Then,
4: baha ni?
5: Probably there are things balang
3: flood calls panawag na.
5: We'll give a wrong feedback expectation sa pumuno. That's why nga last kong agin commissioning sa may mga certain lang persons na ginpatawag ko. And then I think may issue lang of the pulo ka calls, may isa lang hindi magsulod ang iya cellphone.
4: Okay.
5: So gin-test namon kun nga amo na. So ginbalik namon na sa telco and we're waiting for the feedback kay Five Eric, no.
4: Is this an all telco compliant, Mayor?
5: Yes, yes. Definitely. All telco na siya.
4: Very good.
5: Compliant.
4: Well, Mayor, this is one of the best.
5: Isa na lang namo diri nga ginakuan kay Five Eric. Kasi ang tanan na concerns except emergency. Kaya emergency, we have the 911 which is already launched by the national government. Although ang Bacolod has its own ready na yung 911, no, meaning may system na kami. Well, in fact, I think we have the best system in place nga nakuha last year pa. May training nang ginpadala diri from DILG Central Office. Tatlo kabilog ang nag-train sa amon ng mga agents ng Manug Sabat. May system, may mga equipments, may room dedicated for it, no? So, ginpalabot ko na ni sa DILG a couple of weeks ago. And we're just waiting for them nga magatag sa amon sang certificate to go live. Ang purpose naman sa ato nga 911 nga local is pagtawag isang tao instead nga magabuhi pa Manila, Cebu, or din nga lugar. Ang masabat is 911 rin na sa aton sa
3: Bacolod. Ah, okay.
5: So, we have in place na siya. Actually, ang muling ginuna ko rin gani last year, pero na ko ginuna. It's just kasi simply we need the approval yes, ang DILG National. No? That's why nga the moment magatag na sila sa certificate to go live, then automatically all 911 calls within the territorial jurisdiction
3: of Bacolod
5: City. Kita na yung masabat.
3: Di wow. Tayo mag, wala na language barrier.
5: Outside.
3: Wala na no dialect barrier, no?
5: Yes.
4: Hindi ka no, na magambal nga so, magandang umaga po.
3: Why hindi ka na budla yan? Kaya kisama si Basiling Kasi nga, may sugat ako. Diba siya nga, Bia? Kung sa ato niya ligay nun, may masugat sa iya to.
4: Oh, bitaw.
3: Kali kayo may pilas na to.
4: Bitaw.
3: Oo, mo lang delikado.
4: Diyan ay ka, Mayor Greg, may 911 ang pulis. May 911 man tadi. Hindi magsamo-samo,
3: hindi
4: sir.
3: Actually, within the jurisdiction sa Bacolod, ang buwan niya, 911 siya gihapon, pero locally nang masabat. Doon mo na siya, may arap man tangan, NIR 911. So, localized niya for Bacolod, same function.
5: Yes, same, no? Kaya actually, ginagamit natin nga system is more advanced na system gani, no? Before ko naging himo last year, naglisin siya ako ni Sir DILG. Communicate kami, initially nag-discuss kami on the possibility nga instead nga ang 911 masabat national, nga din na lang sa aton masabat. So they gave us a green light. That's why nga nagpadala sila team coming from Manila nga mag-train. Namangkot sila ako ng software nga gamiton. And then gin-check nilang tanantang equipments, gin-train ang mga tao. So we have all the certificate na kinanglan kon and the equipments nga kinanglanon. Just nga need lang gid anay nga magatag sila sang certificate to go live nga kun mag hatag na sila sana then automatically tanan nga mga 911 calls within Bacolod City lang ya noon. Bacolod City lagi
3: so, ng jurisdiction. Kada mi to sa gid raise question mayor ang question ni K5 Eric hindi magsabok-sabok kay in NIR 911 so matabo di basta taga Bacolod ka lang ya ma-confine ang call mo within Bacolod City lang.
5: That's correct, that's correct. Kaya nga itong, as much as possible, the faster response time, okay, the better. You know?
3: Kaya rin, nationwide to Mayor Greg, no? Damo to ang flood calls, bla? Oh, in-expectar
5: yes,
3: ta na.
5: Yes, yes. Oh, so, correct, that's correct.
3: So, hulat-hulat-tun ta. In short, ang 6100, this is not the only number. May tatlo pa ka-prefix number eh. No, buti ka doon, may additional pa ni Kipay Merik. Tatlo pa ka mga numero. And saan o ang inyo ginatan? O may kalendar na kamo sa ni or target date that this will be officially launched in the city of Bacolod?
5: Anytime soon, K5L dyan, no? Actually, ready na. Muna ginanasin ko, hindi kuluyag yan i-launch siya, nga hindi, bala 100%
3: yes,
5: ang response ng kada departments. Kaya siling ko, kung hindi isla ready, that's just another number. What's the use of a number? Kung man bala response, kag report, kag feedback nga ihatag, no? So i-meet ko na lang lastly ang tanan ng mga department,
3: well, very good, no?
5: Preparations, and then ang mga tao will handle this hotline with 10 trunk lines, no, dedicated for this. Kag ang beauty sini kiti kun magtawag ka ma-register yung number mo
4: ay tahom
5: system na ni siya.
4: Good,
5: meaning hindi niya madula
3: why prank calls gid kay ma-identify kagid.
5: Yes, yeah, yes. Kaya ma-register ang number mo and then automatically kung anong complaint mo dira ma-register namon and then ma-up na siya. If naka-reply na kami na response and address ang problem, then mag-green na sa system. Pero kung hindi pa namon matagaan sa solusyon, hindi pa rin mag-green ang system, ga-float lang na gapon ang problem, meaning unresolved pa. So, pagkalabot sang every end of the day, then makita sa in-charge kung ano nga mga calls ang wala
4: ma-actionan.
5: Address, ano wala ma-actionan, ano ang reason para matrace naman na ganyan balik sa mga department. So, ang may muusin is that the team, amunay ang mag-automatically check with every department instead nga iaboy mo na sa department. Iaboy mo na sa department, for example, sa kadamuon sa Ilaobra, base matabunan naman, no? That's why nga siling ko amuning purpose kid kung why we decided it conceptualized to
4: do
5: have
4: a
5: hotline number.
4: Ang guwa egli mayor do may override committee do bangko bla nga may override nga siyang gabantay ko na aksyonan no kun wala. Mayor, may prefix nga tatlo ka number. Ano ayan ang tatlo na ka number, mayor? Kay kun mag 6100 ang pwede, mayor, nga may zero ang puna sa ang una sang tatlo, pwede man. Kaya may i-suggest na kami nga number. Ang suggestion ko, mayor, nga number sa imo is 044-6100 because Mayor Greg is the 44th mayor o Bacolod.
3: 044.
4: 044-6100.
3: Para dali, mga,
4: para dali mayor maduman. 044-6100,
3: mayor. Meaning, the 44th mayor o Bacolod.
4: O Bacolod, oo.
3: Eh, tunan ni mayor.
4: Kung pwede lang mayor.
3: Tatawa sa gestion.
5: May dedicated. May dedicated naman nga tatlo ka prefix.
3: Nakaready na.
4: Okay, sige.
3: Ang nami din, mayor, at least, centralized. Hambal sa mga tagpalamatita. Centralisado. Kagmadasig ko no ang servisyo kung amuni.
4: I think this is the true, in this digital age sa Reljan, Mayor Greg, in this digital age, this project is literally bringing the government closer to the people.
3: Sinisalin may feedback. Siling niya, mangin isa ka-centralisado, madasig kagmadali madumduman nga numero para sa mga emergency o kung mga pamangkot sa mga pumuliyo sa LGU sa Bacolod. Nami, listen, thank you, Gida. So, Mayor, hulat kami sa official nga launching siya, no? Because importante diri is maplastar maayo. Kay ni gina-connect pa ni mayor kay ma-connect ini siya ma-serve as the trunk line towards
4: praktisan gid
3: sa nagkalain-lain nga mga government agents, government departments sa siyudad. Kinami ni
4: mayor, for purposes of clarity lang, one final run kita sa Reljan. Kay kina na mention ang 911, na mention ang 6100. So ang 6100, mayor, is more or less dedicated for public service kitsa kay ang emergency takag pulis sa 911, mayor, is that correct?
5: Yeah, that's correct.
4: That's okay, correct. That's good.
5: Para
3: why siya labot?
5: Ang madumduman mo lang is the two numbers. In times of emergency, whatever emergency, no, PNP matters, security matters,
3: 911 dayon,
5: fire, disaster, whatever, 911. Uh-huh. And then on the other hand, tanan nga mga concerns regarding
4: services,
5: operation sa Bacolod, Bacolod LGU, kitikon mga kuryente, kagwa niya may kanya-kanya man asta yan, mga
4: hotline.
5: Basta within the services lang yas ang Bacolod LGU, and then that's the number nga among amon.
4: May pahabol pa o?
3: Anong pahabol? Anong
4: Mayor,
3: pahabol?
4: May isa pa yung pahabol. Baka namin na may unskin sila. Mayor, toll free ko nun eh. Maskin wala load ng cellphone, pwede tawag?
5: Yeah, kay kuha niya siya eh. Landline number niya siya eh.
4: So toll free siya?
5: Landline.
3: So pwede ba madayalan sa cellphone?
5: Yes, yes. Kiti so, aral ka lang ng mga cellphone. Subong may ara naman landline nga kuha mo, pictures eh.
4: Ah, oh, pwede, pwede ka kadayal ah.
3: Okay.
4: Pwede good. Text man, Mayor, pwede text, no?
5: Ang text, hindi, hindi.
4: Kiti ah, calls lang eh. Calls lang.
5: Kasi siya sa app na ito ni Butan.
3: G-app. Bacolod.
5: Kaya niya voice lang gini siya.
4: Ah, okay. At least klaro sa tanan subong
3: mayroon. Nami, no?
4: Voice ini siya.
3: Oh, tawag gid ka kipa, Mary.
4: Matawag ko na, pero may kaya si mga nami tingin sa operator.
3: Nalunta lang kaya rin naman si Mayor Greg. Nige sa ako sa sunod yung may nadlaw. Mayor, nanon ang update sa city licensing. Naka-report na wala sila regarding sa compliance ng AMA Computer Center sa business permit sa syudad.
5: The last check ko was wala pa sa
4: compliance.
5: Sabat, compliance from them. So may number of days na nang aginatag. If hindi sila maka-comply within the next
4: three
5: number
4: days.
5: Of days na ginatag sila, then we will close definitely their issue on a closure order.
4: Ang imong nga order sila, Mayor, is at 3 days, 3 working days to comply. So you gave it on Thursday. So subong adlaw ma-expire ang 3 days. So kung hindi sila ka-comply, subong, buwas aga, Mayor, may closure-closure yung matabo to sila, Mayor. Kung in kaso, ha? Kung in kaso lang.
5: Yes, definitely, definitely.
3: Kung hindi mag-comply.
5: Kung hindi mag-comply. To other, other businesses, no? In fairness man sa tanan.
3: Correct. That's good.
5: Hindi kung mag-issue sa notice of violation. Kay katunas lang nga daw comply, no? So, once makakomply sila, wala naman kami ga-issue pa anything else, no? And then, ang isa man din nga ginahimo pa K5 NKT, in the past, damo, mga businesses bilangan nagkakadto sa amon nga may nuyag sila magpabudig. No? Mm-hmm. So, may gin-set up kami gidriya nga team for companies, for corporations, for businesses na hindi blaya high risk. No? Mm-hmm. Na kung may mga gusto lang sila i-clarify, for example, ang ila application, kulang na sila clearance from Benro. Mm-hmm. So, nagkakadto na sila sa sininga team kag ang team among gabulig sa ila. So, binlaunch na namon do 3 weeks ago, and kadamo na sa mga businesses nga na buligan. Okay,
3: very good.
5: Ang pinaka-importante man is that kadto lang sila, no? Kay willing gid yang mag-assistant at mag-budig ang syudad sa Bacolod sa ila.
3: Very good. So, katawag.
4: Iulay, hunta isa nang gisiridyan, hindi tayawa kay Mayor Greg. Ang aton nga fountain, gusto ko makita ang dancing fountain sa tubangan sa City Hall. Saan na malumpat-lumpat ang
3: anong update? Mayara, anong naging promesa ni bata ni Senator Lito Lapid ba? Siya nang in charge?
4: Siya nang in charge. Saan o tayo lumpat-lumpat, Mayor Suga, kag tubig?
5: Well, isang nagbigad nga Sabado, nagkanto din sa aton sa Bacolod, si Dr. Mark Lapid, no, sang Tiesa. Sang Tiesa. And hatag siya sang commitment during our meeting. Araman to
3: ang very good.
5: Company nga nag-uubra na they will finish it by end of August, and then they will do the commissioning, meaning i-dry run nila, and they will definitely turn it over not later than second week or third week of September. No?
3: Although, ingagaw maskara ba?
5: Matapos ka siya. Muna ilang commitment.
3: So, before maskara?
5: Maskara.
3: Wow, very good. Makita talang beauty
5: ang government center, Kalang Plaza. Meaning ang duwagid.
4: Duwagid? Malumpat-lumpat na mga suga na?
3: Diba, tsagago ka kay Pemirik, may patay, ginilagaw mo to.
4: Mag-andar na, Mayor. Matanaw ko kayo, matanaw ko. Sige, lumpat-lumpat ng suga. Kagang, kuha na, tubig, Mayor.
3: Tanaw gid siya kuno.
4: Ilumpat-lumpat dan.
3: Now, mayor, at least damo ta development ta kwaso bungad law kay mayor. Pero mayor, may isa lang nga mi ka pamangkot ko na nung possibility matun-an sang aton syudad because of the ongoing threat subong sa mga pamatanon ta, especially online games. There are studies now nga nagagwa that there are games being used by some online cult to recruit young people, inculcate violence and hatred in the society. No? So ano yan ang possibility nga matun-an sa aton man nga syudad, paupod ang konseho, nga may mga games nga iban nga muna ginagamit nga pang-impluensya sa mga pamatanon because very alarming what happened in Tacloban, what happened in Escalante last day, though very alarming na Mayor Greg Zataya.
5: Well, last Saturday, nag-meeting ko with DepEd and Councilor Espino and kay CD Ribadomia in line sa aton nga situation sa mga schools. So then by today, we will have the continuation of that meeting. Kami pila ka mga points kami nga din pang raise nga tinangla namon sang data, no? And then we'll discuss that also with DSSD, no? Considering that this are things that definitely will be done sa aton ng mga minors, no? So ako yung ginalantaw ko anything na makabulig sa mga kabataan na mabutang sa safety at nila kaugalingon niya is a welcome move, a welcome development. Sometimes things might be not popular decisions,
3: correct.
5: Might not be to a lot of people, but it will, if it will be for the welfare sang aton mga kabataan, definitely we are seriously looking into those things.
4: Sige. Very good. Compute. Nag-signal ni Mayor, no? Duari niya sa tupad, no?
3: Gym.
4: Signal, Gym. Mayor na sa signal mo. Ka-notice kong iban. Blakadoga.
3: At least ma-feel mo ang ginatawag na servisyong G, ha?
4: G-service sa tupad ko.
3: Actually, nami kaya pus lang dumdumon ini mga number 6100. Ang prefix na naman to, kung ano ng official, plus... nami man kayang syudad active sa problema ni sa ama computer learning ka school, computer learning school, kay kadamo sa mga ginikanan nga nagsalakit kinang buot nila, no?
4: Naka 1 year, 1 month ang si Mayor Greg Subong as Mayor Bacolod.
3: Grabe, isipay mo ba?
4: 2025. 1 year, yes, yes. 1 year, 1 month ka na Mayor. Happy, happy birthday. Oh, happy birthday. Subong ni. Happy Subong. Birthday, Mayor. Oh. June 30, mo ti buwas na masumpa ni sila. Birthday, Mayor, happy birthday as Mayor of Bacolod.
3: Nagsukat na siya?
4: Mm-hmm.
3: So, Mayor,
4: mapa-scream si Mayor Guru.
3: Mayor, thank you so much kid sa imo tiempo. Kag nidlaw mo kami at least makaupod kini sa program naman para makatagtas ang damong impormasyon sa
4: Bacolod.
3: Historic,
4: on your 1 year, Mayor, dari ka gid sa K5. Salamat gid, Mayor.
3: Katanda gid si akon migo.
5: K5,
3: Eric, no? Yes, three. Kung wala ka nagbuno ganit daw, wala ko madumdum.
5: Wala ka nagbuno ganit daw. This is our first year in office to Dokodasig
4: as mayor
5: ho. We had passed already. So ngamon na muna nagkapasalamat kami no sa K5. Kasi on my part personally at I continuously discuss and accept things that needs to be improved no kay kadamo gid problema kadamo mga concerns kay ginatubang no as long as those are constructive nga mga criticisms we are always open to it no kay that will help the administration that will help us do things for Bacolod City no as long as ma constructive ya gapasalamat kami sina kasi we all know that you mean well no for our city.
3: Thank you man.
4: Thank you Mayor and happy anniversary, thank
3: ha. God bless Mayor. Salamat kid.
5: Thank you very much.
3: Salamat kid.
2: Sa bawat katanungan may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
3: Ikaw na ka. Ako yung way na ko yung dumdum. Ang nadumduman ko lang yan kay Mayor, at least ang yung ginambal nga apps ang eleksyon. Tumanon niya na. Damo gani gamuno nga damo sa kuno programa. Now, we just leave it sa ato nga mga kauturan. At least yung do executive report to subong adlaw.
4: Di otsamba. Kag sa K5 ba? Kay June 30 subong mo, buwas agad. Noon time, buwas July 1, masugod sila. Ti subong gidya amo gini ang ilang utiking blato.
3: Ti ambal Libergig, ang in line sa discussion to earlier. May meeting na siya gali sa chairman sa Committee on Education.
4: Kita mo gila.
3: Standby Wilson. kay Colonel Ribadumya. Uy, during our anniversary, Aragiblas Colonel Ribadumya.
4: Colonel,
3: thank you very much for giving us time with our
4: Bonilla,
3: CEO. Sir Bonilla, good morning. Now, may meeting na si Mayor Greg, no? Upod kay Mac, kay Bonilla, kay Councilor Al Victor Espino, and Sir Ribadumya, para istoryan kung ano ang safeties kabataan, tigil sa gesta, kung tunan, ining mga games ba nga ginahimo palaagyan sa pag-recruit sa online call?
4: Kay si Councilor Espino is the chairman of
3: committee. So, ang imo na ito,

0: at mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Eurotex, the sleep specialist.
1: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
2: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na. G-Fiber!

0: G-Fiber Prepaid at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct editing sang ka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka, liaw kang likod sa salon pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News
2: FM. Oras sa K5 ng Philippines, las 8:38 sa aga. Balikin na mga ka-K5 sa inyo naman niya para tuntunan. Tibago lang ginigigop naman DTX Coffee Mix si Umpoy itong gardyana mo, no? Oh. Mabulubog na ako ng tiyempo na mitan siya mag-inom sa DTX Coffee Mix. Kaya nga may chia seeds. Mm. Gatag energy blend, hindi kakapuyon. Plus, limpiyohan yung tiyan mo.
3: Gagapakondisyon siya para sampang?
2: O, oh, karasapol. Bawa kagapon. Bawa sadya sa volleyball, no? Budlay, ginikwintrohon ang... daughter-in-law ni Busing, eh, kampiyon magbalibol. Inday Danaoy, no? Si Iada na Mundanaoy. Pero hindi ko na pa paperde. Kagapon, grabe man ang scoring ni Ma'am Joanne Hineroso. Opo ng mga kopdana niya, si Angeles. Kagiban pa. Ang utod na ni Ma'am Chacha, si Joy Joy, mga kampiyon magbalibol. Kag sa laki, hindi magpaperde yan si Kwani. Kipay Bronze Palma, eh. Kag si Boom Granada, hindi na lang kay nga. Kung siya yaman, daog kami mo. Kaya ginubraya siya kamulang anay ito ang balya kay Riniel.
3: Siya ito nagulong pamahaw.
2: Makoy, ha?
3: Kabagay pa, mabadminton kami karoon, kabay pa may pamahaw.
2: Tinagampag sa kagapo. Buta ng surati nila sa badminton kagapo, noy?
3: Balday.
2: Daog? Daog gay bomb kagapo, di ba? Sino ka ni kontra nila? ang kontra galing nila kagapon si Ina kag si Michelle, ha? Yung perdi mo gid bomb mga mon nga idol, ha? Ang balan talaga ka nga mapaperdi kag daog mo gid bomb. Tigil lang bomb, ha? So congratulations daog si Boom kagapon. Yeah. Now this time, i-check ta si Kipa Wilson in line ini sa mga problema, atrocities within the school. No? May senior high naman binuno kahapon. Amo na pinaka-latest kay probation. I don't know. Anong motibo nga ginbuno man yung senior high school student gani? Kipa, meron ka standby si Boom? Si Kipa Wilson Villena sa line number one. Kipa Wilson, good morning.
4: Mayong agad kay Sir Valjan and kay Federic, arikita diri sa Tubang mismo sa Sumag National High School.

0: Good.
1: Bali sa one street kini going na sa bago nga dalan kita sa Eric and kita sa John. So ari kita diri sa Bulo bangot isa ka stabbing incident ang nagluntad mga around 3:50 sa hapon kagapon kita sa John kita sa Eric kag sa pagpangusisa naton isa ka grade 8 student kag isa ka grade 7 student ang imbulbado sa ining stabbing incident. So ini si grade 8 amo ini aton sila nga biktima nga ginaligar ginbuno no sa isa naman niya ka grade 7 student. So ang edad sa aton sila nga victim is 14 anyos kay pagka diyan lalaki grade 8 student kag ang ato naman yung suspect naman isa man ka lalaki nga grade 7 student nga nagaedad naman sang 12 anyos. So pinag-usisa nakita din sa pila ka mga residente sa palibot kay pagka ni Kesa Derek so nagluntad ini kagapon after sang buhi nila. Actually why man gin sang kadamo ko tao like may rambol or kinagamo kay sa Jan ni Kesa
2: okay.
1: Duwa malang ini sila although may mga naka-standby ng mga grupo-grupo pero kay sang once nga nakita ni nila nga nabunaan ang isa ni ang grade 8 student why naman sila nagsiling mga bulig patuloy or ano sistema karon na timingan man si Fidel Jan ni Kesa Derek nga umabot ang tiya sinisospetsado thinking na inisospetsado ang mong biktima. So sunod sa mga residentes na palibot nagsagitan pagani ang tiya ni kuno nga papuso sa kamutanan igo murahon ang niya sa kagali hinablos amo ang namuno kaysa gandang kaysa Derek kag ang pagpamuno nagluntad rin mismo sa pamikod kaysa gandang no?
0: Uy, ina mismo na o
1: oh. Yes, rin mismo.
0: Okay.
1: Rin natabo.
0: Ice to the board, ice to the board mga K5. Tanaw ta.
2: Kamusta ang biktima? Kamusta ang biktima nga 14-year-old?
1: Ang biktima kay sa Dajan kay sa Derek, may pilas ini siya no, sa puro left tanan niya pang porsyon sa lawas niya. So isa sa diri sa may kilid na yon no, sa dalom sang ribs niya.
2: Duwa gid siya gid buno. A defense wound niya sa kamot. Na nagangguro na siya.
1: Karon ginagindala ini sa tiya maniya ang ining suspetsado sa may police station kag dito nagtuad ini ang suspetsado kay Sir Rajan kay Sir Eric no ang pahayag si Mimiya why siya makabalo kung ano ang ginagamit niya sa pagbuno ay during sa commotion during sa away ni nila nga diha ko no kay Sir Eric hinali na lang sa diri naging pudyot o ay takabalo kung ano pinudyot niya diri sa ini nga lugar nga amo naman ang ginagamit niya sa pagbuno sini sa biktima
0: Jot sila. Kung mo may kutsilyo na das kilid?
1: We don't know.
0: Hindi mo?
1: Huwag ko kabalo kung ang truck na parking na di kagapon. Huwag ko mabalaan pero may mga basura dito sa dalong kaysa sa dyan. Kaysa sa Eric. Nga mo na ginambal yan.
2: Grabe, subong to. Samtang report ka son. Galive ka sa nakunako ng TV sa barbershop sa Concepcion kagalangilan.
0: Subong?
2: Utod din ni Mjan Indambla.
0: Oo.
2: Kagapamati man subong sa aton ang guard house sa Charito Heights.
0: Okay.
2: Kaya kadaga maglabay ko kasi gabong signal na mo.
0: Kagapamati sila.
2: No, always.
0: Lumayo.
2: Go ahead, son.
1: Yes, kay Father John. So, siyempre, hindi kita mag-stick no, sa information na lang nakuha lang naton. And lagi pa siguro taman sa police. Ano ba lang posible rason? Ano ba lang posible? Yung nato na ang sinisang kinagamo, sinisang duha kay Father John and kay Father Eric. So, klaruhon pa lang ha, this is based sa statement sa Deputy Chief of Police sa Police Station 9.
0: Okay.
1: So base sa iya panaysayon, isa sa mga ginatan-aw rason is tungod ining biktima is ginatudlo man nga buli kay Sir Rajan kay Sir Derek.
0: Uy, aral
1: naman. Makapila ka beses naman niya. Makapila ka beses naman niya nga ginabuli ining suspitado kag may mga record man gani suno sa kapulisan ini ang biktima. So we don't know kung ina nag-trigger pala ang pagpangbuli ya sini sa grade 7 rason kung nga napilitan or na ano ang sistema ini grade 7 kag ginbuno sa kay Fred Alzan kay Fred Eric. But ina iya subject for confirmation kag gakwaon kag it no sini sa galay pa kita subong why pa di ang parent kag guardian sina sang biktima kwaon tang ilang side one na matutulan sa inikaro kung taga-diin sila kay Father John at kay Father Eric. But that is according sa kapulisan na may mga record ini ang grade 8 student kag posible no, nagapangbuli pagla kay Father John at kay Father Eric sini sa grade 7.
0: Okay. Grabe, nag-auso naman ang buli-buli naman ang subong.
2: Dapat ma-address nila properly. Kag-report nila sa ilang mga principal, sa principal or sa guidance counselor no? Para makulang attention or ang parents, kung mabalanda, report na yun para makulang attention sa natungdan.
0: Mm-hmm.
1: Actually, kita na dyan, kita na rin, kaya makita rin, no, nag-agap, kita rin nag-padulong, eh, nakita nato nga medyo may kalabaan man ang pila sa mga estudyante. We don't know kung this is following tungkol.
2: So, bali ba tabo, guro ka, pila nga lang ba? Because stricto naman ang pag-inspeksyon sa mga bags na sunod.
1: May security guard sila kaysa dyan, kaysa direct, ka nag-check na subo sa mga estudyante nga nga nagagawa sulod sa iskulahan kaysa dyan, kaysa direct. But ang pinaka-challenge, bisa atong sininga pa pa nung sisama sa mga security guard kaysa dyan, kaysa direct, ang challenging sinide, tabalo naman kita, kita kage, mga estudyante kaysa dyan, kaysa direct, magsulod yun siyempre clear. Huwag takabalo, aside pa nabi sa mga ginapag-ipit sa notebook, ginapag-ipit sa libro, o kung ano ang sistema, may araman niya yung may araman niya mga cases kaysa dyan, kaysa direct, kaya clear din siya pagsulod.
0: Okay.
1: Pero pagwa din, yung ipsi din, tungtong din sa tilid, o, kwaon lang pumagwa na, kaya mo paggawa, na, diba, mo na mga incident, diba, so, amo na,
2: hopefully, no, masala, yung amo na nga klase, mga practice, kaya, kabalo ka naman sa kabataan, mga tanda, man, ha, may mga abilidad, pero, ang reminder ta sa ila, kung mag-imo ka mo katuntuan, and every action nga obrahon nyo, may konsekwensya na. So kung ako, piliin nyo ang konsekwensya kamayo, hindi malain.
1: So, amo nang challenge naman sa pag ano no sa security measures sa pagsatak sa kabulutuan, aba din ang pambilin sa pagwa sa campus ya. Kay kuao naman pagkaga kay Pablo Jaren kay
2: sige, kay Pablo. So, basic karon ma-check mo kung ano mapasaka kaso, gidla pasakaan kaso, ipakustudy sa DSSD ang ining suspect. Kag kun ano nang pinaka-latest sa biktima kay Pablo Wilson.
1: Yes, kaya pa dyan, kaya pa dyan, i-check na lang ina sa kapulisan, mahapit, makita to karon, agun si Kiron.
2: Thank you, Gid.
1: Kasi kaga po, ginhold ito custody, amay nila for the meantime, ni suspect for the interview.
2: Kasi karon sa udto, madrapan mo itong imong maging kantuan niya matas ang K5.
0: Oo, no? Balikan talaga ito karon.
2: Para karon sa udto sa program ni K5, Eric, makita ta kung ano na itong natapos sa kabugwason, no?
0: Sulsug Batalyon.
2: Sulsug Batalyon.
1: Malayo kita to kaysa sa Rick and kaysa
2: sa Rick. Karoon sa 11 Mbps ah, sa programa.
0: Sulsug Batalyon ta.
2: Kay last day subong ni Kipay Rick, kuno kay mabalik nang isis ka magkalando, hindi sa katulog.
0: Hindi na punggan.
2: Ha?
0: Hindi na mapunggan.
2: Hindi mapunggan ang pag kabuganaan sang damo, patay nga baboy. Damo kasi mo sang baboy ka kalamatay bukod sa ano, no?
0: Damo kasi
2: sa La Castellana.
0: La Castellana, San Enrique, Dolid. And it's a K5 that opened it all.
2: Grabe. Kaya budlay yung mga kabuganaan sa kamatayon sa mga baboy.
0: May ikwan pa, RSSI pa.
2: Ha?
0: Mga kampos mo sa pangkalan sa sor.
2: Kabalo ka, what does it mean? Ang prosperity bla? Di dapat positive niya tani mo. Isubong doon ka negatibo sa gakaladabo kay may mga RSSI pa ta.
0: Tika yung tima sa kabuganaan sa pangkalan.
2: Ano na?
0: Malitsyon ka. Malitsyon ka, sir.
2: Si Wilson ka pa mati, hindi mo lang personal. So, ano rin yung opisyo yan, Son? Man, ang, may ato ka mga sagod ba kabutosan sa inyo? Why man may igo yan? Sang,
0: si Palay boy ni.
2: Si Palay, masakam yan, no?
1: Yes, kaya mabalik. Ah, wala pa kayo nagpa-border. Nato yan si Mayor
2: Gina. Ati, very good. Ang muna
0: yung kapsyon. Kanay, sige po ulit. Ano yan?
2: Sige. Thank you, Gisay mo, kay Pa Wilson. Very good, Gisay mo, update. At least, gimbalas mo na pumulitin dog sa... Salamat, Gisay.
1: Thank you, Gisay.
0: Bago jacket niya mo.
1: K5 Eric, no? So, importante, buhay tayo niya po. Huwag pakita ma-include sa mga natalamatay.
0: Huwag kami siya mag-inambala. Huwag kami siya mag-inambala. Huwag kami siya ginambala.
2: Thank you, Gina.
0: Basta,
2: ambala na mo niya, doon artista ka.
0: Ngayon, hindi ka ginapuli sa si Palay. Wilson, amo lang na. Huwag kami
2: siya. Kuli ang bali, Son. Niya, doon artista ka. Mapautograph ko. Pagbalik muli ka ron. Salamat, Gidson.
1: Hello, thank you, Kikimena.
2: Thank you, Gid, sa effort. Salamat, Gid.
0: Good job, good job.
1: Ginadulo sa ato sa Kalwa, sa MyTC, VTV Bayo, pag-DTX 500, ito dato sa patrol sa K5 Vincent Tralde, yun naman sa K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, matalagawa sa Negros, K5 News.
2: Now, sa iluhan, ta naman ang Escalante National High School sa Nabilina at pong mga libak minutos, guro?
0: Yes, yes.
2: 4 minutes?
0: 4 minutes.
2: Kung mahingagaw, ta para na si Ariel, naka-standby na, no? Kakipaberik, pabaloon ta lang, modular, subong may alternate mode of learning. Ano na? Alternate mode of learning.
0: Yes.
2: Kaya hindi sila pwede magkanto because of the threat. Hindi talibi pwede i-take for granted. Kuya, I really salute the school administration sang Escalante.
0: Kaya ang police nila, nga proactive sila. Proactive.
2: Pati police, kag ang local government units sang Escalante. Why?
0: Proactive, very good.
2: Hindi tani niya pag isugal. i-arresta ni dayon ay doon na-identify na nila kung ng bata to. Gimo sa ni. Ang pattern, wala ganyan sang kinalain sa natabo sa Tacloban. And if we discuss everything based on our research, it seems ka daw is dumayara escalation of work black task yung ginatag sa ila. Basi first task ni, hindi lang first task nila is assault. Ano yung first task mo? Bahala ka na da. Why duruga mo?
0: Tira lang.
2: Pantira ka. Number one, assault. Second, arson. Ang delikado na yung mang halit ka naging creating poison, whatever, you know?
0: And they are trying to target the youth kagambalon nga, hindi ka mo manos ni kay youth ka mo.
2: Correct. Kag-plus, ginahiloan nilang pinsar na matamat nila. At to naman ang sisam sa grupo, yas ang 764, bata po, bound short.
0: Kita mo na.
2: Child sexual.
0: May isa abuse. Naman, nagligad nga gabi, may gintistingan sila. Dito naman sa Manila, ang isa naman ka 15 years old, ginatake ang papboy.
2: Imagine that.
0: Hindi mo ko mapriso ya kay youth ko.
2: It's because amunang ginaprogram sa utok sa kabataan. Likado, check tabi si Ariel, ano matabo subong yel until when ang alternative mode of learning sa Escalante National High School. Ariel?
0: Very quickly, Ariel.
3: Yes,
0: go ahead.
3: Good morning, sir. Diyan kaga Sir Eric. Balik ka na to kagahapon sa hapon ang Escalante National High School kung sa diin ano gipala ang plano sa ang school principal. Kagahapon nga adlaw, sunok pa ni Jesus Tablino, amo ang principal sa mga ito ang pungkakaal na Sir Ejan Kacirerik, nga nag-sugod sila karon nga adlaw sa nga alternative delivery mode upon EDM sa mga estudyante sa nga Escalante National High School matapos ang natabo kagapong adlaw sa shooting threat na Sir Ejan Kacirerik. Sa kanyang ni Principal Jesus Tablino Sir Ejan Kacirerik, maghahatag sang activity sheet ang mga manunudlo sa ina mga estudyante sa idalom sa EDM kag dugang pa ni Tablino nga nagapadayon pa karon sa validation kag investigasyon sa incidente kag mag-issue lamang sila sa anunsyo sa pagbalik ng face-to-face classes sa tiyon nga matapos na ang investigasyon Sir Eric kag Sir Eljan.
0: Okay, good.
2: So very good. So ongoing investigation na dapat kiguroy pa idalom na nila ni sa rehab kag delikado. Kuna kuya, kung kapamati ba ng mga LGU, takang ipamiyari ka, mga local chief executives, I would suggest, why mo sa madula sa atun kung ipakakasta, kag ipabantang Roblox, kag Minecraft, kag mga hampang da sa inyo mga computer shop. Mas dako ang atun mabulig sa pamatanon kung maban ini nga mga games.
0: Kaya why nila balik-balikan mo?
2: Kag kadelikado, no? Bisan pa paano, husto itong hampal ka nanay mo, singa service ni i-delete pa na mo ng app. Kanto man sa gapon sa computer siya, patuman na ito gapon.
0: Tigaling kay kung ginikanan ka, maglakat bata mas computer siya, puna ko, hindi ka magplakton.
2: Ano ko to? Bantayan gid. Ariel, thank you kasi mo yala. Salamat, Ariel. I-activate na ka. Kumalabot na taning ginikanan sa sining bata lang na nagpalaptas ang threat. Kung reaction, kung anong nanotisyahan nila sa bata nila?
0: Kanto, ina lang, Bill, para sa unto. Karoon, may istorya ta. Para pa, bye-bye love mo lang sa akon sa unto. Karoon?
3: Amo na ang dako nga palangkutan nun karon Sir Ejan Kacirerik kay kagahapon nga adlaw aton mang nahinabi ang parents ni Jacob Sir Ejan nga si Ma'am Elisa. Suno pa ni Ma'am Elisa nga isa lang sila ka cellphone sa bata nga si Jacob kag damo man Jacob sa sunod sa eskalante nga iya gid bata ang gid pasbandan nga amo ang nag-visit sa nga shooting threat sa Escalante National High School.
2: Siguro pwede man na kay tinanay natural na granting abi hindi man gid bata niya pero way man sa madula sa iya kung ang bata niya, laygayan niya, kag-ubayan niya.
3: So, karoon si Rere, kanyang nag-post sa social media nga nagatag niya si Mayor Honorable Melissa Bibab Jr. kag si SM Member Janet, si SM Member Bertie Abupasol, kag mapipila ka pa ang mga kilado ng mga tao sa Surat at Silante ang gintag niya sa Facebook post niya nga kanyang nag-post sa social media si Gia Cecilia. Ang gin-contact sa Rere, si Rere, sang chief of police sa Surat at Silante ni Police Lorendo Fajardo Apan, hindi iniya makontak ang amugid nga nag-post ni si Gia Cecilia.
2: Ay, gali ka. So, tanawon ta kay basi ko palapaw mo na, tunan, no? Yel Padalmi, bay, balikan mo karoon sa unto, anong development siya. Salamat, Ariel.
3: Yes, sir, yan, kag-sir, Eric. Kag-ini nga balita, ginadulong sa DTX, Pabanit X10 Food, Supplement Tournament, DTX, Supplement, sa pagkira na kag-detox ka pa. Nano kadre sa sinad sa Sagay, ini si kag-T5, aralapas para sa kampiyon nga mga balita, servisyo publiko, kang Kalingawan sa Northern Negro. T5 News FM.
2: Naka-gold yun man si AG Obiena sa pole vault sa Sislav Cybulski Memorial in Poznan, Poland. Ha? Congratulations, ha? Naka-gold yun man siya. Why not a tempo? Karon sa hapon, Sports Fest naman rin. Ah, pabalas naman ta. Hmm. Sa pangalan sa among President King CEO, Dr. Abiluya, ako si K5 Elgin Castanio.
0: Ako naman si K5 Eric Tenere.
2: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kang kaligawan sa Negros, K5 News FM. Bye-bye. K5 News FM. K5 News FM. News FM.

mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan.
7: Spore Biotics.
6: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
7: Spore Biotics.
6: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
4: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: I Care Gold.
11: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sing isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabaka sa Shopee kag mga butika.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
14: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
15: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
16: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
17: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
15: Hindi lang gani carots.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
15: Dok, asna ako, tani nga kong magkaon ko balot, kalingin dayon ang ako nulo.
14: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
14: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
15: Basta.
14: Ano tayo?
0: ma-edukar ka pa.
14: Number one supplement sa depression is B-complex. Oh. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: Mga suki na tol, nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon. Ano bala ining ginatawag nga inflammatory markers? Kag paano makabulig si DTX 500? Kaupod ta sina kadiskusyon ang amon CEO Dr. Ramil Oy. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Kevin Bigay. Dr. Ramil.
20: Sa tanan natong suki nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Kabay pa nga nainom niyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, Mighty C, DTX Coffee Mix, kag Extend.
18: Informasyon sa Ikaayong Lawas.
19: Istoryanta subong adlaw kung paano may baluan kung ang pasyente ang mayaras ang systemic inflammation. Hmm. Paano bala, Doc, gina-check ang inflammation sa lawas?
20: Sa mga wala nagainom DTX 500 kag Mighty C or Pure C, prone gid kamo sa gitawag inflammation. Labi na sa mga may edad kag kulang antioxidant, wala gainom mga antioxidant supplements. Ang pagpalanakit sa kalawasan, pagpangluya, isa lamang ina sa mga madamo ng palatandaan nga mayara ka sa gitawag inflammation nga hindi mo makita pero mabatsyagan. That's why, sa imo question, Sir GP, kung paano ma-check kung bala ikaw ang may inflammatory condition, isa ka laboratory test ang gina-request ang doktor kay ini ang inflammatory marker test. Mm. Isa ka blood test, Sir GP, agod nga ma-detect ang mga inflammation sa lawas, tugas ang balatian o mga balatian. Kung gainom ka, tani, sang DTX 500, kag may tisi ka dadlaw, layo ka sa mga amunang problema sa imo nga health. Ang inflammatory markers amoni ang sinyalis sang pag-inflame sa imo bilog nga lawas. Most especially, Sir GP, gina-require ni kung may mga palanakit sa lawas or kisa kung may cancer ka na.
19: Hala. Ano, Dok, ang mga common nga test para sa inflammatory markers?
20: CRP or gitawag nila nga C-reactive protein test, kag ESR o ining gitawag erythrocyte sedimentation rate test, ang duha sa pinaka-common, Sir GP.
19: Ano ang kinalain, Dok, sa isa kay isa?
20: Kung CRP, Sir GP, ginapangita ang specific protein molecules nga ginatawag C-reactive protein sa dugo. Kung damo ang CRP, meaning the more nga active ang palanghubag sa bilog mga lawas.
19: Wow, ah.
20: Hapos lang manalikawan ang mga paghubag. Kung adlaw-adlaw tani, gainom ka DTX 500 kag Mighty C, matap na ining mga inflammation sa imo kalawasan. Makusog ang anti-inflammatory properties ang DTX 500, Mighty C, or Pure C bangod sang mataas sini nga antioxidants. Ang ESR test naman, Sir GP, ang nag-check kung ano kadasig nga magtipon ang red blood cells sa dalom sang test tube. Samtang ang white blood cells kag plasma ang yara sa ibabaw sa portion. So, kung may inflammation, Sir GP, sa lawas, madasig ang paglugdang sang red blood cells sa idalom.
19: Ang arthritis, siya, Doc, isa man ika inflammatory issue. Gasinakit ang mga joints. Paano niya, Doc, ginawalantaw ang prognosis ng blatian?
20: Same lang, Sir GP. Ang rheumatoid arthritis is an autoimmune inflammatory disease. Buot silingon, Sir GP, ang imo immune system soldiers ang ga-atake sa mga healthy cells mo sang imo lawas by mistake. No? Nagamango.
19: Nagakudita.
20: No, mga soldado sang lawas mo, kag mainly ang target sini ang mga joints mo. C-reactive protein o CRP test ang makasugid kung ano ang sitwasyon sang inflammatory condition sang imo nga lawas. So, tiyano agani, Sir GP, ang aton management sa rheumatoid arthritis nga permitad rin ginabalik-balik. Permi na mo ginabalik-balik. Nga kung pala inong tani ka sang DTX 500, Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw, layo ka sining mga rheumatoid arthritis. Ang Mighty C, isa sa mga alkaline nga vitamin C nga nagapaalam sa mga mango muna nga immune system. Ginamidjit sini ang abnormal response ang soldado sa imo lawas. Ginatudloan ni Mighty C ang imo immune system nga hindi mo pag-atakihon ang kaugalingon mo nga lawas. Now, paano makabulig si DTX 500? Ang D-sugar, sugar cane extracts ang DTX 500 nga manggaranon sa gitawag polyphenols kag flavonoids nga pinaka-epektibo nga anti-inflammatory. Oxidative stress causes inflammation. So, autoimmune disease causes inflammation. So, ang problema, inflammation, anong solusyon sa inflammation? Siyempre, anti-inflammatory. So, anong suplemento nga taas ang anti-inflammatory substances? Siyempre, DTX 500 kag Mighty C. Hindi na magulat nga magka autoimmune disease ka. inom na adlaw-adlaw sang DTX 500, Mighty C, kag Pure C adlaw-adlaw.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
21: DTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
21: DTX 500.
0: Ang DTX 500
21: ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo
21: kag gakontrolar
0: sang imo blood sugar.
21: DTX 500.
0: Asal rikar.
21: Epic.
0: DTX 500.
21: DTX 500.
22: Yan na mag-asok.
23: Ang imong sugar sa una, pila man?
22: 300.
23: Kanus ama ka nag-start og DTX 500?
22: Bagduha pa kasi mana.
23: Yung sabi niyong pag-inom?
22: Muntag og happy eh.
23: Kailan naman sugar ni mo ron?
22: 126 na lang.
0: DTX 500.
18: Informasyon sa ikayong lawa.
19: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga ton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, well, ang World Health Organization ang naka-record sang 1.8 million nga bag-o nga kaso sang kanser sa bilog kalibutan, bo Dios ko tumdamo. Kag sa mga nagkalamatay sa kanser, nasa 606,520 ang halin sa Amerika. Grabe, ito mo ito nagpa-Pilipinas ko. Uso to kanser. Amuna sa taas ang incident sang kanser sa Amerika. Ang rason, simple lang. Palakaon sila karne. Kag ang ila to diet kalabanan, mga highly processed foods do kami.
20: Nakatry ko to?
19: Oh, mapatay ta to.
20: Purog ko niya.
19: Hindi na to pagbalik. Canned foods, bacon, hotdog, sausages, talagsa, kag mahal dito ang utan. Amun akong dito sa Amerika, nag-uso ang antioxidant ng mga food supplement, kay nahadlok sila nga magka-cancer. Kag nakaibalo sila nga ang antioxidant lamang ang makaprevent sang cancer. Kung hindi ka gusto magka-cancer, kaon ka utan, mag-DTX 500 kag mag-Mighty C kada adlaw.
20: Ako yan, hadlok ko cancer. That's why nga vegetarian ko. Kamu, kabalo ko, hadlok man mo cancer.
19: Siyempre.
20: Pero hindi mo vegetarian. Ako yan, hadlok ko cancer. Gainom ko DTX 500 kag Mighty C. Kamu, nahadlok, pero why mo gainom? Ano ang ginahimo mo agad hindi ka magka-cancer? Kaya actually, laban sa ginahimo nyo, wala ga prevent cancer, kundi nagapa-cancer. Hadlok ka tuwad, pero gapa-cancer, imo nga ginakaon. Wala ka gakaon utan. Wala ka gakaon prutas. Permi kaon tam, permi inom alkohol, permi panigarilyo, pulaw, stress, bisyo. Ito, kadamo lang. Wala exercise. Hadlok ka magka-cancer, pero daw, ga-breeding ka imo yasang cancer. Te, mag-DTX 500 yan lang, kag mag-Mighty C. Ang DSE, sang DTX 500, ang disugard sugar cane extract halin sa mapait nga bahin sang tubo nga sa karon ang may pinakataas ang gituag urak balyo nga may ara 1.3 million antioxidant units amo ang makabulig sa inyo agud nga malikawan ang mga kanser, mga tumor, mga bukol-bukol sa lawas, no? Garantisado nga kun gainom ka DTX 500 adlaw-adlaw kag Mighty C, safe kag protektado ka batok sa mga cancers.
24: So kung lawig ka na nga ga problema sa imo pagtulog, associated ini siya sa mga ginatawag naton nga mga wide range of dangerous health consequences, lalo na pag kulang ka sa tulog, ang imo immune system nagahina, so dasig ka lang matapikan sang virus kag bacteria. That's why kinanglan mo gid mag-inom sang Mighty C para ma-boost ang imo nga immune system. Kapin pa kung imo nga trabaho is graveyard shift,
20: pulaw
24: ka para sa mga ano, no,
19: call centers,
24: mga call center agents nato, no, mga security guard nato nga nagabantay sa tulpan ni Malay. So kung nagapulaw ka, kulang ka sa tulog, mataas ang risgo mo nga magka diabetes kay nga ginaapektuhan niya ang kakayahan sang imulawas magproduce ang ginatawag nato nga insulin. So may mga pagtuon, no, nga nagpakita nga ang mga tawo nga may kulang sa pagtulog, may ara sang mataas nga blood sugar level kag nagataas ang ilang risgo or ila chance nga magka type 2 diabetes. So ina sapat na nga rason para magtumarka mo sang ginatawag naton nga DTX 500 kag Mighty C, no? Ang charantin peptide nga ara sa DTX 500 may ara inisang kapasidad nga imimik niya ang insulin sa ang insulin function sa aton lawas kag ginapanubo niya ang blood sugar levels nga pareho sang nga makuha naton sa DSE or sa disugard sugarcane extract nga halin ini sa mapait nga bahin sang tubo nga among nagaprotekta sa aton pankreas batok sa ginatawag naton nga oxidative stress nga tuga sa mga free radicals.
20: Correct, Sir Kevin, no? Tanan mo nga ginpanglawag amo ang rason kung nga mainom gid ta dapat sang DTX 500, MyTC or Pure C kadadlaw bangod wala na sang mas epektibo nga kombinasyon sa pagbulig sa mga palapulaw, no? May diabetes, low immunity, no? Kundi amo ang powerful combination sang DTX 500, MyTC or Pure C.
1: DTX 500!
2: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag-DTX 500 na!
2: Masamihin ni kapalatian?
1: I-DTX 500 muna!
2: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka!
2: Mag-DTX 500!
1: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura!
2: DTX 500!
1: DTX 500!
3: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500! Mighty C,
2: ang alkaline ng vitamin C.
5: Kung alis si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, tihambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C,
2: mapalit sa mga butika.
7: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
25: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
25: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: Ang powerful combination sang DTX 500, Mighty C or Pure C nami gini para sa inyo nga healthy cells. Pero ang power combination sang amon kikay kit, mm-hmm, ang Clinica Deo Fresh kag
20: siyempre
19: DTX
21: Beauty Soap.
20: Pinaka hindi madula sa imong CR kag palaliguan sa shower room mo, no? DTX Beauty Soap.
21: Wow, kampiyon.
20: Mas pinanami nga habon.
21: Gina-upgrade niya
20: habon. Gina-upgrade mo habon, wala na mito yaga endorse ang isa kabon tungod kay damo ga pamiki.
19: So ang
20: gaya pigio naman nila Sir Kevin ang DTX Beauty Soap. Ay nako.
19: So ipapiki lang sila, Doc, kay mapadayon kami nga mag-aubra sang mas epektibo, mas manami nga mga produkto para sa inyo, no? Ang DTX Beauty Soap, amo ni siya ang dati naton nga soap, no? Nga gin-improve pagid naton, mas epektibo, mas nagapaputi kag mas naga tinlo sang inyo lawas kag take note, ha? Mas hamot, no? Mas hamot siya. Kaga nakalagaw-lagaw man ta sa GP, no, sa
20: after sila maligo, Sir Kevin, mm-hmm, importante gid ya nga naka swipe
21: oy mga swipe, yes, santo ka yes, swipe, okay na
19: may nakalagaw-lagaw man ta sa laksong
20: may na English gamito swipe alaala ilonggobi in nakanusnos na ko. Nakagamit ka mo Clinica Deo Fresh.
19: Yeah, Clinica Deo Fresh. So, nakalagaw-lagaw to sa Lacson Ligad. Nakabalik man nato yung home. Kung kita kong ibang gayam,
20: damo ba ang ilog yapon? Ti, kulang sila sa pagligo gamit ang DTX Beauty Soap. Kag siyempre, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. No? So, ang Clinica Deo Fresh namon is very effective. Kag namigid sa imong ilok, no? Gentle siya sa imo ilok, hindi siya makatugas ang pagpangatol-ngatol sa imo ilok. Kay once ang imo deodorant nagatugas ang palangatol sa imo ilok, amo ning ginasuguran sang pag-itom sang imo ilok. Kag syempre, no, sige mo kalot, ma-infection ang kagaw da sa imo nga ilok, makasulod kag matugaman sang hindi manami nga baho sa imo ilok. So magklinika Deo Fresh kay ginapatay sini ang kagaw nga ara sa imo ilok kag ginapaputi pa ang imo nga ilok.
21: So kadaga Sir Kevin, gapangapigi ko ya Sir Kevin, no, gamit ang DTX sa coffee mix, no? Amo ning kaping
20: ginugasan. The healthy coffee.
21: Yes, ginugasan ng aton yung mga cellula sa aton yung lawas. Gina detox, Sir Kevin.
24: Yes, namit gidya doksa mga DTX coffee mix, no? Namit sabor, namit ang iyang aroma, kag syempre, nami ang iyang mga health benefits nga maatag sa aton. Kag hindi siya makapasulab sa aton tiyan, no? Sa mga gusto magpaniwang, kampiyon gid ang DTX coffee mix.
20: Oh, hindi naman magkaon-kaon kanon, DTX coffee mix na lang inyo.
24: Kaya may chia seeds, no?
20: Sigurado maniwang kag
24: gid ka mo, may chia seeds. Kag syempre, no?
20: Kumaya. May kape. Kape para sa mga may diabetes. Mm-hmm. Kape para sa may mga cancer. Kape para sa may mga degenerative stage. Mm-hmm. Tungod kang iya kalamay, hindi kalamay. Oh, nga halin sa gituag white or brown sugar.
21: Natural,
20: halin sa natural nga kalamay. Stevia. Mm-hmm. No?
24: Stevia.
20: Oh, mayara pa siya Ganoderma mushroom. Wala na sang iban. DTX Premium. Ang DTX Premium Coffee, nami na siya nga kape para sa may mga lala na nga balatian. Kag syempre, anti-cancer ha. May tungod sa gitawa Ganoderma mushroom as Sir Kevin. At the same time, sa mga nabudlayan, mag-inom sang Ditribayo kay kadlago sa soft gel, pwede nyo ipuga,
21: ipuga na lang
20: dito sa inyo nga DTX Premium upod sa pagpangapin nyo na ang pag-inom sang Ditribayo or sa ibanda, pwede nyo nga butangan sang DTX 500 capsule para ng ano kampiyon nagainom ka nagahubin ka nagainom ka bulletproof kaya hindi kaya basta-basta ma dutlan sa mga iban nga mga kagaw kag kung may kagaw gid man ang sulod sa lawas amat-amaton niya patay samtang nagainom ka sang DTX Premium nga may ara Ditribayo.
24: Yes, Ditribayo is very effective, no? May ara ini sa nga lauric acid nga gina-convert sang aton lawas into monolaurin. So amuning naga-hatag sa aton nga kape nga bilang bulletproof coffee. So kung may ara ka mo ya bulo budget, pugain nyo lang duwa ka Ditribayo ang inyong DTX coffee mix
21: pero
24: premium.
21: Pero in general, Sir Kevin, ginapuga niya, ang ginabubod niya, extend. Ginabubod niya, extend ang iya kape.
20: Nagpamasad si engineer gamit ang, siyempre, ang bago, epektibo, ginpanami, siyempre, DTX liniment.
21: Wow, DTX liniment.
24: Tananda nga pagpala nakit sang lawas nyo, mga lamig-lamig, kakas na.
21: Ang palangapon nyo, mga
24: kakas na. DTX liniment, no?
20: Nami na yung abalan nyo sa Sir Kevin, kaya gin-improve na to, gin-upgrade na to.
4: Gahamot pa bala.
20: Oh. So, try nyo, ha? DTX liniment. Kag, sundagin nyo si engineer. Inom siya extend para nami ang sirkulasyon sa iya nga dugo. Kag, grabe, hindi gin siya kuno mahuyaan sa iya nga partner.
6: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
4: Istoryanta, paano makabulig si D3 Bio sa inyo? Ang itatawag na ito nga, The Pharmacy in a Capsule. Sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
24: Yes, so aton istoryahan kung ano ang mabulig sa aton sang D3 Bio nga may ara sang countless health benefits, no? Labi na gid nga gina-prevent aside sa gina-prevent niya ang viral, bacterial kag fungal infection, aton pagid isa-isahon ang ara ang listahan sa mga benepisyo sang D3 Bio.
20: Sir Kevin, law ay katama ang isa ka lugar wala sang manugtinlo. May housekeeping ginaya, may manog tinlo. Sa aton nga lawas, isa sa mga pinakahigko ang aton nga tinae. Siyempre, arada tanan ang kuhan mo. Das kanan, dra tanan ang mga higko. Ang nami lang, kay kung pala inom ka Ditribayo, ang Ditribayo, may ara siya medium chain triglyceride. Imo nga mga good bacteria. Kaya ang purpose ang good bacteria sa imo tinae, siya na matinlo. Kag aside sina nga siya ang matinlo sa imo nga colon walls, matinlo da sa mga higko, mapatay sa sobra nga mga bad bacteria, ang nakanami ang namian ang nako sa klinika Ditribayo Sir Kevin. Tungod sa iya nga medium chain triglycerides maprotektahan, maabligan ang good bacteria, ga produce ang nami nga hormones ang imo nga good bacteria ining gitawag serotonin nga hormone. Nga kun bastante kasi ni ning panami tulog. In short, kung nami tulog mo, damo imo nga good bacteria sa imo nga tiyan. So amo nang palatandaan, kung nami tulog mo, damo good bacteria ang imo nga tiyan. Amo na nga adlaw-adlaw gid inom ang ditribayo para nga matinluan ang mga higko sa tinai. Kag ang imo nga mga good bacteria ga-produce ang nagakaigo nga hormones nga nami ang imo nga tulog kag hindi ya magbaho ang imo ginhawa tungod kay nga man tinlo ang imo nga tinai.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
20: Ang palainom ditribayo ti isa sa mapagi para matinloan ang imo atay kag kidney. Paano? Kung palainom ka ditribayo, layo nga ma-oxidize ining mga vitamin E, glutathione nga amo na tani ang naga suporta sa imo nga atay tungod sa pyrolic acid kag gallic acid nga maguhan inhan sining vitamin E kag glutathione tinlo imo atay kung adlaw-adlaw kaya gainom sa ang gitawag ditribayo. Ari pagid no ti siyempre ang kidney tig ano ni tighaboy sa mga higko naton
24: o
20: tigsala para maprotektahan ang imo nga kidney. Hindi dali maguba ang imo kidney, ma-maintain ang healthy balance sang tubig, mineral salts no o ini mga asin no sa imong akuan sa nga kinanglanon sa imong kidney. Ang medium chain triglycerides sig antioxidant nga makita mo sa ditribayo, kinakaya niya nga protektahan ang imong kidney nga hindi ma-damage, hindi maghubag no, especially kung may mga problema ka sa kidney, Sir Kevin, maamligan ni siya ang kag ma-preserve ang function sa kidney because of the medium chain triglycerides. Kay kisaya gakaguba imo kidney tungod sa kagaw, pero kung palainom kaya ano, palainom ka ditribayo, patay ng kagaw nga among rason nga ang gakaguba ang imo nga kidney.
24: So diri nyo makita no kung ano gid ka nami ang klinika ditribayo. Kay nga ay hindi lang siya basta-basta nga makapatay sang mikrobyo, hindi siya makapatay sang virus, bacteria, fungi kag parasite, kundi gina amligan niya ang bilog mo nga lawas no, from head to toe gina ang iyang mahatag nga benepisyo sa aton. So basta gani ang klinika ditribayo ang pag-aistoryahan, ini ang ginatawag namon nga farmasya sa sulod sang isa ka kapsula. Kay nga tanan nga klase sang reseta ara sa sulod sang isa ka kapsula, makuha mo na tanan sa isa ka kapsula sang klinika ditribayo. Basta ubo trangkaso hilanat kag sipon, indi gid pagkalimtan, i ditribayo mo na.
9: D3Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio, adlaw-adlaw. D3Bio, D3Bio with Vizio.
10: Ako si Ana, before problema ko, gidang akon, irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
9: D3Bio. Ang D3Bio, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Matatags mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Kasakit rin akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
12: Kagsubong ka namin isa kong paminsari.
9: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
16: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Calibo Refentor Building, Osmeña Avenue.
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi National Highway, kilid sang LBC.
9: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
9: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
20: Kanto ta sa mga dugang mga benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom ditribayo. Ari ang mga dugang mga benepisyo kung adlaw-adlawon mo gininom ditribayo kag damuon. Ti siyempre, permi na mo na ginabalik-balik nga ang pag-ugom or pagkagat sang ditribayo kag itinermo sa pila ka mga minuto sa imong baba, makabulig para nga ano, malayo ka sa sore throat, layo ka sa tonsillitis, kag pag-ubo, no? Kaya niya nga patyon ang tanan nga mga kagaw nga ara sa mga kilid-kilid nga panago sa imo nga mga unto. Pero may mga paagi, Sir Kevin, para medyo hindi masyado ano. Ang iba nang iluhan kong mantika mo.
24: Kay iban daw na luudan.
20: Luudan. Ibutang sa inyo nga mga kapi, especially ang imo kapi D3 Bio ano, DTX Coffee Mix or DTX Premium. Pwede mo mabutang sa tsaa mo or pwede mo mabutang sa imo nga mga fruit juices. Luksam?
21: So, sakto na, no? D3 Bio, makabulig. Dako gid ang makabulig sana sa aton mga kuturan, no? Sa sore throat. Hindi lang yun na sa sore throat kag ubo. Ang D3 Bio, makabulig man sa mga pagtuon, ha? Nga ginahimo, pwede mahimo nga therapy, no? Para sa community acquired pneumonia o kung cup, no? Ining nga pneumonia, makuha ni outside the hospital, Sir Kevin. Ang simptomas ini, no? Hilanat kag ubo man, no? Kag kun ini mapabayan nga balatian, pwede nga magkasipsis ka o kun infection sa imong dugo, no? So kun agot nga malikawan naton ini nga balatian, ini nga tawag acquired community pneumonia, no? Mag D3 Bio kada adlaw.
20: Adlaw-adlaw agi.
24: So ang bintaha naman niya Doc Sam, no? Kung magtumar ka sang D3 Bio nga wala pa unod ang imo tiyan, una, no? Pag let's say begin kagat mong D3 Bio, no? Gini mo pag in-swish-swish sa imo nga ba kag palabay mo sa imo tutunlan, kutob sa malabyan, no, sang extra virgin coconut oil nga ara sa klinika D3 Bio, ang mga kagaw dira nga iyagin agyan mapatay ina kay nga at ang lauric acid nga ara sa klinika D3 Bio is a very potent natural antibiotic, no? Antibiotic, natural antibiotic, ang ginapatay niya lang ya is ang mga harmful bacteria nga nagapuyo dira sa imo nga mga sa imo nga chan, no? So ang bintaha pagid kung imo ni siya gintumar nga wala unod ang imo chan is dasig ka mabusog duksam, no? So let's say bis aga wala ka pa kapamahaw,
20: okay, mabuhin-buhinan ang imo nga buyon,
24: ang imo nga kwan, ang imo nga carb intake,
20: kag so, mabuhin-buhinan ang imo nga buyon.
24: Oh, ang imo nga buyon.
20: Ang palainom sang D3 Bio tungod sa monolaurin nga ara sa D3 Bio, ang tiang function sina Sir Kevin is antiviral. Ang target gid niya ini mga envelope virus. Masiling ka envelope virus. Tiga, kuhaan sila? Nakaputos ang mantika. Grabe, no? Alam na yung mga viruses mo. Pero, kung adlaw-adlaw kagayin ng klinika D3 Bio, ang monolaurin, siya na ang gapang target. Ah, ari ka ha? Ha? Napanago ka ha? Ah, may suksok ka nga, ano, mga mantika man. Ang pagtuo, nagapakita nga ining monolaurin nga makita mo sa D3 Bio, kaya niya nga matamaton, patay ang mga kagaw. Especially kung may
13: ara ka. D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong buo, kagpaminsaron, adlaw-adlaw, himo,
24: sumang... La reseta, kung bakterya gani, antibiotic. Kung virus, antiviral. Kung parasite, antiparasitic. Kung fungi, antifungal. Ti ang D3 Bio, ang klinika D3 Bio, is 4-in-1. Kayang-kaya ang apat sa isa lang kakapsula.
20: Mabakterya man, mafungi man, mavirus man, maparasites man, kaya nga pat yun sa klinika D3 Bio.
13: D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan ang lauric kag monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio.
14: Ako si Richard, ang galingin mo doon po na ibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kami si sa isa kadla. 1 month lang po ang lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
20: Wala na may time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: kalayunan ng istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Ay, anay ka bala, Mads?
2: Ano, Mads?
1: Ikamusta to ang may bulitas?
2: Ay, okay naman siya, Mads. Stable na siya.
1: Ati, sige, timing lang, manuguha na siya.

0: Secretary Magdalena, kamusta si Kapitan?
1: Ato na! Nakabugtaw na siya kadali, tapos balik naman tuhulog, liwan!
0: Ay, aba! Grabe man si Kapitan ba?
1: Oh, di nga, ari ka man.
0: Eh, nagkita ay kami isang kontraktor bala sa mga solar project na is barangay. Tung digto bala yun sa may projekto sa may Purok May Gugmaon bala?
1: Eh, di na ganing Purok May Gugmaon?
0: Purok May Gugmaon bala? Drabla permi sa mga tao nga nag-ilinaway, kinamo na mao yun. Hindi bala, dulong na da ang purok nila?
1: Eh, humante. Ano da yun?
0: Eh, dulong di ko na sang kontraktor ang mga solar para dito.
1: Ate, sige. Pangita, ito da yung buyer.
0: Kaya ba? ano, Madam Magdalena?
1: Hindi ta na ito pag-itakod ang mga solar sa Purok May Gugmaon. Kwartahon ta na iyan.
0: Kaya ba? ano, Secretary?
1: Uy, kung gabog daw si Kap, amo man naghapon ang himuon niya. Kag-amo na ang gintugo niya sa akon. Nga kung may mag-abot ng mga solar, hindi ta pag-itakod. Ipamaligya ta na lang.
0: Kaya ba? Among galing rason nga dulom-dulom ding mga purok sa barangay ta?
1: Oo, ah. Amo man na Japon, ah. Kawaton man, ah. Di kung sila man lang makawat, mas payo pa nga kita na lang makapulusin na. Di bala?
0: Ay, aba. Sa bagay, Magdalena daw, sakto ka man, oh.
1: Amo na, nga pangitain na to buyer. Ang imuon ko, I mean, ang imuon mo gali, mangkuton mo kontraktor. Kung tagpila ang bilis ang kada solar, kaibaligya ta sa medyo madubo-nubo lang ang presyo
0: ah. Ate, sige, Madam Secretary, pangitaan tayo.
1: Oo, ah. Amo naman ang uso subong sa iban nga barangay.
0: Ate, laban gin Magdalena eh. Amo na iban na gani, ginakash to cash na lang nila eh. Kay base, may galastuhan man sila nga iban. Muna, nga imbis i-implementar nilang project sa ila barangay, kwartahon na lang nila.
1: Tumpak! Sadya-sadya eh, no?

0: Matambay-tambay naman tadi, anay, ha. Samtang wala pa ko akadto sa buyer sang solar, ah. Dari naman tablo mamati-mati sa mga istorya. Ha, yaba. Abi, ito, on ko lang akong dulongan sa piya ko.
1: Tay, malagat ako sa eskilaan, ha.
2: Ate, sige, atak, ha. Okay, anong pagkulang mo?
0: Oh, Aryo. May mag-amay naman diyo. Ah, bibi, pamatian, tabi.
1: Tay, malagat ako sa eskilaan. Mangayaw ko balon ko.
2: Eh, wala siyang problema.
0: Ba, dumayo batasan ang iya-amay ba? Yung wala ka reklamo, gatag lang dah yun. Amuning mayo nga amay, ha?
1: Tay, sanin ka mo ka balon?
2: Eh, kuwala na sa mabawa para doon, ha? Kaya may bilog ko na nga isa kamilyon.
0: Wah! Animal, doon sa piho ni Sao? May bilog ba lang isa kamilyon?
1: Ah, sa hindi tayo man.
2: Pagitahan lang na sa babo para turgani. Kay bilog na nga isa kamilyon. Pili ka lang cash or chiki.
0: Pwerte man magtika lang amay ba?
1: Tatay man. Isa kamilyon. Isipisos mo lang arin eh.
2: Ati, abulan na guro na bilhin sa isa kamilyon kung ang kwarta eh.
0: Bukat ikalon!
1: Isipisos na nga kung balon tayo.

0: kabul like that, yeah. Na sud naman ko makakwat naman ko isa ka milyon, eh.
1: Milyon ka to? Nga 15 pesos naman gani gali kwarta mo? Milyon gurus ang tinikal, eh. Sadya-sadya, eh, no? Wow!

0: Daddy Bantol?
1: Ano man, Jupiter?
0: Kadulong galit sang dalan tadi kong gabi, no?
1: Ah, oo, ah. Kaya ang mga project nga solar sa barangay, ta? Basi ginabaligyan ni Kapitan, eh.
0: Ah.
1: Amo na ang nami, ako na rakas barangay. Kay dasig lang yung kwartahan, ay.
0: Dad?
1: Hmm?
0: Tiko magdaaw ka na, ha? Sa pilakadlaw, daw mo ba nang himuon mo, ay?
1: At ano, papi? Amo ginaya guru eh, para paldo man ko, ano sila lang niya.
0: Ati dad, kung magagawad ka na dad, kung may solar nga project, ipangbutang mo rin sa mga balay ta ha, para sana ganyang palibot ta di ha.
1: Ah, oo, bahala di ang mga purok ng mga dulom niya. Importante sana ang balay ta ya.
0: Amo na ya dad.
1: Ang iban, gamiton ko sa balay. Ang iban, ibaligya ta.
0: Hala, sadya-sadyain, no?

0: 3. Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Puno sang NCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kung nayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sang Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nag-aantos ako sang ako na balatian.
7: Dr. Pinoy Squaling Capsule. Proteksyon sa mga balatian.
9: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong binabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
9: mas. Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
11: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
12: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, galgitungod, obra, para sa mata, mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, galgin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops Ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Red Horse Beer. Manamit. Suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: Happy!
21: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na. G-Fiber!

0: ti ano na, Jaguar?
1: Ano man, Boss Norbeng di Malunhaw?
0: O ti sige na. Sige na bala kantahin ako sang matod nila idigani baliling.
1: Kung kantahan ta ka, Boss, sa kupon mo ko di sa bill sa ospital?
0: Wama!
1: Tiyan mo ng kondisyon ta?
0: Kung nami kapakantahon, sakpon ta kabayan. Pero kung hindi, bahala ka na eh. O ti sige na, kanta na da. Agod mabalaan ta ang mangin resulta.
1: Sige, promise mo na ha?
0: Oo, gani.
1: Pero...
0: kanta na da bala?
1: Pero gani, sige ah. Pero remix ni ha?
0: Sige.
1: Usahay baliling matod nila.
0: Ay, nanoy na. Amo na.
1: May sugpon pa na.
0: Sige.
1: Mutya mo baliling matod nila. Usahay baliling matod nila.
0: Animal, daw naglingin ang ulo ko sa kanta mo, aw!
1: At least, ha, ginisa ko lang yung pagkanta ang matod nila kag baliling, ha!
0: Wow!
1: Para pa lang, hindi ka na mapanginuduwa ang sakpon mo ko sa building sa ospital.
0: Sadya, sadya, ino!

0: Daddy Bantol, may nalabayan pagi ko bala nga ginaubra nga taytay?
1: O te, kamusta man ang taytay?
0: Mga haligi pa man ang to, Dad. Hagasta subong, wala pagyapo na human.
1: Ako ko, hindi na lang na magkumod. Amo ginaya.
0: Ginansagi dia si Kapitan Dad eh. Ang pumuluyo, antos na gidya.
1: Amo man agyapon. Man kuno eleksyon, si Kapitan huga ako man japon ang butuhon nila.
0: Sa bagay, Dad, no?
1: Tuloka na lang kung makita mo dah. Hindi na magkomentar para layo sa away.
0: Nice ka, Dad.
1: No comment ka lang, ha? Kay pila kadlaw amo man ang himuon kuda kung ako naman makaplastars barangay.
0: Ate, sige. Una munang gusto mo, tumanon ta na.
1: Oo, ah. Tumana lang, Black, kay sunod kita naman ang maamunas barangay.
0: Sige lang, Dada. Hulaton ta lang ang chimpo. Nga to naman eh.
1: Sadya-sadya, ino.

0: Te sige na tutod ako, Botkon. Babay na.
1: Babay na. Eljan, laba-laba.
0: Oh, tinga wala ka pagkagihaw.
1: Te kay, wala agad tadakis. Kung hindi kaya magkisakon, hindi kuya maglakat.
0: Bow, ikaw pala tutod ako. Dula ka kaya klaro mo, no?
1: Kag nga, wala bi klaro, wow.
0: Ang mga wala tupay ang among imo, be?
1: Man kon makisan mo ko, makasiling kagidyang may tupa gid ko. Daw hindi ko gani magaling siya, tupad mo, urgent, labalapa mo.
0: Kaya nga, man?
1: Daw nasubuan ko kung hindi takabala makita, aw.
0: Magamo ko na? Dugin at tuloy mo ko, aw.
1: Tuloy nga, no, man?
0: Tuloy lang ang magpaalam na sa kalibutan?
1: Kaya nga, no, manaw?
0: Kay buhay pa ko. Pero, nasubuan ka na? Ngayon hindi mo ko makita?
1: Nasubuan lang, kuya, kay gusto, kuya Tania. Obdanay lang tayo, perme, balaw.
0: Eh? Kung mag-obdanay ta gani, gusto mo? Sama ka na lang, balay, star?
1: Oo, eh. Kung pwede pa lang ya, kung magsugot kaya, pwede, gidyay.
0: Eh? Sadya-sadya, eh, no? Wow!

0: sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: News.
1: D3 Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka pala tiyan? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa kita. At ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala git ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kay gintistingan. Wala git ko nagbatsyag asin. Salamat. DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Sa una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Ang Stone Disease. Amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
6: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos. Kaalay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatsyag.
5: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
10: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
12: Happy!
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood,
0: Eurotex. The sleep specialist.
3: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na.
4: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na. G-Fiber!

0: That song was brought to you by DTX 500. Panglaban sa mga sakit-sakit ni mag DTX 500 ka.
1: K5 News.
0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagdingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis sa nagligad, sikisakit kaya katama, kayang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga akong nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols, grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
10: Ako'y taman nga nag-usar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule kay 3 years ago, na problema ko ako nga cholesterol nga taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagsa ko nga nagnubo nga akong nga cholesterol levels manikan.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagit hugot, obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipapanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Red Horse Beer. Manamit. Swabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
16: Horse extra strong, the number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly. Bawat patak masarap, suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: Happy
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: News D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Tulihan ta subong kung ano bala si kidneys. How does D3 Bio protect your kidney?
3: Kung ang imo nga blood glucose mas taas kaysa normal, it's a sign nga may diabetes ka. So importante nga from time to time, bisan at early age, Sir Buya,
2: may kata habit, no?
3: 25 mo edad, na migid niya magpalaboratory pa check mo imo nga kuan, imo nga blood sugar. Kaya kung sobra sina kuan na diabetes, damo nga mga main contributor nga ang nagataas ang imo nga blood sugar. Pero either guba imo pancreas, di diabetes ka. Kung hindi man gubay mo pancreas, sulubragid ka on imukan, sugar. Kung hindi man dira, ang isa sa pinaka-problema, Sir Boy, ining gitawag insulin insensitivity. Nablang hindi ka kilala ang imo selula sang insulin or tatabunan ang opening sang ano sang imong selula para makasulod tani ang glucose. So gakatabo ni siya kung hindi na niya makilala ang insulin sa imong selula. So kung ga D3 Bio ka, ang nami sa D3 Bio, Sir Boy, gina-increase niya ang kwan, insulin sensitivity. Mas dali niya makilala ang insulin. So may kung mas dali niya makilala, mas dali masunog ang blood sugar.
4: Magamit na
3: yun. D3 Bio mo lang gali ang kwan para mag-correct ang ano ang
2: blood sugar levels. Pamil, no? Kay ang blood sugar kag ang insulin dapat ara sa selula. Why na siya dapat ara sa imo sirkulasyon? Dapat ya pagkaon mo pag convert sina ya diretso ra sa selula.
4: Magamit dayon.
3: Dapat actually ang insulin salakyan ni sa imo nga kwan. Imong nga glucose, siya na madulong pagkanto sa imong mga selula.
4: Correct.
3: Amo na gani kung guba ang pangreas di ka produce insulin, mataas gid imong blood sugar kay wala man sa ano, wala sang salakyan, Sir Boy, nga para idulong niya to.
4: Oh, wala sang delivery.
3: Ang iba naman nga problema, ara si insulin, ara si glucose, pero hindi ka sulod. Kaya nga man, natabunan tong ano,
2: ang selula mo.
3: Oh, kay puro higko, puro tambok, pero kung may ara ka MCT nga aras D3 Bio, sigurado sulod, Sir Boy.
2: Gamit. Correct. Wow, gamit si D3 Bio.
0: D3 Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika.
4: Doc Sam? So, ang kidney naton, Sir Boy, no? Kung may ara ka sa ginatawag balatian nga diabetes, dako ang posibilidad nga maguba ang aton nga kidney, Sir Boy. Kung sa ginatawag accumulation sang insulin kag sugar lang nga sa aton nga dugo. Te ang kidney naton, ang imo niya sina pagwaon niya ang sobrang sugar ara sa aton nga dugo. Te kabalo naman kita
3: pilito niya.
4: Pilito niya kabalo naman kita ang ginatuag molecules sa sugar mas dako ikumpara naton sa nephrons na blang filter ang salaanda. So kung piliton sa aton nga lawas nga ipagwaon ng sugar through ihi ang ginatuag filter sa aton nga kidney maguba, Sir Boy, kay gamay lang na eh. So, yung sugar, yap, tama ka dako. So, guba, tiyan mo na ang mabulig sa nga D3 Bio, kaya ginalikawan o kung ginabuligan niya nga hindi, magubag ang aton nga nephrons nephritis. No? Amo nang trabaho sa ginatawag D3 Bio, ang ginabuligan niya nga hindi, magubag ang aton nga mga nephrons, Sir Boy.
2: Correct, Doc Sam.
3: Nga ang D3 Bio ma-prevent nga maguba ang kidney, number one, hindi magdamo ang imo nga sugar intake. Nga man, especially kung aga pa inumon mo ang D3 Bio, wala ka na gana magkaon. Sumalikawan mo na ang sugar intake.
2: Sala.
3: So, paano ka magka-diabetes? Kay kontrolado yung mga blood sugar. Ikaduha, nga hindi dali magubay yung mga kidney, kay hindi magtaas yung blood sugar nga tungod kay ganami ang gitawag ang insulin mo pakadto sa imong selula, Sir Boy. Kay siyempre, tinloan mo. Tinloan ang imong selula. So pag abot sa insulin, sulod dayon.
4: Sulod dayon.
3: Di na kinanglan nga maglinya-linya pa.
2: Correct.
3: Dulong dayon. Sulod dayon. So amo na kung naka-D3 Bio ka, malikawan ang diabetes, malikawan ang komplikasyon sang diabetes.
0: D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema, ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumar ko sang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: Radio Com.
1: Campione Radio.
2: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyo nga matuod, tingog sang banwa, pagdayon sa pag-alagad. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Ang aton sibong atak na alas 11:01 sa aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM.
1: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo na may punto.
4: 11 Mbps.
2: Iniang
4: 11 Mbps.
5: KK5, Eric Tenerife, Puerte!
3: Morning! Mayang aga! Welcome, welcome! Sa inyo palatuntuna! 11 Mbps! Halin ako! In behalf sa kay K5, Jen Paul Generoso. Sa gihapon, K5, Eric Tenerife, manging kaupo ninyo, tugtob sa takna, launa. Sa inyo palatuntunan, 11 Mbps. Last day ni K5 Eric. Kapitay ninyo ko, anay. Masimuhuyan ta. Why, tanlaw-blaw. Of dinyo ko anay, last day. Last day ta sa sining palatuntunan. Mga ka-K5, kay Buwas, mabalik na si K5 Gen Paul Generoso. Kag ako, balik naman ko sa akon nga original quarters. Balik sa Kabankalan si K5 Eric. Larga bola. So inugdanay kita mga K5, updin nyo ko tabtob sa takna launa because we will make this broadcast mga K5 very productive ang aton broadcast subong aga. Although it's bye-bye time subong sa akon for 11 Mbps, it's again return to sender sa Kabankalan. Langga ba niya? Tubla? So Jacks lang, o Jack na? Mga ka-K5, larga bola na kita. Updanay kita gihapon, updanay kita dalag ko ng mga balita ng atong pagadalon sa inyo. Subong aga. Size 30, 26, larga bola. June 30, 2026. Panweldo subong mga ka-K5. Paghatag ni Mister sang sweldo, subong aga. Automatic, bakli na siya. Extend food supplement. Sa nagadunglay kag nagalupaypay, extend food supplement, pwede pa magauntay, the poste sang Noseco, pwede himon halayan, basta mag-anlang, basi mahoy anta. Kamusta, kamusta ang udto ninyo mga ka-K5? Subong nga aga, nagbarato ang presyo sang gasolina, nagbarato ang presyo sang krudo. However, suno sa pag-asa mga ka-K5, it is expected, mga ka-K5, nga magatupa ang mabaskog nga ulan subong hapon, bangod kay ang low pressure area maga-convert na into typhoon. Wala kita bagyo diri sa Bacolod kag Negros Island region, occidental it oriental. However, i-enhance niya ang habagat, amo ina nga tapos panyaga, di na paabot nga maga-pusdak ang ulan. Kabay patani nga wala lang sang baha nga matabo diri sa aton bilog nga isla sang Negros Occidental.

0: Live News FM.
1: Larga bola mga K-5. Sa aton nga mga balita, subo nga adlaw mga K-5. Bantayan, bantayan ang mga mainit nga balita nga aton pagadalon sa inyo this morning. Ini nga adlaw mga K-5 will be very memorable for us. Bantayan ang balita alas 11:20 magasugod sa pagbalita si K-5 Ariel Apas. Pamati, pamati, pamati. Halin sa hinubaan, pakadto sa San Carlos. Halin sa kanlaon, panaog la Castellana, Magallion, Isabela, Binalbagan, La Carlota, diretso sa Bago, Maao, Pontevedra, San Enrique, Valladolid, Itpulo, Pandan. Pamati ka mo. Isa ka tawo nga bulag. Ginasulit ko. Isa ka tawo nga bulag, isa ka senior citizen ang nagpaningkamot, nagpaningkaras nga makadulhog sa K5 News FM DYJU Sagay sa pagdumala kag sa administrasyon ni K5 Station Manager Colin Cubia. Nagdulhog mga ka K5 ang isa kabulag kag naghambal sa iya asawa nga tigulbam, isa man ka senior citizen, kag sa iya apo, "Toy-toyin ninyo ako. Lakton ta ang masubra 5 kilometros. Lunang kagulan aton sulayon. Makalabot lang ako sa K5 kay mahingagaw. Mangayo ako bulig kay sa istasyon sang K5 Sagay. Nagapati ako, mabuligan kita." Tatay, karon dugay-dugay mga K5, I will feature sang isa katigulang nagkadtugid sa istasyon naton didto sa Sagay kag magpangayo sang bulig. Nagatulo ang aton luha samtang naga pre-interview ako kaina before sang aton program, and I was crying like a river mga K5. Kaluluoy ang isa katigulbam. Bantayan karon dugay-dugay sa mga bulag nga nagapamati subong, sa mga disabled, mga senior citizens, sa mga PWD. Listen to this story because this is your own story. Bantayan mga K5 in a little while. Maga-report man sa aton. Karon dugay-dugay, checkonta ang syudad sang kamangkalan sa kay K5 Arf Tugalon. Ano na ang ila preparasyon sa sining subong nagaduging nga problema sa mga nagakalatabo nga hindi maayo sa mga eskwilahan. Dito sa Eskalante kahapon, may isa ka eskwilahan na may ara pagpamahog nga pamatsyon niya ang iya kuno mga classmate lang gabang niya. Amo ina nga ang Eskalante National High School sa sulod sang tatlo kadlaw or until Friday, wala anay sang klase sa sulod sang ilang compound kundi online modality sila anay. Dito ina sa Norte, e-check ko ang kabankalan karon dugay-dugay kung ano naman ang sitwasyon sa kabankalan, kung balag ginapreparahan, kung balag ginahugot ang siguridad sa mga eskwilahan dira sa syudad sang kabala na kabalaan. Kabankalan, bumbaba ko. Kabankalan, I'm very sorry, kid. Pagkatapos ang aton Mighty Scene Newscast mga ka-K5, si K5 Wilson Villena magatanaw naman sang resulta sang Sulsog Battalion matasang K5 dito sa Kabugwason, Mansilingan. Tanawon ta karon kung ang baho nga kalog sang Kabugwason nadala sa Sulsog, ang kalog kag ang Sulsog. Tanawon ta ang istorya. Si Bomba Marilo sa Cadiz, dalon niya ang balita mga K5 nga dito subong sa syudad sang Cadiz may proactive measure ang Cadiz City Government. Gina-priority subong ang pagpamakal sang posibleng mga bulong tambal it bakuna para hindi makasulod kag hindi malatnan sang ASF mga K5 ang mga yabab, ang mga pig, ang mga boyba, mga baboy sa syudad sang Cadiz. Prioridad, bantayan ta ang balita mga manog baboy, mga oink oink. Bantayan ang balita ni Bomba Marilo sa syudad sang Cadiz. Sa Victorias mga K5, love conquers all. This is a new kind of love story. Sa syudad sang Victorias, pamati, pamati, taga Victorias. May bagong love story. Ang iba niya naghahambal, till death do us part. mga ka-K5 sa Victorias till jail do us part. Duha ka baba, duha ka or isa ka partner mag-live-in, babayi it lalaki nagaduso siyang droga street level individual para makamani ang duha and to keep the fires of love burning para may kwarta lang sila kag may padayon sa ilang abisyo ng imposer dakop sila till death do us part till jail do us part. Bantayan dugay-dugay balita ni K5 ding dagwapo taladiko Victorias mga K5. Si K5 Carla may defensor lunga magabalita subong auto para sa siyudad sang Bacolod kay ginapanghawan hawan ang mga kalye kakas ang mga illegal na mga structure sa mga kalye naton ginapangkakas tanawon ta kun nakakas o kun may ara nga kalakson kag tanawon ta kun anong ginahimo sang langgapang DILG Bacolod tanawon ta kun gamob man si sir kadumdum kamo ni si iya tunggol pilang nagladlad ikang nagpulipang aking kaya daw iyang K5 baka nami karoon himulsuhan ta kanoy sa Isabela mga ka-K5 for the first time babatian sa itong palatuntunan 11 Mbps ang ginakahidlawan ninyo si K5 Joseph Dapugi mga ka-K5 may balita siya nga dito sa Isabela ang isa kabalay, wala refrigerator, wala wifi, wala man kunano nga mga flat screen nga dlag ko. Pero lang gabang niya, may pusil naman. O maano kada, makain. Si K5 Red Salgado, mag-aarangkada man dugay-dugay sa pagdulong sang balita, update sa Sports Fest nga ginapatigayon sang K5 News FM. Amo inang manginunod sa aton pagpangalagad, last broadcast ni K5 Eric for 11 Mbps, kay babalik na ako sa K5 Kabankalan. Uy, langgabang ya. I shall return!

0: Live News FM.
1: Philippine Standard Time, alas 11:13 sang aga, tiuna nga mag-inom sing imo nga Mighty C. Inuman ang imo Mighty C, ang imo nga alkaline nga vitamin C on an empty stomach. Wala ka pa kapanyaga, inuman ang Mighty C. Maumpawan ang imo palang luya, ang pagkalupay-pay maumpawan. Layo ka pa sa trangkaso, layo ka sa kataro, layo ka sa ubo. Kay may vitamin C ang lawas mo, nakainom ka Mighty C. Don't forget, Mighty C, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Budget meal, budget meal, budget meal, mga misis, ari na ang ginahulat nyo, budget meal. May giniling kita, butangan si Buyas, Miss Wait Patula ang budget meal, eyes to the board na, budget meal mga ka-K5. Gisahon anay ang manok, butangan panakot, butangan patula. Paghumok siyang patula, ibutang ang miswa, very easy, may sabaw ka na, butangan si Buyas. Ari na pag-abot ni Mister, luto na ang imo nga budget meal. Liwat to, liwat tato kay para makuha gid nila. Liwat, budget meal. Oh, gisahon ang karne, butangan panakot, gisa-gisa, butangan sang black pepper, oh, butangan patis nga jutay, lagaon sa asin, pagbukal, ibutang ang pato, la, pato, la. Pagbutang sang patula, ibutang ang miswa. Pagbukal, butangan sang sibuyas. Luto ng sabaw, ihamal na. Andam na maghigop kay perti sinakainit. Ara subong ginasulit kong aton nga budget meal. Kini-kini kita anay. Kay kapigado sang pangabuhi mga kakipay. Budget meal para sa subong nga udto nakaluto na kamo. Nadaho mo ng pag-renew mo. Ang gin-renew mo pala dito sa opisina sa punta. Kag nagibihibig ko mo pa renew. Halang ko anay mam kay sweldo naman ni Mr. Mam ay. O ara na. Ara na. Nakautang ka na sa tiyang gini Janet mga auto sa kwan. Sa salong kabankalan. Sa likod pala sang arosira. Nakautang ka to. Lutuan ang ginutang mo kay Janet mga nga tiyang gaya. Ara ng budget meal ta ho. Lutuan ang miswa. Ginpakitluuyan mo pa na pala kaina, lutuan ng miswa. Ala na mga kakipay, ginaluto ng miswa. Sige, sige na, larga bola na kita mo ka namit namit sa budget meal ta to. Mga kakipay, sino sa inyo lagba dila? Tanan nga lagba dila, eyes to the board. Mga lagba dila, eyes to the board, anay subong nga aga. Mga kakipay, hambal sang iban, kung laba ko no imo dila, aswang ka. May ambal kay iba na. May araman nga ambal nga singunang sunlugan ay sa may blato. Nga insik bantito lagba dila. Na, kasi sumala ka mo daha. Nga insik bantito lagba dila. Kung lagba ka kuno dila, Inday Karel Perez na sa inubaan, mayong aga lang gid, no? Inday Karel Perez, no? Aragid siya. Galuto man siya kuno subong pariyo, ginaluto na mo ni Inday Karay, ho? Bo, Inday Karay, ang aton nga kwanda, ang aton nga kila, hindi kayo pagbabay, eh, kaya ba si makita ko na kag magminyada, ina Inday Karay, ay abawa, hindi kayo pagbabay, eh. Okay. May nagambal sila nga kung laba ka kuno dila, aswangit ka. Mga ka-K5, atensyon sa mga lagba dila. Atubang kamuanay sa espiho kag magnganga. Tanawa kon ano kalaba ang imo dila. Subong aga, chikeron ko ang mga lagba dila. Asusina Yusuya Ganansyal sa inubaan, Emilio Magbanwang aton nga blind massage specialist nagahulat na sang balita ta, parte sa bulag sang sagay. Ang mga bulag sang kabangkalan nagahulat na. Ang iba niya nagbulag sa asawa, nagbulag sa nobyo, nagaplastar naman. Kutob sa nagbulag, ari na. Nagaupod na sa aton subong nga udto mga kakaypay. Ari na. Sinong lagba dila? Tang out, tang out. Lagba dila. Okay, mga kakaypay. Sa Estados Unidos, Cyril Jan Mapati ka sir, may palumba. Kundi magambal ka nga, he won by a hairline. Iniya, he won by a tongue. Sa dila, galito ang daganay subong to. Ari sa dila, mga kakipay, may palumba kabayo. Neck to neck ang kabayo, gapos na kanay, gin mo. Napirdi ang isa, tungod lang, kay ang dila sang isa kakabayo nga sa likod, laba. Laba Julius Arnado, Ma'am Esperanza Isoli, laba ya dila. Kono bu ang dila sang kabayo, second siya. O galing kay ulihi ang lawas niya, ulihi ang ulon niya, pero ang dila ya, naguna abot sa finishing line. Ang kabayo nga laba dila, amo pang nagdaog. Ari na mga lagba dila. Ma, okay. Ma'am Gina Bugwas, ara na. ML Balbasa, ara na. Kompleto na mga lagba dila, ara na. O, ready na mga lagba dila, ipakita ko na. Bintaha, galing akong laba ka dila, Maki Ginanaw. Sali Almensyon sa mga lagba dila, Bings Delpen, ara na ka mo. Ito, ipakita, picture number one sa Palumba. Ari mga K-5 ka Palumba ang mga kabayo. Eyes to the board, eyes to the board. Nagapalumba ang mga kabayo, ining kabayo nga number 6, ulihini siya to, taga Bahrain, ulihini siya. Ang dason nga kabayo tong number 2, una to yata na oblang ulo ya ho. Una gid siya ya, ikalayo ya isang diferensya, una gid to sa ya. O galing kay ang kabayo number 6 mga K-5, laba dila mamirlita malbas, Diyos ko talawan nyo anay, talawan nyo mga lagba dila. Ari na. Tungod kay laba ang yadila, nauna siya. To, picture number 2. Close up gamay sa dila. Abing dila, dila, close up. Picture number 2. Ara mga K-5 sa picture number 2. Klaro-klaro ho. Ang dila iya. Amo ang nakapa-champion sa iya, Ma'am Annabel Santisteban. Gautoy-utoy, kaginakadlaw ha. Sakit gani, mata ko. Lantaw, sir. Ara na. Ang dila ang nakasalbar. To kay si Ma'am Ninet Marquez nagadiwal-diwal ga pala laba-laba mandila. Okay, pakatanaw to, patanaw. Close up picture number 3. Ara ang laba nga dila sang kabayo. Ang dila iya nga laba, amo ang nakapadaog sa iya mga kakipay. Langga bang ya. Mayo gid man gali kun laba kadila, may chance ka nga magdaog mga kakipay. 128 to ang mga state witness nga nagatanaw sa mga malagba nga dila mga K-5. Liwat bito kaya ang iba niya liwat, si Leonardo Rilos niya liwat. Ara o, nagpalumba mapirdi na ganyang number 6 kay mauna gito ang number 2 mabuylo pa mo mga K-5. Ang dila ang nagpadaog, amo ining palumba nga ang dila among nagdaog. Oh, Gina Borja, Ma'am Gina Borja, Lumato Hero Liesel, ang mga dila, pagwaa, Mark Omega, pagwaan yung mga dila. Diwal, ang lagwa dila, may chance nga magdaog. Picture number 2, toto, ara na. Medyo semi-close up, ang dila nagwa na. Picture number 3, kay 135 na subong Kamarites, ang gatanaw. Ara na ang mga dila, nagwa ang dila. Ano ka na ba yung inyo dila? 136 kabilog. Abe, Irene Benzuela Largado, ara siya, si Ninet Marquez niya kadlaw, gigikalaba sa niya dila. Pagwa ang mga dila, say ay, okay na mga kadila-dilaan niyo. Oh, Sally Almension, okay ka na. Oh, Bet Amoroso, okay na, Oliver Alcala. Si Michael Jordan daw kabayo. Amo na nga si Michael Jordan kung maghambal ka diwalang niya dila. Kaya ang dila ya, nagadala layup sang bola. O, mga laba dila, may chance ka mo nga mag-champion. Larga bola.

0: tsansa sang mga lagba din. Mga ka-K5, ari ang aton istorya. Dito sa siyudad sang Sagay, may isa ka 69 anyos nga tigulbam. Lalaki. Isa ka 69 years old nga tigulbam. Halin sa Purok Ipil-Ipil, Barangay Malubon, siyudad sang Sagay. Ini si Tatay Jaime Lamazan. Isa ka bulag. Kang iya obra sang huben-huben pa siya mga K5. Ang iya gid sini obra as usual karga tapas. Eyes to the board mga K5. Eyes to the board. Bulag siya. Subong. Pero nabulag siya 13 years ago. Kaysang nagatapas siya mga K5 sa kampo. Nakita nyo nang magtapas ka sa kampo sang Ispadeng, kundi pabalasbas na ang agis ang tubo. Ginkuha niya karon ang tubo, nagduko siya. Pagduko niya mga ka-K5 sa kadimalason nga hampak sang pangabuhi, mga ka-K5, ang tubo nag-igo gid sa mata ni Tatay Jaime Lamazan. Bangod kay wala sang kwarta nga para ipabulong sa iya nga mata. Ang mapagros nga lawas ni Jaime Lamazan, ang nagamat-amat luya bangod hindi na siya makakita. Bulag. Nabulag siya, hindi tungod kay may diferensya. Kundi nabulag siya bangod mga ka-K5, ang iya nga mata na igo sa tubo, sa iya pagpangabudlay sa kampo. May mga kabataan siya, may asawa man siya. As a matter of fact, ang iya asawa, subong isa man ka senior citizen, si Sintaho naman. May mga kabataan siya. Pero sa lahog sang swerte kag kapalaran mga K5, si Jaime Lamazan, sa kadulum sang iya nga pananaw, nagdulum man ang iya pangabuhi, and he was left alone with his wife, fighting life, fighting survival. Iya gintunan ang magpangapkap sa palibot. Iya ginahandom ang masanag na silak sang adlaw. Iya ginahandom ang kolor sa mga bisti nga iya makita sang makakita pa siya kag maayo pang iya mata. And without any hope, only the trust in God, life continues. Kag nagapangapkap siya dalang iya nga guna, nagapangguna sa ila palibot, nagatanom kamote, nagatanom saging, nagatanom balinghoy, para lang makabulig nga may kanon siya kag ang iya asawa. May mga kabataan siya, but for whatever reasons, mga K5, naglalakat. Do kabudlay man maghambal nga ginpabayan, but he and his wife continued living. Ang iyalang asawang makakita, siya bulag, but he never surrendered. Mga K5, nagligad-gadlaw, nagkadto siya sa istasyon sang DYJU, K5 News FM Sagay. Nakibot ang amon station manager, si K5 Colleen Cubia, na may tawo sa gate sang amon istasyon. Si Colleen, ahay ti Hubin pa man si Colleen, station manager, proga pulo panilhig, kibago mo lang bugtaw po bre. Na-miss yan lang guro si Renz Bla. Nagapulo panilhig siya sa guwa sa amon istasyon sa Sagay. Nakakita siya sang tawo. Silinga, tay, mayong agama, ano ka? Nakibot si Colleen nga wala siya ginasabat sang tawo. Kag nagapangapkap lang sa pader sang istasyon, kag nagapakadto sa iya na pwestohan. Tingog yung ginasunod. Dito na balaan ni Colleen nga bulag galing tawo. And ginistorya niyang tawo, mga ka-K5. it is a sad story. Subong nga agaging kantoan ni K5 Ariel Apas ang balay sining bulag, ang balay ni Jaime Lamasan, 69 years old. And today, samtang nag-amat-amat tubod ang ulan sa kalangitan, I want you to cry with me. Kasubo sang balita, mga K5. Hibianta ini, not because nag-surrender kita, but updanta sa pagsimpatisar kang pagbulig, iningtigulang nga wala nag-surrender despite sang iya ginaatubang sa pagpangabuhi. Yari subong sa aton linya, si K5 Ariel Apas, saksi sa pagpangabuhi sang isa ka bulag. K5 Ariel, diin ka subong kag pwede mo kami maistoryahan, ano ang ginagya ni Tatay Jaime? Halin sa ilabalay pakadto sa istasyon ta para mangayo lang bulig, kag halin sa istasyon pabalik naman dira sa ilabalay, dira sa Malubon sa siyudad sang Sagay. Ariel, mayong udto, ano ang istorya sang bulag?
1: Yes, Sir Eric, mayong udto, masubo-subo nga udto, pero na-inspired man ko ni Tatay Jaime Lamasan, pangod sa yaman na sinatian na pagkantugid sa aton niya sa dianan, agod laga pangayo sa nga bully financial, kaga medical financial, Sir Eric. So ato ang gyad to ila panimalay kung sa diin 8 km ang gilayon sila balay sa anan sa may purok itil-itil, barangay Malubon, sila sa Sagay. Agod magkanto lang din sa aton niya stasyonan, agod magkapangayo sa bully sa Sir Eric. So kapila sa kabisit gali madasma, madanlog, kay bangod ang dalan, grabe man sa budlay, malapukon,
0: Ariel,
1: kagagalong.
0: Ariel, mga ka K5, eyes to the board, eyes to the board. Tanawan nyo ang sitwasyon ni Jaime Lamasan. Tanawan nyo ang ginaagyan. Tanawan nyo ang ilabalay, mga ka K5. Tanawang sitwasyon nga ginatuytuyan siya sa iya asawa nga 60 anyos. Siya 69 na. Miserably ang pangabuhi. Miserably pang sitwasyon, mga K5. Isa kabulag. Ariel, tell us the story. And Negros Island is listening to your story, Ariel. Go ahead.
1: Yes, Sir Eric. Amuna nga kita, wala ka nag-duha-duha pag-bulis.
0: Pila ka kilometro, Ariel?
1: Ha? Oo. Ala sa ako natubang, dito, emosyonal man ang kong nabagsagan lang.
0: Oh, hindi mag-hibiel, relax lang. I know, nasubuan ka, Ariel, tungod sining sitwasyon. Mga K5, ang reporter ta si Ariel Apas, hindi na ni hibi niya gaab na gini. Kaluluoy sang sitwasyon. Maluoy ka, mga K5. Imagine life nga ang kumplito pang mata mo, inibulag. Look at the story of this man. Toko abing live ni Ariel sa Facebook. Go ahead.
1: Kuwan sa Sir Eric, ang nabulag siya bangod sa pangabuhit nila, lima sa kabilog niya bata mo. Nagkarigat apas siya sa Sir Eric, samtang kakarigat sa tubo, na igo siya, no, kapasaan siya sa tubo, kaka sa damyo, pakanto sa truck.
0: Oh.
1: Kaga na igo siya sa nga, iya upod man nga nagkarigat sa tubo. Ang rason na nadagdag siya, kaya sa tusi niya mata, natuslok yun sa tubo, rason siya sa kabulag Sir Eric.
0: Kasakit ng pangabuhit.
1: Amo na, 3C anyo sa isang bulag, kaga iya na lang ito nag-arise ang lugar, halin sila panimalay, pagkanto sa dalusan, siyudad sa nga Sagay, Sir Eric.
0: Okay. Ano ang palangabuhian? Ara si Tatay Subong, stupad mo, Ariel.
1: Ara, Sir.
0: Mabatian niya ang akong tingog, Subong.
1: Yes, Sir.
0: Naga-Facebook Live ka wala? May signal da?
1: Ara, Sir.
0: Kwaon ta ikaw, Ariel, sa Facebook Live? Kwa ato sa Facebook Live si Ariel. Kay gusto ko gid makita, live niya sa Facebook, ara siya. Why siya? Why ka live sa Facebook, Noy?
1: Yes, Sir.
0: Why ka naka-live sa Facebook? Kung naka-live ka, gusto namon makita ang tigulang, Ariel.
1: Yeah, pwede, ma-video call, Sir. Pwede, Sir.
0: Oh, video call, pwede, taugan pwede ka namon, Ariel, ma-video call. Okay, taugan ta siya. Katupon ta ka sa audio kay ma-video call kita. Gusto ko ma-istorya si Tatay Jaime Lamasan. Mga ka-K5, tanawani ang sitwasyon. Amuning balay. Budlay na gani ang pangabuhi nga may mata ka pa. How much more nga bulag ka kagang upod mo ang imo asawa nga siya na lang ang gatoy-toy sa imo. Nabulag siya mga ka-K5 bangod kay natuslok sang tubo. Karga tapas kartap sang obra. May mga kabataan siya but hindi na ko gusto magtandog. Hindi na ko gusto maghambal nga biyaan na lang sila sang kabataan. With more than 200 live viewers right now, Ariel. Mga ka-K5, ari si Tatay Jaime Lamasan. Ari sa subong, sa inyong screen, tanawan nyo, mga ka-K5, eyes to the board, eyes to the board. Mga ka-K5, upod yung iyang asawa. Tatay Jaime, mayong aga si K5 Eric Ines ang K5 News FM Bacolod. Mayong aga, Tatay Jaime.
2: Mayong aga, man, sir.
0: Oo. Tatay Jaime, pila ng edad mo?
2: 69.
0: 69. Ma'am Roda Angeles Knight, 69 bulag na ini si Tatay Jaime. Si Nanay, pilang edad mo Nanay, ang asawa, pilang edad?
3: 69, sir. Si 65.
0: 65 ikaw, bata-bata pa Jotay. Sinungalan mo Nanay?
3: Merlin.
0: Merlin. Tatay Jaime, una sa tanan, mamangkot ako sa imo. Pila ka mata ang bulag mo?
2: Duha ka, sir.
0: Duha ka mata. Tay, gusto ko ipabalo sa imo nga ang bilog nga Negros Island gatanaw subong sang broadcasta. Kag sa apat ka parte sang kalibutan makita ka tungod sang signal sang internet nga dala sang K5 News FM. So kit anon ka subong not only in Negros and in Sagay but all over the world sa aton broadcast subong tay. Tay, pwede mo maistorya sa amon ngaa nga nabulag si Jaime.
2: Eh, ang ginsuguran siya ni Sir, kakagatapas ko mo. Kita mo, ang doon nga hangin-hangin na kang nagkaulan, tika isa ko, ang isa ka, panahawas lang yun. Ang isa ko kaupo na naboy, ala yung pinasaan na tumbo, sa akong mga nga gipasaan na higo, tinahulog ko, pagkahulog ko, pagtindog ko, ang mga pagpunyok ko nga magtukoy ko sa damyo, may sumay, tumbo nga nga tindog, na higo mata ko. Sabi na narinan.
0: So ang duwa ka tubo, nagtusok gid sa mata mo, pwerte ka sakit ay.
2: Dugo kaya yun, dugo ganyan isa ko mata.
0: Grabe. Gahilibi subong sila ni Nomat O'Hero Liesel, sila ni Ma'am Esperanza Insoli sa California, mga taga-abroad gahilibi kapamati subong sa imo. Tay, duwa mo gid ka mata ang natuslok sa tubo, dumahibi ko tay sa pangabuhi mo. Duwa gid ka mata, kasakit ba? Duwa mo gid ka matang natuslok?
2: Oo.
0: Ti ano pag-ungot sang tubo sa mata mo, nag-ungot gid ang duwa mo ka mata nga didto gid nag-igo man.
2: Oy man ang isa niya sir mo ning sa tuo ko, mo ning na tuslok gid sang tubo sa tao-tao gid na nato.
0: Oo.
2: Ti mo siya na kwal nga tigdinyo go. Mm. Abi sa piyak.

0: Sa kaya lang ko sa yung sasakyan, kanto sa bakulod. Engine ako kita mo, binusog yung mata ko.
1: Oo.
0: Then, ang laigay niya, ang advice ni Dr. Gallaga, opirahan.
1: Bawa.
0: Tapos, doktor niya ko sa vitamin, kikuhay ko iba dyan, nagkulit lang ko.
1: Ay. So, halinsanto, mulag ka na.
0: Oo, nabulag ako.
1: Ano ang pangabuhi ni Jaime Lamasan? Halinsang pagka-aksidente mo. Huwag ka na makaubra?
0: Hindi ako kaubra. Tinala ko sa kilid sa palibos ng palay ko. Tanong ko sa agay para nga sa uli mo, mga pulos man ko.
1: Ano man ang ginabatsyag mo, Tay Jaime? Kay tinakakita ka pa yasing una mo. Ano ang ginabatsyag mo samtang hindi ka nakabakabalo kung adlaw o kung gabi bangon kay bulag ka na duwagig ka mata? Sadto nga chimpo, 13 anyos ang nagligan.
0: Yan, isang way ko radyo, sir. Hindi ko kabalo kung adlaw na kung gabi.
1: Grabe no.
0: Hindi ka pagka, parang magkot lang kung ano oras na natin, mga natugiran nila ko, adlaw na rin.
1: Okay, Tay, ang pamangkot ko subong sa imo, gaba-asa ka lang sa radyo para makabalo kung ano oras. Sila ni Miming, Mambibing, di sinalbordan sa Israel, gapamati, subong, gahibi, gidgatanaw sa imo. Ano ari tayong pamangkot ko subong sa imo, muni tayo? Paano mo ginpaanad ang lawas mo? Kay di nakakita ka pa mo. Why ka man nagpaminsan sa tunga chimpo, 13 anyos ang nagligan niya? Ma-surrender ka lang sa pagpangabuhi?
0: Why ako kapaminsan sa tusel, kaya nga paminsan, kurang kapit ka doon nga, kung hindi ka kaublado ka daw sa sinda, huwag kaging sulito pagkasama to.
1: Oo. Di paano ka mag-obra? Paano ka mag-obra kaya hindi ka man kakita? Paano ka mag-obra sa sinda? Nga maskin bulag ka?
0: Hindi ako pumula.
1: So ano ang imo ginhimo para mabuhi mo kag mapadayon mong pangabuhi mo sa pamilya mo?
0: Well, but sa kulkul manok, yung tanong na sa akin ko dati, kung kisa makakakuha ko sa mga apat ka bulig, may ilawat kumugas.
1: Hindi
0: ko may manok ko, binigya eh.
1: Okay. Pila kabilog kabataan nyo, Tay?
0: Lima.
1: Lima ang kabataan. Sa pagkabulag mo, pilang bata nyo?
0: Ako na na, doctor mo na.
1: Sa pagkabulag mo, lima ng bata nyo?
0: Oo.
1: Why na madugangan? Why na madugangan sa pagkabulag mo?
0: Why?
1: Why na? Sa lima mo kakabataan, Tay, sa pagkatabo mo nga nabulag ka, timayo man, kay ginbuligan ka Manila?
0: Ginbuligan nila ako, ginbuligan nila ako, eh, kaya nangungutang sila ka para ibulig na sa akin. Kaya sa kasi ko pong may pamaimpas ang utang nila nga ibulig sa akin pag-hospital ko man.
1: Oo. Timayo man kay kabataan, kabululig man sa imo.
0: Oo, kabulig man sila.
1: Oo. Subong sige kabataan man suportas ang kabataan sa imo.
0: Ah, bukas sa'yo, kung may sobra sa'yo, tiyagaan ako kung wala sobra, tiyawain man eh.
1: Ay, pukasakit man sinatay man. Pero importante, huwag kagit pabayaan sa kabataan, ginabalikid ka Manila.
0: Ate, oo, eh, natural na nila kasi ginikanan ko nila mo.
1: Oo. Tay, kung may isa ikaw kahandom, subong, ano man ang handom sang isa ka Jaime Lamasan nga nag-edad 69 anyos nga isa ka bulag? Ano ang handom mo, subong?
0: Ako na, alas pula yung mabalik ko yung panuro, kaya makakita. Kaya muna yung handom ko makakita lang ko. Kaya talagang magkabukula. Magkakitin ako kapangayo sa pareho kung mga pitadyo eh.
1: Oo.
0: Katulad mo, kagapangayo kayo lang ko.
1: Oo. Sa diin kagapangayo kayo?
0: Dire sa estasyon, lambot dahil ko sa 34 pangayo.
1: Okay. Bukas. Para lang nga mabuhi.
0: Yo eh.
1: Oo. Tay, 69 ka na pero ang imo nga tindog daw 55 pa lang. Hindi ka luya-luya. Ano ang sikreto ni Jaime Lamasan nga ang apisar nga bulag ka kag tigulang na nga ang kakabaskog pa sa imo? Ano ang sikreto ni Jaime Lamasan?
0: Sige, anad man tayo sa trabaho, isang gamay pa ko sa trabaho ng ubra ko mo.
1: Okay.
0: Nananad siya.
1: Okay. Ah, grabe. subuan ko tayo sa

0: Sitwasyon mo, no? Subuan ko sa sitwasyon mo. Gusto tayo ikaw buligan, pero tiwa'y mantas ang ikasarang, kiti announcer mo lang tayo sa radyo, ga, ulubram lang kita dire. Tay ba si gusto mo nga mag-ayo, blas tagpalamati ta, na pwede ka makaayo, subong nitagaan ta ka sa tsansa. Talagsa lang ko ga, gahatag sa amuni nga mga higayon sa programa, pero naluoygig ko sa imo. Kay bulag ka, tigulang ka pa, naglakat ka pa siyang malayo para lang magkanto sa istasyon namon sa kasagay. Tagaanta ka sa isang tsansa nga mag-apila sa tagpalamati ta, basi pa lang may makabulig sa imo tay, Jaime, ara ng tinion sa imo subong tay.
1: Kung sa inyo nga may surusubla sa pangabuhi man, sa ita ka mga kanyang sa inyo panimaday, hindi ka pangayo ko sa isang juta ng inyong himigay nga bulik. Kaya nga kung sitwasyon subong niya, hindi ko yung kakao ko, hindi ko yung kanto sa radyo. Hindi ka sa sample, saka ako sa stripper, pangayo ka pangkao ko po.
0: Okay.
1: Kaya mo nga, kung sinyo mo nang may surusubla, pangayo lang sa inyo bulik. Kaya kung malukod, magkabasa ako eh.
0: Ang GCash number nga pwede nyo mapadalaan, in kaso mga ka-K5 ba, ara sa inyong screen, iya ina ni K5 JR Hilantaga. Staff na mo na sa K5 News FM Kabankalan. Kag kung magpadala ka mo palihog, i-PM man siya, i-screenshot lang, agod nga mabalaan namon kag mapasalamatan kung sino ang nagabulig. No? Tay, kaluluoy. Si nanay, pwede ko maistorya kadali. Nay, mayong aga, mayong untok. Musta ka, nay?
2: Okay lang sila.
0: Ahay. Nakita ko sa imo nga yuhom, nanay. Nga misking ga yuhom ang imo nga baba, pero mata mo daw matyabaw sa kapikadohon. Nay, sa pagkabalo mo nga nabulag, si banahon mo, ano man ang ginbatsyag mo, nay? Pagkabakita mo nga natusok isang tubong mataya.
2: Sang primero, sir, okay-okay pa man siya niya. Kaya kinadala-dala yan lang balaw. Sang ulihin na, nag-ayo, nag-iya sa ako nga mapa-hospital. Ganto kami kay Dr. Sanyaga. Kaya manamang kabalik-balik sir kay Dr. Garyaga. Nagsili naging si Dr. Garyaga nga. Untatan ko na lang bala kay kada pa ko pa-check up na mo. Mamangkot siya kung kung kakuha sa ngamon nga ginapag-check up na ginaplite. Ikaw ga pangayo. Kayo lang ko na sa mga utan-utan. Ibaligyat ang mga saging. Isang uli, nagsiling Dr. Galyaga nga untata na lang kay lauliman na akong kabalik-balik sa iya dasig mo sa kang presyon sang mataya. Amo na nga, inya, hindi naging ni madalas niya sa pulong. Pero siling ko, tikon anong cancer, dok, anong mahimo? At niya, maopirahan niya siya, maopirahan. 5 feet lang ang makita, pero daw wala kasiguruhan. Hindi nagsiling si Dr. Galyaga, hindi na lang pag-uyang yung imo nga kwarta nga nobinta. Kaya hindi naging mani sa kakita. Kung masarangan ko lang sa sanggod, saguron ko na lang sa minutos nga pagsikpasada, sir.
0: Ahay. Abi mo na'y kung siyang chimpo to, kung ara lang ang K5, abi no, kag-announcer na ako, nadakpan ko na nga balita, nabuligan ta ka mo, sakit ginbuot ko. May mga ari di ho, si Ma'am Bibing di Sinalbordan, gapangayo na siyang GCash number, si Mua Mon Amor, gapangayo na GCash number, mga ma'am, mga sir, ang GCash number namon, 0906-206-4048, si JR Hilantaga. Damo man subong sa mga gusto nga mga takaban nga gusto magsakay sa sining balita, hindi ka mo magpadala sa iban, magluwas sa GCash number ni JR Hilantaga. Staff namon sa K5 kay pasalamatan namon na on the air kag ibutang namon sa Facebook account para mabalaan gid, no? Now, masen ko bisan gamay lang si Tamara Inayan. Ma'am, salamat gid, no? Masking gamay lang amot-amutan talang anay. Kung may ara ka mo, gapanuktok gid ko personal si K5 Eric. Kung duro lang ko kwarta, subong mapadalagi ko, galing white, pigado man kita. Announcer nga ultimo lang ng amigo nyo. So, tay, nanay, sino nang bata astupad mo?
2: Apo ko ni sir.
0: Apo, okay. Hindi lang pag nisuwa na to, hindi lang ang kamera, hindi lang sa duwa lang katigulang. Okay, so amulan na siyang gaupon sa inyo?
2: Oo.
0: Amulang ni siya. Okay, naipungko lang ka mo dahil hindi anay maghalin, hindi maghalin. Ariel, sudla biliso ang kamera mo, sudlang balay nila tanawunta mga ka-K5, kamiserable, maski ng pangabuhi sa balay. Sudlon sa kamera. Ay, hindi sa Kagiho?
3: Ang balay, Sir Eric, ara na ginsend ko na Sir Eric. Ari na tasang aton nga stasyonan kay ah, di pa okay. Check up niya ang sige mata lang, ni tatay,
0: sige lang, okay
3: Sir Eric.
0: Lang, okay lang. Oo, sige lang. Hindi na lang pag ilisu ang kamera mo kay kung magkalautol ang mga koneksyon ta. O, sige. So, mga K-5, binigling makita nyo, gindulhog na siya ni Ariel, ginkuha, gindala na sa ubos, sang sagay. Tika, alam ako ang ilabalay, may jealousy. Kinakita ko to kay na, daw wala man to jealousy. Daw sako man lang to. Okay. Gindulhog na galiara na sa guwas ang istasyon namon, Subong, mga K-5. Okay. Yon, Ligario Cadosale, 200, ipadala niya sa GCAS, no? Merci Martisano, nagakwa na, nagamat-amat na, nagamat-amat. Mapacheck up sila, ara Subong sa stasyon sa K-5. Si Ani Bing Noloberas Vlogs, may 100 i-GCAS. Masking ginagmaybaw sa inyo tanan, salamat gid, no? Salamat gid. Sa aton nga mga listeners abroad nga nagapadala, hindi ko na mabasa ang iban nga message di, oh. Balo ka mata ko, medyo bulag man gamay, no? Dahil lang kay, ang hindi para ako, no? Hindi among nasukso ko, abi. Okay. Nasokso ko, wala sang far, ang puro lang year. O, nakikino-no ko na na yung akon nga guya sa screen, no? O, lamo di ho, ah. Lamo gin siyang mapadala, mga ka-K5. Sige na lang, ipadala nyo lang sa number, subong nga screen makita nyo. Nay, sang unagid nga hindi na makakita si tatay. Huwag ka na mag-o nga ang gwapo mo nga bana. Ginakap-kap niya na lang ka. Huwag na ka ginakusi-kusi.
2: Ay, nanatirahitigulang na, sir.
0: Hindi, ah, pero nang mamag-o ka blanga, halin sa mapag-gross nga lalaki, pakadto sa isa kabulag, why ka man na mag-uhan?
2: Ay, kapikap lang, sir.
0: Ahay. Timayo man, ah. The feeling is mutual. Kapikap lang. Nay, sang bulag na si tatay nga hindi na makakita, wala ka nagpaminsar nga nano maning swerte ko man, why ka man nag-surrender nga ang amo maning nadangtan ko Ginoo? Why ka man nag-surrender?
2: Wala, sir. Ako na pinsar. Sa una, sa kapaminata ko, sir, siya mo nag-atipan sa ako na nagkasya na karoon ang araw sa problema. Pabayaan ko lang. Pulikan mo, bitire.
0: Ay, amo ng gugma. Tell death do as part nga matuntuon. Ari na si Ma'am Ninet Marquez sa K-5 Kulin. Makantuli sa istasyon si Manahon niya madalakas. Ang iban mapadala kwarta di sa istasyon ng mga Bacolod ta. Diri sila mapadala. Ari di ginpakadto ginamon si K-5 Kulin di sa Bacolod para nga istoryahon. So idol, o pagitaon niya ng station manager sa sagay, ari subong sa Bacolod si K-5 Kulin. Jonah Albera, ara man mapadala man K-5 Kulin. No, kadamo na. Okay. So mga ka-K-5, ara, gintel death do us part. Nay, pwede na ko ka-request sa imo. Pwede na makatanaw nga ginahalukan mo sa tatay.
2: Ay, ba- problema.
0: Aba, kita mo gid lang na. Tay, nabatsyagan mo man ang hugot nga pagpalangga sa imong asawa. Anong mahambal mo sa asawa mo nga ginunungan niya gid ka? Sa tion, amuning matuntuod nga madulom nga sitwasyon sa pangabuhi mo, tay. Ano man ang mahambal mo sa asawa mo?
1: Natibran na siya kahit ibigang pagkasal nyo nga dahan, amun nang ginambalay ng pagkibinar nyo. Tidugan na
0: nakita
1: na
0: natin,
1: dapat
0: tidugan. Bao, sana all. Sana all, gid lang. Sige. Grabe, tay, gad. Matcheck ko doon, nagagutok ang dughan ko, ah. Nga magtanaw sa imo sitwasyon. So, tay, ulat-ulaton nyo lang, da. Kahit dugay-dugay, may mabulig sa inyo, tay, ha? Ulat-ulaton nyo lang. Ga-fundraising kami, oh. De. Ga-fundraising kami para sa inyo. Tay, anuman mahambal mo sa tagpalamati ta nga natandog gid ka mahatag gid sa inyo sa nga bulig subong tatay Jaime.
1: Tanan nga bulig sa ko, madamo nga salamat sa inyo.
0: Okay.
1: Damo nga salamat.
0: Sige. Salamat gid tatay Jaime kag kay nanay. Ariel, salamat gid ahay gahibion ang pobre. Gabakho si tatay sa pagpasalamat. Ituon ang microphone, Ariel. Gusto ko mabatian. Audio niya. Oo. Ahay, gahibi ang tigulang. Gahibi, gabakho. Hibi sang pagpasalamat sa inyo mga bulig nga ginhatag. Hibi sa kalipay nga maskin amunan ng sitwasyon. May mga tao pa pareho sa aton diri nga natandog sinisiya. Di kami diri sa K5 ang maamot lang naton diri. Ang aton nga airtime, ang aton nga microphone, ma'am, na nilindi sinal shiftlet.
3: Aton reseller si Rerek, maghatag man reseller si Christian Poloang, maghatag man sa gamay nga donasyon.
0: Oo, oh, ara. Oh. May hatag na dito sa ila. Okay. Si ma'am na nilindisinal shiflet, mapagwa man, mahatag, mahatag man subong. Halin niya sa Singapore, mapadala na si imo subong JR, ilang tagan. Oh, ara na. May nagakaladto man to sa istasyon, ta sa sagay, nga nagadulong. Sino tong nagdulong, Cas?
3: Ang aton nga K5 solid supporter kaning si Christian Fuluang.
0: Oo. Christian, salamat gid kay nagkadto. Fuluang, salamat gid kay nagkadto kada Christian sa istasyon aton sa sagay. Kag nagadulong gid sang aton nga bulig, no? Salamat gid. Bao, grabe. Kadamo mga K5, Edwin Brizuela, mayong aga, salamat gid. May nagpadala na dire si K5 Ding Taladico, nagpadala man mga ka-K5, ara na. K5 Ding nagpadala a certain amount, nagpadala na dira. Oo. Sa aton nga mga tagpalamati, sa mga friends ko kag akon gid lang mga supporters ya. Kung nagpadala ka mo, ipadala nyo sa akon ang copy na lang ha, ang copy na lang bla sang inyong screenshot para ma-account man properly ah, abaw ah. Damo na K5 Kulen, damo na. Ipang-update na nakadaan, JR Hilantagang nagmulit. Ahay, pwerte ang hibi niyan tatay, oh. Grabe. Tay, nang luha sang kalipay, ako gusto na Ma'am Sally Alminsyon, luha sang kalipay ning kay tatay, grabe, no. Hindi ko kabalo nga amugli ni ang istorya sa mga kauturan ta. Si Ja Asohedo Hilanggaren, niya kaluoy gig kay tatay. Ay, grabe. Jessica Lidesma, Togado Gutang, taga Kabangkala naman ini, asawa sa kagawad to sa Orongon, nagatanaw man sa aton, mga K5. Mga K5, I will be going back to Kabangkala na buwas, no? Sila ni Mago-Mago sa inubaan, GCAS please. Mago-Mago, ang GCAS niya, ara subong sa aton nga screen, makita ninyo, 0906-206-4048. Maski paano na lang, no? Amo lang ning mabilin, tadi nga daw, K5 Kulin daw, amo lang mabilin kung sa nag-program, kung sa hindi nga programa, at least may nabuligan kita nga isa katatay, nga daw hindi man bla masayang nga nagpulo-program, tadi nga way man ta nabuligan. So, i-turn over ko naman isa kay K5 JP ang iya nga programa, kahit isali man lang kita dire. So, kabay pa nga, damo man ang natandog, kag nakabulig-bulig man ta, maskin paano, no? Romel Amurico, Y100, siya idulong ko karon sa station na sa sagay kay makadto man ko to. Salamat kid Boss Romela. Ahay, abi nyo yung mga bulig nyo. Gabakho si tatay. Tay, isa ka gato, 50. May gadalahatag dalagko gamay. Mabalaan taman na tay karon i-turn over ginamon sa imo. Kay pagtapos mo, pagtapos mo karon tawag sinigani, pagtapos mo pa check up, maski paano lang may balon kang bulong, may dalalon kamo pagkaon bugas, kag padulong kamo liwat sa patrol to sa inyo balay, kung kinanglan pa nga magdug, dulong kamo to liwat karon way na problema, patrol Ariel idulong mo gito siya. Kag Ariel, kung kinanglan nga tigangan mo to anay karon antes ka magbalik sa estasyon, tigangin na lang nga daan na ha.
3: May bugas tada eh.
0: Kumpleto yung serbisyo publiko. Ariel, mapasalig muna sa akon, Ariel.
3: Yes, Sir Eric, may bugas tada sa estasyonan.
0: Sudan.
3: Maghulata.
0: Pakauna na kag ihiab mo mahas, tatay. Alang-alang na ko sa oras, makomersyal ko. Arf, balikan na lang ka dugay-dugay. Makomersyal ko kag may mighty senior cast. Ang aton nga GCAS to, sige halang ipagwa ng GCAS para makapadala sila. Everybody, alas 11:55, please stand by.
4: 11 Mbps, balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang palala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalikan. Epektibo. DTX 500.
5: Madamo pa nga mga health benefits ang aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa na diri amo ang prevention nga mabulag ka because of diabetes. Ang diabetic retinopathy ang isa sa mga prevalent causes o blindness bangod sa mataas nga blood sugar levels. Ini ang nagaguba sang magagmay nga mga blood vessels sang aton mata, rason nga nagakadula ang panulukan. Sadly, ang diabetic retinopathy ang irreversible, meaning to say pag na-damage na ang imo mata bangod sang diabetes, hindi na ini mag-ayo pa o magabalik ang maayo nga panulukan. So, ang pinakakampyon nga himoon is prevention sang diabetes. Mag DTX 500 kag mighty si kada adlaw bangod ang DTX 500 ang may charantin nga nagamimik sang function sang insulin gani naganubo ang blood sugar levels sa may diabetes kag kun ini nagainom sang DTX 500 kag mighty si.
6: Hindi lawang Sir JP ang diabetic retinopathy nga problema sa mata ang kaya i-prevent di DTX 500 kag mighty si or pure si. Madamo pa sang problema sa mata nga sarang ka mabulag. Pinakakontra sang aton panulukan Sir JP is ining gituag pagkatigulang or is aging. Once nga nagatigulang na ang cellula Sir JP, nagapigaw na ang function sini ilabi na kun permanente exposed sa radiation. Permi bulad init, no? Permi ara cellphone. Kun madumduman nyo ang matigulang sang una, grabe kasipat gid ang ila mata. 65 years old na gakuan pa mo? Gatanog pa dagom? 30, no? Ang iba niya 70, 80, kaya pa. Pero karon 30 years old pa lang, reading glass na.
5: Sinil?
6: Kabalo ka mo kun nga, oxidative stress damage sa imo mata. Sang una, TB lang ang nagahalit sa mata. Nya, tudloan pa gaitang ako maglantaw TV, dapat distansya.
5: No? Layo-layo. Oh,
6: subong niya, hindi na madalas distansya. Kaya may computer na, may cellphone na. Sobra pa sa TV. So, kibot kan lang, may glaucoma ka na, may kataraka na. So, ang pinaka-best defense, kay nangin lifestyle na nato ni mo. May cellphone, may computer.
5: Part sa kabuhi ta.
6: Dapat lifestyle man nato ang pag-inom sa DTX 500 kag mighty si agod. Masalbar ang panuluka nato. Tigulang ka na, hubin pa imo mata. Amo ang pinaka-nami.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidants.
7: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo nga tay.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
9: Kun mataang niya problema Sir JP kag Dr. Ramel, ang ako niya, o kung ang iba niya, ang ilang pagkalalaki.
5: Pagkalalaki.
9: Oo, isa sang mga problema sang mga lalaki subong, amo ang ED o kung erectile dysfunction. Pero kung naka DTX sa 500 kita kag mighty C, no? Sigurado tibsol, tiso kag makusog ang tindog sang puste mo.
6: Daw. Correct, Doc Sam. Inabangod nga ang DTX 500 ang nagatap na sang diabetes. Gani, malikaw kas pagkaguba sang ugat nga nagasupply sang dugo sa imo pagkalaki. Mm-hmm. Rason nga ini ang nagabaskog kag nagakusog. Before pa nga mangin late ang tanan, subong inom na mo ko na DTX 500 kag mighty C. Plus mighty C pagid, nga nagamintin sang elasticity sang imo blood vessels, mas mangin kampiyon ang flow sang dugo sa kinatao. Diba, Sir Kevin?
10: So sa mga kababainhan naman yan, no, nga nag-experience sa nga menstrual pains or kada ano na bala nila,
5: pamulanon
10: nila. So gabatsa gina sila nga gasakit ang ilang atya, no. Manami gid ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Kay suno sa mga pila ka mga pagtuon, ang oxidative stress ang ginatudlo nga rason kun nga nag-abnormal kag nga mas masakit ang imo nga menstrual cycles kada mag-abot siya kada bulan, no? Mga kondisyon like amenorrhea, so amenorrhea may absence of
5: blood
10: of ano ka ng regla. So nakamiss ka isabi ka cycle. Dysmenorrhea is a painful naman nga ano nga
5: menstruation.
10: So ang cellular oxidation ang isa sa mga nagatuga sini, no? So para sa pamulanon nga layo sa sakit kaga regular nga pamulanon sa mga kababainan, magtumargid sang DTX 500 kag Mighty C adlaw ad.
11: My family history ba na kamo usong diabetes?
12: Mag DTX 500 ka.
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
12: Mag DTX 500 ka na.
11: DTX 500
12: ang may powerful compound
11: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
12: DTX 500
11: garantisado,
12: epektibo.
11: Aramis DTX 500.
13: DTX 500 health alert with Dr. Ramil Uy.
14: K5 News FM.
15: Network. At sa ulo naman nagbabagang balita, mabilis at sapat na supply ng gamot sa mga ospital sa Antique. Asahan sa pagpirma ng gobyerno probinsya ng MOA sa PPPI. Sangyaw Parade of Lights 2026 sa pinaningning ang gabi sa Tacloban. Abandonando nga bahay sa Aklana, nilamo ng apoy. Hindi kaagad na pagkakaaresto ng mga pulis sa mga armadong nag-take over ng Sikogon Island sa Iloilo, binigyan binigyang linaw ng PRO Cheka. Lalaki na pinagtataga at umano'y gumahasa sa isang menor de edad na ina, patuloy na tinutugisa ng mga otoridad. Magsasaka sugatan sa pamamaril sa Balabac, Palawan, sospek at pinaghahanapan. Elf truck at nahulog sa Bangina, Guro, Pataya, 17 sugatan. 14-anyos na estudyante sugatan sa pananaksak ng isa pang estudyante sa Bacolod. Suspect posibleng napikon sa pambubuli. Samantala, drug protector si Capiza, mas marami pa sa users at pushers ayon sa focal person ng PADAC. At Negros Oriental Pulisa, nasamsamang 23 million peso sa nasyabo sa unang kalahati ng taon.
16: YTC Network News.
17: YTC Network News.
15: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, mabilis at sapat na supply ng gamot sa mga ospital sa Antique, asahan na sa pagpirma ng gobyerno probinsyal ng MOA sa PPPI. Detalye ng balita, atin sa atin ni K5, Jojen Morillo.
18: Target ng gobyerno probinsyal na makapirma ng isang memorandum of agreement kasamang Philippine Pharma Procurement Incorporated bago matapos ang buwan ng Hulyo 2026. Sa media interview kay Attorney Robin Robinos, provincial administrator kanyang ipinahayag na plano nitong mapadali ang pagbili ng bastanteng gamot para sa mga pasyente sa mga ospital sa Antique. Ito ay alinsunod sa plano ni Governor Paulo Javier na walang ilalabas na pera sa bulsa ng mga Antikenyo sa Kalingma Hospital. Nabatid na sa kasalukuyan kuyan, ang problema ng mga Antikenyo ay ang kakulangan ng mga gamot sa mga ospital sa lalawigan. Ito ay dahil ayon kay Attorney Robinos na hindi lumahok sa bidding ang supplier dahil sa murang presyong inaalok. Tiniyak din ng opisyal na magiging maganda ang kalidad ng gamot dahil aprobado rin ito ng Food and Drug Administration o FDA na batid na umabot sa 150 million pesos ang isinulong na pondo ni Governor Javier para sa buong taon ng nasabing programa. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
16: MyTC Network News.
17: MyTC Network News.
15: Samantala, Sangyao Parade of Lights 2026 sa pinaningning ang gabi sa Tacloban. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
19: Sa kabila ng hamon ng krisis sa gasolina, itinuloy pa rin ng lokal na pamahalaan ng Tacloban City ang pagdiriwang ng Sangyao Parade of Lights kahapon, Hunyo 29, bilang bahagi ng pagunita sa taunang kapistahan ng lungsod. Binalot ng makukulay na ilaw at malikhaing disenyo ang mga pangunahing lansangan ng lungsod sa isinagawang parada ng mga illuminated floats at mga dance contingents. At ang bawat kalahok ay nagpakita ng masining na interpretasyon ng timang Happiest Fiesta na naglalayong magbigay ng pag-asa at saya sa mga mamamayan sa kabila ng mga pinagdaan ng pagsubok ng lungsod nitong nakaraang mga linggo. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng aktibidad na mapanatili ang kultura at debosyon sa patron na si Senyor Santo Niño habang nagpapakita ng katatagan ng mga Taklobanon. Ang nasabing parada ay nagsisilbing panimulang pagdiriwang bago ang mismong araw ng kapistahan ngayong Hunyo 30. Sa kabila ng sitwasyon, naging maayos at mapayapa ang daloy ng parada habang dagsa ang mga residente sa gilid ng kalsada upang saksihan ang kinagisnang tradisyon at hinigpitan din ng mga otoridad ang seguridad sa buong ruta ng parada upang matiyak ang kaligtasan ng mga dumalo. Ang Sangyao Festival ay kinilala bilang opisyal na cultural event ng Tacloban na muling binuhay noong taong 2008 at nagsisilbing mahalagang bahagi ng pagkakakilanlan ng mga taga-Eastern Visayas. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
16: YTC Network News.
17: YTC Network News.
15: At abandonadong bahay sa Aklan, nilamon ng apoy. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5, Leonard Veray.
20: partially burned ang isang bahay sa may barangay Vinturan sa Banga, Aklan matapos nalamunin ng apoy pasado alas 11 ng gabi Hunyo 29. Ayon kay FO1 Rosemary De Pedro ng BFP Banga, gawa sa light materials ang bahay na pagmamayari ng pamilya Di Juane. Sinasabing walang tao ang bahay dahil matagal na di umano itong inabandona. Sa pagresponde ng BFP, malaki na ang apoy kung saan agad silang nagsagawa ng firefighting operation na tumagal ng mahigit isang oras bago ito napula. Base sa BFP Operational Procedures Manual, umabot sa mahigit 28,000 pesos ang inisyal na danyos ng nangyaring sunog. Samantala, wala namang nasugatan o casualty sa nasabing insidente. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng BFP Banga para matukoy ang insaktong pinagmulan ng apoy. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
21: YTC Network News.
22: YTC Network News.
15: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Hindi kaagad ang pagkaka-arrest ng mga pulis sa mga armadong nag-takeover ng Sikogona Island sa Iloilo. Binigyang linaw ng PRO6. Balita hatid sa atin ng ka-K5 Kim Caluyo.
23: Nagpaliwanag si Police Regional Office o PRO6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo kung bakit hindi kaagad na-aresto ng tatlong mga pulis na nasa Sikogona Island sa Carlas, Iloilo, si Dave Sarosa at iba pang individual na armado at gumawa ng gulo noong Hunyo 25. Ayon kay Tuanyo, nakatanggap ito ng impormasyon na 12 armadong mga lalaki ang pumasok sa Sikugun Island kung saan 3 pulis lamang ang na-assign sa nasabing lugar. Pinaninindigan naman ni Tuanyo na hindi nito gustong malagay sa alanganin o peligro ang buhay ng kanyang mga personnel dahilan na nag-utos sa hepe ng Carles Municipal Police Station na magsagawa ng tactical withdrawal habang hindi pa dumarating ang reinforcement. Pagkarating ng reinforcement sa isla, agad namang hinuli ng kapulisan si Sarosa at kanyang mga kasamahan. Napag-alamang si Sarosa ang isa sa mga may-ari ng Sikugun Island, ngunit may alitan sa gitna niya at ng kanyang mga kapatid. Gayon din ang Ayala kasunod ng kanilang joint venture mula taong 2016. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
21: YTC Network News.
22: YTC Network News.
15: Samantala, lalaki na pinagtataga at di umano'y gumahasa sa menor de edad na ina at patuloy na tinutugis ng mga otoridad. Kabuhan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
24: Patuloy na tinutugis sa mga otoridad ang suspect na responsable sa brutal na pagpatay at umano'y panggagahasa sa isang menor de edad na ina sa Talakag, Bukidnon. Kinilala ang biktima na si Alias Din, 17 anyos na ina. Ayon sa ulat, natagpuan ng kanyang asawa na si Bob ang katawan ng biktima, nakarga ng suspect at pinaniniwalang itatapon sa ilog sa sityo na Taring, Barangay Dagundalahon, Talakag, Bukidnon. Bago ang insidente, magkasamang naglalabas sa ilog ang mag-asawa. Umalis si Bob upang umuwi. Ngunit makalipas ang kalahating oras ay nakita na niya ang kanyang misis na duguan. May mga taga sa katawan at karga ng suspect. Pinaniniwalang bolo ang ginamit ng suspect. Agad na tumakas ang salarin matapos ang krimen. Nangako naman ang alkalde ng Talakag na magbibigay ng pabuya para sa sinumang makakatulong sa agarang pag-aresto sa suspect.
25: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
21: YTC Network News.
22: YTC Network News.
15: Gayun din magsasaka sugatan sa pamamarila sa Balabac, Palawan na suspect pinaghahanap. Balita hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
26: Isang 38 anyos na magsasaka ang kasalukuyang ipinaglalaban ang kanyang buhay sa ospital matapos itong barilin sa leeg sa Barangay Salang, Balabac, Palawan na bandang alas 5 ng hapon. Agad na rumisponde ang mga tauhan ng Balabac Municipal Police Station upang siyasatin ang pinangyarihan ng krimen na ngayon ay nasa ilalim pa rin ng masusing pagsubaybay ng Palawan Police Provincial Office na batid sa paunang imbestigasyon ng mga otoridad na matagal na may alitan ang biktima at ang sospek na kinilalang si alias Lando, isang 40 anyos na magsasaka rin sa lugar. Nauwi sa madugong trahedya ang kanilang muling pagkikita nang magkaroon sila ng mainitang pagtatalo na nagtulak kay alias Lando na maglabas ng hindi pa matukoy na baril at paputukan ang biktima. Mabilis na tumakas ang sospek matapos ang pamamaril habang ang biktima naman ay agad na isinugod sa ospital para lapatan ng kaukulang medikasyon. Sa ngayon, patuloy ang sinasagawang manhunt operation ng Balabac Municipal Police Station upang matunton ang pinagtataguan ng salarin at panagutin sa batas. Para sa Mighty Scene Network News, ako si K5 Gilbert Basyo. Para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
21: T-Network News.
22: Mighty Scene Network News.
15: Samantala, elf traka nahulog sa bangina, guro pataya, 17 sugatan. Detalye ng balita, hatid ka K5, John Chavez.
0: Isa ang patay, 17 ang sugatan matapos mauwi sa trahedya ang masayasanang outing ng mga magkakaanak mula sa bayan ng Rojas, Isabela nang mahulog sa bangin ang sinasakyan nilang elf truck sa bahagi ng Barangay Disimungal, Nagtipunan, Quirino nitong Hunyo 27, 2026. Ayon sa Nagtipunan Police Station, galing umano ang elf truck sa Isabela at patungo sa Dinadyawan, Aurora para mag-outing. Sa kasamaang palad ay naganap ang aksidente na ikinasawi ng 35-anyos na lalaking guro na ayon sa ilang ulat ay siyang nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Lumalabas sa investigasyon ng mga kapulisan na nawala ng preno ang truck sa papakurba at pababang bahagi ng daan, kaya naman dumiretso ito sa bangin na may lalim na 60 metro. Dahil sa bilis ng pagbulusok nito ay tumilapon ang nasawing lalaki na nagtamo ng matinding pinsala sa katawan na dahilan para bawian ng buhay. Nasa maayos na rin namang kalagayan ang mga nasugatang katao habang patuloy naman ang panawagan ng pag-iingat ng mga kinauukulan sa mga biyahero at motorista nang maiwasang masangkot sa kahalintulad na insidente. Para sa Mighty Scene Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa bilang kampiyon, K5 News FM.
21: ITC Network News.
22: ITC Network News.
15: At sa iba pang detalye ng balita, 14 anyos na estudyante sugatan sa pananaksak ng isa pang estudyante sa Bacolod. Suspek posibleng napikon sa pambubuli. Balita hatid sa atin, Deka K5 Sunshine Lacson.
1: Sugatan ng isang 14 anyos na estudyante sa Sumag National High School sa Bacolod City sa probinsya ng Negros Occidental matapos nagtamo ng mga sugat sa katawan. Bunga ng pananaksak sa kanya ng 12 anyos na suspek. Naganap ang insidente las 3:50 ng hapon sa harap mismo ng paaralan noong araw ng Lunes, Hunyo 29. Bago nangyari ang pananaksak, may naganap umanong komusyon sa pagitan ng mga estudyante hanggang nadiskubre na may tama ng saksak sa kanyang tagiliran at braso ang biktima. Sumuko na sa mga otoridad ang itinuturong suspect sa krimen. Base sa resulta ng investigasyon, may record na umano ng pambubuli ang 14 anyos na grade 8 student na nasaksak sa insidente. Posible umanong napiko na ang 12 anyos na grade 7 student kung kaya't nasaksak nito ang biktima. Napag-alaman na may alitan na sa pagitan ng suspek at biktima sa naganap na stabbing incident. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
21: MyDC Network News.
22: MyDC Network News.
15: At drug protector sa Capiz ang mas marami pa sa users at pushers ayon sa focal person ng PADACA. Balita hatid sa atin, Deka K5 Rolda Villarreal.
2: Mas marami pa ang bilang ng mga drug protectors sa lalawigan ng Capiz kumpara sa numero ng mga users at pushers. Ayon kay Primo Bulingay, retiradong koronel at focal person ng Provincial Anti-Drug Abuse Council o PADAC, ang presensya ng mga individual na nagbibigay proteksyon sa ilegal na operasyon ng droga ang isa sa pinakamalaking balakid sa kampanya ng pamahalaan. Dagdag pa nito, hindi lamang limitado sa pagtanggap ng material o financial gain ang pagiging protektor. Kasama rin dito ang mga nagtutolera ng mga miyembro ng pamilya. Nararapat aniya na magsimula mismo sa loob ng tahanan o pamilya ang kampanya laban sa naturang bisyo, dahil kapag wala nang tumatangkilik sa droga, wala nang magtutulak nito. Binigyang din ni Gulingay na hindi sila masaya na nakakahuli sila ng mga nagtutulak. Kaya habang maaga pa, magbago na ang mga ito o sumailalim sa mga programa ng gobyerno na handang tumulong sa mga gustong umiwas o magbago. na pag-alaman na mula sa 473 na barangay sa buong lalawigan, 30 pa ang hindi na idideklarang drug cleared. Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
3: YTC Network News.
4: YTC Network News.
15: Gayden Negros Oriental Pulisa nasamsamang 23 milyon pesos na shabu sa unang kalahati ng taon. Detalye ng balita hatid kay K5 Shara Humilio.
5: Nasamsam ng Negros Oriental Police Regional Office kung nor po ang halos 23 milyon halaga ng hininalang shabu sa anti-illegal drug operations nito mula Enero hanggang Hunyo 2026. Sinabi ni Captain Stephen Jared Polinar na kapagsalita ng nor po na may kabuuan 301 katao ang naaresto sa 219 na operasyon isagawa sa buong lalawigan. Dagdag pa ng opisyal na ganap ang pinakamalaking operasyon sa bayan ng Sambuanguita kung saan naraso ang isang high-value target at nasamsam ang 1 kilo ng shabu. Bukod sa shabu, nakuha rin ng mga pulis ang mga tuyong dahon ng marijuana at binunot ang mahigit 3,000 halaman ng marijuana sa kabundukan ng Bayuan City. Ang mga operasyon ito ay sumailalim sa patuloy na pagsisikap ng Negros Oriental Police na putulin ang supply ng legal na droga sa kanilang nasasakupan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: YTC Network News.
4: YTC Network News.
15: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, aabot sa 6 na katao ang nasawi matapos ang isang pamamaril sa isang youth welfare center sa lungsod ng Germany. Nangyari ang pamamaril bandang alas 12:00 ng tanghali sa Dunkerstrasse sa kanlurang bahagi ng Hamburg. Ayon sa pulisya, kabilang sa mga nasawi ang 4 na babae at 2 lalaki na pawang mga nasa hustong gulang. Ang isa sa mga biktima ay namatay habang namang ginagamot sa ospital. 2 tao ang naaresto kabilang ng pinaghihinala ang salarina. May isa pang individual na iniimbestigahan ang kaugnay ng insidente. Sa ngayon, hindi pa matukoy ng mga otoridad ang motibo ng pamamaril at nananatiling nakasarado ang lugar habang nagpapatuloy ang investigasyon sa pinangyarihan ng krimen.
3: YTC Network News.
4: YTC Network News.
15: At mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News FM Palawan, Cagayan de Oro at Dumaguete, ang tabayanan ng pagbabalik ng K5 Ray Almuda, K5 Jonathan Sabana at K5 Rex Santos Candosa sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ng K5 Clarissa Berha para sa Kampiyon na Istasyon K5 News FM Philippines.
3: K5 News FM. K5 News FM.
4: News FM.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Miskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan? Sang matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila yung kisang nagligad, sikisaki, kidya katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Ang patig, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapa

0: Start up mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Eurotex, the sleep specialist.
1: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability, kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
2: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na. Check!

0: G-Fiber Prepaid at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct ID nga sangka para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka, liaw ka likod sa salon pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. 11 Mbps. Balita kag public service.
2: KK5 Eric Tenerife Puerte.
3: Okay, balik kita sa atong pagpangalagad. Palatuntunan, 11 Mbps. Philippine Standard Time, alas 12:27 sa aga. Oras nila sa inyo sang paborito nato niya kafe, DTX Coffee Mix. Ang kapi ng bayan, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.

Okay mga ka-K5, last broadcast ko ni sa atong pagtalo sa kay K5 Gen Paul Generoso. Mabalik na ang inyong paborito nga anchorman, ang atong nga number one nga anchorman tag sa kauto, si K5 Gen Paul. Ara na siya buwas, K5 Eric, balik ako sa akong original nga pwesto, kagahon 4:30 to 6, dito ko yan sa higad-higad lang ko. Kaban ka lang nang tayo akong kaagahon. If you want to catch up with me, it's in Kaban ka lang, 4:30 to 6. Para makita nyo, follow sa akong page, Eric Tinerefe, pop up na lang na kadaaga. Tanaw-tanaw lang mo if you want to enjoy a morning program, kaagahon na. Ito sa kabalkalan. Baka sumba-sumba ka ito. Pagka alas 6, imidyasta alas 9 buwas, balik na sa Foro de los Pueblos. Pagka alas 9, buhi ko na! Ang gabang yan! Tubla! Ay! At tubla! Okay, sa ato nga mga estudyante, may adoptibo na akong eskwilahan dira sa kabalkalan sa Tabugon. Asok Elementary School, Extension School, mga K-5. May nabilin pa kita nga inog panghatag ng mga school supplies, may mga school bags, kag mga bugas para sa ginikanan. Pagbalik ko sa kabankalan, managtag naman kita bulig sa Asok Elementary School. Kag may ginaplano naman kita nga isa naman ka-eskwilahan nga pagabuligan, bantayan sa akong pagbalik dira sa kabankalan. Langgabang ya. Tubla. Subong sini mga K5, may dako nga rally nga nagakalatabo dito sa Metro Manila. Toto Adrian, napakita na yung video dira. Subong mga K5, ang grabe Adrian. Mga K5, sa Quezon City ini, makita ninyo sa People Power Monument, grabing magpagtipon sang tao subong to. Oh. Mga K5, eyes to the board, eyes to the board. Standby na si K5 Arf Tugalon. Kuwaon ko lang ni Anay, grabe. Sus, grabe nga tao. Hindi ka na. Close traffic na nito. Close traffic na ni Subong. Tanawan nyo mga K5. Tanawan nyo Subong ang sitwasyon dito sa Manila. Grabe ha. Ari Pagidong, inapagwa ni Adrian Subong. Ang mga rallyista kay wala kuno sang permit. Ginapuhag sila, ginapuhag sa mga pulis. Karon ang mga rallyista nagabato. Mga K5, most of these nga nagarally Subong, mga katapo sang Iglesia ni Cristo. Kay nagaprotesta sila sang ginahimo sang administrasyon kontra sa kay Marcoleta, kag sa Pilipino gidi. So grabe, grabe. Damo-damo pulis Subong, ginapuhag, ginatibudlay ni puhagon mong Iglesia Subong. Grabe mga K5 bo. Daw nagamat-amat na garot. Subong ang iban nga grupo nga gusto mag people power, nagatipo naman Subong sa EDSA. Grabe nga katabo Subong sa Metro Manila mga kaibigan. So muna makita nyo ongoing Subong, may mga protesta nga ginapatigayon dito sa Manila. May mga dala na nga hindi na pwede maagyan as of broadcast time.

0: K5 News FM.
1: Okay mga K5 chikeron tanang syudad sang kaban kalan. Kuhaon tanang balita halin sa kay K5 Arf Tugalon kung kamusta na ang preparasyon kag ang paghugot sang seguridad sa pila ka mga eskwelahan dito sa syudad sang kaban kalan in the face of all these problems nga ginatubang subong mga K5. May mga estudyante nga gulpi lang mapost nga mamatay. May mga estudyante nga nagabinunanay. Anong gakatabo, sir?
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 Arf, kamustang preparasyon dira sa Kabankalan as far as school security? Good morning. Mayong hapon.
3: Mayong hapon ka K5 Eric. Collaboration ka K5 Eric sa PNP, DSWD, Kapulisan, kag Ginikanan. Ang sabat ka K5 Eric, para matapna kag malikawan ang hindi manami ng mga insidente bala no, sa sulod sang eskulahan, suno sa hepe or sa head sang division sang Kabankalan, and at the same time sa silingman sang COP sang Kabankalan na PNP. Nag-ugat ka K5 Eric ang mas istrikto nga pagpatuman sang seguridad sa nagkalain-lain nga bulutuan diri sa division sang Kabankalan City. Matapos ang kumadumdumanadol kay Kevin Eric na itong natapo pala nga pagpanglutang sa San Jose National High School sa Tacloban City nga yes. Nagresulta sa pagkapatay sang tatlo ka mga estudyante kag nagkalasamad nga iban pa ng mga estudyante. Yes, kay Kevin Eric.
1: Nami man ni K5 Arf kay nag-react na tayo ng aton yung security sa Kabankalan ng mga schools na ginahugot. We like this story tungod kay amuna yung ginapamangkot sa tanan eh, kamusta na ang panghugot? So you are reporting now that in Kabankalan, may mga proactive measures na ang eskwelahan, ang pulis, kag ang mga ginikanan, ang parents, Arf?
3: Yes, ka K-Pad Eric.
1: Very good.
3: Ako, ginaiya ka K-Pad Eric sa Schools Division Superintendent nga si Dr. Ferdinand C. nga kulang gid sa seguridad no, especially ang mga public schools. Kay te, kung nasa bukid ka ng area ka K-Pad Eric, ako on ka man kag sa indi, pwede ya kay utility ang mga security guard, ang mga nagapatimpyo, ang nagapanilhi, pwede ya makatindog bilang guard no sa mga public school. So suno kay Dr. Ferdinand C. Seso 6 no sang Schools Division Superintendent sang nasambit na siyudad ka K-5 Eric, madugay na kung nanila yung ginapatuman ang hugot nga pag-implementar sa mga security measures. Pero subong, mas din pahugot pag-ida nila. Kagadugang pa niya ka K-5 Eric. Yes, ka K-5 Eric.
1: Very good, very good. Go ahead.
3: Yes, dugang pa ni Dr. C. ka K-5 Eric, tuyo niya nga putangan no ang mga eskwelahan nga wala sang security guard nga dapat ang school ang ma-hired o kun ang syudad mismo ang ma-hire ka K5 Eric para mabantayan ang pagwa sulod sang mga kabataan sa campus sa mga ka K5 naton dira ka K5 Eric mga wala na kabalo kung sa public school ya nagaeskwela ang imo nga kabataan may PTA na da do association ina siya sang parent teacher ka K5 Eric kung ang imo nga guard utility o kung ginkuha lang bala sa kilit-kilit ka K5 Eric para mabantay lang sang guard ang mapasweldo ina PTA
1: ginkuha lang sa kilit-kilit naging bakit lang sa kaldero ba. Pero nami lang na K5 Arf nga may gabantay. Ah, okay na na.
3: Sa K5 Eric, ako on taman ka sa hindi. Amo ginaya ang sinayo na nakatapo sa mga public school.
1: Normal na, normal na.
3: Pero sa aton pagkadto sa division sang Kabankalan kahapon ni adlaw ka K5 Eric, tinguan sang superintendent nga butangan no sang trained kagkabalo no sang mga matukaw ba lang ang mga insidente ka K5 Eric na halingkit mismo sa agency o kung hire mismo sang syudad o kung iskulahan ang ina nga security guard. Iya magisiling ka K5 Eric na para mas secured no ang kabataan sa sulod sang campus. Siling niya dapat kuno ang mga importante nga mga security measures ang iskulahan amo ang pag-check gid sa mga bags antes magsulod ang mga estudyante sa eskulahan. Gibamangkot, datong kay K5 Eric, pati bala makahatag ina sang delay no sa pag-

0: no, mga bisita nato nga magadala sang deadly weapon o kon mga ginadilian nga butang sa sulod sa nga campus.
1: So ano ini kay Five Arps, subong magsulod ka sa mga eskwelahan, ta more or less may mga frisking, may lororiki sa portion, may mga hugot-hugot na nga mga bantay?
0: Kagina ka kay Pag Eric, di siyempre diri ya sa proper ya, mas secured, no? Kag mas hugot gidya, kay di may aragi dya sa higher
1: tier
0: sa mga security guard, especially kung mga private school. Ato gilibot ka kay Pag Eric ang sa Daan Banwa, ang sa Urong, may ara na. Kag nagtatto kita kahapon nga adlaw ka kay Pag Eric sa isa ka pribado nga eskwelahan sa Dankalan. I don't know kung familiar. For sure familiar kasi ni ang ICA, Immaculate Conception High School.
1: Alagyan lang gid. Alagyan lang blue pa ang building.
0: Ginapapila. Yes, Derek. Ginapapila, ginilaya ang mga kabataan. Antis magsulod. No? Ginaisa-isa check ang bag. Antis magsulod sa campus sa kay Fad Eric. So, makita natin kay Fad Eric, ito nakabugtaw na gid man, no, ang aton nga mga administrators, ang mga lideres natin sa nagkalain-lain nga mga bulutuan when it comes sa security sa mga kabataan, no?
1: Stand by, Wilson.
0: Nagatag man sa kay Fad Eric sa leksyon, no, ang natabo nga kilinaway pagpangluthang sa Tacloban City ka kay Fad Eric.
1: Okay.
0: Kahapon man ni adlaw ka kay Fad Eric, aton man na interview ang COP sa Kabangkalan PNP, no? Suno kaya Police Colonel Alan Resuma, ang COP sa Kabangkalan Component Police Station, iya gin panugyan kay Kevin Eric nga kinahanglan gidya ang guidance, no? Guidance ang ginikanan o kon guardian nga nagatindog sa sina nga bata, kay ti ang environment pala kay Kevin Eric sa start kinaiya ang maayo nga environment, maayo nga pagpadako sa sulod mismo sang panimalay. No, so dugang pani ka Kevin Eric ni Sir Resuma, kinahanglan niya nga may collaboration gitini, no? As an attention aton kagina sa eskwelahan, DSWD, PNP, ilabi na gid ka Kevin Eric sa mga ginikanan para malikawan ang di maayo nga posible matabo sa mga kabataan.
1: Okay.
0: So, kahapon, yes, kahapon nga adlaw ka Kevin Eric nag patigayon man sa seminar, no, para sa parenting ang kamot, no, ang Kabangkalan Ministers for Moral Transformation, upod ang DepEd Kabangkalan, upod ang LGU sa Kabangkalan, para isuryahan, no, kung ano pagit ang maayong
1: ang importante lang di kay 5R ng ginahugot ng security sa mga sagwa, sa mga gate, at least may mga ginatawag dito mga first steps nga ginahimo to prevent, no, and siguro para nga ma-discourage nang nagabit-bit sa mga pusil kag siyang mga hindi kaaya-aya nga mga gamit nga dalon sa sulod siyang compound. Arf, thank you gid, Arf, thank you gid. Good job,
0: yes,
1: good job.
0: Yes, God, kay Fad Eric, no, ako inang ato nakuha na when it comes sa mga seguridad, no, sa mga nagkalain-lain nga mga bulutuan sakop sa division sang Kabangkalan ka kay Fad Eric. Report sa patrol, kalang ini nga balita ginadulong sa aton sang DX 500 by TC D3 Bayo ka kay Fad Dinarf Amores Tugalon. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Kampiyon, kampiyon, report.
1: Kampiyon, kampiyon to. At least sa Kabangkalan, subong gina-update lang sa inyo nga nagabantay na. Hugot ang bantay. Hasta ko sa Dangkalan tong report ni K5R, hasta sa mga bukid-bukid sa Kabangkalan, hugot na ang pagbantay. Man to man sa aton nga mga eskwelahan to deny or to discourage kag hindi gid pagpabayaan nga makasulod ang di kaaya-ayang gamit sa aton nga mga eskwelahan.
2: K5 News FM live report.
1: Abdi kay balikay sa Iluhanta, balita K5 Wilson Villena, nag-live kasubong Wilson sa FB. Kamusta na ang matas ang K5 sulsuganay dira sa Barangay Mansilingan, Abada, or no, ano ka rin nga ba sa division da Wilson, mayong unto?
3: Kaysal Perik, mari kita diri sa ano lang Barangay Mansilingan.
1: Kabugwason, galiya.
3: Kung kabugwason, kaysal Perik.
1: Go ahead.
3: Puro sorry, ma-live kita na sa Viber, kaysal Perik.
1: Tanawa ko, ingagaw lang ang tikay, balikay kita. I'll give you 5 minutes to do
3: so,
1: it.
3: So, ginbuka na kaysal Perik, ang tunga. So, gintuman, ginila.
1: Background, background. Very quickly, mga K5. Ininga lugar sa Kabugwason, nag-stack up ang tubi, nagadanaw ang dalan. Ginagyan sang mata sang K5 kahapon sa program namo ni K5 Eljan Foro

0: Pueblos. Nagsulod ang Sulsog Batalyon. Way madala sa Sulsog. Ginbuka ang dalan. Butangan gidsang alagyan ang tubig. Go ahead for your report, Wilson.
1: So, matandaan natin, si Pemerick na nagreklamo ang pila ka mga residente sa ibang lugar si Pemerick matapos mag-stock ang tubig pala na hindi makagawa itamburong ini siya ng tubig. Si Pemerick nagalapta sa dalan, tungkol sina baho ang tubig, no? Pagbaho ang area dari kay Pemerick, no?
0: Okay.
1: So, after nato, dito nga ma-ere sa
0: standby ding.
1: Nagpatulong ang ining barangay, agod kay Uhon ini. So, nagsulsog, insulsog ang kay Pemerick, no? For the meantime, para makagawa.
0: Standby bomba, Marilo.
1: Pero wala makaano, wala makaplastan siguro ini ang barangay way mga kayo they decided to ano
0: dipromayo naman na Wilson na, at least ubong ginguba nila so inaya sure ball na ginason nga makalusot ang tubig.
1: Kaya linyahan gini nila tamburong o bago kay Federico ari pala na sa tunga pero na slice naman ni kay Federico ari na ano na
0: ang punta na Binoy, ang punta Binoy, ang kalugto na nakwana na dalom-daloma na to punta na
1: hawa na kay Federico.
0: Di okay na
1: hawan. Yes, okay.
0: Di ang dalan daway na nagabasa-basa kag nagausbong ang di kaayaayang amoy.
1: Why na malana kasi Derek.
0: Uy, kanami turn.
1: Lain sang ligat yang ari gitu sa tunga sa dalan no basa.
0: Dumayong kisay-kisay mo sa tunga dalan, subong sapatos na hindi na malunangan.
1: Hindi na maano, hindi na madami sa sapatos. Ah, sige.
0: So ang final report mo Wilson is that tungod sa matas ang K5 nga gindala sa Foro de los Pueblos, gina-follow up mo subong sa 11 Mbps nga naobra na kag more or less madisponihan na ang danaw kag ang kalog dira sa kabugwason sa Mansilingan, Wilson.
1: Yes, kaya Federic, mag-disponira, nag-ibnay kag kay Oldo, tunga pa lang niyo, pero nakita na doon, may inagyan, nasang, ano ni tawag niyo, last lines na wala kay Federic, bakbakon man nila, kaya obrahan naman linyahan sa bagong at tamburong, pero teka, sa Diapon, amon na din na naobra na sa barangay, ang parte niya.
0: Good.
1: So, hingyo man sa barangay, nga obrahon man sa komunidad, ang parte, hindi pagkapoy sa basura kay Federic, no, sa mga drainage system, bala, kasi pag nakita, tadi kani isang una-una, kita damo-damo, isang basura, mga nagaupot pangadaan sa lunang. So,
0: si Chay daw sa likod mo, lumabukas na sa Tiangge, da? Kaya dumayo ng kwanda, naway nagabaho?
1: Mamamukas ka na, ma'am, Tiangge. hindi pa ako tambal ni ma'am. Kaya na kayo na.
0: Tidaway so, nagabaho, Sir Balay?
1: Why nagabaho, da ma'am Gasalod? Re, okay, so far. Why naman ko na kay Sir Eric?
0: Good na.
1: Panimaho,
0: kaya mo na yung gusto. So kipaib-kipaib lang yung aton, bro. Ito may resulta man, na. ano ka rito, hambal sa ama? Nagpakipaib-kipaib ba ka mo?
1: Ano mo, brass ang kipaib ko, no?
0: Oh, tibo sa gano, masiragin sila. Ay, kasadya. Wilson, damo pa ko balita. Ano yung buwas na tama ko tsokotsos? Salamat, Ged.
1: Yes, kay Pemerick. So, malo na dahil nga doon sining update sa gigan rin sa puro kabugwaso na i-check na malang ang sitwasyon kung na
0: naubrahan
1: nila sa barangay ang ilang nga promisa kagapon nga iidiyahan ginila kay Pemerick. So, at least, arin...
0: Hindi ka magpakapoy, no? Kaya may badminton pa karon sa hapon. Preparar ka mo sa amon nga doon, Dominic?
1: Ay, hindi ka muya kasarang sa amon. Ay, sige.
0: Kumpiyansa ka kay Dominic ko, ha? Partner ko, ha? Kumpiyansa ka. Wilson, thank you, Kid Wilson. Thank you.
1: So, thank you so much, Kid Eric. So, muna balita, gradulo, sa ato sa kanwan, sa Mind City, driver, kung di text, commander, po nato sa patrol, si K5 Vincent Coralde, na naman si K5 Wilson, Indiana, para sa kampiyon na balita, servisyo publiko, kung kalingamang sa Negros, K5 News, sa time.
2: K5 News FM, kampiyon, report.
0: Salamat kay K5 Wilson Villena. May remedyo, may alibyo. Ang reklamo ginpadangat sa aton nga nagabaha ang dalan dira sa kabugwason sa Mansilingan. Naalibyohan gid sa K5, matas ang K5, may alibyo. Abtikay balikay sa iluhanta ang syudad sang Cadiz mga K5. Sa ASF, magahatag sang pundo ang local government of Cadiz parte sa pagbakal sang mga bakuna kag adiban nga mga measures to situate mga K5. Nga ang ASF hindi makasulod sa syudad sang Cadiz.
2: K5 News FM Live Report.
0: Abtikay balikay, Bomba Marilo, Cadiz City, mayong hapon. Noy, kamusta ka muda, Noy? Mabakal na gid bulong ang Cadiz. Chester? Baklan, bulong. Baklan, bakuna, baklan, tanan. Agod nga hindi makasulod ba? Importante ina. Ang Cadiz nga daan apektado na nasang pagbansang blue crab, tisubong pa, di ko ni baklan gid pondohan para may bulong ang kontra ASF sa siyudad sang Cadiz. Kung wala pa siya to sa Iluhan ta si Ding Taladico, ara siya, inaplastar lang ang signal. Yes, high five! K5, Chester Beronki, Cadiz, mayong unto.
3: Mayong unto sa liwat ka, K5, Eric. Kahapon nga daw, nagsinapol o nagsapoliwat ang ASF Task Force o kung aning Africana Swine Fever Task Force sa Cadiz, agad i-reactivate ka, K5, Eric, ang ilang i-remind sila liwat sa ilang mga responsibilidad tungod sa makakulugbat kag makahaladlok ng mga balita nga nagikan sa sur nga bahin sang Negros Occidental. Suro kapon sa kay City Veterinary Head Dr. Josue Rabang ka K5 Eric dapat i-reactivate ining ASF task force agud mapagar gila yon sa K5 Eric nga hindi man di maglapta ang ASF sa siyudad sang Cadiz. Nahisayran kag naisugtan kapon kay K5 Eric suno sa City Veterinary Head nga sunod sa iya, gusto nila magbakal sang vaccine or bakuna paagi kay Kifebrek inigin palayag sunod sa iya sang Bureau of Animal Industry na sa third quarter of this year may ara na kita vaccine from Korea. Amuni ang gleam of hope sunod pa sa iya kay Kifebrek ang iya termino gingamit gleam of hope na may ara na kita sang tsansa nga makabato na kay Kifebrek.
0: Din mahali ng vaccine sang ASF sa Korea?
3: Yes, kay Kifebrek. Inisuno kay City Veterinary Head Dr. Josue Rabang.
0: Basik kwanto ng kimchi, di man. Nakaon ba? Sa Korea. Di ba yun? Di sa numabot ko no K5 Chester? Kino lang alam ko sa oras?
3: Suno sa iya, Kifebrek, third quarter of this year. Okay. Kaya kung mag border control ka Kifebrek, katrabahoso, kagkagasto, much better na dyan kung may bakuna, magatiguha dyan ang syudad, mag-purchase ang bakuna para sa ASF. Kag i-remind liwat, ang aton yung mga hog racers, backyard racers, na dapat aragin ang pan-disinfectant permit sa ilang mga tangkal or piggery, kag i-secure gin ang biosecurity.
0: Ang so, balita mo subong kay Five Chester, abi mo kadako sa balita mo, alain naman yung approach. So instead yung magbutang sang border, ang kwarta sang LGU sa Cadiz, i-channel nila sa mga bakuna, kagbakunahan ang mga baboy para nga kung may makalusot gidman nga virus, at least bakunadong baboy kay kung border magasto.
3: Yes, kakibabrek. That's amo good. Amo ng punto sa syudad. That's amo good. Ng punto sa syudad ng Cadiz, si Mayor Bading Escalante, nga kung magasto na gidman lang ang syudad para sa border control, why not mag-purchase na gidlang kung may available na vaccine para directly magamit sang aton yung mga hog racers kag backyard racers.
0: Sige. Katahom sa imo balita. So, K5 Chester Beronke, last day ko di subong sa 11 Mbps. Thank you, Gid. Kag-kampyon sa balita mo. Subong ibuyaan mo pa bagong anggulo. Ining imo balita. Chester, thank you so much, Gid, from Cadiz City. Good job.
3: Salamat, Gid, kag K5 Break. So far, abon ang mga balita naton nga na tipondri sa siyudad sang Cadiz. Ini si Kipa Chester Jan Beronki para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Talingaon sa Negros, K5 News FM.

0: Why na kita time mga ka-K5? Kagsalamat gid nga ginupdan niyo ako sa sulod sang duha ka semana sa sining palatuntunan. Salamat gid for keeping company. Salamat gid sa pag-upod wa yung kuno pabayan kadaod to. Si K5 Gen Paul Hineroso mag-aabot na buwas. Mag-upod na kag magabalik na sa iya palatuntunan. Opdin niyo na si K5 Gen Paul. Ara na siya magabalik na sa pagpangalagad sa aton tanan. Ang aton original kag ginahulat nga anchorman sa 11 Mbps. K5 Eric, magabalik ako sa Kabankalan kag from time to time. Kung manguhit si K5 Gen Paul, abingas niya may meeting ako kag ambalon niya nga pwede ka sa 11 Mbps. Mama, sugaw-sugaw lang ko din sa inyo. But thank you so much everyone. Kagkanami gid kay ang aton pag-inupdanay kadamo kita sa mga balita nga nahimo sa sining aton pagpangalagad. Gina-remind na lang kamutanan, maga ulan baskog kuno hambal sang pag-asa. Indi pagkalimtan ang imo ditri bayo. Maga pabaskog sang imo katul-anan, indi ka mangin malipaton sa ditri bayo. Ang imo nga mighty sea, maga pabagsik, indi ka dali-dali trangkasuhon mga K5 sa aton nga pagpangalagad. Bantayan gid perme ang aton health, DTX coffee mix, kape ka na naka-detox ka pa. Dagang aton nga DTX 500 amo nang silbi maintenance sa aton diabetes kag high blood mga K5. K5 Eric Tenerife saying bye-bye for now. Hindi na ako maghambal nga buwas naman. Thank you so much. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Good afternoon.
1: K5 News. KK5 News FM. News FM.
2: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Indi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Squalene Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangod sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Squalene Capsule.
13: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule. We'll be right back.
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong a resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at ang iCare Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
19: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
20: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
21: Happy!
22: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: It's the best part of the day.

0: ang arap mong trip. Eurotext is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotext that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotext, the sleep specialist.
3: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
4: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: Nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson. Diri sa K5 News FM.
3: Kampiyon.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

0: Mayong hapon mga ka-K5, ang aton oras, alauna 13 na sang hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Welcome sa Martes nga edisyon sa aton nga program, It's Your Time to Shine.
1: Together
0: today is June 30, 2026. Ginapasalamatan naton sa gihapon ang aton nga mga KSS officers and KSS members nga padayon nga nagasuporta sa It's Your Time to Shine program. Good afternoon and welcome to the show.
2: You're always fine.
0: Sa aton nga mga senior citizens nga nagapamati sa bilog nga Negros Occidental,
1: but you
0: mayong hapon gid sa inyo tanan. Relax lang ka modera kay mag-uupdanay kita. Tub-tub alas stress. Dari sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Thank you sa kay Inday Zilia Veltres Escamos. Bye.

1:18 p.m. Hangadon oras mga ka-K5. Thank you sa kay Ma'am Marlita Malvas. Sa mga naka-tune in right now, sa Barangay Handumanan, maing hapon gid sa inyo. Siyempre, ginapasalamatan man nato ng aton ng mga suki nga nag-monitor right now all the way from Sagay City. Naka-hook up right now. Ang K5 News FM Sagay. Salamat gid sa aton ng mga suki dira sa Sagay City. Mayong hapon sa inyong tanan. Daw bugnaw, subong, daw kainit, no? Daw hindi maintindihan ang lakad sang panahon. Anyway, give your kids memory plus syrup every day. Sa mga nanay nga nagapamati, sa mga guardian, sa mga lola, lolo, tiyo, tiya, na may mga kabataan nga ginaatipan, hatagin ninyo ang inyong mga estudyante sang memory plus syrup. It's available sa Mace Wellness and Product Center. 1:19 p.m. mga aton oras, mga ka-K5. Ma'am Gina Lizades, good afternoon. How are you? Sa mga nagapamati sa aton sa Barangay Pahanukol, especially sa mga taga-Purok Bantod. Mayong hapon gid sa inyo tanan.

isa pa gid ka family nga nagapamati right now dinha sa may Purok Bantod sa Barangay Pahanukoy. Ginchika sa ako ni Ma'am Gina Lizades to all the members of family Praiko. Salamat gid sa inyo pag-monitor. Ginapasalamatan man naton sa Sir Leonardo Rilos.

Thank you very much also sa mabuot nga misis ni Sir Leonardo Riloas, si Ma'am Maribel. Sa mga nagapamati sa aton all the way from Barangay Tangub, salamat gid sa inyo. Salamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. Alauna 23 ang aton oras, mga ka-K5.

mga ka-K5, ang forecast sang Pag-asa, alas 3 kaina sang aga. Apektado sa gihapon sa ginatawag nga low pressure area o kuno LPA ang Visayas area sininga Martes, June 30. Ginabantayan tapaning LPA ginamonitor naton kay posible manginisa ini siya kabagyo by Tuesday or by Wednesday. Amo nang nakuha naton nga information from Pag-asa. Pero diri sa aton sa Visayas area maeksperyensahan ang mga pagpanaguob, pagbubo sang ulan kag magalumon nga kalangitan. Bangod sang LPA. Alas 3 kaina sang aga nakita ang sentro sang LPA sa kadagatan nga sakop sang San Pascual dito sa probinsya sang Masbate. And magluwas sa Visayas area maeksperyensahan man ang kaangay nga lakat sang panahon sa Metro Manila sa Calabar Zone, sa Bicol Region, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque kag Romblon. Amo ni sila ang mga lugar nga apektado sang LPA aside from Visayas area. Nagpaandam na ang Pag-asa sa mga residente nga maghalong kita sa posible nga mga pagbaha kag landslides.

1:25 PM, mga ton oras, mga ka-K5. Sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, June 30, 2026, happy birthday sa inyo. Maka-blow out, gid ka mo ni kay sweldo din.

May ginapatamyaw sa akon si Sir Bongsaw sa Lumayno. Pero sa July 5, panikuno ang iyang birthday. Masyado ka-advance ang birthday greetings ni Sir Bongsaw sa Lumayno. July 5, ma-celebrate si Ma'am Sheila Garcia sang iyang kaadlawan. So advance happy birthday sa imo Ma'am Sheila Garcia. Taga puro Kabulakan, Barangay Vista Alegre si Ma'am Sheila. Dali na lang gali ang imong birthday, Ma'am Sheila. Advance happy birthday to you. And sa mga nag-celebrate once again sang ila kaadlawan today, June 30, 2026, happy happy birthday sa inyo. Halin ina sa amon diri sa K5 News FM. Sa mga KSS members nga nag-celebrate sang ila birthday today, happy happy birthday sa inyo. Kabay pa nga hatagan lang kamo sang Ginoo. Sang malawig pagin nga kabuhi maayo nga lawas para makapadayon kamo sang inyo nga pagpangabuhi nga matawhay lang kag wala sang ginabatsag.

1:31 p.m. Hangaton oras. Ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, mabakal man sa Maze Wellness and Product Center, sa ground floor sa Plaza Mart Mall, kag mabakal man sa aton nga mga KSS resellers sa Bacolod City and Bilog nga Negros Occidental. Si Idol IB Puro nagapamati right now. Ibi na ni siya IV, IB na ni siya. Salamat gid Idol. Sa mga nagapamati right now, sa mga nagamonitor right now sa Stop and Cut Barbershop dira sa may UK, sa Unhan Kaman Kalan. Salamat gid sa inyo. Dinaya ang US, Unhan Salong. Basta ara gani si IB gani, madumduman ko man si Inday Margie Tambong Abuda. Sa mga suki naton dara sa Himamaylan City, kumusta na kamutanan dara? Especially sa mga suki naton dara sa Barangay Tuoy. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Of course, ginapasalamatan man nato ng aton nga mga followers, ang aton nga mga listeners nga naga-monitor adlaw-adlaw from Monday to Friday all the way from Kawayan. Sometimes good vibes are not forever. Sa mga suki man naton sa Banwas ang Hinubaan, mayong hapon gid sa inyo. Alauna, 33 ang aton oras. Let's pause for a break, mga ka-K5. Magabalik ang It's Your Time to Shine after this.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasing kapagdiulat? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit kaya katama, kayang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
8: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
7: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Energy booster.
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Diofresh Deo Raw.

0: pangarap mong trip. Eurythex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood, Eurythex, the sleep specialist.
1: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
2: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct ID nga sangka para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka. Liyaw kang likod sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. 101.5 K5.

Good afternoon sa mga suki natong dira sa Purok Bayanihan Dos, sa Barangay Punta Taytay. Salamat gid sa inyo nga pagpamati. Sa kay Ma'am Anisita Mahilom, Ma'am Jocelyn Tijones, and Ma'am Heidi Coronia. And also kay Ma'am Maria Fe Clarito. Nag-monitor right now sa It's Your Time to Shine program. Salamat gid sa inyo. Kangkong chips, a very healthy snack para sa aton nga mga kabataan. Kung gusto ninyo magbakal, ipabalon sa inyo nga mga kabataan sa ilang pag-eskwela, kadto kamo sa Maze Wellness and Product Center, sa ground floor sang Plaza Mart Mall, kay damo-damo pagituya sang snack sang kangkong chips. Once again, it's a very healthy snack for the

0: happy.
1: Mayong hapon sa kay Ma'am Nori Mahilom Alconga. Naga-monitor right now all the way from Barangay Handumanan.
0: It's right.
1: Kumusta ka na dara, kumare?
0: Feel the way I do. Because
1: hari na ang akon nga tagpalamati nga kun i-mention ko ang iyang ngalan sa akon nga program. Nalipay gina siya. Maharakhak gina siya dayon. Ma'am Christine De La Cruz, good afternoon. How are you?

May nalipatan naman ko kahapon. Patay gid ko kay Ma'am Estela Tayab. Birthday gali kahapon sang iya pakaisa. Pakaisa niya ko nung ka very cute dira sa housing sa Jerusalem o kon Jerusalem sa Cadiz. Birthday niya kahapon June 29, 2026 si Katong Villaseran. Katong Villaseran tumatog. Nag-celebrate sa iyang birthday yesterday, June 29. Happy, happy birthday sa imo Katong. Cute kagid kuno. Siling ni Ma'am Estela Tayab. Salamat, gid. Happy birthday once again. And salamat, ha? Sa mga suki na tundra sa Cadiz City, nga padayon nga nag-suporta sa It's Your Time to Shine program. Ang mga friends pagin ni Sir Ding Taladico sa Victoria City, ginatamyaw ko man sang maayong hapon. Kaginapasalamatan ko man ang mga suki ko nga mga senior citizens dira sa Victoria City. Ma'am Gina Borja, good afternoon. Sa mga nagapamati sa aton sa Barangay Stefania, salamat gid. 1:48 PM ang aton oras, mga ka-K5. This song is brought to you by DTX 500 Capsule. Take that every day.

0: Ngayong hapon, Mr. Ray Boy, Britannia. Salamat gid sa pag-monitor sa It's Your Time to Shine program. Kung gusto ninyo nga hindi ka mo paglagson sang lamo, kung gusto ninyo nga hindi ka mo pagkadon sang lamo, kay kung kay isa bala na magpungko kita, inang magtipon kita sa isa ka lugar. Mayara ginaya isa ka tao nga magsilingan, ano niyang lamok nga do ako lang niyang ginakagat yayaman. Tapos ikaw nga ara sa tupad masiling ka nga ay tuod no nga ako ya wala ginakagat sang lamo. Ang siling sang mga eksperto, layo pa na siya, kabalo na siya kung kay sino siya mapalapit. Siyempre, ang lamok may ginabasihan man na. Mas gusto niya na kuno magpalapit sa tao nga grabe ang usbong sang init sa lawas. Tapos mas gusto niya na kuno magpalapit sa tao nga inang... siguro hamot para sa iya, I don't know. Basta gapili man na siya kuno sang baho. Ang siling gani sa mga eksperto. Kung gusto nyo nga hindi ka mo pagkadton sang lamo, kag kung gusto ninyo nga hindi ka mo pagpalapitan sang lamo, hindi ka mo mag-inom sang beer. Kay kung mag-inom ka kuno sang beer sa sulod sang 24 oras, ikaw gid ang target sang lamok. I mean, nag-inom ka abi kagabi, no? Hindi pa na magtahaw ang beer siguro sa lawas mo within 24 hours. Kung magkadto ka sa isa ka lugar nga damo lamok, ikaw gina ang ilatumpukan. Kay kung mag-inom kita sang beer, nagausbong ang init sa aton nga lawas. Kay kung mag-inom kita sang beer, naga-increase ang carbon dioxide level nga nagagwa sa aton nga lawas. Daw mo nang akon nga pag-insindi sa explanation sang mga experts. So, siling sa mga eksperto, kung gusto mo nga hindi ka paglagson sang lamok, hindi ka mag-inom sang beer. Salamat gid sa kay Sir Alvin Espanyola. Love can be right or wrong. And if I chose the one I'd like. Salamat man sa kay Ma'am Zenaida Magbanwa. Naga-monitor samtang ano ni, naga-check siya siguro sa iyang mga bulak. Aka ginapamutang niya sa lain na naman ng mga mesitera. Bugnaw na dira siguro ang lugar ni Ma'am Zenaida Magbanwa. Kay bisan alauna, alas tres, grabe pa na ang init. Ara siya kung nagapang check sang iya nga mga tanong. Kanami, no? Kung mahilig kita sa tanong. Ma'am Zenaida Magbanwa, good afternoon, 1:54 p.m. Ang aton oras, mga ka-K-Fans, let's pause for a break. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos sini.
1: K-5 News.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
4: Tulihan ta sa bong kung ano bala si kidneys. How does D3 Bio protect your kidney?
5: Kung ang imo nga blood glucose mas taas kaysa normal, it's a sign nga may diabetes ka. So importante nga from time to time, bisan at early age, Sir Buya,
4: may kata habit, no?
5: 25 mo edad, namigid niya magpa-laboratory pa-check mo imo nga kuan, imo nga blood sugar. Kaya kung sobra sina kuan na diabetes, damo nga mga main contributor nga ang nagataas ang imo nga blood sugar. Pero either guba imo pangkriyas, di diabetes ka. Kung hindi man gubay mo pankreas, sulubragid kaon imo kan sugar. Kung hindi man dira, ang isa sa pinaka problema, Sir Boy, ining gitawag insulin insensitivity. Nablang hindi ka kilala ang imo selula, sang insulin or natabunan ang opening sang ano sang imong selula para makasulod tani ang glucose. So gakatabon siya kung hindi na niya makilala ang insulin sa imong selula. So kung ga D3Bio ka, ang nami sa D3Bio Sir Boy, gina-increase niya ang kwan, insulin sensitivity. Mas dali niya makilala ang insulin. So may kung mas dali niya makilala, mas dali masunog ang blood sugar.
6: Magamit na yon.
5: D3Bio mo lang gali ang kwan para mag-correct ang ano ang
4: blood sugar level. Pamil, no? Kay ang blood sugar kag ang insulin dapat ara sa selula. Why ni siya dapat ara sa imo sirkulasyon? Dapat ya pagkaon mo pag convert sina ya diretso ra sa selula.
5: Dapat actually ang insulin salakyan ni sa imong kwan. Imong nga glucose siya na madulong pangadto sa imong mga selula.
6: Correct.
5: Amo na gani kung guba ang pangreas di ka produce insulin, mataas gid imong blood sugar kay wala man sa ano, wala sang salakyan Sir Boy nga para idulong niya to.
6: Oh, wala sang delivery.
5: Ang iba naman nga problema, ara si insulin, ara si glucose, pero hindi kasulod. Kaya nga man, natabunan itong ano,
4: ang selula mo.
5: Oh, kay puro higko, puro tambok, pero kung may ara ka MCT nga aras D3Bio, sigurado sulod, Sir Boy.
4: Gamit. Correct. Wow, gamit si D3Bio.
2: D3Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
2: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka.
4: Doc Sam?
6: So, ang kidney naton, Sir Boy, no? Kung may ara ka sa ginatawag balatian nga diabetes, dako ang posibilidad nga mag-uba nga itong kidney, Sir Boy. Kung sa ginatawag accumulation sa insulin kag sugar lang nga sa aton nga dugo. Te ang kidney naton ang imo niya sina pagwaon niya ang sobrang sugar ara sa aton nga dugo. Te kabalo naman kita
5: pilito niya.
6: Oh, pilito niya kabalo naman kita ang ginatuag molecules ng sugar mas dako ikumpara naton sa nephrons na blang filter ang salaanda. Oh. So kung pilito sa aton nga lawas nga ipagwaon ng sugar through ihi ang ginatuag filter sa aton nga kidney maguba Sir Boy kay gamay lang na eh. So sugar yap tama ka dako. So guba ti amo na ang mabulig sa nga D3Bio kay ginalikawan o kung ginabuligan niya nga hindi magubag ang aton nga nephrons nephritis no. Amo nang trabaho sa ginatuwag D3Bio ang ginabuligan niya nga hindi magubag ang aton nga mga nephrons Sir Boy.
4: Correct Doc Sam.
5: Nga ang D3Bio ma-prevent nga maguba ang kidney. Number one, hindi magdamo ang imo nga sugar intake. Nga man, especially kung aga pa inumon mo ang D3Bio, wala ka na gana magkaon. Sumalikawan mo na ang sugar intake.
4: Sala.
5: So paano ka magka-diabetes? Kay kontrolado imo nga blood sugar. Ikaduha, nga hindi dali maguba imo nga kidney, kay hindi magtaas imo blood sugar nga tungod kay ganami ang gitawag ang insulin mo pakadto sa imo selula Sir Boy. Kay siyempre tinloan mo, tinloan ang imo selula. So pag abot sa insulin, sulod dayon.
6: Sulod dayon.
5: Di na kinanglan nga maglinya-linya pa.
4: Correct.
5: Dulong dayon. Sulod dayon. So amo na kung naka D3Bio ka. Malikawan ang diabetes, malikawan ang komplikasyon sang diabetes.
2: D3Bio with Vizio.
8: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
2: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3Bio with Vizio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo pero sa nagtumad ko sang D3Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3Bio. Babakal sa mga butika. D3Bio. D3Bio.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Ari na ako sa balay ni Bestie. Manoktok ako.
1: Ay. Sinong... Ba... Ay. Oy! Vian, ikaw?
0: Ay, tita, mayong adlaw.
1: Ay, maayong adlaw man.
0: Ay, tita, ara bala dira si Genesis?
1: Aho, ara siya. Dali ka, magsulod ka.
0: Ay, thank you, tita.
1: Ara siya, oh. Ara siya sa sala.
0: Ay.
1: Nagapahimo nung kay nagalain ko nung pamatsyag niya.
0: Timing kita. May dala ko diri nga show pao kag aros kaldo. Ay. Para ini sa iya.
1: Ay, ti, wala. Wala kita da. Pati, joke lang. Ate, sige-sige ah. Mahabayaan ko anay kamo diri. Storya lang kamo da.
0: Thanks, tita.
1: Ah, sige, day.
0: Ay, Genesis. Na ano ka?
2: Wala. Pungko pala, Danay.
0: Thank you. Ang hambal ni tita, nagalain ko ng pamatsyag mo. Ari kali, oh. May dala ko nga aros kaldo kag siopaw para sa imo.
2: Thank you, kita.
0: Wala sang kaso, ah. Basta ikaw, himuon ko ang tanana.
2: Oh, Vian?

0: Bian. Ari ka man lang di gali.
1: Ba, Genesis, ikaw gali. Oh,
0: kagi na pa lang panghita ko sa imo.
1: Nga aman.
0: Juan, may favor ko tani sa imo balaw.
1: Favor? Nga ah, ano bala ina?
0: Kukuha na, babies eh. May laktan kami abikaroon sa mga barkada ko eh. Juan, may project ko titapos. Buwas ng deadline. Alang-alang kita, babies.
1: Hindi ka magsiling na ako naman ang paobrahon mo.
0: Please, pwede.
1: Kaya kung hindi talang kapalangga, hindi, huh. Gusto na mag-obra.
0: Yes! Thank you, Gidmisa. Love, bugid ko tuod bilang best friend. Yes!
1: Genesis?
0: Ay! Mayo lang.
1: Kung nakahibalo ka lang.
0: Mayo lang.
1: Best friend. Kung nakahibalo ka lang. Kung daw ano takakapalang ka. Kung nakahibalo ka lang, Genesis.
0: Uy! Vian! Nalo ka? Nga naurungan ka ako. Pwede ka magsiling na balibaran mong favor ko sa'yo mo.
1: Ha? Ay, kung hindi ah, siling ko. Okay, no problem. Basta ikaw.
0: Bes, thank you kita.
1: Genesis?

0: Eh ano, tol? Mauna lang kami?
1: Ah, sige, tol. Along ka mo, ha?
2: Along ka man da, tol, ha?
3: Genesis! Wait lang! Hulat ako!
1: Ah, Bes? Mayo kaya, Rika?
3: Ma... Bes? Naano ka? Kalapsi sa imo, ha?
1: Bes? Kwan? Oh,

0: ano palang natabo sa anak ko?
1: Ay, tita, basta, naga palang lapsi siya, kag-gulpi lang siya nalipungan.
0: Oo, mo pala. Diyos ko, Vian. Thank you, gid ha. Siguro kung wala ka ambot, wala akong makahibalo kung ano nang natabo sa anak ko. Salamat, gid ha.

0: Ay, salamat. Ay, salamat. Kinakabugtaw ka na.
1: Bian? Ma?
2: Sa
1: din ako.
0: Ay,
2: aray ka sa ospital.
0: Ay, pero hindi ka magkabalaka. Ginahimo na sang doktor ang tanan. Agod nga mag-ayo ka.
2: Anak, hindi mag-iho. Hindi ka mag-iho, anay. Sige lang, mangin okay gid ang tanan.
1: Ma.
2: Abi mo nak, sugod sang na-ospital ka. Ari gid dire permisibihan kag nagapamasyar agud kamustahon ka.
1: Oh. Ay. Amo pala. Bian, bes, thank you kita. Pero anay ka bala. Base bala, wala ka na nagkasulod daw.
0: Bes, hindi ka magkabalaka. Top one bala, kuya.
1: Oo, galino. Bes, thank you kita. Palangka, mag-itood ako.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagdiwulat? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit mula sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatyag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan ito gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo. Wala na ngayon.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Spore Biotics nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops at
13: at lahat. iCave Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Red Horse Beer. Manamit. Suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: Happy!
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
4: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na. G-Fiber!

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpa Globe G-Fiber Prepaid na. Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct ID nga sang kaap para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyo kalikot sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

Lord, thank you, kid. Thank you, kid, nga nag-okay na ang pamatsyag ni Genesis. Kag Lord, hindi mo kit siya pagbabayan, ha? Hindi ako gusto nga madula siya sa akon. Tungod importante siya katama sa akon, Lord. Lord, please, i-guide mo lang kit siya, perme. Salamat kit, Lord.

0: Vian?
1: Ay, tita, maayong hapon.
0: Ay, maayong hapon man.
1: Ay, si Genesis ara ta?
0: Ay, kuhan, may bisita siya dahing eh.
1: Ah, ha? Ay, sino ta?
0: Ako ang si Selena, ang kababata niya sang una. Sang ato pa pala kami sa kabangkala nag-estar.
1: Ah, Selena?
0: Mm-mm.
1: Dubag una ako nakabatis ang ngalan niya inata. Ay, pwede ko bala siya tama istorya?
0: Ay, pasensya giday ha. Boss ka na lang gid siguro balik diri. Hambalon ko lang si Genesis nga nagkadto ka. Amo abi inang tugo niya sa akon eh.
1: Ay, amo bala tita?
0: Oo, day.
1: Ay, lihog na lang ko hatag sa iya sang siopaw kag aros oh.
0: Ay.
1: Paborito niya ina.
0: Ati, sige, day. Salamat, gid.

0: halimpakain ang pangita ko kay Genesis. Pero, daw wala agad siya, ha? Pag wala man siya sa sulod sa eskwilahan. Siguro, wala siya nag-eskwila. Ay, ginachatan ko man siya, pero wala niya ginasin. Pero online man siya. Ay, ano pa lang natabo sa iya man? Ba, anay ka? Doon siya man na to. Siya ato? Siya inang nagatindog sa higad sang dalan? Kag daw may kinahulat siya? Siguro, ako nang ginahulat siya mo. Palapitan ko siya, wala. Genesis! Ari ka mo lang dirigali. Kaina ko pa ikaw ginapangita.
1: Vian, kwan?
0: Pasensya, gid ha. Naiyawan ka di kahulat sa akon.
1: Ha? Eh, kwan, bes, may gina...
0: Hala! Uy, may nagdulog na salakyan sa tubang taong. Hi, love! Hi, love! Sorry, gida. Medyo traffic, abi. Kadugay, gidya kay dad mag-abot. Ayawan ko yahulat sang car. Ma, anay ka? Love? Genesis, anong buot silingon sini? Di ka magsilinga.
1: Oo, bes. Si Selena, may childhood friend ko. Kag siyempre, girlfriend ko.
0: Hi, sis. How are you? Ikaw galing yung siling permi ni Genesis sa akon ng best friend niya kung mag-video call kami. Kabuot ni galisay mo, no? Bes, ay, abi ko anay kung ako lang. Gali kay...
1: Bes, sorry kita. Kabalo ko nga, hindi lang friend ang ginapabatsyag mo sa akon kundi. Mas labaw pa dira. Pero sorry kit, bes. Palangga taman ka. As best friend lang.
0: Ba, ano? Excuse me.
1: Bian, dalikit lang. Bian.
0: Grabe ka. Grabe ka, Genesis. Abi ko, anay. Abi ko, anay ka na ko ang love mo. Ang galing ko. Naligay kininto ko lang

Masakit ang mag-assume pero wala kasang mahimo. Lain ang nagapangibabaw sa heart ni Genesis. Sa una daw hindi ko mabaton pero sa subong, amat-amat ko na naintindihan nga damo pa ako sang dapat at bagon. Nag-focus ako sa pagtuon ko. Kung may lalaki gid man nga palanggaon ko, inang palangga man ako. Gutom na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Vian.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Alas 2:30 ang aton oras mga ka-K5. Kaupo nyo sa gihapon Sunshine Lacson. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule. Ang kapsula nga ginatumar ko adlaw-adlaw para hindi magsaka ang akon nga blood sugar level, ang akon nga BP, ang akon nga bad cholesterol level sa dugo. Kabudlay gid kun magmasakit nanay no. Kabudlay gid isa ka
1: ako nga pang scrap.
0: Kabudlay nang pigado na kita bala. Wala man kita sang savings. May mga utang pa, no? Tapos maglain ang aton nga pamatsag, wala gid kita sang kuuton. Kabalo man kita nga kabudlay man sa ospital. Magsulod ka sa ospital, kinahanglan mo man gyapon kwarta, even in public hospital. Kay mga pagkaon, kung ma-admit, ma-confine, ang mga laboratory, kung wala sa public hospital, sa mga laboratory, magwa gid ang pasyente, no? Pareho na sang kahapon ang natabo to, wala sang ultrasound. May ultrasound, wala sang ultrasound and corazon loxin. So ang pasyente kaapon nga ginbuligan naton atong nagasakit ang iyang atsan, kinahanglan mapa-ultrasound sagwa kay sikat biker lang man to. Wala man sang income kay ginbaligyan na ang tricycad ting iyang abana, wala na sang income. Wala gid sila sang gamiton nga kwarta bisan sa ultrasound before sila magpa-confine sa corazon loxin. Kahapon nakatipon kita mga 2K siling ni K5 Marv, no, ni Tuto Marv. Gusto ko gani tani makita kung sino itong mga nagpadala sang bulig kahapon, kay gusto ko man i-share ina sa publiko, no. Gusto ko lawagon diri sa aton nga program para mahibaluan ninyo kung ang inyong aging padala nagsulod. Bisan amount na lang, kaya hindi ko man na makita ang mga names ninyo, basta sa GCash ginsend. So gusto ko ilawagon subong hapon, kung nagapamati si Tuto Marv, ang mga nagbulig kahapon, mga amounts nga ginpadala, gusto ko ilawagon o dari sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Hindi man ko gusto nga kung nagapadala ka mo sa inyo nga bulig, okay na dayon nga hindi ma-acknowledge. Kinahanglan ma-acknowledge naton, kag kinahanglan mabalaan nyo man, no, kung honest man kita dari nga ang mga nabato ninyo, ang mga ginsend ninyo nabato naton dari, no. Kinahanglan mabalaan nyo man, bisan nagpadala kamo 5 pesos, piso, even piso, no, lawago naton ina kung nag-send kamo. Gusto ko ang honesty man, no, dari sa aton nga program, It's Your Time to Shine, para sa mga nagapadala sang ilang mga mensahe. And this afternoon, supposedly ma-share ako sang akon nga opinion, pero ginsulod ako dari ni Sir Boom Granada kay sila niya may bululigan kuno kita, taga Barangay Takuling, and they need an oxygen para sa ila sini nga pasyente. Sinong pasyente, nanay?
2: Si Edwin.
0: Edwin. No. Pila ng edad ni Edwin?
2: 37.
0: Ano mo si Edwin?
2: Bata.
0: Bata mo si Edwin?
2: Bata.
0: Okay. Tagadiri, anong trabaho ni Edwin?
2: Wala.
0: Anong natabo kay Edwin?
2: Na kidney iya nga, iya nga sakit kidney.
0: May problema sa kidney? Oo. Tapos anong sitwasyon niya subong nanay?
2: Gahigda. Gahigda-dialysis pa.
0: Gahigda-dialysis. Okay. Gahigda siya, ginadialysis siya. Mm-mm. Okay. So, ang matabo is kinahanglan niya, dalun na naman sa ospital. Naglain ang pamatsag niya?
2: Wala man. Dito na kami pagkapulit na kami. Pagwa na kami sa doktor.
0: Ay, okay. So, na-confine siya sa ospital, ginpagwa na kamo. Kaya anong problema, nanay?
2: Inang mga ilang kubulig para sa oxygen.
0: Ah, sa oxygen niya. Oxygen, Tisubong anong sitwasyon niya? Hindi siya mayo makaginhawa?
2: Nang makaginhawa man sa kung may oxygen sa.
0: Bali, may tangke na kamo sa oxygen. Wala lang
2: ulod. Nang hulam kami to sa plumon.
0: So, kinahanglan ninyo ang
3: oxygen.
2: Oxygen, no? Pang oxygen.
3: Kaya wala na sa sulong gamito.
0: Ahay, ti ikaw na lang ang gasagod sa iya?
2: Kami sa akong bana driver man sa motor, pero ang kita, hindi man...
0: Ang tricycle, mo kahina ang daan subong, no? Kaday? Kahina subong sa income. Kamahal sa gasolina sa tricycle. Tapos kung wala pasahero, wala ka income. Diyos mio, ang gasolina, tagpila na ang litro, amo na ang subong ang problema. Gito kamahal gid sa gasolina. So, hindi makabawi ang aton mga utod ng mga drivers. Ano ganingalan mo, nanay?
2: Anjeli.
0: Anjeli. Imo ningalan ang GCash. Anjeli Tanghal. Sige, nanay, hatagan ko ikaw sang kahigayunan nga makapangayo sang bulig.
2: May nga hapon sa tanan sa K5 News FM ga palamate. Ako gali si Anjeli ga pangay bulig para sa oxygen sa akong bata. Bisan sa gamay lang nga paagi. Nga, bisan sa piso-piso lang. Nang mabuligan ko sa may bulawanon nga tagipusoon kung sinumanda.
0: Kasakit na nay mangayo, no?
1: Kan.
0: As much as possible. Kung hindi lang kabuhi ang kaya nakataya.
2: Hindi lang
0: hindi kita mag paubos gamang kayo-kayo piso-piso. Ma, daw pareho lang nga nagapakilimos kita. Ti ing iban sa ato, no, hindi gin makasaho sina tani, no? Daw mahuya ka ba na?
3: Oxygen sa mo.
0: Mahuya ka ba lang, day? Nga mangayo. Galing kay ti. Oh, galing kay ti ang ginasiling bala nga basta gani daw nagabot ka na sa point nga daw wala ka na bala pag-asa. Nga makakita, bisan, ano lang, hindi ka man makapanghulam, kay daw wala naging asa, daw wala ka naging balakadtuan, mapinsaran nga ideya. Hindi ka man gusto mang nunto para lang makakwarta, kag iba ka lang sang oxygen. Ang imuon mo na lang is, mangayo, bisan nahuya ka. So kung magsiling ka nga, bisan piso-piso lang, do ka budlay pa bala, do ka sakit, do masakitan ka mamati kag nasubuan ka magtanaw sa akong galingon mo nga nagapangayo ikaw sang piso-piso, but you don't have a choice. Himuon mo gid budlay pa abi nanay kay ti anak mo mo, basta iloy ka ang tanan, himuon mo para sa anak mo. Amo nang pinaka ano
1: hoy nagikubi mahingi mo ma.
0: Ang anak kun maayo nang iya kahimtang kag makatindog na siya sa iya kaugalingon nga tiil, nanay daw hindi na siya ganyan.

nananay sa akon ma-share siya. Siling ko gani, replyan ko siya. Siling ko salamat. No? Ang number nga pwede ninyo mapasudlan sa bulig ninyo pinaagi sa GCash is 0930-423-2066. Ngalan, iya gini number ni Nanay Angeli Tanghal. Ang number once again is 0930-423-2066.

Sa liwat ha, sulitin ko ang number. Iya ini-number ni Nanay Angeli Tanghal. Pangbakal niya lang isang oxygen si Nanay Angeli, nagaayo bisan piso-piso lang kay tipuno na nila karon kun pila ang naghatag piso-piso kay ibakal niya sang oxygen para ni sa bata niya. Ang number once again is 0930-423-2066. 0930-423-2066. Angeli Tanghal, amo nangalan sa GCash.

0: madumduman ko ang mga tao nga makatindog mga pagsik. Babala? Grabe magpamuyayaw. Kung kay isa gasulod sa pinsar ko, ba? Grabe ni sila mamuyayaw. Grabe mga batasan. Ano ayhan kung mag sila ang magluko sa higad, no? Ngaway naging balatsansa nga makabangon. Makasiling sila siguro nga, Lord, patawara ko sa tanan ko nga ginhimo. Si Nanay Angeli, once again, nagapangayo gid sang bulig sa aton nga mga udod. Diri sa Barangay Takuling, sa Bakulod, sa Bilungan Negro, sa Makabati, basi may sulusobra kamodera, 5 kapisos, halin sa piso ah, Sir Boom. Maayo kita sa ila.
1: Ari may nagtawag.
0: Tanawa, okay. May nagtawag. Ang number 0930-423-2066.

kung may time pa kami karon ni Sir Boom, panglawago ni namon ang kun ang mga nag-send sang mensahe. Pwede ta lang siguro anay pa off ang ano ni Nanay Angeline.

0: Sige, thank you, ma'am. Thank you, ma'am.
1: Nanay, te, hulat-hulat tonta lang. Sige, ma'am. Ang masulod nga bulig. No? Nanay. So, diin ka mo gani, diri, sa Barangay Takuling?
0: Sa Proplaneta, tapad kami ni Sunny Ubaib.
1: Ay, okay. Kamu ni manang Sunny, gali, Proplaneta. Lapit lang na diri, no?
0: Ari lang din. So, nandaw.
1: Oo.

0: ang tanan nga nagbuling kag nag-send sang ilang bulig ba na nanay, pasalamati na lang nanay. Sige nanay, pasalamati na lang ang aton nga mga sugi kay dugay-dugay matapos naman ang aton nga program. So pasalamati na lang ang tanan nga nag-send sa mga nagaplano nga mag-send. Tandain niyo lang ang ngalan sang GCash ni Nanay Angeli Tanghal. Angeli Tanghal. Ang number is 09304232066. Once again, ang number is 09304232066. Angeli Tanghal. Nanay, pasalamati sila. Palihog.
1: Salamat sa tanan nagbulig sa akon. Sa tanan nagbulig, gapasalamat gid ako sandako sa inyo.

0: hapon.
1: Sa mga nagbulig mala kahapon, man, no, sa itong ultrasound, ginapasalamatan man namon, no. Thank you very much, Gid. Tingwaan nato nga kon my time. Ma-share naton ang mga names, no, or hindi names, mga amounts nga nabato naton kahapon sa gimbuligan man ni Toto Marv.

0: Salamat gid no kay Double R. Ang akon i-mention na lang Double R kay hindi na siya gusto Sir Bumo nga ginalawag bala. Pero na send niya na ko no, na forward niya na yata. Wala lang ko kabalo kung pilang amount. Sige, go ahead Sir Boom. Ang mga nabaton, may time pa man kita.
1: Good afternoon no sa tanan. May nagtawag di kay Nanay Mishine from dito nga store ma'am. Token store.
0: Cookin siguro. COOKIN. Cookin. May Cookin building man eh. Cookin store? Daan mo na. Basta may store, no? May ano dira. Ano da yun, Sir Boom? Ano?
1: So, ginapakuha niya to dito sa inyo?
0: Mm-mm. Oo. Di nakatultol ka mo, langga. Umangayo lang ka mo sa instruction. Oo. Okay. Mamangkot lang ka mo.
1: Sa aton mga ka-K5 nga luyag maghatag sang bulig, Mishine. Sa luwat ang aton nga GCash number, amo ni ang 0930-4232-066. No, ang GCash number...
0: 0930-423-2066.
1: Ang GCash name, no? Amo na ang Anjeli Tanghal.
0: Anjeli Tanghal.
1: Oo.
0: Ang kwan, si Double R nag-send na 500 pesos na bato ninyo dara.
1: Hindi siya ma-op. Ah, wala load ni ma'am?
2: Ate, wala ba na-open ang data?
0: Oo. I-open ninyo ang data para makita ninyo kung nag-sulod na ang mga amounts dara sa inyong GCash number. Basi wala pag sinanay data. Wait. Si nanay, wala pang bakal oxygen. Siyempre, wala man pang bakal data. Ay, Ginoo ko. Amo ginang pangabuhi.

0: sige. Kahapon, din ka to Marv Maplastar dito or dere? Okay, dara na lang. May isa ka microphone siguro dito. Pwede na. Ang sinanay Jessica man kahapon, gaging buliga naton, nakatipon kita 3K. Sige, go ahead, Toto. Technical department, please. Tagain nyo kami sang audio. Ethan, tagain nyo kami sang audio. Okay.
1: Mayong hapon, Mami Shine. Mayong hapon, mga ka-K5. Mahatag kita update. Parte kay Nanay Jessica nga nangayo sang bulig para sa iya bata nga kinahanglan operahan sa gallbladder. Si Nanay Jessica, kagina sang aga, timprano pa sa nagkadto di kag gin-turn over ta sa iya ang una-una, sobra 2,000 pesos nga natipon naton via GCash.
0: Mm-mm.
1: Ang 2,000 lang mataniya kinanglan para sa ultrasound sa iyang bata.
0: Wow.
1: Para nga makaproceed sa pagpa-opera.
0: Uh-huh.
1: Makash out kita kagina kay Tita Divine, Tita Divina, sa uh-huh. sa kalanan sa gawa. Nagdugang si Tita Divina pagid 1,000 pesos.
0: Wow. Thank you so much, Mami.
1: Nakatipon kita at least 3,000 pesos. Sobra-sobra pa sa pangayo ni Nanay Jessica na 2,000 para nga ma-ultrasound iya nga bata kag ma-proceed sa operation.
0: All the time.
1: Ipabati ko, Mami Shine, ang iya nga pagpasalamat sa gina sang aga kay Timprano. Pasa mo.
0: Yes, Tito Marv. Sa
2: akong isang paano naka-alugod man ako naka-pangalipulit. Wala makulilaging pabayaan sa tipad. Salamat sa pangkaanisang tipad. Ito naging gusto ko nagpalapit ko sa Ida. Thank you again. Lalo na rin sa kay Sir Marvin. Thank you again. Thank you again ang nagtubang sa akong good. Thank you ang nagpulit. Thank you. Salamat sa iya. Thank you. Sa nagpulit. Salamat.
1: So, nanay, so, So, amo na Mami Shine, subo, kagina, nag-proceed na sila sa pa-ultrasound sa ilang bata.
0: After sinatuto, after the ultrasound, makadto na sila sa Corazon Locsin.
1: Yes, once basta makuha nilang results, makaproceed okay. na sila sa regional hospital. So,
0: Kwanay, pinitin siya, adlaw-adlaw, sakit sa tiyan eh.
1: Amo na, Mami. That's Thank why we so are, much. Grabe ang pasalamat natin, Mami. Hindi matakos sa ato niya pagpasalamat. Ni Nanay Jessica, kag of course, kita sa K5 News FM.
0: Yes.
1: Sa tanan niya nag-ambit sa ilang bulig, nagpadala sa via GCash. Thank you very much because of course we are hoping isa naman kakabuhi ang masalbar kag
0: yes.
1: makabulig Mami Shine. At the same time Mami Shine may i-raise ko galing nga concern regarding sa GCash nito nga sistema. The moment kina release kita sang GCash number sa on air may mga gatawag dayon nga mga scammer na nagapakuno-kuno nga sila si Nanay Jessica.
0: Mm-mm.
1: Tapos amo na nga daw ka kwao nila bilang imo nga masabat ka yes may yes ka bala or nga ihambal mo imo nga pangalan.
0: Mm-mm.
1: Perhaps they are using this gina-record giro nilang audio.
0: Mm-mm.
1: Para nga i-play sa mga authentication steps whatever para guro nga ma-hack nila ang GCash account.
0: Mm-mm.
1: So sa mga masunod nga mabulik nga mga ayos ang bulig diri sa aton likawan tagid ang magsabat sa mga tawag.
0: Mm-mm.
1: Kung may magtawag sa inyo nga number nga hindi nyo kilala
0: kay
1: kung ang mapadala sang ano ang mapadala sang porta
0: man
1: correct
0: ang pero mapadala sang porta gid ka muya
1: padala lang man na sila no need nga magtawag I don't know nga anong point na nila
0: ninyo wala gid kwan wala gid tupa ang ubra niyo
1: correct na Mami so I guess let this serve as a warning na lang Mami kay ang mga tawo subong tungod man sa kapega duhon kay sa ilaman guro nga katuntuhan wala sila pili subong maski nga ang nagakinahanglan amuman o troo ng
0: yes.
1: ano pagin nila, maruan pagin nila or mm-hmm. tuntuhon pagin nila.
0: Sila nga. May adlaw gina sila. Buhi ang Diyos, may Diyos ang kalibutan. Tandaan ta gina. Thank you, Toto Marv. And sa kay Nanay Angeli, halungan nyo na ang inyong number man ha. Kung sino magtawag-tawag dira, Toto Marv, thank you very much. Kung may magtawag dira nga ikwano nyo gid kay base gina into kamo bala budlay amo budlay gid ang kwan ah by the way may friend kita diri double R nagsend siya sang 500 pesos nga bulig and then may data gintagaan niya kamo da data ginloadan niya kamo 50 pesos data pwede nyo na ma-open sir boom pwede na mabuligan sila
3: open din mami mga GCash para ma-check ta kung pilang nagsulod.
0: Yes, okay. May time pa kita, mga 1 minute, Sir Boom.
3: Kaina ang GCash ni Ma'am, ang unod, 1 pesos. Wala naman, Mama.

0: 1 minute, Sir Boom.
1: So, ang unod subong sang GCash ni Ma'am Angeli Tanghal Mishain?
0: Yes.
1: 1,055.
0: Okay. 1,055. So, salamat sa mga nagpadala. Kag sa mga plano magpadala, ari lang si Nanay Angeli, no? Kay makuha niya na karon, makabakal na siya sang kinanglanon sang anak niya. Oxygen, abi, importante gid kaayo. Hindi kagin mabuhi, Nanay, wala oxygen. Sa tuod lang. Makuhaan gid kita. Matapos gid ang kabuhi ta without oxygen. So sa tanan-tanan nga healthy, pasalamat kita sa Ginoo nga may ginaha, may nagasulod sa gihapon nga oxygen sa aton nga lawas. Salamat gid sa tanan-tanan nga nag-upod sa Sininga program. It's your time to shine.

0: Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mataas pa lang ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Ikaw ba na ang may diabetes?
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds.
3: Yan ang gapanupo.
4: Kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Asal rikan.
4: Epic
3: table. DTX 500.
5: Madamo pa nga mga health benefits ang aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa na diri ang prevention nga mabulag ka because of diabetes. Ang diabetic retinopathy ang isa sa mga prevalent causes o blindness bangod sa mataas nga blood sugar levels. Ini ang nagaguba sang magagmay nga mga blood vessels sang aton mata, rason nga nagakadula ang panulukan. Sadly, ang diabetic retinopathy ang irreversible, meaning to say pag na-damage na ang imo mata bangod sang diabetes, hindi na ini mag-ayo pa o magabalik ang maayo nga panulukan. So, ang pinakakampyon nga himoon is prevention sang diabetes. Mag-DTX 500 kag Mighty C kada adlaw bangod ang DTX 500 ang may charantin nga nagamimik sang function sang insulin gani naganubo ang blood sugar level sa may diabetes kag kun ini nagainom sang DTX 500 kag Mighty C.
6: Hindi lawang Sir JP ang diabetic retinopathy nga problema sa mata ang kaya i-prevent di DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Madamo pa sang problema sa mata nga sarang ka mabulag. Pinakakontra sang aton panulukan Sir JP is ining gituwag pagkatigulang or is aging. Once nga nagatigulang na ang selula Sir JP, nagapigaw na ang function sini ilabi na kun permanente exposed sa radiation. Permeable init, no? Permeara cellphone. Kun madumduman nyo ang matigulang sa una, grabe kasipat gid ang ila mata. 65 years old na gakuan pa mo? Gatanog pa dagong.
5: Pertino.
6: Ang iba niya 70-80 kaya pa. Oh. Pero karon 30 years old pa lang. Reading glass na.
5: Sinil.
6: Kabalo ka mo kun nga oxidative stress damage sa imo mata. Sang una TB lang ang nagahalit sa mata. Nya tudloan pagayta nga kumaglantaw TB dapat distansya.
5: No. Layo-layo. Oh,
6: subong niya hindi na madalas distansya. Kay may computer na, may cellphone na, sobra pas TV. Oh. So kibot kan lang, may glaucoma ka na, may katarak na. So ang pinaka best defense kay nangin lifestyle na nato nimo. May cellphone, may computer.
5: Part sa kabuhi ta.
6: Dapat lifestyle man nato ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C agud masalbar ang panulukan nato. Tigulang ka na, hubin pa imo mata. Amo ang pinaka nami.
7: Para sa matilo nga dugo.
8: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo nga tay.
8: Happy kanunay.
9: DTX 500.
8: Masaligan.
9: Epektibo.
8: DTX 500.
10: Kung mata ang inyong problema, Sir JP, kag Dr. Ramil, ang ako niya, o kung ang iba niya, ang ilang pagkalalaki.
5: Pagkalalaki.
10: Oo, isa sang mga problema sang mga lalaki subong, amo ang ED o kung erectile dysfunction. Pero kung naka-DTX sa 500 kita kag Mighty C, no? Sigurado tibsol, tiso kag makusog ang tindog sang puste mo.
6: Daw. Correct, Doc Sam. Inabangod nga ang DTX 500 ang nagatap na sang diabetes. Gani, malikaw kas pagkaguba sang ugat nga nagasupply sang dugo sa imo pagkalaki. Rason nga ini ang nagabaskog kag nagakusog. Before pa nga mangin late ang tanan, subong inom na mo ko na DTX 500 kag Mighty C. Plus Mighty C pagid, nga nagamintin sang elasticity sang imo blood vessels, mas mangin kampiyon ang flow sang dugo sa kinatao. Diba, Sir Kevin?
11: So sa mga kababainhan naman yan, no, nga nag-experience sa nga menstrual pains or kada ano na bala nila,
5: kada pamulanon,
11: kada bulan, o pamulanon nila. So gabatsya gina sila nga gasakit ang ilang at yan, no. Manami gid ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C kay suno sa mga pila ka mga pagtuon ang oxidative stress ang ginatudlo nga rason kun nga nag-abnormal kag nga mas masakit ang imong menstrual cycles kada mag-abot siya kada bulan, no? Mga kondisyon like amenorrhea, so amenorrhea may absence of
5: blood
11: of ano ka ng regla. So naka-miss ka isabi ka cycle. Dysmenorrhea is a painful naman nga ano nga
5: menstruation.
11: So ang cellular oxidation ng isa sa mga nagatuga sinino. So para sa pamulanon nga layo sa sakit, kaga regular nga pamula nun sa mga kababainan, magtumargit sang GTX 500 kag Mighty C adlaw adlaw.
7: My family history ba na kamuusang diabetes?
12: Mag GTX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
12: Mag GTX 500 ka na!
7: Ang GTX 500
12: ang may powerful compound
7: yan aga panubo sang imo blood sugar.
12: GTX 500
7: garantisado,
12: epektibo,
7: aram is
12: GTX 500.
3: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Number 1 hit music station 101.5 K5.

Hi there, music lovers. You are listening to 101.5 K5 News FM. We got 306 right now. Just blink twice. Kung may natin na pahubahu kayo nga sahod sa araw na ito. Araw tayo nga Tuesday. June 30, what a day. What a perfect day para sa nato ng mga nakapag-asahod na ho. Kayo nga araw na ito. Good luck. Welcome aboard. This is the Big Mix. My name is Agent Jack.

Maliban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano ya imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics, makabulig sa pag

0: Bukas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga natugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
3: mas. Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ang hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Dry eye, pirmiga katul, imu mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imu mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtap na sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adoadlaw 101.5 K5.

0: Heroes of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: 101.5 K5 News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3.

o pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatiyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatiyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulang to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatiyagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na gayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift,
8: OT,
9: Breadwinner.
8: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
10: Drink responsibly.
8: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
11: Happy!
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
1: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sangka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagapanalakit nga baka. Liyong kalikot sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
3: Sa tag sa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdum ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang mataho makasugpon sa atong drama sa kanginan. Medyo gidbakuhan sang leksyon. Nga ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan, karma is real.

0: Kaibalo ka sang rason kung nga naguba ako kay Sandra. Ginidiyahan mo gid ko eh.
1: Tsura mo eh! Ay sala mo ya kay nagpadala-dala ka sa temptasyon. Kay kung tuod niya naluyag kagidya kay Sandra, tani, wala man nagtindog ang imo sang gidromansa ta ka. Kag ano pang mahambal mo? Ha? Dako iyang dughan ko sang sa kay Sandra. Ote? Sino sala? Ha, Serafin? Akon? Ha?
0: Hipos na! Makatilaw kagid karon sa akon.
1: Ay, ikaw lang sugod sini? Pagkatapos pa ipusan mo ka? Ha? Ote, ano gusto mo? Bulagay ta? Ay, bulagay ta! Balik ka to sa uyab mo nga balati anon.
0: Gusto na na, ha? Kay basi karon kon akong makahambal bala sang baho mo? Kag magkulo ka?
1: Oh! Ano yung issue mo sa akon, ha? Abel? Ha? Ano? Oh, ginahangkot ka! Ginahangkot ka! Ibagwa! Kay sabton ko!
0: Ginahangkot mo kid ako, ha? Pwes sige. Mamangkot ako sa imo. Pila ka bulan nang ginabusong mo sang natabo kita nga duha? Ha? Pila na ka bulan nang ginabusong mo? Kagin pa ako mo sa akon? Sabta, Evelyn! Sabta!
1: Serafin?
0: Te? Nga ka, no? Nga ka? Sugiri ko, be? Sino ang amay ni Elvira? Sino?
1: Dasatang kulay ka? Inibalasan kin bata ko si Elvira, shiti-shiti siya, ha? Buot silingon, bata mo siya!
0: Wala ko ina na batyagan! Nakabati ka! Wala ko ina na batyagan!
1: Ote, mamangkot man ko bisay mo. Antis naman na ang ex mo nga si Sandra, sa banan niya subo nga si Jemmy, kapila ka mo matabo, ha? Oh. Kapila mo ginkali ang sisiya, Aber! Ha?
0: Hoy, wala ko yan natandog si Sandra.
1: Aba!
0: Hindi siya yapariyo sa imo nga ikaw pa yung nagapangamang sang lalaki!
1: Ay! Ako pa yung papatiyon mo? Hoy! Kami nga duha ang close ang una. Antis ka mo nagkilalahay, bigatlan pa na sobra sa akon. Irason pa na! Sobra pa sa akon, Serafin!
0: Hambot lang. Hambot lang. Basta isa lang ang mambal ko sa imo. Duda ako nga ako ang amay sang bata mo.
1: Ota sige! Kung duda ka, ipa-DNA test mo eh! Kapos na! Gina-challenge ta kaya, Serafin! Gina-challenge ta ka! Ipa-DNA test, Elvira! Kay isa lang sigurado ako. Bata mo siya! Dugo ag-unod mo. Nakabati ka? Dugo mo kag-unod mo, Elvira!

0: Ga, ma-reunion ka mo kuno hambal ni Shine?
1: Ay, oo, ga.
0: Tiyatin ka eh. Para nga makalingaw-lingaw ka man ha.
1: Hindi na ga ah. Amo man nagkihapon eh.
0: Ah, di kong gusto mo updanta ka.
1: Hmm?
0: Gusto ko man nga makalingaw-lingaw ka eh. Permi ka lang adan diri sa sulod sa balay. Ikadto ka to sa mga amiga mo eh nga si Shine. Tag-iabalas ang parlor sa bangga. Magpagwapa ka dito. Kaya ako nang bahala magbayad sa iya.
1: Oh, tood ka ga?
0: Oo ah. Ipakulot ng blambuhok mo kag pakuliris ang daw brown na bala. Kay gadugang ginagawa ang pagkamistisa mo.
1: Tood ka? Ang ayan ay hala ko sina.
0: Oo gusto ko nga kung makita ka sang classmates mo sang high school ka mo. Masiga ang ila mga mata tungod nga ti dawala kaya nagatigulang.
1: Nako lang iniho. Thank you kid ka. Di buenas kid ako nga ikaw na pamana ko. Di buenas kid ako.
0: Di buenas kita nga duwa ga. Kita gid nga duwa. Kita mo? Kalinong sang pagupod ta. Wala away. Wala gamo. Kay ti ara ang respeto kag pagpalanggaan ay sa isa kag isa.
1: Gusto ka ga.
0: Oo, ti sige na. Lakad na to sa parlor. Kay dugay na blangadaan ang magpa-hair color. Pero hindi mo lang pagpalipotan ang buhok mo ga. Ha?
1: Ati, oo ah.
0: Taga likod lang yapon ang kalabaon ah. Oo, ara oh. Mm-hmm. Arap lang magtalikod ka. Daw dalaga ang blagyapon.
1: Into apa ko da. Ati, sige ah. Yes, boss na. Salamat kit ka. The best kagid ka ba na? The best kagid ka.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gudgada ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
0: K5. News FM.

0: Kishan, inay-inay lang yung ang brush ng kay kasakit na tama sa ulo ko. Dumadulot ang brush mo sa ulo ko eh.
1: Ay, so sorry. Sakit? Si gano'ng kasakit sa nabatsyagan ko? Cassandra?
0: Anong buhat mo, silikon? Silikon shine?
1: Ay, kabalo ka na na sina, ah!
0: Ha? Anay, kabala? Ano man? May sala bala ako sa imo? Ha, Shine?
1: Ano na yung ginapalapta mo nga istorya? Cassandra? Nahalos tanan ng mga tambay diri sa Purokta, ginatagan ko kwarta ka ginagamit! Ha?
0: Ano? Wala Diyos ko, Shine! Bisan mapatay pa ko, wala gina ako sa ginahambal nga amo sina! Diyos ko, kabalo ka ginbala sa ako, no? Wala gina ako nag-intra sa mga kutso-kutso. Labi na sa personal sa iman niya, tao. Halos wala na gani ako nagagawa sa balay na amon. Shine, kilala mo ko. Halinsang high school pa kita. Close ka na mama.
1: Dumapati ko tani sa imo, Sandra. Pero close mo. Kag-close ko man ang nanugid sa akon.
0: Sino, Shine man? Sugiri ko pala kung sino. Kay suknaan ko siya. Suknaan ko siya sa atubang mo para maklaro kung ngalan ko.
1: Si Evelyn!
0: Si Evelyn?
1: Oo! Si Evelyn!
0: Diyos ko!
1: Oo, ti ano, manigar ka pa? Cassandra, oy!
2: Shine!
1: Oy!
2: Sandra?
1: Maayo kaya rin si Evelyn, ho? Sulod di Eve! May istorya ta nga tatlo!
2: Ano ang istoryahan ta?
1: Ari eh! Kaya tubangay ta nga tatlo!
0: Sige!
1: Suknain na si Evelyn, Sandra! Suknain na siya!

0: Agoy, mami!
1: Nagabukal kitang dugo ko sa ilang aduha ni Sandra Pagshine. Abi ko abanansin na ako. Igo mo rahon gali iya. Ako pa ang ginpisa-pisa nilang aduha.
0: Hala?
1: Kagwala ako sa nahimo. Daw naunahan nila ako sang dungan. Mado sa gaga ang guwa ko. Sang ginapasugid ako ni Shen sang isyo nga ginahimo-himo ko storya sa ila.
0: Ay, kilinit! Sige lang, Mia. Sige lang, Mia. Makapalos kita na sa kaita, Sandra. Akong bahala, Mia. Mabalos ta. Anong gusto mo, Hao? Papulihan ta si Mabel sa mga barkada kung mga sunoy para kabalos ka?
1: Ay, hindi na. Hindi lang. Eh, kay basi mapriso ta sina.
0: Mapriso man lang ta kung madakpan ta. Pero kung hindi man,
1: Mia. Sige lang, Nak. May lain ko yung plano, Nak.
0: Ba, lain yung plano? Ano na, Mi?
1: Pamati, kay sugiran ta ka. Tanawon ko lang kung hindi maglipong-lipong ang gaga nga Sandra.
0: Mami, nga ano imuon mo kay Tita Sandra? Anong imuon mo, ha, Mami?

0: Mga animal ka mo! Mga animal ka mo!
1: Ba, ano to?
0: Wala ka mo sa kaluoy!
1: Si Jimmy, nagsangitan. Ano, ayan ang natapo. Mabangon ako.

0: News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagit hugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops. Ito at ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

Ano pang inayahan ng mata mo sa kagayunan niya to? Mga apyan, sunagin niyo sa papamati ang makahalaw at hawat niya kasugpun sa atong drama sa kanginan. Ganyang gitbakuhan sang pagtulunan ng ginating uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, Karma is real! Ginsulat ng direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Totenia, kaginiang inyong alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon!

0: Ano mang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood,
0: Eurotex. The Sleep Specialist.
3: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
4: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na. G-Fiber!

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka, liyaw kang likod sa salon pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: 101.5 K5 News. Oras ang K5 News sa FM alas 4:29 na sa hapon.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan.
3: El Castigador.
1: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
3: El Castigador.
1: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
3: El Castigador.
1: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma.

0: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta kamo tanan? At sa 30 katakarong katapusan ng adlaw sa bulan naman sang Hunyo sining tuig 2026. Magapangalaga naman ang programang El Castigador. Haling kita alas 4:30 sining hapon hantod lang kita alas 6 sining gabi. Madamog kita nga mga balita gabaga tutukan. Mga balitang lokal, balitang nasyonal, kag balitang international. Ginaupdan ako karon sa ako sing mahangkilan nga mas paring partner sa technical side. Opod sa kay K5 Raymond the Master Pogi Alcantara nga nagahampang gali subong. Kag si K5 Ethan James Sarmiento. And of course sa supervision naman ni Guapo Busing Kuya Kenneth Uy. Ako naman si Kubos ng alagad si K5.
1: El Castigador.
0: Kumusta nga itong mga suki dira mismo sa may sur nga bayan sa Negros Occidental sa 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back sa 100.5 Radio Mascovado Suel FM sa may CPSU and ang 89.7 K5 News FM sa Gai City. Kagdari naman sa sudad sa Bacolod, nagapamati ka mo sa numero 1 estasyon, ang kampiyon nga estasyon. K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number 1 radio station sa Bacolod kag Negros Occidental. Base naman sa Kantar Media Survey kag Nielsen Media Survey. Daway pa kuya ka move on sa amon sining 9 years anniversary. Gagin pati gayon dito mismo ya sa Maya Campo Estuhan Highland Resort sa Manok ni Kano Guaputan. Salamat gid sa inyo sing mga pagsakdag sa K5 News FM sa amon sing pipila ka mga gift giving activities nga ginapatigayon sa siyam ka mga pamilya nga gintagaan natun una regalo para naman sa aton sing anibersaryo. And after sina, masobra 200 ka mga individual ang nakabato naman sang tiglima ka kilo nga bugas dito mismo sa may Purok Pag-asa, Barangay Estefania, siyudad sa Bacolod. Natigayon na nagapasalamat gid ko magka-K5 sa aton sing mga partners. Nga pisar nga ti sa medyo may kabudlayan kita sa lugar but yet sa gihapon hindi niya makaupang sa K5 nga makadulong kami sang amon sing serbisyo para sa mga pumuluyo sa may Barangay Estefania. E gusto ko gitanay magka K5 nga magpanamyaw. Nag magpasalamat sa amon sing mga partners nga nagupod gid sa aton sing anibersaryo, ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. And of course, sa pagpanguna naman sa amon sing Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. At ang Rayo Foundation Incorporated sa pagpanguna naman ni Manager Robert Pacardo. And of course, Barangay Takuling sa pagpanguna naman sa aton nga pinalangga nga Barangay Kapitan and City Councilor, Councilor Lady Glass Gonzalez Palen. And of course, gapasalamat magkita sa Bacolod City Health Office. Nagapasalamat man kita sa Bacolod City Police Office sa pagpanguna naman ni Police Colonel Eugene Rebadomia. Sa kay nagapasalamat man kita sa kay Major General Michael Samson sang 3rd Infantry Division kag kay Brigadier General Ted Dumusmog ang 303rd Infantry Brigade Commander. Kag ang 605th Reserve Infantry Battalion dira mismo sa may barangay Mansilingan sa may alis sa may Panaad. Nagapasalamat man kita sa akon si mga kuya and ate and bunso sa Paglaom Bacolod Eagles Club. Nagapasalamat man kita sa Black Panther Brotherhood Riders Club Incorporated sa La Carlota Chapter kag Bacolod Chapter. And of course, sa San Miguel Corporation, nagapasalamat man kita. Nagapasalamat man kita magka-K5 sa kay Ricardo Cano Guaputan. Kaya nagapasalamat man kita magka-K5 sa iban pa natin ng mga partners ang car sellers, highway cars, muna ato mga sponsors, 90s printing services. Nagapasalamat man kita sa Moa Kwan, sa Negros Power. Thank you so much, Sir Ruel Castro. Kagka sa ato nga mga lechon sponsors, we like to say thank you, Base Lechon, sa manamit nga lechon baboy. Sa kay Mayor Rogelio Raymond Tongson Jr., ang mayor sa Himamaylan City, salamat gid. Sa kay Vice Mayor Romayla Nicor Mangilimutan, ate, Vice Mayor, di ate ni siya mo kay Eagles Club ni si Kwan, member sa Eagles. Si ate Romayla Nicor Mangilimutan, and of course si Mayor Anyeho Nicor, bro, maying hapon, salamat gid sa sponsorship ha. Kay Congressman Jeffrey Ferrer, nagapasalamat man kita sa aton sige mga iban pa nga mga donors, kay mga sponsors naton mga ka-K5. Lawag-lawagon gugid niya si ang Senate President si Senator Sherwin Gatchalian ba nagsuporta gid sa K5. Ang Valya Car Transit Incorporated, salamat. Krishar Taekwondo Training Center, Congressman Albi Benitez, Negros Power, kay Pablo Ascona, sir, salamat. David Andrew Sanson, Mayor Duff Reliquia, salamat gid, Mayor. Mayor Maria Gina Lizares, Mayor, former Congressman Carraps Paduano, and of course, pinalangga ng barangay, Kapitan sa Barangay Granada, Kapitan Nogi Vito. Salamat gid kap, Captain Cliff Palma, ang akon nga primo, Primo Cliff, salamat gid. Sa kay Sir Horace Yap, Captain Febby Ligaspi, kay Gingging Servilio, Mayor Anyo Nicor, Marley 888, Marlene Lamata, salamat gid. Kap Bebeng Noble, kap salamat. Attorney Refrando Diaz, ang pinalangga namon nga Provincial Administrator nga gwapo. Kay Kap J.R. Alcantara, salamat Kap. Board Member Bambi Di Pasukat, salamat. Di ato si nga mga food sponsors na to, ng Chef, si Chef Silis, Gina Seafoods Restaurant, salamat gid. Kay Mayor Matthew Malacon and Vice Mayor Marvin Malacon, salamat gid. Mayor Hilson Tobillara, Mayor Mayet Habillana, kag Mayor Judith Gallego Koya, salamat gid Kuya Mayor Judith Gallego sang Silay. Kada magkagtuko ng magpangayo sang sponsor, naghahatagid. Salamat ha, Kuya Mayor Judith Gallego sang Silay. Amo ni nga klase nga mga mayor yung nga nagasabat sa K5 per me. Mayor Jerry Rojas sang Morsia, Mayor, salamat gid. Last namon nga pag-istoryahan na, datuwas pag-cover naton sang fancy drill. Dire mismo sa may Morsia, salamat gid ha. Sa Tinabuay Festival, nagligad sa Jato. Tininya dasuntuig ang K5 man Japon kwaon ko. Salamat gid Mayor Jerry Rojas ang Morsia. And of course ti ang aton dire nga mga amigo man.

0: Kuya Kenneth, may galing kakaon manok mo. Itlog lang imo, Kuya, okay lang? Salamat man kay KJ Fairmart. And of course, sigugi maglipatan ng nagapangunagid. Ang K5 solid supporters sa mga leaders na nagdugang manhatag sa ilasing mga regalo nga buga sa ato sing mga suki nga mga tag palamari, especially sa mga pigado. Ang highway car, salamat. Bacolod car seller, salamat. Lag sa iban pa nga mga sponsors naton, thank you ma'am Miss Franca Insuli, nagapamati subong. Aras 4:40 tawagan si K5 Shine subong hapon. Kay madamo nga mga balita subong si Ma'am Shine nga ginaprepare para sa aton. Oy grabe kagina ha, nagdagsa ang kwan. Nagdagsa ang ang video gali ipakita kwan ay gali before tawagan si K5 Shine. Ipakita namon. Undi atawagin lang natin si K5 Shine kay dungan kami malantaw. No, tawagan sa kay ipakita namon ang porma ni K5 Shine Lacson, ang iyada nga porma gibla kay K5 Ethan, ang picture yung gibla tob lang nagamuamo na sa o nga daw si kwan siya, daw si Angelina Julicia. Oh, ari si K5 Shine naka standby na pop don ta sa no samtang i-discuss namon kadali ang aton sing anibersaryo. K5 Shine standby ha, i-plastar ko an ID ang video. Okay na ang video. Oh, K5 Shine, maying hapon.
1: May hapon, Sir Rod.
0: Oh, si K5 Shine, huwag pagkasulod si K5 Shine. K5 Shine?
1: Sir Rod?
0: Oh. Ah, pa, yes, Dre? Ara na. Ara na. Ah, na, ako, huwag ko di... Oo, oh, bati. O, oh, huwag ko di galing tumok ang mutator sa nga kung di ka konsolo. Before ta na magkagto sa mga balita ta, igusto ko gid anay i-bombardiyo, o oh, natawag na, i-rampa, bombardiyo ha, i-rampa si Angelina Julie sa K5 News FM Bacolod. Ikaw tuya dapat ang kwan mo, ang ano ni tawag ni, ang pinakabakod nga pormada, nakibot gid kuya si mo porma, bakod gid ya, K5 Shine.
1: So, oh,
0: delegate nadula si kay oh, ara na. Go ahead. Okay na. Batiyon ka na.
1: Siling ko sos
0: Mariose. Aray, pa-play na. Mon, pa-play na kay K5 Ethan. Kay Dungan Dalantaw, kay K5 Shine. Sang aton, sining, ano ni, nga, anniversary nga ginihimo ni Direk, ni K5 Jack, ni Direk, oh. Kaya kaya Shine ka nami sa mga purma mo diyo. Ipang post na dabla mga pictures ta tan. Oh, ara ang aton ng mga pictures. Go ahead ka kaya Shine.
1: Ginpamangkot ko bala ni Berto. Do hindi ko kabalo magsabat
0: na. Uh-huh.
1: Siyempre ang gusto ko tani isabat na nagtingwa man ko nga makapatay tani sa mga zombies mo.
0: Oo.
1: Sa mo to nga.
0: Ari, Ariyo. Gwa, Ariyo grabe. Hindi ka bala makilalaan kag K5 Shine. Gusto kong wala jacket. Kag K5 Ethan ng wala jacket nga nga pormada. Arap lang magkakapot nagamon sa sangya sining nga ano nga ano ni tawag ni nang 9mm. Oh, 9mm ang armas niya tapos may kutsilyo pa. Ah, grabe daw. Ang amyara na sa picture kay K5 Shine, Ethan nga bilog bla nang makita bla pati niya nga mga pormada gid. Ara sa stage bla sa stage, no? I-zoom lang. Go ahead kay K5 Shine. I-discuss anay bisamon, ano ni klase mo porma man?
1: Do kamula na iya makakita, do ako daw gid ko may nakita, do isa lang gid kabilog ang nakita ko.
0: Kadamo wala sa mga pictures. Ara o. Naka sunglasses ka, tapos nakakalo nga. Grabe. Kwan, Angelina Jolie nga style nga. Amo ning, nalantaw ko nga movie. So, unang paborito ko, kabalo ka kay K5 Shine. Mahilig ko maglantaw sang something, ano na gani, si Jones. Ano na gani, lipat ko sa title. Ina, balang, daw mga ano sila, daw archaeologist sila, bala ka K5 Shine.
1: Ano na ba yung gusto ko, Tani?
0: Oo. Kundi may pares na si nga babae, nga nalipat ng gidgubi, kitugod sa kadugay naman nga movie, be.
1: Si Angelina Jolie, ay mo dumaan mo, gid ko na iya sa iya.
0: Ay, grabe. Tiyan mo po, amo ka may tsura, o. Ari! Hindi, si ang kay K5, ara-arang napaplay nato ang mga pictures. Angelina Jolie, inspired galing, eh?

0: muna gani, feeling ko, sa mga pormada niya na, dapat may napatay na siya nga zombies. Galing kay T, kabalo ka naman na gina-attack na siguro sa arthritis yada. Amo oh. Na nga, why did siya may napatay? Bisan isa kabilog ng zombies.
1: Oh, ara izom bala ka gibab ya ita no aro na izom si ka gibab chay na ro ara gina arang nagatakilid ko nan are sige pa dulaan na si gina, ano na yo dulaan na si Troy kag si ano na ara nan grove yo bako do oh kita mo na ara na no sus my goodness ara ang kanamit
0: kita si Naman.
1: Ara, oo.
0: Pero gusto ko man tani, lang nga mag...
1: Nan, medyo antad-antad gamay, be. Medyo balik-balik, i-zoom out, anay balik. Para na makita ang gabi, kaputi-puti sa paa ni Ma'am Shai, no? Oh, tapos ang iya sining purmada, no? Ka-vest siya. Ano i-explain, be? Ano ning kalo mo daw iya ka? Kuan gidya, ranger gidya? Oo. Oh. Tapos may ano ka pa ni, may kutsilyo, jungle knife.
0: Ang jungle knife, siyempre ginhulam ko lang na kay, hindi man kung gusto nga mag-tago-tago, sina kay Budlay na mag-tago-tago.
1: Kanami lang tawon, no? Pero ang ngayon, kakagipab siya, no? Kanami, simulang tawon. Tapos may 9mm ka pang ginakaptol ko, isog po sa ano, grabe. Nami, ah.
0: Ano, Angelina Jolie, mantana galing kay Tipo Tot lang.
1: Hindi man putot mal ano, hindi ko ano, bako do ah. O grabe si Kwano, si... Pero ka, anyway, kagib siya na namian ko sa mga promada. Doon nag-matsyag ko bla, nag-lig, sang-sang Sunday, doon nagbalik ta sa pagkabata, yan o?
0: Para ka naman. Sir Eric ay.
1: Sir Eric, oh, grabe do piyom. Do si Commander Abdullah siya.
0: Siling ko ganito. Magtipon ka mo sa tonga. Siling ko daw hindi na ni Kwanaw. Hindi na ni Wasteland. Do mga pirata.
1: Na walang tawag na si Zairo. Si Zairo, blao. Ito yung nang isa nga nakagdan sang zombie nga nag-turn into zombie man. Pero bak, nagkalagisi yung bayo niya kay gin, ano na, gin ganit sa mga zombie. Oh?
0: Gakaon.
1: Kita mo may dugo pa, oh?
0: Gakaon gani si Zairo. May nakita ko nga, siyempre may itong di sa bayo. Ginasagi ko kahimutan. Kasi huwag ko ka-antipar. Huwag ko antipar. O, bala?
1: Oo.
0: Hindi ko ano nang pagkaon nga ito. Mag-aalalawa sa baba ni... Hindi kasi si Five Shiro. Kaya ginagin ko tanga nila sa make-up na gali. Takilis ang kuhan niya. Kaya muna nang sa sobra niya siguro nga away si zombie. Muna nang nagululuwa. Muna ng itsura niya. Sino din si K5 Marv?
1: Si Adrian niyo. Si Adrian. Si Adrian ang nakabit-bit sa M4. Oh. Ngayon na lang dumatsyag ko doon. Nakadaog sa luto nga gabit-bit sa niya sininga M4. Oh, grabe si Adriano. Next nga picture, be. Ben, next nga picture. Oh, isa jahon tani. Oy, hindi na pasa na nanay. Do si Commander ko na. Pasa na iya. The PO. Pasa na kag i-vibe ba itan. Oh, ibalik ta to mga porma aksa ninyo ah. Hindi lang to yang isa okay daw. Ara na, araw kita mo ning imo. Nami nga pagkuo. Arib lao nang nalaga... Ara... kita on na si Muda? Oh.
0: Gating nga mga porma.
1: O nami, ilang taon ka give up shine? Why mo ni ma... Hindi ta naging save mo ni, this would be a remembrance sa uli. Are si... Oh, grabe Dominic niyo! Portis Dominic, oh!
0: Bakod-bakod.
1: Naka-full battle gear siya, oh! Oh! Ang ginapakita
0: ko nga armas na wala magazine yan ni Dominic.
1: Pero ang aton nga armas iloglahog na niya ha, ng four costume na ni aton niya ha. Yung panghulam ta lang niya. Kay Dominic, kumpleto. May ara siyang helmet, tapos may vest, may ara pa na iyang lights ang iyang suga. Ay, lights iyang suga, lights iyang armas. Lights na suga pa. Tapos ang yasining nga kwan may yara pa yung short firearm sa yasining nga paaho. Kumpleto si Ricardo so. Abi next nga picture lang taon tabi. Oh. Sadyahan ko bi ari na. Amo ning grupo sang kwan. grupo sang si Raymuel, si Adrian, si Chief Friends. Sino ning isa yao? Sino ning may vis- Solomon eh? Solomon? Solomon, no? Bakod man Solomon, no? Naka-ready lang nga habuyan ka na sang, ano ni, sang smoke bala ka give up dyan. May face mask na sa'yo mo. May mask na sa'yo. Grabe, Solomon. Next way. Ang kay Rimwell, ya, espada. Oh, espada, ya, daw si Kwanda, si, ano sa, daw, ano galing ka pelikula, ni, sa mga Korean bala ka give up dyan. May leaks na sa Korea. Oy, grabe si Lori, oh. Puwerte si Lori, may ano siya, daw si Ung, inablang may, tawag na gani, na yun ang movie man, nga something like daw, ano ah, daw Ranger man, kagipev siya, ah, bigagwapa di kay Lori, oh, next B, oh, pakita tayo tanan ah, oh.
0: Kinabi sa ilan, no?
1: Oh, si Troy, oh, si Troy, may leaks batuta, ara, oh. Batuta yaya nga tapos nagkalagisi nang iya sining kwan nga tawag ni jacket ang jacket yan nagkalautod.
2: Alright!
1: Nagkalautod. O kabe guwapo guwapo kay Troy. Next way sino da obe ni replay ka gibayitan oh pakita taniwa ko sa Joe BBB next nga picture hindi lang nayapas na nanay kada ho traidor na sa kwan. Hindi lang ko napapakita sila lang. O si Sir Julius, o daw mercenario, daw anong tawag ni, ng advisor sa UN, Black Agave of Chine. Di, kwan sa ho, daw, ano ni ganing i-flag, o? Nang, ano, ng UK? Great Britain, o. Oh, are you okay? Tapos may radio pa, uki-tuki pa sa, tapos may headset pa sa. Feeling ko, piloto ni Sir Julius. Pilo, may na, oh, kagwapo di kay Sir Julius. Sige, enjoy mo, Sir Julius. Nagbalik kami tanan sa pagkabata. Kay Bab Jan. Next, being a picture, be. Next, be. Oh, sino naman na yan, eh, be? Bowsy Wilson, no? Oh, ang kay Sir Wilson, si The Rock inspired niya sa ako, no? Si, ano bala, Dwayne Johnson. Si The Rock ang iyang inspired, kaso lang natamaan sa kunos buyon, nambal niya. Tapos ang balya pag ito niya daw si Majimbo ko kay may mga quail eggs ko sa liog.
2: Alright!
1: Ay kasadya. Next no? next five etan be no? Arito mga si Kaki bakudan ko ni kay Kaki 5 Martin no? Kay Martin Guapiti bakod niyang purmao. Bakod si Marimarts, oh. Ayan, naka-mask, oh. Bakod. Tapos may espada pa ni siya. Bakod si Guapiti. Oo, bakod. Namiangog siya yung purma niya. Next. Oh, may espada pa si Papang Marts. Next. Hindi tayo magbalita kay Bev Shine. I-flex na lang ni Aton ng mga purma. Akso, ah. Next week, kayo mawadaan ito. Tauras. Next week, kayo Bev Itan. Si Itan, kung makita, da, anong purma ni Itan man? O, oh, si Real Jan, oh, naka-full battle girl man, oh. Tapos, kagwapo di kay VP, oh. Ang yasining armas, oh. Bakod-bakod mo, naka-vest man. Tapos, naka-bakod, ah. Bakod si Real Jan, oh. Kompleto, naka-mask man siya. Next. Wait, oraso. Next, dasiga. Kagipay, Itan. Oh, galaw. Ah, si Itan, kagipay, Shine, no? Kita mo? Kagipay, Shine? Kita mo si Itan? May smiley pang atubangan niyo. Ano ni Mutan man? Daw ano man na, water gun?
0: ano ni
1: Mutan, water gun? Tapos may bandana siya, tapos anong tawag, panyo, tapos may ang kalo niya, ano ni kalo Mutan, may buhok-buhok mo na.
2: Alright!
1: Tapos ang iyang ngatsyan ka bulto, gidi ako.
2: Alright!
1: Anyway, Ma'am Shine, gintawagan talang ka kay gusto ko i-enjoy niyo. May tagaling uras, oh. Salamat ka kay Ma'am Shine. But anyway, before sinagusto, tagaanta ka time sa pagpasalamat sa aton si mga suki, nga ari mga girls na to, no? Si Richelle, si Tintin, kag si GM, oh. Oh, kay Ma'am Shine, kaanta ka time, gamay lang. Go ahead.
0: Thank you, Gid, si Rog. Salamat, Gid, kay pinakalabot kita siyam katuig kabay pa next year. Mas bongga pagidang ang mga attire si Rog.
1: May napinsara naman ko next year kung anong nga ito ni Etar.
0: Thank you very much.
1: Salamat kay Gid Webshine. Mga kakifay, buhay na kita panahon, mabuhay ko na yung commercial. Pagbalik ko, matutok na kita sa mga balita. Salamat sa mga sponsors sa ito na. Magbalik ang programang El Castigador pagkatapos ining pipila ka maimportante ng mga pahanong.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mapagat sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mataas pa lang ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rikas. Epektibo. DTX 500.
5: Madamo pa nga mga health benefits ang aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C. Isa na diri ang prevention nga mabulag ka because of diabetes. Ang diabetic retinopathy ang isa sa mga prevalent causes of blindness bangod sa mataas nga blood sugar levels. Ini ang nagaguba sang magagmay nga mga blood vessels sang aton mata, rason nga nagakadula ang panulukan. Sadly, ang diabetic retinopathy ang irreversible, meaning to say pag na-damage na ang imo mata bangod sang diabetes, hindi na ini mag-ayo pa o magabalik ang maayo nga panulukan. So, ang pinakakampyon ngayon mo on is prevention sang diabetes. Mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Bangod ang DTX 500 ang may charantin nga nagamimik sang function sang insulin gani naganubo ang blood sugar level sa may diabetes kag kun ini nagainom sang DTX 500 kag Mighty C.
6: Hindi lawang Sir JP ang diabetic retinopathy nga problema sa mata ang kaya i-prevent di DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Madamo pa sang problema sa mata nga sarangka mabulag. Pinakakontra sang aton panulukan Sir JP is ining gitawag pagkatigulang or is aging. Once nga nagatigulang na ang cellular Sir GP, nagapigaw na ang function sini, labi na kun permanente exposed sa radiation. Permi bulad init, no? Permi ara cellphone. Kun madumduman nyo ang matigulang sa una, grabe kasipat gid ang ilang mata. 65 years old na, gakuan pa mo? Gatanog pa dagong?
5: Gertino.
6: Ang iba niya, 70, 80, kaya pa. Pero karon 30 years old pa lang, reading glass na.
5: Sinil?
6: Kabalo ka mo kun nga, oxidative stress damage sa imo mata. Sang una, TB lang ang nagahalit sa mata. Nya tudloan pag ita nga kung maglantaw TV dapat distansya.
5: Layo-layo.
6: Oh, subong niya di na madalas distansya kay may computer na, may cellphone na, ti sobra pas TV. So kibot kan lang may glaucoma ka na, may katarak na. So ang pinaka best defense kay nangin lifestyle na nato nimo, may cellphone, may computer.
5: Part sa kabuhi ta.
6: Dapat lifestyle man nato ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C agud masalbar ang panulukan nato. Tigulang ka na, hubin pa imo mata. Amo ang pinaka nami.
3: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay.
7: Happy kanunay.
3: DTX 500.
7: Masaligan.
3: Epektibo.
7: DTX 500.
8: Kung mata ang inyong problema, Sir JP, kag Dr. Ramel, ang ako niya, o kung ang iba niya, ang ilang pagkalalaki.
5: Pagkalalaki.
8: Oo, isa sang mga problema sang mga lalaki subong, amo ang ED o kung erectile dysfunction. Pero, kung naka-DTX sa 500 kita kag Mighty C, no? Sigurado tibsol, tiso kag makusog ang tindog sang puste mo.
6: Daw. Correct, Doc Sam. Inabangod nga ang DTX 500 ang nagatap na sang diabetes. Gani, malikaw kas pagkaguba sang ugat nga nagasupply sang dugo sa imo pagkalaki. Rason nga ini ang nagabaskog kag nagakusog. Before pa nga mangin late ang tanan, subong inom na mo ko na DTX 500 kag Mighty C. Plus Mighty C pagid, nga nagamintin sang elasticity sang imo blood vessels, mas mangin kampiyon ang flow sang dugo sa kinatao. Diba, Sir Kevin?
9: So sa mga kababainhan naman yan, no, nga nag-experience sa mga menstrual pains or kada ano na bala nila,
5: kada regla, pamulanon.
9: Kada bulan o pamulanon nila. So gabatsya gin na sila nga gasakit ang ilang atya, no. Manami gid ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Kay suno sa mga pila ka mga pagtuon ang oxidative stress ang ginatudlo nga rason kung nga nag-abnormal kag nga mas masakit ang imo nga menstrual cycles kada mag-abot siya kada bulan, no? Mga kondisyon like amenorrhea, so amenorrhea may absence of
5: blood
9: of ano ka ng regla, so nakamiss ka isabi ka cycle. Dysmenorrhea is a painful naman nga ano nga
5: menstruation.
9: So ang cellular oxidation ang isa sa mga nagatuga sini, no? So para sa pamulanon nga layo sa sakit kaga regular nga pamulanon sa mga kababaihan, magtumargid sang GKX 500 kag Mighty C adlaw adlaw.
10: My family history ba na kamuusong diabetes?
11: Mag GKX 500 ka.
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag GKX 500 ka na.
10: DTX 500
11: ang may powerful compound
10: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
11: DTX 500
10: garantisado
11: epektibo
10: para mis
11: DTX 500.
12: DTX 500 health alert with Dr. Ramil Uy.
10: DTX 500!
12: Nagatamo na ba na ang kulubot sa imong itsura?
10: Mag-DTX 500 na!
12: Masamihin ka palatian?
10: I-DTX 500 muna!
12: Kung kulang ka sa antioxidant,
10: nagatigulang ka!
12: Mag-DTX 500!
10: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura!
12: DTX 500!
13: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
12: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
3: Mapakal mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
12: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
16: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
12: Mighty C,
3: mababaka sa mga butika.
18: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Sport Biotics, makabulig sa pagtamo.

0: Tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
2: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
1: Energy booster.
3: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
4: Ako galit si John Reda sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagaan ka mag-ana.
5: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
6: Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa dilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw. Ang eye care gold capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift,
12: OT,
13: Breadwinner.
12: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
14: Drink responsibly.
12: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
15: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: Happy!
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi.
3: Mag-usar sang salon pass.
2: May direct edi nga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
3: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
2: May long-lasting relief.
3: Tugtog 8 ka oras.
2: Para sa nagpanalakit nga baka.
3: Liyong kalikot sa salon pass.
1: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: Number one, K News.
5: Welcome back, mga K5, sa palatuntunan nga El Castigador. Diretso na kita sa mga detalye sa mga balita, mga K5. I-check na nga daan si K5 Carla Defensor Longa. Kaming hapon sa kay Jordan Poole, sa kay Bing Selfine Maydagay, Jennifer Gumban Drowa, Kim Arizone Flora, kag kay Maydagay, Bing Selfine, Roslyn Delicanat, Papang June Ramos Lidia William. Oy, belated happy birthday sa kay Papang Erning Poderoso sa may Mutulayan Sundao, kag kay Marie Chris Navarro, kag kay Papang Jojo Eduardo Galuna, nagpamati sa may Barangay Vista Alegre. Angel Belando, nagpamati man. Ara si kag K5 Carla. Hibalaon ta ding balita ni Kaki 5 Carla Defensor Longa ining may kaangot sang masiling naton ang DPWH no o kunang Bacolod City LGU ang nagapakig-angot na sa Department of Public Works and Highways agod nga di managaan solusyon ang reklamo sang pipila kami nga nagalabay dra mismo sa may dalan sa may Barangay Vista Alegre. Kay nagligad permi ko naggalabay mo halin magtrabaho ko pagpakagtuko diri kay magpuli dako galabay subay so, gin repair na naman dra nga dalan ha oh, bigin bungkal na naman dra ang DPWH sang dalan nga i-repair pero may mga reklamo ang taga Vista Alegre kay ang alternatibo nga ruta oh way pa sa una unta sa K5 Red siguro nagabalibol si K5 Carla siguro. Basi nagabalibol siya. Check lang si K5 Red Anay. K5 Ethan. Ay balikan na lang nagkaroon ha. Kaya sinasin ko na gin-repair doon gintagaan alternatibo nga ruta. Dira, actually private lot. Private na din alagyan. Doon naglabay dira bla. Kaso lunangon kag ang mga bata may nagkaladanlog na dira. So nag-eliskwila, nag-akalisikan sang luta. Kag ang mga salakyan da, suno sa informant na ton. Nagasagnyod sa dalan. Kaya siyempre lutak, agyan sa salakyan, tricycle, malaway gimana, ano? Pero sa nasling ko na balikan, tanakaroon dugay ina nga isyo. Check ko naan si K5 Red. Ining isa ka minor di edad nga ginluthang sa dumangan mismo sa Bacolod City Government Center. Luwas na kuno sa kaimtang, ano? May nga balita niya, ano? Ining babae nga ginlutang dira mismo sa may circumferential road tubangan sa NGC. Check tang detalye gikan naman sa kay K5 Red Salgado.
4: K5 News FM Live Report.
5: K5 Red, ibalita mo.
6: Yes, Kevin Brons, maayong hapon sa atin sila yung mga tagpalabati sa programa ng El Castigador. Dari na tanaw na ito ni Kevin Brons, katiguro ti wala pa ni matapos ka mga pagigugma o masiling na ito. Nga ti, ambal ka rin nila, ay nabalang kabudlay, nagliyakon magpili kasang hubin, Kevin Brons.
5: Uy!
6: Kimanti, may ara man sang maluyag, malay ba nga lalaki? Oh! Magaling, Kimanti, inay Kevin Brons, ay gina... klaro man sang upod do sa babae sa interview man ni K5 Michelle
5: uh-huh.
6: Yung tik wala man sila kuno yung relasyon kay manti ang impormasyon nga nakuha man ni K5 Michelle nga ti birthday kuno sila nga adlaw Hunyo 27 sa madungadlaw kang tuyo manamang to sa lalaki na ginubulubanta yara ba ng edad sa masobra 40 anyos nga librihon ining babae yung kilala nga si alias Queen sa iya sining nga kaadlawan kay Kitay Broads.
5: Birthday ka siyang biktima?
6: Oo, ang muna informasyon nga nakuha ta. Pero galing kibanti dito kay Febrot sa investigasyon sa katon si Tingga Kapulisa sa pagpanguna sa officer in charge karon sa Police Station 4 ngayon si Police Lieutenant Rafael Palacios kay Febrot daw wala naghatag sag matuod impormasyon sa natabo ining krimen ng biktima nga si Alice Queen. Natukiban pinaagi sa birth certificate sa isang biktima nga December pa sa gali kay Fevrod siya ba 18 anyos kag hindi niya gali birthday sa tong Sabado ng adlaw. Dito kay Fevrod antes sa tabo ining krimen naging sugat panikuro ni alias Kapid ining ginaupdan sa isang babae ang good libre yun ini siya paniyapon o galing kay Mante kay Fevrod wala lang nila mamutikan nga inigali sila nga dua ang ginsundan sinisuspitsado nga si alias Ace kay Fevrod ting edad sila ni hindi man kuno maglayo sa kay alias Kapid kay Fevrod kag ining biktima nagatrabaho ini siya bilang helper bala sa isa kapuloyan. Amo na impormasyon ka nakuha naton sa kapulisan ni Kevin Rhodes. Siguro, luyag-luyag maniguro si alias Ace bala Kevin Rhodes. Tiliga na maniya si ding edad o galing kemanti nagkuha na kunoy. Doon nagtapos naman ko ang ila sa inyong relasyon kay Fevrods. O galing kay Banti doon may ara, pabala na bilin nila nga pagpalangga, ining lalaki, kay Banti, ikupirma nga anay kahagugma, sinisang babae, ining lalaki. Tinatabu nila kay Fevrods, nagpungko-pungko, ining sila nga duwa sa naghulat nila at sa ati paborito, taman nga inasal nga pa, bala, kay dira nabigay area. Kung makita natin, madamo, dira sa nga promo, bala nga Andy Rice, siguro kanto nila kay Fevrods marawag pa niya po ni Brigon niling babae, Sus Mariusep. Nagpalapit ining suspitsado dira sa duha. Naging kuha ining helmet. Dito nakilalaan ining biktima kay Fevrods o ining suspitsado. Titi na mangkot niya suno ka Sir Palacios na mangkot po kong suspitsado nga amo ni ang ibaylo mo sa akon.
5: Hala?
6: Amo ni ang bago mga amigo.
5: Uh-huh.
6: Nakibot ang duha kay Fevrods kay Banti nagasok-sok sa kono sa bunet then may ara pa sa helmet kaya pag uslo isang helmet nakakas ining bunet kay Fevrods kag dito kambal sa babae wala ka mo niya relasyon di pag ito matundan ginpakita sinisag babae ang iya sininga cellphone o galing kay Fevrods wala ni dinamarte ining si alias Ace kay Fevrods di nagkuha siya sa armas lutang ang una niya ginpalupukan kay Fevrods among lalaki ini si alias Kapida galing kay Banti malas lang wala mag lupok bala kumbaga pa do ang time ni Sir Palacios do nadagdag lang bala nga bala kay Fevrods amo nang yasin nga term pero sa gituon niya ining armas lutang sinisa kay alias Queen Mo naglupok kay Fevrods na igo sang duwa ka beses ini biktima sa iya tininga tsana. Ang gini kay Fevrods, natumba ini sa iya tininga ginapungkuan kay Fevrods. Ang dito na nga nagpalagyo, ini nga suspitsado. Samtang naman niya ining si alias Kapit kay Fevrods, ini kaupad naman sa biktima, siyang nabatian niya nga naglupok kay Armas Luta ang nagpanago, ini sa may dalom sa labesa, ang dalik-dali, ganagpalagyo dito sa likod, iya nga bahin, sinisang maligyaan, sa inasal sa tubangan, iya sa Bacolod City Government Center. Sa informasyon nga nakuha naman kay Fevrods, nakabato na ni Kuno siyang pagpabahog ining biktima gikan iya sa iya sininga ex-boyfriend.
5: Ay!
6: Pinapadalaan siya Kuno si Messenger siyang armas lutang, pinapadalaan siya siyang kwan, picture siyang patalom kay Fevrods. Dito, tinigin na pulbaan man ang biktima. Ugali ka ti sa pinamangkot sa polis naton kung gusto makita bala ining mga pictures bala kay Fevrods. Ugali ka ti ilan sa inyong conversation, ilan mga picture ipadala sini sa iya ang gindilit na ni alias Ace kay Fevrods. So ari pamatihan nato ng bahay sa payag ni Police Lieutenant Rafael Palacio sa ato ni Karun nga OIC sa Police Station 4. Yari.
0: Istorya nga na sagap nga mon, bali naghulatanay sila. Kahit mm-hmm. ang plano manyapon kay Como birthday kuno sang biktim mo.
6: Mm-hmm.
0: So gintret so sa panyapon, abis sa sugba-sugba to. Tapos ginsundan sa sang ex siya.
7: Okay. Pero ang biktima, sir, hindi taga-Bacolo, taga-trabaho lang din.
0: Gatrabaho sa kono sa sulod balay.
7: Mm-hmm.
0: Tapos pero dito sa Lahalin sa Kabangkalan, okay. Dito sa ginsundan sang ex-boyfriend niya.
7: Okay. Kumbaga pa sir, may possibilities ngayon yung suspect taga Kabangkalan man, taga Suros ng probinsya.
0: Posible man nga taga Kabangkalan kaya mo managin ginhambal sang aton nga biktima.
7: Okay. Pro qual, sir, hindi ining ego, sir, pilas sang biktima, sir, sa hindi natag, sir.
0: Ah, puro tanan ig, ang ego, ya, puro tanan sa tiyan.
7: Sa tiyan. Pero qual, sir, prior nga gitiro, biktima, nakapalupok una sa kwan, kay kapit, ining male friend sa biktima, sir.
0: Posible nga ginuna ito ang tiro ang victim then si Kapid kiti na naglagyo si Kapid si alias Kapid sa may likod nga bahin sang kalanan sa may kusina so dito ganit nagiligo sa dingding ang kwan ang pagtiro tapos dito man ang recovery sang aslag sang duwa kaslag mismo.
7: Pero nga, sir, nga wala maigo si alias Kapit, sir.
0: Na-recover sa to sa crime scene na duwa ka dad bullet. But silingon nga why naglupok? Dad bullet, but silingon why naglupok? Tapos ang duwa ka basiyo nga amo na bekar naglupok. Posibilidad nga sa aton gidya victim nag-igo.
5: Oh. Bawmigo ko pagali ang interview mo. Baw si Lieutenant Palacios na niyo. Baw di, regards ko na siya. But anyway, amo ni ang investigasyon sa mga otoridad. But subong ang medical bulletin ng nami na kay Five Red, kaya daw nag-okay na siya. Siya nakatuad, yes, ng, no, nakatuad ng biktima?
6: Actually, Kitten Rods, makuhaan mo sa informasyon sini sa kapulisya na ito. Nagalik dito, limitado lamang. Kaya mag-ulit sa Kitten Rods, ginoperahan eh. Kaya siguro, nagambal mo na doktor, guro ko hindi ng anay.
5: Puhay, anay.
6: Pilipon pa magpuhay ng anay.
5: Pero ang pila siya tiyan lang gino?
6: Kung sa tiyan lang gino, Kitten Rods, kumalag ito ay namang igo. Ang iya siya nga mga atay, bala.
5: Oo.
6: Well, ting tiyan lang gino, Kitten Rods. Pero andra, sa aton sini nga nakuandira, nakuha nga picture. Guwapa, actually, biktima Kitten Rods eh.
5: Ahay.
6: And ting siya pa, ay takabalo ko, nanonay, palaga-plangga, ginigura sa diwa kalalaki. Kaya matig lalaki na nga, mga tiluyag, tungi siya.
5: Pero ang suspect na kwanto, basi kung may ano man, pila ng edad na, 40, sobra na?
6: Oh, mga 40, sobra ba ng estimated ng edad ni Kitten Rods eh. Dira-dira, masina, tingila, ang babae ni, 17 anyos pa lang, Manis-otso pa lang, manibu pa lang sila niya December, Kitten Rods, 17 pa lang.
5: Ati, minor pa yung gali yung bata.
6: Oo, minor ni edad na Kitten Rods.
5: December pa ma-18 mo.
6: Hindi, man, ti, ini siguro, ti, ba siguro na true love, gini bala ang iya, sila niya ex-boyfriend, kag ti, first time, guro nakakita, ati, babae na, nito, kinita, Kitten Rods, so, apo, tiyon, nga babae, tingluya gud siguro tigalay kay base hindi naman gusto guro sang babae kag bayara pa gid siguro ginapangita pag gidga kumaga pa do ka match sa iya sa mga tinipusuhon galing kati wala makuno sa relasyon kay Rod sa iti abuna ang ambar sa aton sini nga kapulisya na nga dapat gid nga kontrolo ng aton sini nga imbusyon ang respetuhon ang balatsagon sa isa ka babae kun hindi kid banti hindi
5: hindi pagpiliton tapos ang laway pa daya kun hindi ang bahay palangga mo tiruhon mi mo ya do hindi naman in check to meaning hindi mo siya palangga. Oo. No. Kaya palangga mo yung tao kay Kipebred, bisa ano pa naginhimo nga sakit. Amo niyo, itindihon, gisa mga tagpalamati nato na. Kung palangga mong isa ka persona, oh, kung palangga, Matiya, tanan ni makahatag ni leksyon, kung nakasala ang isa ka persona nga palangga mo, madumduman mo na yung tao, hindi ang sala iya. Kaya palangga mong tao mo. Di ba? Pero kung hindi mo siya palangga, ang madumduman mo na permi, sala iya lang na kakipaybred. Di ba? That's mag-differentiate ka mo sa pagpalangga. Una, kung sa siling ko na isa-isa hunta, sala niya versus siya. Kung palangga mo siya, o palangga mong person, bisan ano pa na nga sala niya, mambal ginaay, palangga ko sabi mo. Bahala na kung ano pa na nga ginhimo niya, kay palangga ko siya, siya niya pong piliun ko. Pero kung di mo sa palangga, nakasala lang gamay, sulito niyo to. Amunay kay kasala ka, amunay. Meaning, this importante si mo. Ang sala ilang nakita mo, hindi ang kabilugan mo nga o kabugusan mo nga pagkatao kag Kipebred?
6: Tingnan mo gina, kampiyon din ga-advise sa Kipim Rods. At dako din nga pagtulunan man sa atin sila mga tagpalamati sa Kipim Rods. Mas maayo na lang siguro nga hindi Ruben, siguro Kipim Rods, no? Kaya para at least parehas ng paminsaron bala.
8: Pero di depende ako, hindi ko diyan magano. pwede man niya, depende niya sa, ang importante wala sabit, ang importante limpyo, wala sang ano ni tawag ni mga extra baggages and kay chindihanay ka mo amuning ang balkoy permi wala sang sala sa paghigugma wala gid sang sala kay bisan ang ginuo gid ni gambal nga magpinanggaanay ka mo so ang gisamay kasaypanan na da kun ang nabal-a mo na gid nga ang ginhigugma mo hindi na pwede amo ni ang sala pero kun ang pagpalangga mo niya sala palangga lang siya pwede mo man siya mapalangga ya without any ano di ba?
6: Yes, correct. Kaya ang isang madalang kibrans kumadugang na, 20 age doesn't matter.
8: Man. Oo, oh, muna ang boot ko si Lingon. Hindi na pala pag-anab lang.
6: 48 ang edad, tapos sa mabahay din si Otso, pili mo na.
8: Oo, oh, as long as magkapalanggaanay sila, kag nakaitsindihanay sila, kag wala sang sabit, kakifibrad. Amo na importante da. Oo.
6: Oh, yes, correct, kibrans. Sina ko ganyan yung pagtulunan, ti, amula na, ambal ganyan nila, kuhan ko na ah. Magpalanggaan ay kita sa isa kag isa. Kag hindi kit magako amo nang mga kwan gid almost namin kung magako talaga guro kita Rods.
8: Ha? Dili ko bati niya. Sige. Salamat. Lasing ko hindi ko atro makuha pa ko ibang balita. Oh, buyan na nang.
6: Amo rek mo sa atas rek mo. Kamo dulo sa programa ga Elkis kag Store gid dulo sa atas sa Power 3 oh. Ah, tan sila DTX 700 by Pacific gid diri bayo. Aga aton man sila ga DTX BT Soap sa bigko dira kapalit biara sa kalap up body pool kag acting aga wit pag DTX BT Soap. Dating dira ni sulta magin kuti sa artista kapaga to sit ga DTX Coffee Mix nga kakapike na naka detox ka pa. Kapud si Patrolo K5 Martin di Marise pa kuno man sa kita Red Salgado para sa kabu. Klika mo sa Regnos K5 Beast FM.
8: Madawag nga salamat kay Kipay Red Salgado si Mising Kabalita. Masubo lang nabi galing kiti amunay mo. That's why may mga tao nga muna sometimes obsessed sila katama sa ila si nga mga partners. Hindi sila ka move on la. Nga para sa ila is na kwansa na napierdi sila. O that's why nga nagpangnakit na lang sila pero hindi ni pagpalangga. Obsession ng inyo. Okay, kung palangga mo yung tao, tugutan mong tao nga kung sa din siya nalipay, suportahan mo. Kaya palangga mo siya mo. Palangga mo, pasakitan mo yung muya. It's not love. Or it's about, kung ano siya, nang obsessed ka na katama. Higtan mo siya. Ikaw niya karoon ng malipay siya. Why nalipay? Alas 5:26, check na nabi ang iban pang mga balita. Gika naman sa kay Kaki 5 Wilson Villian na grabing sinyas ni Kaki 5 itanda. Do ikaw man ata ng mga mamo na mong sinyastan. Kaki 5 Wilson, please stand by.
9: K5 News FM Live Report.
8: Kaki 5 Wilson, ibalita mo.
10: Kaki 5 Rocks, ginpadulungan aton ang punong barangay sa Barangay Granada, no, ako tini sa nagluntad nga rumble sa tunga sa basketball tournament no sa barangay so na istorya na to personally si Kapa Armando Vito kasi nag-viral kiki sa Rose like ko kabalo kung sa diin ang halin ang video sa pag-viral sini about sa kinagamo sa
8: damo nagpinasa pasab sa nako gingin pasahan ako gi nagpost
10: nagibot ka di kasi Rose nag-viral
8: naglabot actually ang video mga 500,000 views na mo. Oh, 500,000 views sa tong video ko. Oh.
10: Basta ko yan dito sa inyo halin. Sa ko sa live to ka nang viral.
8: Oh. Di akon gito ya. Akon gito kay ako tong nalantaw nila mo.
10: Oh.
8: Di akon na akon gito ya akon kaya kay akon magid man todo. Oh. Akon gito. Oh. Pero ti ang ato niya. It's not about nga ipakahuyaan mo kay may una nga pakahuya na iya ang tawag na kun mahuyaan ka kay hindi tuod ti ato yung natabo gid ya galing kiti out of Dela Cadesa siyempre palangga ko man ang Barangay Granada silingkot i-delete ko na lang ah
10: Sige, Five Bros, sa mga hindi na asis klaro dito sa barangay. Nabalikap dito, ay ginalinan lang si Nisang kinagamo kay Five Bros, kaya tako-tako, kainis ako para sa tangog insidente. At ginalinan lang kay Five Bros, duwa kabilog ka player. So, nasikuhan ang isang ka-player kay Five Bros, kaya ining nasikuhan ang player, nagpatulong ang iya sining amay sa tunga sang court kay duma kapila ta ka beses nga nasikuhan ang iya sining bata mo siguro sa pagkaamay niya kwaon niya tani iya nga bata sa sulod sang court. Pero na misinterpret sa pila ka mga supporters kay Kipper Cross kaya na sumalom ang mga audience kan dito na nagsugot ang Rambo lagi intra ng audience o intra ng inikanan ang team, ang basketball team mga grupo sang tagsa-tagsa kay Burmado ang mga players gililintra naman that's why kadako nga klase sa kinagamo so ginasikyat ako ano bala ang plano sa barangay ang actors kay Five Rods ginpatawag sila no sininga hapon i-check pa lang kay Kapito kung so, ang initial ng istoryana na mag-Kay Five Rods ang sanction nga ipahatag sinin sa mga involbado ng mga players i-ban sila sa pila ka mga sporting events ang Barangay Granada kay Five Rods so hindi sila totally ka makampa kasi makita naman nga there is no tapo kasi sa Gross na kasi mo manatani ang purpose no for ikamar atiri pagkapyanay sa mga kaharampa sa sport kasi sa Gross po tiwai ina ma labot karon sa natapo ng incident kasi sa Gross actually may pulis man to may tanod man to ugaling lang kasi nagdinab lang kasi sa Gross kung pilato kabilog makita man sa video na persigi sa katamusamo sa ilan
8: sa ang nagareport ka kagi Five Gross so nagpamati ang si brother ko amigo ko gini, one of my very good friend, coach ni sa sang LCC, sa basketball kagi Five Wilson, di siyempre bilang basketball enthusiast nga daan niya, galantaw kapamati sa El Castigador, si Coach Rimel Militante. Nagpamati, subong coach, Richie, no, salamat gid si imo sa pagpamati. Ati amo ni kagi Five Wilson, importante na istoryahan, kagtagaan sanksyon, amo na importante mo, if may problema nga nag-occur, hindi pagpabayaan. Ihistoryahan, right? Anamian kung sige nimo ni Kapitan Nugi Vito, nga ginpa cool down danay. Hindi mo na yung ma-resolve. At that time, binalbalanay, ipatawag mo sa hindi. Mamaoy panaslaya, may ara pa sa agresyon mo. Ara pa sila sa punto, nga nila sininga emotion, perti pa kataas. So, ang pinaka namin, ang ginhimo sa barangay kapitan, Kapitan Nugi Vito, agin pa cool down niya. That's why nga subong yung hapon ginset to talk about sa sanctions and at the same time, hindi ni masulit tanan kay Hambalyagani, ang barangay Granada, ang gakasikat niya tungod sa mga talento sa taga Granada. O, kapila yeah. Kami mag-champion niya Grand Slam kay Five Wilson sa Mascara. Ang barangay mismo nagdaog na sa leadership ni Kapitan Nugi Vito. Oo.
10: Good governance kita ng Rovga champion man ang barangay Granada nang why isolated case man gani ini ko nikabig no ni
8: and wala actually kung lang taon ta sa barangay ha sa barangay though hindi digid man niya uncontrollable ni Bay kung gisa bisa ano mo ya kahigpit bisan libo-libo ka mga pulis na kay Five Wilson hindi mo gani mapunggan tong nagtiro kay Trumpo di ba tutuod lang napunggan to how nga nagsulod sa gakaon sa may lobby nito hotel sa White House to gintiro sa ga hindi mo na kay may mga tao gidya nga mga kurto utok kaglagtok kurto utok lang nga dasig mapikon di kung dasig ka na mapikon, di kaya mag-intra sa musina. Kay given na niya, basta basketball, may masikuhan, may gakalabuka, ganyan yung kilay, kusong nas basketball ya. Kay siyempre, di mo man, kakaiguan ka, ang movement sa piyak, mabungguanay ka mo, pagbalikid mo, bunggo ka na sa ulo niya, kundi gisi, doon mo na wala kang ipabos, hindi mo na yung maibitar. Hindi mo, kung gusto kang hindi ka masakitan, kaya hindi ka masikuhan, ha? Hampang ka kwan, hampang ka chess. Oh, utok. Ha?
10: Ay, hindi kay Five Bros sa mga maanog yung nag-iapon niya.
8: Ang mga hampak man, ano? Mga hampak pon.
10: Iyara ko lang kita, ligat yung hampang sila siya sa salapay lang, pilas man.
8: At ano nami, hampang biyaw nga hindi ka masakitan?
10: Ha?
8: Anong hampang bingin? Ha? Amadunlan ka pa niya ka. Pero kidding aside, ini nga mga bagay bisan actually may mga pulis sa dako, may mga barangay tanod. Skipper Miko de Galabay. Damo gina da iya, may pulis na taga Station 5, usay may taga HPG pa na da nga naga standby nga naga bulig sang seguridad sa mga taga Barangay Granada. Kag ang tanod nga daan sang Barangay Granada is the awardee man, mga bakod man. Pero sa siling ko na kun may kurto utok nang isak bilog. May maluntad gina. But ang importante dere is ang resolusyon ni kapitan. Ano to liwat ang resolusyon, sanction kay Kipay Wilson?
10: No, iban kay Fibrods ang player doon sa mga sporting events sang Barangay Granada. Kasi check doon ang Kipay Wilson sa balbo sa isa ka dahog na lubi, hindi kin malikawan nga may buang hindi na isa.
8: Tiyan mo na gani, buang ang lubi ang tapos kung sa humay pa may pasi.
10: May pasi. So at least sana amin ato man si kapitan nga dito kwan gid sa barangay at tuno po sige obra nila ang best ang gabi ito patawag ang kurot hindi gid mahusay gid ito hindi malikawan sa sports for importante nga si barangay nag take action sa right away sa ining incident sa Kikipel Road.
8: Amo na importante da may ginaktuhan la tapos gintagaan sanksyon, which is very good kay hindi ta gusto nga masulit ini sa iban pa nga mga barangay. Barangay Tangob check, Barangay Granada check, we don't want to check man sa iban nga mga barangay, no? Okay lang nga kita ang ginasakit kay Kipay Wilson, hindi lang iban. Nainab lang okay lang nga ikaw ang gina disregard, no? Sa isa ka barangay, okay lang niya ba mabaton talang na naton niya. Hindi lang nga sila i-disregard ta. Di ba? Ano mo, amo man?
10: Amo man. Ikaw, Ross, ano ko na lang, sunod ko na lang, no, kay Pika Kina, kinapatulungan man natin na imaning na barangay, no, sa punta man ini. Sa barangay Vista Negre, kasi may isang na-present ang nag-post sa mga sininga bata or yung nag-blue sininga.
8: Oo.
10: Nga mapadulong na tayo sa eskulahan.
8: Oo.
10: Oh. Ano man yung sistema, kay Ross, nga nakatanlog man ang ilan, sinikinasakyan, kay Ross, sa alternative o contemporary nga talang sa barangay nga ginaayo sa isang privado nga kuan nga kampo kasi nagainulan nga dagiti Fibros basta ang talang kag tunango kay nakatadlok
8: nga tingala ko lang nga bagulan nila ginukay na da nga tigululan na tapos abri pa klase sang ano bla sang summer do may lagi tandog da.
10: Kay Fibros may explanation si kapitan.
8: Sige pa Mati, anta para may tsindihan tabi.
10: Ang explanation ni Kapitan Kipel Ross, mas nami ikatani kasi siya gusto niya ikatani. Kaya pila man ang mga road project na tinubrang sana kita, I mean, ano bala, inip, di ba? Galing lang kaya ang problema sa ni Kipel Ross kay Bohaw, in release ang Department of Budget and Management, ang budget sa kwan, sinilang ginapulan ng Kipel Ross. That's why, the after sa release ang budget, matibing pa nga daan Kipel Ross. That's why nga napi-on niya siya sa ulan, so wala sang kuan si barangay wa isang jurisdiction dira si barangay kay was mandated na kag makakuha na sang construction company immediately kay Fibros.
8: Tiway na question, actually na notice ko na sa mga government projects. Once gani nga mag-approve na nga okay nang budget, dasig niyang sugod. Pero dugay matapos. Notice ko gid niya. Basta may proyekto, no? Basta may budget na, ura-urada, pabiding, dason na bungkal diri, bungkal dito, kagbayaan. Balikon, hindi na mobra kay gainulan, tapos may complaint to sa barangay, hindi pwede maagyan, di, nga, stop kami anay. Damo na bla. Pero ako okay gida kay di namion ng dalan. I don't know, basikon lapadan pa na da, nga pwede pa malapad-lapadan. Kay ti ang Vista Alegre masikat na niya ju galuna nga dan niya bakod niya klase barangay gawada.
10: Para pa sa ni Sario ga puli nang kitaan.
8: Awi ko kabalo nga da sa gli puli. Abi ko gayud man silingan na.
10: Basta na gan sa dapat. Pero ako po sinasang na dalan si Sir Gross may tubra in ang street light na siya. Kwando nga upod man so masanag man in ang area. So medyo challenging lang kasi hindi nila maubra kasi sa roads nga straight anay kay Amal Kapitan, this is basic Kapitan na may mga salawayo man sa pila ka mga motor dira sa Vista Alegre nga skin one way na masugata gityapon. So that's why nga ginsira na lang kada ubra na lang ang alternative para tayo yun ang ubra kasi sa roads.
8: Pero kudos sa nagpa sinundaduta ang ginagyanaw?
10: wala ta na gina, no problem ni Kapitan Private, ina ka duta.
8: Basi kay Kapitan man na duta, damo dan si Kapitan Lindy Dillion duta, ya? As in, hero, dan si Kapda Lindy da, ya? Diba, anyway, ako yan nagasaludar ko na sa duta, ako tagiyas ang duta, nga nagpagamit anay as alternative route to sang yan. Mga taga Visa Alegre, ako saludo kiko sino man ang tagiya, salut kiko sa inyo ah. At least ah, muni dapat hindi dalok, hindi kaya dalok sa propiedad mo nga nakita mo nga kinanglanon, ipagamit kiti agyan malang na kakipabuson way manay sa mga kwanda, di bla?
10: Yes, kay Febros, kag actually kagina after sa to sa natabo pala, pag-abot na akong dito, ginatapan, ano ganit, tawag siya na kay Febros.
8: Ginagrader, ano, ginbuldos, o, tapos gimutangan sang dakal-dakal da, or volcanic soil, or tawag na, boulders?
10: Ginagrader nila, kay Febros, kag imutangan po na nila volcanic, kay Febros,
8: wow. Sa to
10: bato, na sa Euro, para hindi naman mag-ano pala, mag-itadlog, kaya kasi, ara ng project, kaya alangan mo na ikaw, kinakapang-filtig na to. So, 130 days ang kinatag na, ano,
8: 3 months? At 4 months? 3, 6, 9, 12, 4 months?
10: More or less 4 months kay Fagol.
8: So, nag-start subong, ati, isip na guro, July, August, September, October. Ha?
10: December 14, Fagol Stone nakabutang eh, sa, ano, sa...
8: Tindi eh! Nagsugod na sila bungkal. Mukay dapat pagsugod niya bungkal, sugod na yun yung time niya. Di ba?
10: Siguro kasi sa Sambal, yun na ni Cap, ito estimated na malang kay December 14 na muna na pinaka-last date.
8: Hindi sa 4 months eh. July subong mo. August, September, October, November. Oh, dapat November. Hindi ko mag-December, 5 months eh.
10: Gani kay Fabros, pinaka-ano na ako baga pinaka-punta, pero ang minimum, hindi dapat 120 days matapos na. Hindi ko maglapaw na siya kay Fabros sa December 14, pag ito super delayed na ginaya ng budget. Ako naman ang patayan na, kasi maglapaw pag ito kay Fabros, kadulutan.
8: Hindi mo na bulubantayan na ito na nga to niya.

0: 0.6 kilometers. Ti buy luhi bla oh naku kontraktor be. Butyugan mo na kag G5 Wilson. Tapos na dayon mo.
1: Ang kontra lamang si Mickey Ferguson kayo, dalan is ulan mo. Kung man may kapon na magpayo yun na umayo man siya po, dahil sigma lang kung na matapos ang inangadalan. Kundi, at least, kay papano, ara,
0: hindi ka na niya kay, hindi ka na niya kay, hambal ka kay Pabuson nga nagnami, chimpo, kay tigulula na niya.
1: Nagsugod na siya, inulan kay Pabuson, pwede kita pwede. Imposible, kahula, kung talang kay Pabuson, sabay pa may mayo, pati nga, ano ba siya, inayo man ka dala sa ning para hapos sa mga gabis na alegre kay sa sa ini nga project. So kay amo na siguro na kay sa goal sa ato sa ning update no kita sa patrol nga gradual sa inyo sa kalwa sa Mighty C. Dito ba kay Vitex sa bare report nato sa patrol si Kay Vincent Coralde, ini naman si Kay Wilson Villana para sa kampiyon sa balita, serbisyo publiko kag kalinga sa Negros Kay 5 News sa Trial.
2: Kay 5 News FM live report.
0: Madamo gid nga salamat kay Kipab Wilson Villana. This time check naton si Kay 5 Michelle Patinyo. Oh, diri naman ta sa balita ni Kay 5 Michelle sa Provincial Capitol. Nagpamati subong si JGM Salvador, Julie Hinovia Lumugdang, si Maria May Antonio Gabilino, si Mamila Perez sa sitio Matamilok, Barangay Isyo Banwas ang Kawayan, Ana Rosa Villanueva. Nagpamati man si Yan Wong Lee, no? Nagpamati Yan Wong Lee, si Melinda Gayuba. Nagpamati man si Marian Olvido, Sal Olvido, Jasmine Olvido. Kay K5 Michelle.
2: K5 News FM live report.
0: Kumustang hampang? I balita mo. Daog perde.
3: Dumadunlan ko. Ano na ni? Tatlo na ni kay K5 Rod sa tabla.
0: Ah, sino sa bungampang?
3: Ang Green Vipers kagang Black Python.
0: Sino Banse?
3: Gawalis-walis. Okay, Pebbles ka nagaslagas.
0: Kita? O kung kita, kita yung nalaot?
4: Oho.
3: Nalaotan pa ka kay Pebbles. Actually, nagkwani, nag-ulo o Banse ka kay Pebbles ang aton nga team.
0: Oho.
3: Tapos galagas man sila.
0: Kung magdaog ang aton team, ibalita mo. Kung maperde team tayo, hindi magbalita. Oh!
3: Layo pa.
0: Ha?
3: Set na nika kay Pebrod, tabla sa first and second set.
0: Oh, 1-1. Bali, 1-1 na ang one set apiece. Oh. Ati, kwa na deciding set na?
3: Yes.
0: Pilang score? Kay gusto ko may baluan, pilang score?
3: Ika, pagwa ko to, ara sa 9-9.
0: Uy, tay.
3: Ang score.
0: Oh, pero yeah, daog ka na. Maperde ng kontra.
3: Maperde na rin ang kontra kay Kay Pebrod. Anyway, katuto sa itong balita, inimiangot si Kay Pebrod, no, sa nakita ang crater glow dira sa may vulkan Canlaon kagabi o tinaliktan nga gabi rather kay Kay Pebrod.
0: So,
3: si ini nagtugas ang kakugmat, no, sa mga residente dito malapit sa vulkan. But si ang aton nga Fibok na nagpahayag na if sige-sige pagit, no, ang ginapakita ng aktibidad sa vulkan Canlaon, posible sa K5 Rods nga ipasaka ang alert level sa atong vulkan Canlaon. As of the moment,
0: pero ano itong nakita nila nga nagasigasiga? Ano, lava to? Or ano man?
3: Yes, amo na siya ka K5 Rods. Ang gagawa, kira ba lang kalayo.
0: Kalayo?
3: Sa crater sa vulkan. Yes, kay K5 Rods. But as of the latest update, no, from our Feebox, padayon nga pag-monitor nila sa K5 Rods, subong adlaw, actually kagabi, last 12, ginasigi, panigyapon lang tao, kaginamonitor, no, sa aton nga science research analyst dira sa may Feebox Canlaon, Volcano Observatory sa may La Carlota City, wala na liwat na kitaan kay K5 Rods, no, thank God, kumbaga, na wala na crater glow, o kung banaag sa baba sa vulkan Canlaon. So meaning to say, kay K5 Rods, daw hindi na makakalugmat ang ginapakita ng aktibidad sa vulkan Canlaon.
0: Ay, salamat.
3: Subong adlaw, tinaligan nga last 12 ang gabi, panila monitoring eh. Ang pinaka-latest diri is around 4:30 sa kagahon. So normal na tanan ang activity ni Vulcan Canlaon kay K4 Rods. But then again, hindi magpakampante sa gihapon ng aton nga Feebox, ang team sa aton Feebox, no, kay padayon ang ilang pag-monitor diri kay K4 Rods. Agad to nga makahatag man sila gina yun, no, sa updated nga details details as to ano na ang aktibidad sang vulkan kanlaon ka K5 Road. So as of the moment, ara sa gihapon sa alert level 2, meaning

0: Cusig, inadumilian ang magpalapit no sa ilan sa bulkan, that's around the 4-kilometer danger zone kay Cape Fevrot. So, oh, di magulo alikmat ng sa gihapon, hindi magpakampante, amo ina ang...
1: Kag ang kwan pag hindi, ang pagba, ang pagbutyog, balak mo di, gainaso, to sa nagligad, nagabinuga to abo, may posibilidad nga ti malahar naman na, bit-bito naman na sang tubig, paydalom. So ulo aligmat na mga ano, mga pumuluyo o residente sa especially nga naga tindog ila balay sa kilid sang kasubaanda or alagyan sang lahar kay Cape 5 Michelle.
0: Yes, especially sa may biak na bato kay Cape 5 Road sa mugining masami no nga nagakatamaan sining pagbutyog no sang lahar, especially kung mag inulan kagdi magbugas ang abo si Kanlaon kay Cape Fevrot. Ang aton nga record man as of the volcanic earthquake kay Cape Fevrot, pumalin last 12 to gabi, tubtob last 8 subo nga aga, naka-record sa na no ang tibok sa BNP-5 sa mga volcanic earthquakes dito sa Kanlaon kay Cape Fevrot.
1: Oh, sige. Salamat kay Cape Michelle. Bulig na to. Tag-agid ha. Hindi ka mag-report sa akong buwas kung maperdita. Diga, lapit ka na sa gym?
0: Ayari ko sa gwa.
1: Di sulod na ibilang taon tabi. I-report na ang katatabo sa gym. Subong kay gusto ko mabalaan. Sulod na naya. Huwag naman ta panahon. No? Igaanta ka 5 minutes. Ha? Go, ha? Sulod na naya. Lili, ah. Lili, ah. Oh, lang taon ta, mga K5. Huwag tagaling video, no? May, basi may mga clips da. Oh. Oh, sino subong? Oh. Sino subong da, Bansi?
0: Ang kontras.
1: Ah?
0: Yes, sa isa na itong team, kay Cape Fevrot.
1: Oh, mangkota, Dabi. Oh.
0: Are.
1: Mangkota, sino si Reljan, Arada? Si Reljan, B?
0: Nag-akwan sa, naga, ano ni, nag-commentator sa
1: Cape Fevrot. So, pilang score sa Green Vipers, ba?
0: Green Vipers, yes, sa isa, kay Cape Fevrot.
1: Ang kontra?
0: Ang Black Python, off. Buhay pang bola, outside.
1: Outside sang 22. Gwa na lang da. Out na.
0: Pero kasi dali ka serve si ma'am.
1: Oh, tawag si dong ko ni ka ni commentator da.
0: Oh. Si Dana. For naman sang contract.
1: Ne. Sige. Tapuson na lang ni score, pilang score?
0: 23. Yes, sa East.
1: Uy.
0: Pola ni IG. Oh, Ma'am Joanne. Si Tita Gantanaw. Oh.
1: Oh. Oh. Ops na tayo.
0: Naka-sport ha.
1: Ayo.
0: Yes, si Chris.
1: Oh, lapit na. Tapusan na lang na. Mamati kami si Mo. Kagi pa, Bethan, may kada mga video ang iban. Check na ba?
2: Right.
1: Oh. Oh. Do si Doc na to galaw, gaw. Anyway, mga kaki 5, nagkapanigayon kami subong sa amon sing Rayo Sport Fest, mini Sport Fest diri sa Rayo Gym. Sige, ah. Salamat kay Kiva Michelle. Salamat. Get extra ka na lang da.
0: Salita ka kay Kiva Bro. Ika't relive no sa Rayo Gym. Sa nagpagayon na ito nga Sports Fest. Mini Sports Fest ng Rayo Circus Companies. Nagkinagulong naman sa atong sa kanwan sa V3 Bayo. Ako naman si K5 Michelle Patino. Para sa kampiyon mo na sa Rayo Publico. Pagkalingawan sa Negros.
3: K5 News FM. Live report.
1: Amo niya kasadya sang amon sining company ang K5 News FM sa pagpanguna sang amon sining CEO and President ka K5 Doc Ramil Uy, which is gahatag gidya tiempo sa iya sing mga empleyado to enjoy tiyamakon maging patidugan kami gym. Oh, pwede ka muna ka basketball, badminton, volleyball. And at the same time, sa mga gusto na nga may pa-gym pagid ya, like si Kuya Kenneth Uy, may gym pagid kami sa babaw. nga gusto ka dami magpaniwang, no? Gusto ka dami magpabutang abs. Ting, ang amo ni absolute mo yun na lang ni.
2: Alright!
1: Kaya mo niya, and every Sunday, mayari kami di alis your time, nga pwede kami ka jigging-jagging, dira, walking-walking. Amo niya ang K5, mga ka-K5, no? So, saludo, gi kami sa amo si Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Way tagaling panahon, no? Salamat, gid. Sa tanan nga nagupod sa itong pagpangalagad, Bing Selfin, may dagay. Nga Merlin Dagayoba, nagayumyum, nagkakadlaw, gid, no? Kag si Frank J. Pluhinog. Mayung hapon sa kay Noli Dandoy, kag Nestor Dandoy. Bernard Centurion Tabino, si James Bornales, nagpamati man. Sa ngala naman sa bugos nga puwersa sa K5 News FM, bakulong sa musing Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, ka K5 Ethan, kagka K5 Kuya Kenneth Uy. Ako naman si ka K5 Rods Palma para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3, Payo, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo.
4: Ako si Gabriel, nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Payo with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Payo. Ang D3, yung may VCO, yung may D3.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor San Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sabi ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Sige, sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigin ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, babaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Kala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapalang

0: anumang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
4: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na. G-Fiber!

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpa Globe G-Fiber Prepaid na.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
1: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kang likod sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras sa K5 News FM, lasay sa uno sang gabi.
6: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.

0: Mayong gabi siya dahil sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalig na ang D3 Bayo Evening Newscast subong ang Martes sa Hunyo 30 to 2026. Magkita kita live sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island, kag mabatian man sa 101.5 MHz sa inyong mga radyo. Sa mga headlines nga ginadulong sa inyo sang MyTC, ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, Escalante National High School nagpatigayon sang alternative delivery mode matapos ang shooting threat. Sa balita national, mandatory bag inspection ginatun-an na sang DepEd. Sa balita international, wildfires gin-report sa pungsod Croatia tungod sa tuman kainit nga panahon. Sa balita sports, Pinoy gold medalist sa Indonesia Under-18 Open Championship. Kag sa ato naman balita entertainment, Vanessa Wu sang F4 liwat nga nagpakasal. Lasay sa tres.
1: Ulat panahon.
0: Sa aton nga ulat panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.
2: Develop sa isa ka tropical depression ng low pressure area at isar nga nakatapok na ini sa Visayas. Sulo sa pag-asa ang LPA ang ulihin nakita sa kadagatan sa Kapsanggasan, Marinduque. Ang LPA kagang southwest monsoon ako nabagat ang nagdala sa mga pag-alom kagpag-ulan sa Metro Manila, Visayas, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa kag Bicol Region. Apektado naman sa nabagat ang Zamboanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, South Cotabato, Sarangani, Davao Occidental, Davao del Sur, kag Davao Oriental, kag amo ining nagatuga sa mga lapta-lapta nga mga pagulan kag pagpanginag. Ang mga nabili naman nga bahin sang Luzon kag Mindanao ang apektado naman sa mga localized thunderstorms nga magdala sa mga lapta-lapta nga mga pagulan kag pagpanginag. Diri sa Negros Occidental, ginalauman ang paggalom subong nga gabi tubtob sa kagaon bangod sa epekto sang LPA. Temperatura ang yara sa 25 degrees Celsius sa kagaon, kag 30 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, din sa K5, Dominic Gabriel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.

0: Lasay 5, kag sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, nagpatigayon sang alternative delivery mode ang Escalante National High School subo nga Martes, Hunyo 30, matapos na natabo nga shooting threat. Sa interviews ang K5 News FM Sagay kay Principal 4 Jesus Tabilino, naghatag lamang sila sa activity sheets sa mga estudyante. Sunod kay Tabilino, pag-ahulaton lamang sa mga estudyante ang anonsyo kung saan mabalik ang face-to-face classes sa mga eskwelahan o kung saan nasambit ng eskwelahan. Sa karoon, nagapadayon ang investigasyon sa kapulisan, may angot sa pagpamahog. Samtang ginpahayag ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya, nga i-release na sa masunod ng mga inadlaw ang prefix sa Bacolod 6100 hotline. Sa subong ang last 4 digits pa lamang sang hotline ang ginpagwa. Tinutuyo ni Mayor Gasataya ang makahatag sa marasig na serbisyo sa mga Bacolod noon. Sunod kay Gasataya, may designated persons nga magasabat sa tagsa ka mga pamangkot sa mga residente. Sa iban pa nga balita lokal, ginbulgar ni Police Lieutenant Wilson Aguilar, Deputy Chief of Police sa Bacolod City Police Station 9, nga biktima sa bullying ang suspect sa pagpangbuno sa 14 anyos nga grade 8 student sa guwasang isa ka eskwelahan sa syudad. Sunod kay Lieutenant Aguilar, may record man sa kapulisan ang biktima. Lunes ang hapon, Hunyo 29, ginbuno sa 12 anyos nga grade 7 student ang 14 anyos nga biktima. Nakaangkon sa pila sa kilid kagkamot ang biktima nga tugas ang pagpangbuno. Wala naman natumod kung ano nga patalon ang gingamit sa krimen. Sa karon nagapalayon na sa pagbaayo ang biktima samtang ginadala naman sang tiya o kung gindala naman sang tiya ang suspect ang ukon sang suspect ang iya hinablos sa mga otoridad. Lasay 7 sa dugang pang mga balita lokal. G-Hive official na nga ginbuksan sa Barangay Mansilingan. May kampiyon nga balita si ka K5 Carla Defensor Longa.
1: Opisyal na nga ginbuksan ang G-Hive sa Barangay Mansilingan, siyudad sa Bacolod sang Lunes, Hunyo 29. Nagpanguna sa pagbuka sa mo si Mayor Greg Gasataya kaupad ang pila ka mga individual nga yara sa creative industry. Ang nasambit niya habang para sa graphic artists, designers, animators, game developers, fashion designers, kag micro, small and medium enterprises. Ining balita na dulong sa yung Sangbidiax 500 Mighty C kag D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening News, casting ni si K5 Garda Defensor para sa kampiyong yung balita. Servisyo publiko kag Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
0: Samtang 26 anyos nga dalaga, dakop sa ginpatigayon nga drug buy bust operation sa Kabankalan. Sa 68,000 pesos nga balos ng shabu na kumpiska. May kampiyon nga balita si ka K5 Aubrey Suspenye.
2: Dakop sa ginpatigayon nga drug buy bust operation, ang isa ka 26 anyos nga dalaga sa Barili Street, Barangay 9, Kabankalan City, las 5:56 ang hapon, Hunyo 29. Ginkilala ang nadakpan kay alias Zai, residente sang Coloso Street, Barangay 6, Kabankalan. Nakuha siya pag ginako pang 11 kahit sealed transparent plastic sachet sang ginapatian shabu, lagip na ang buy bust item na kabugat sang 10 gramos kag may balor sang 68,000 pesos. Dugang pa, nakuha man sa iyang isa ka improvised glass tutor, cash nga masobra 800 kag iban pa nga mga non-drug evidences. Ang nirakpan ang yara na sa custody sang kapulisan kag magapa nga tubang sang kaso nga paglapas sa RA 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5 Aubrey Suspenye para sa kampinyon nga balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Samtang kapin 4.7 million pesos ng balor ng ginapatihan iligal nga droga na kumpeskar sang PRONIR sa sulod sang isa ka semana. May kampiyon nga balita si ka K5 Michelle Patiño.
3: Yara sa kapin 695.87 grams ang ginapatihan shabu ang nakumpiskar sa Police Regional Office Negros Island Region kon Pro NIR kagini ang may kabugusan nga balor sang 4,731,916 nga ginpatigayon sa nagkalainlain nga anti-illegal drug operations humalin Hunyo 22 tupto 28/2026. Base sa weekly accomplishment report sa Pro NIR, 41 ka mga anti-illegal drug operations ang ginpatigayon nga nagresulta sa pagkadakop sang 40 47 tanan ka mga suspitsado. Sa bahay naman sa anti-illegal gambling, 29 ka-operations ang ginlunsar nga nagresulta naman sa pagkadakop sang 49 ka mga persona kag pagkakumpiskar sang 7,746 nga kwarta. Sa kampanya naman batok sa mga wanted persons, 97 ka wanted persons ang nadakpan, lakip na ang 22 ka most wanted persons. Nagpatigayon man ang PRO-NIR sang 18 ka operasyon batok sa loose firearms kung sa diin 7 ka armas ang nakumpiskar kag 13 ka armas ang voluntaryo nga gin-surrender. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa kaalwan sang Mighty Sea. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Sa size 11 kag sa katapusan nga balita lokal, menor de edad nga babayi nga ginluthang sa atubang sang BCGC. Ginsundan sang suspetsado antes ginhimo ang krimen. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
4: Ginsundan sang suspetsado ang biktima nga menor de edad nga gigkilala nga si alias Queen gikan sa terminal sang bus antes ini ginluthang sa isa ka kalan-an sa tubangan sa Bacolod City Government Center kun BCGC sa dong Hunyo 27 Sabado nga adlaw alas 11 sang gabi. Ginsiling ni Police Lieutenant Rafael Palacios, officer in charge sa Police Station 4, nga anay kahagugma sa biktimang suspitsado nga gikilala nga si alias Ace. Iya sininakilalaan bangod ginkuha sa suspitsado ang iya ginasuksok na helmet sa ngini ang nagpalapit sa iya kag namangkot kung bago niya nga amigo ang iyang kaupod. Suno pa sa kay Palacios, ginakaangkon sa duha kapila sa Chansey Queen matapos ini nga ginutang apang ang kaupod sining lalaki nga tuyo maglibre sa panyapon sa biktima nga si alias Kapid ang nakapanago sa idalom sa lamesa kag nakapalagyo.
5: Bali naghulatanay sila kay te ang plano manyapon kay komo birthday kuno sang biktima. So gintret so sa panyapon na bisa sa sugba-sugba to. Tapos ginsundan sa sang ex siya.
4: Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Bacolod sa kay alias Kapid, nagtinguha nga ipakita sa biktimang cellphone sa suspitsado bilang proheba nga wala sila sa relasyon sa kaupod nga lalaki apang wala ininamati kag ginpalupokan sa armasultang ang babayi. Para sa D3 Bio Evening Newscast, nalis ka K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Lasays 12.
6: Balitang National.
7: Balitang National.
6: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
0: Sa mga detalye na sa aton mga balita national, ginatuna na sa Department of Education o CONDEPED nga himuon bilang mandatory ang pagpatigayon sa bag inspection sa mga bulutuan sa Pilipinas. Ginpalayag ni DepEd Assistant Secretary Roger Masapol nga ginapatigayon na sadto ang bag inspection apang sa random basis lamang. Bangod sa natabo nga shooting incident sa Tacloban City, posible nga mangin mandatory na ang ginapatigayon nga inspeksyon. Aminado si Masapol nga mangin isa kadako nga pagpanghangkat ang pagpatigayon sa inspeksyon sa mga bulutuan nga may madamo sang populasyon. Agon mapalasig ang ipatigayon nga inspeksyon, isa sa mga ginatunan sang DepEd among pagdugang sa mga entry kag exit lane sa mga gates sang eskwelahan. Samtang ginpasakaan sang kaso kriminal ang isa ka 15 anyos nga estudyante matapos nga malakpan ini nga nagadala sang armas lutang sa sulod sang Paris ukon a Paris School of Arts and Trade sa Manua sang Paris sa Cagayan. Sa pahayag ni Apari Police Chief Police Major Juniel Perez ubong nga Martes, Hunyo 30 nadakpan ang estudyante sa nagligan nga semana kag ila na nga pasakaan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 ukon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang minor de edad. Yara subong sa kustodiya sa Department of Social Welfare and Development o kung DSWD ang suspect nga isa ka grade 10 nga estudyante. Nakuha sa iya ang isa ka kalibre 38 nga revolver. Payag pa ni Perez, napulot lang sang suspect ang armas nga ginhulog sa dalan apang imbis nga isungka ini sa mga otoridad, ginlubong niya ini ka ginpulot liwat sang magpadulong na siya sa eskwelahan. Dugang pa ni Perez, naga-experyensya sang bullying ang suspect apang wala sang may nakita ang indikasyon ng mga kapulisan nga may plano mangit siya nga manakit sa mga kaupod niya nga estudyante. Magluwa sa armas lutang, din report man sang kapulisan nga isa pa ka estudyante ang nadakpan man nga nagadala sang patalom sang ukon gininspeksyon ang ilang mga bag kasunod sa nagluntad nga ginamo sang nagluntad nga Biyernes. Sa iban pa nga balita, national, naglabot sa linibo ka mga rallyista ang nagtipon sa EDSA Martes ng adlaw Hunyo 30, agud manawagan sang transparency kag accountability sa gobyerno. Base sa reports ng Philippine National Police o PNP, last 7 pa lamang sang aga naglabot na sa 7,000 ang karamoon sa mga nagupod sa rally nga nagtipon sa EDSA People Power Monument. Naapektuhan ang dalagan sang trapiko bangod sa nagdagsa ng mga pumuluyo sa lugar. Base sa impormasyon nga nakuha sa mga otoridad, mga katapos ang reliyon nga Iglesia ni Cristo ang nag-upod sa emergency rally. Nagpagawa na sang statement ang INC upon Iglesia ni Cristo nga nagapamatok sila sa pagpasaka sang kaso bato kay Senator Rodante Marcoleta. Ginpalag ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. nga ginamonitor na sa mga otoridad ang emergency rally nga ginapatigayon sa mga religious groups. Nasays Jesse Saiz sa katapusan nga balita national, nasamaran ang tatlo ka mga pulis sa ginpatigayon nga protesta sini nga adlaw Martes sa Hunyo 30. Sunod sa Philippine National Police, may apat ka mga demonstrasyon nga ginpatigayon sa Metro Manila sa dinagtipon ang makatapos ang Iglesia ni Cristo. Lasdias ang ukon sang aga, nagsaka na sa 10,850 ang kalamuon sa mga protesters nga nagtipon sa apat ka mga venue. Gindeploy naman ang 5,936 ka mga personal o kung personnel sa Philippine National Police o PNP para sa seguridad samtang ginapatigayon ang protesta. Sunod sa PNP, may naaresto nga duha ka mga persona sa nagluntad ng komosyon kag tatlo o kung tatlo naman ka mga pulis ang nasamaran sa insidente. Lasays, Jesse Shete.
6: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
0: Sa Balita International, ginpaidalom na sa red alert status ang National Weather Service ang pungsod Croatia, ang pila nila ka mga rehiyon. Lakip na ang syudad sang Zagreb, Split kag Dubrovnik bangod sa mga nagaluntad nga wildfires bangod sa katuman ka init nga panahon. Madumduman nga pila ka mga lugar sa Europe ang naga-experyensya subong sang heatwave. Sunod sa report sa isla sang Visa Okon Adriatic Sea, may 55 kilometro southwest ang syudad sang Split. Dinosena ka mga bombero ang ilan naging deploy agud nga matap na ang wildfire sa isla kag ginasuportahan na sila sang apat ka mga firefighting aircraft. Parayon pa nga ginahibalo sa mga otoridad kung pila ang ginpilin nga okon nga halit sang kalayo. Sunod naman sa report, nagtaas ang 70% ang mga kasong okon kaso sang wildfire sa pungsod kag 5,000 ka hektarya na sa kagulangan ang gintupo. Magluwas sa Croatia ang ilan naman ng mga kaingod nga pungsod ang kabahin sang Balkans, lakip na diri ang Serbia kag Albania, ang nag-report man sa mga wildfires kag tuman kataas nga temperatura. Una nga nagsugod ang heatwave sa rehiyon sang Hunyo 20, kag pila ka malugar ang naka-experience naman sa kagulangan sa supply sang kuryente bangod sa nagtaas nga demand sa mga konsumidor kung sa diin kalabanan ang halos wala na ginapatay ang ilang mga aircon kag electric fan. Lasays, Jesse Ocho.
6: Balitang sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
0: Sa balita sports, Pinoy gold medalist sa Indonesia Under-18 Open Championships. May update si K5, Marv Aranwez.
7: Napauli ni Kenard Tollins ang Pilipinas ang gold medal sa Indonesia Under-18 Open Championships 2026. Ini ang pinakaunang gold medal sang Solterito sa international competition. Naka-record si Tollins ang oras nga 6:07.81 kasunod sang record niya nga 6:04.96 sa 2000 meters steeplechase sa ICTSI Philippine Athletics Championships. Magbalik na si Tollins sa Pilipinas kundi in plano sini nga maangkon ang medalya sa 800 meters. Para sa balitang sports nga gadulong sang Klinika D3 Bio, DTX 500, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag DTX Beauty Soap na.
0: Kag para naman sa aton balita entertainment, Vanes Wu sang F4, liwat nga nagpakasal. May kampiyon nga chika si K5 Ivy Cordova.
8: Ginanunsyo sang Taiwanese-American singer nga si Vanes Wu sa iya nga Instagram post nga nagpakasal na liwat ini. Apang wala pa niya ginhingadlan kung sino ang iya nga ginpakaslan. Si Wu ang miyembro sang boy band nga F4 nga una nga nakilala sang tuig 2001 sa teleserye nga Meteor Garden. Antes pa man sang anunsyo, wala ginpahayag ni Wu sa publiko ang iya nga relasyon. Una nga ginkasal si Wu sa Singaporean entrepreneur nga si Arisa Chiu sang 2013 at tugtog 2018. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500 MyTC kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ininsika K5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Kapila ni Saihan ka K5 Itan magpakasal, no? Bagay, kahit kung may madula nga lain or kung hindi na sila abi, pwede naman sila kabay. Tiyari, ang balika kay 5 Ethan, hulat-hulat lang. Basta na all! By the way, mga ka-K5, nagapalayon sa Bungadlaw, ang day 2 sa mini sports fest sa K5 News FM Bacolod, kag ukon sa K5 News FM, kag Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, diri sa may, ano tawag ni? Sa may RYU Gym. Sa dyan din sila sa buong, ah. So may tatlo ka games ginapatigayon. May ara kita sang badminton, may ano pa? Volleyball, kag may basketball. Amo lang ang partner ko wala di subong kay atuto siya subong gahampa. Ginabawi niya ko ng mga kapirdihan nila kagapon. Anyway, di friendly game lang ni siya, friendship game. Diri mo na makita ang sportsmanship sa mga ka-K5 nyo. Mga hindi lang sagad sa pagbalita, sagad man sa sports. Di ba ka-K5 Itan? Anong imo ya nga ano? Anong imo nga sports? Wala ka guro may ginintrahan ay. Alam niyo mga ka-K5 sa viewing cheerleader ka. Anong galing na bilong ka-K5 Itan? Sa cheering squad. Alam mo mga ka-K5, tigin na promote na ton diri ang healthy nga lifestyle. Hindi lang kita permi sedentary, wala nga itong lifestyle. Kasi syempre kung nagka-opisina ka, permi pong ko. So nag-create si Doc Ramel sang sports para nga puro pabalhas mo nang iyang mga empleyado. Magluwas sa ikayang lawas yung mental health sa mga employees. Eh, di bala? Sir James Bornales, grabe gining lantaw mo kagina sa live namon sa badminton. Mayong gabi kay Ma'am Bings Delphine, kay Willia Condada, sino pa gini? Kay Kim Arizona Flora, kay Jordan Poole, sino pa gina di? Kay Talia Corpus, mayong hapon sa inyo tanan. Hambal ni Sir James ka K5 Itan, palumba lang kuno kaon ng sa imo. Ay, nako. Anyway, mga ka-K5. Sagad niya si Itan ga-exercise na niya siya ka-K5, Gems. So, hindi nga pampang ng mga ang mini-sports fest ng K5 News FM. One week ni siya until Friday. So, mabalaan niyo na di kung sino mga nagdalao. Pero ko lang ba, puro pabalhas lang muni nga mo diri mga ka-K5. Namigid nga makapuro pabalhas. Kay ti, syempre, ang ibang na, sige na lang pong ko. Or kay ka-K5 Itan. Ano na lang di sa technical, sige na lang pong ko. K5 Gems, daog ka mo ka ina. Yes, daog kami. O, di ba? Salamat sa partner ko, K5 Rhea Ostan. O, diba? Winner! Kaya sa imo, varsity sang badminton. Grabe. Anyway, mga K5, salamat gid sa pag-upod sa akon sa buong hapon. Buwas naman. Lain na lang makaupod nyo sa buong Anchor Month for Larga Vista kay nakalive ang original nga anchor si K5 Julius Mariveles. Mga ka-K5, amuya itong dalag ko ng mga balita sa mga Martes, Hunyo 30, 2026. Bantayan buwas nga daw ang panibagong edisyon sa D3 Bio Evening Newscast. Magasunod na ang Larga Vista program kaupod si ka-K5 Elmer Baldo sa pangalan sang bugos nga pwersa sa numero 1 nga istasyon sa Bacolod, sa pangalan sang regular nga kaupod ko diri ka K5 Rods Palma, akong inyong nangin tagbalita, ako si ka K5 Jean Shatita. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: K5 News FM.

kakaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editure. Ramo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Max 4 Biotics.
7: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Number 1.5 K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marimbiles. Larga Vista!
8: Mayong gabi naman sa aton sini nga mga ka-K5, base matingala ka mo, lain nga tingog ang mabatian nyo sa sini nga oras diri sa Larga Vista program. Ako ang temporaryo nga nagatalos sa inyo paborito nga anchorman sa kay ka-K5 Julius Marimbiles. Ako naman si ka-K5 Elmer Obaldo.
0: Larga Vista.
8: Sa aton nga pagpangalagad subong nga gabi, pila sa mga isyu ang aton sini nga pagatalakayon. Isa diri, amo ining masami naton mabatian sa radyo, masami naton mabatian nga kampanya sang gobyerno, ining kampanya kontra RSSI. ano ining RSSI? Nga ang gobyerno daw naalarmagid bangod sang presensya sini sa mga kaumhan diri sa probinsya sang Negros Occidental. We have an update about RSSI ilabi na sa local campaign dito sa siyudad sang Cadiz. Ikadua, hambalan taman subong nga gabi ang preparasyon sang siyudad sang Bacolod kontra sa lain na naman nga halit. Ining ginatawag nga African Swine Fever or Swine Flu. Ining hilanap nga nagatapik sa mga kababuyan nga nagahalit kag nagapatay kag madamo na sang mga piggery farm nga napiktuhan sining African Swine Flu. Amo ini ang isa sa mga bagay nga aton nga pagatalakayon subong nga gabi. And magluwas ini subong nga gabi, istoryan taman ng parti sa kamusta naihan sila? Ini nyo pagkamustahon? Atong C3 bala? Atong Citizen Council nga nag-iimbestigar sang ginaligar ng mga flood control projects diri sa probinsya sang Negros Occidental kag sa siyudad sang Bacolod. Ano na diin na ni sila? Ano natunaw na? Damo bala sang nabatian kong istorya? Damo sang nabatian kong mga painuino nga nagapamangkot? Kun ari pa ni, kun buhi pa ang C3. You know what, mga kabyanan? Ang meaning gali sang INC is Iglesia No to Corruption. INC, Iglesia No to Corruption. Amo ini ang kampanya karon nga ginaduso sang Iglesia ni Cristo Church. Sining adlaw nagpatigan sila sang ila sining rally dito sa People Power Monument sa EDSA. Kag medyo mainit ang pagsugalaway, ang pagatubangay sa mga rallyista kag sang mga otoridad. Bangod ang kapulisan naga-mintinar sang ila panindugan that the rally had no permit. Wala sang permiso, therefore illegal. Te ang panindugan naman sang simbahan, sang Iglesia ni Cristo Church, they have a constitutional right to peaceful assembly. Peacefully nag-assemble sila, wala man sila sang may ginsupak na pagsulundan o kunlay. And talakayon taman ining alarming story, ining pagpati naton nga ang aton kabataan ipadala naton sa eskwelahan, and the moment that they will step in side the campus, ara na sila sa campus. Pwede na naton sila bayaan because of the belief that the school campus is a safe haven, is a safe place para sa aton kabataan. Lately, hindi lamang diri sa Bacolod, kundi sa bugos nga Pilipinas. Nagtugas ang alarma ang isa ka shooting incident, mass shooting case, nga natabo dito sa Tacloban, kag ini ang nagsanga sa mga kontrobersya, kag nagsanga sa madamo man nga mga threats versus students in several campuses all over the country. Diri sa Bacolod, kahapon nga adlaw may kaso man sang isa ka grade 8 student nga ginbuno sang isa ka grade 7 pupil. Kag amo ini karon ang ginatutukan sa aton mga awtoridad. And therefore, himbaloon naton, how prepared is the Department of Education in addressing this problem? Ready ba lang DepEd? May panghanda ba sila? Ara ba lang okay na ang ilas ini nga mga security measures? Ang safety and precaution sa mga kabataan while they are inside the school campus? Ibaloon natin ina. Subong nga gabi. Pila ini sa mga bagay ngaton pagatalakayon subong nga gabi sa gihapon sa palatuntunan Larga Vista. Unahon naton sa pag-check, abe, ibaloon naton kung ready na ang first naton nga ma-interview subong nga gabi ining preparasyon sa ASF. Ang ASF gali, isa ka sahi sang pamalatian sa baboy nga hindi kuno makaapikto sa health sang tao. However, ini nga sahi sang virus kung makatapik ini sa lawas o bayo sang tao, ini nga virus magatiner and possibly kung may exposure siya ang ina nga tao sa iban pa nga mga kababuyan, ina nga virus matapik sa mga baboy. Ang punto sini, ang tao nagagwa nga mo ang carrier. Hindi iya baboy ang nagpalapta sining African swine fever. Tawo ang nagpalapta sini. Tawo ang nagpalaton sini. Tawo ang nagpasaylo-saylo sini nga balatian sa baboy. Nga nagresulta sang madamo nga problema. Joining us over the phone is Councilor Jude Tadeo Saison sang siyudad sang Bacolod, isa man ka piggery owner sadto. Ibaloon naton kung nano ang dalagan karon sang sining African swine fever diri sa siyudad sang Bacolod, kag nano ang preparasyon sang siyudad. Councilor, mayong gabi.
9: Yes, mayong dapigit, Mayor, sa atong tagbalamati, mayong dapigit, no?
8: Uh-huh.
9: Well, so far, may report.

0: dam na mag-practice gid sa ginatawag naton biosecurity, no.
1: Mm-hmm.
0: Anong biosecurity? Tiyuon gid nila nga mga gagwa sulod sa ila tangkal na disinfect gid. Bisan sila mismo nga mga tag-iha ma-disinfect gid sila sa ilang mga tiil, especially kung magsulod sila sa ilang mga baboy, no. Kaya mga iba nila nga mga kasapatan i-stricto gid nila nga hindi man makasulot like mga ito nila na hindi magalalakat, no. Kaya ang ito career man ako maglakat.
1: Mm-hmm.
0: So okay, kaya ti mga ang tiil ya kung lapak ito sa pihak bing nga lugar nga may ESF madalaya da sa imong lugar.
1: Mm-hmm.
0: No? Kung magalipot siya, ano ang preparasyon sa siyudad? So may executive order na si mayor nga gin-issue nga masira na kita sa aton border dito sa siyudad. Hopefully, siguro, by within this week, ma-implementar ta na.
1: Uh-huh.
0: Actually, ang talisay nag-implementar na gani. No, sa kagina, nabatian ko, nag-implementation na sila. Kita, siguro, within this week, maka-implement naman kita. Anong matapu sina na kung may baboy,
1: Anong matabo sini Councilor about silingon mabutang naman kita sa mga border checkpoints?
0: Yes, mabutang kita border checkpoints. No, gina finalize na lang ang personnel.
1: Mm-hmm.
0: Kag ang mga lugar kung din kita magbutang, no.
1: Okay.
0: Ma-assist man sa aton ang PNP, no, ang pulis naton. So, once magdara na hindi nakasulod ang apoy basta-basta sa siyudad.
1: Okay.
0: Number one, kung buhi ang baboy, dapat may certification halin sa ginhalinan, especially sa veterinaryo sa sina nga banwa.
1: Mm-hmm.
0: Nga safe ang baboy.
1: Okay.
0: So, kung naihaw na ang karni ang magasulot, dapat halin sa AA nga slaughterhouse ginihaw.
1: Mm-hmm.
0: Kung hindi sa AA nga slaughterhouse ginihaw, hindi tagid sila mapasulot, no? So what we will be doing, siguro hindi makita mag-confiscate, ibalik lang sa ginhalinan nila.
1: I see. Okay. So bali, ang butsilingon, kung may aras ang tao nga i-travel niya ang baboy niya, nga buhi, dapat may certification siya from the veterinary nga safe ang baboy niya. Kung mag-travel naman siya nga ang dala niya karne, dapat may aras certificate nga ina nga baboy ginihaw sang triple A nga slaughterhouse?
0: Double A.
1: Okay. Oo.
0: So kung ang iya nga slaughterhouse na ginihawan, single A lang, hindi pwede i-travel.
1: Ah, okay.
0: So, ang mga maka-travel ka lang within the province kung double A ka.
1: Uh-huh. However, may nakita akong problema sa aton, Councilor. We are not technologically equipped sa sining problema. Kaya iti, ang aton nga mga samples ang baboy ginapadala paya sa region mo?
0: Actually, may ara. Ang aton diri subong sa Bacolod, may ara kita makita.
1: Ah, okay.
0: No, ang problema lang kay wala kita test kit, no? Nag-order pa kita test kit.
1: Mm-hmm.
0: No? Pero may makina kita. So, pwede kita what we call this, ka-testing. I think ang province may ara naman. Mm-hmm. Ano namin ko da... hindi sa region, hindi sa province, I think, na kinapadala, no?
1: Ah, okay. Uh-huh.
0: Sa protocol, no?
1: Uh-huh.
0: Basta muna siya. Ready na ta, may ara na ta. Galing ang, like I said, ang sa Bacolod, wala ang test kit.
1: Mm-hmm.
0: So, ma-order pa ta test kit.
1: Mm-hmm.
0: So, pero ara na yung makina ta. Ara na yung ang machine at kung to determine whether ASF mm-hmm. na sa community.
1: Na-decide na ni Mayor Greg Gasataya kung sino ano nga grupo, sino nga mga tao ang magaman sa ato sining nga mga border checkpoints?
0: Well, ang mga tao ini nga connected with sa slaughterhouse naton nga department. No?
1: Okay.
0: Sila ang may expertise dira mo, sila ang nakabalo sila. They will be assisted by the people sa mga tao naton sa City Agri.
1: Mm-hmm.
0: Kaya at least may mga know-how man na sila. And ang iban pagid naton man nga mga personnel.
1: Uh-huh.
0: Tapos malang na-train dito. Biswan malang na, lantawon malang nila. Pagsulod ng ihaw, automatic mangayo certification. Kung wala, balik.
1: Uh-huh.
0: Pagsulod ng buhi, mangayo man certification. Kung wala, mm-hmm. balik.
1: Is there any move nga may move ba lang nga ibawal ang backyard hog racing?
0: may ano
1: siling ko may desisyon o may plano bala nga ipa-ibawal na iban na

0: ang hog raising sa backyard?
1: Well, wala pa man, no? So far, ti amo pa man lang itong tunabaton report ng sa may aligis, no? Mm-hmm. So, sige lang yan. Basta way lang para sa akon niya. Sa akong level, why a problema kung wala pa lang cases, no?
0: Mm-hmm.
1: Kung may cases, ambi example, atong napatay, ambi hitlo, atong napatay sa aligis, kung mag-positive to sa ating, ma-reduce lang ta daw 3 kilometers.
0: Okay.
1: Baboy sa dira ng lugar.
0: Ang para, within 3 kilometers radius, pat yun ang mga baboy?
1: Hindi lang ako sure sa radius, no? Pero daw 500 to 3 kilometers, no? Kaya nagliwat naman ina mo ang pataang palisi dira.
0: Mm-hmm.
1: Pamat yun na ito nga. Kaya hindi, paano na siya mo susceptible na na siya.
0: Ay, tibisan wala siya nagbalatian, pat yun good.
1: Ati kay unless nga matesta siya. Mm-hmm. Kung matesta siya, kung magabot ng test kit, itesta siya, kung negative, ipaugatan ng nanay.
0: Mm-hmm.
1: Pero the chances are, nga ba, malata na siya. Tungod sa, number one, laban na itong backyard, open man lang ang ilang mga tangkal. Ang ispis, gasulod na, gatuka.
0: Mm-hmm.
1: No? Ispis, paglapak niya na iya sa
0: carrier man.
1: Carrier naman na siya.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Isa yung loyal man ito spiyak.
0: Mm-hmm.
1: So to be sure, no, amo na siyang mga patakara na ito. Pero so far, wala pa man positive yun sa sitwa.
0: Pero ang pamangkot diri,
1: ang
0: pamangkot diri, ano kadako sang epekto sini sa local economy kung maapektuhan kag masirado na ang maban na ang backyard racing sa mga baboy?
1: Well, actually, why man ta tuyo yung iba ng backyard, no? Unless na mag-positive ang area.
0: Mm-hmm.
1: Kung mag-negative man lang yung area, sige sila daya sa ilang backyard.
0: Okay.
1: What ang problema si Limer, kaya ang Bacolod City is the number one consumer.
0: Mm.
1: You know? Kita ang manukaon. Ang dako ng manukaon ng syudad sa Bacolod.
0: Mm-hmm.
1: So, tanan-tanan nga ginaprodukto di sa bilog na probinsya, halos kasalig ini sa Bacolod nga konsumo.
0: Mm-hmm.
1: So kung para sa mga kung nag-ban na ang may mga banning na diri sa Southern Negros, so hindi na nakasulod din sa syudad.
0: Oh.
1: So mga problema ng ekonomi, ang economic activity sa especially sa baboy dito sa mga lugar na ina.
0: Mm-hmm.
1: Hindi na ma-absorb sa local market gurong ila production, hindi na nila complete ka.
0: Now,
1: so amo na siyang mga halik da.
0: Just in case nga may ara gid man abi nga nagpositive, no? Sa diri ang sa kaso sa alihis. Anong matabo sina ang baboy? Hindi na safe kaunon?
1: Ang baboy okay, safe na siya kaunon, hindi na siya maka tuga halit sa tao.
0: Mhm.
1: No, galing kay ang tao nga makakaon sang may ASF, magiging career naman siya.
0: Mm.
1: So kung mangigi, dahil siya sa higad, career na siya sa ASF.
0: Buot silingon, so, ang virus hindi mapatay sa bisan ginluto na?
1: Hindi, no? In fact, ang una na itong atake sa ASF diri sa Negros sa Bacolod sa nagigad itong tinuig, ang suspitso sa ito, dito tunghalin sa damo.
0: Mm-hmm.
1: So, hindi siya mapatay sa luto, pero hindi siya makahalit sa tao. Ha?
0: Mm-hmm.
1: I would like to emphasize, no, ipakwantagin lang sa atong tagpam, sa atong listeners, but hindi siya makahalit sa tao.
0: Uh-huh.
1: So, wala yung problema. Galing kay makalaton siya sa baboy.
0: Mm-hmm. Ang buot silingon,
1: kumalat na ng baboy, patay.
0: Ang buot silingon, wala sang problema ang tawo, kay ang lawas ang tawo, hindi iya susceptible, hindi malatnan sang sining virus nga ginatawag African Swine Fever. However,
1: yes,
0: ang tawo nga makakaon sina, ini nga virus masaylo sa lawas niya. Ina nga virus, kung ma-expose siya sa mga kababuyan, posible nga maglaton sa mga baboy.
1: Yes, so puwede posible makaihi iya or ang iyang
0: sa personal experience mo? Counselor, sa personal experience mo, na nung epekto sang ASF sa baboy?
1: At ipatay ko dyan na yan, Mere. Mapatay ko dyan ang baboy.
0: Ay, abi ko, anay, hilanaton lang na siya kaga.
1: Hilanaton siya una-una, pero mapatay ko dyan. Mm. Hindi ko dyan yung pawan, why bulong mo?
0: Mm-hmm.
1: Why kita bulong, kwan, number one, why asa subong, why gani, vaccine.
0: Mm-hmm.
1: No? So, hindi mo, wala treatment. Mapatay ko dyan.
0: Mm.
1: So, ang isa sang ginaproteksyonan ta di mer balukati ang aton na pumuluyo man nga sa good baboy iti syempre masakit man man blood daw ka sa baboy mo nga daw mapatay na hindi mo pa mapuslan.
0: Mm-hmm.
1: So ang gina-avoid ta di ya inang ginatawag naton nga mga hingataw iyaw ba.
0: Oo. Ay ti para mapuslan so, eh.
1: Mm-hmm. Ha?
0: Siko para mapuslan kag makabawi-bawi ka man sa gasto mo kundi ihawon mo na lang kung naginahilanat ihawon mo na lang.
1: Hindi, pero te, makita mo naman na, no, ang lahat na nasa ASF, ang iyan ang mga internal organs, bleeding na siya.
0: Hmm.
1: No, kung sa kwan pag internal bleeding na siya, te, ang ako niya sa experience ko sa nagligat, kay gababoy man pa sa nagligat, medyo malangsa na siya.
0: Hmm. No? Okay.
1: So, may langsa sa gamay. So, kung ma-it-it ka sa panabor, masaburan, ako niya experience,
0: mm-hmm.
1: So, masaburan mo gitang iyang daw pagkalansa.
0: Ah, buot si Lingon, sang napatyan ka sang baboy, sang una, sang nagapigiri ka, gintistingan niyo ihaw, nasaburan mo gid ang langsa.
1: Ah, yes. Oo. Oh, mm-hmm. Totoo na. Oo,
0: amo nag-iyaw so, kagali ah.
1: Ang oh. Isa pagita na, na kina-avoid ta, siyempre, ang hingagaw, ng double dead na black.
0: Oo.
1: Ilang patay na, iamon pa doon pa sa ilasaon. Isa man din na gina-avoid ta. Kahit eh, kung sabi ang syudad sa Bacolod, subong bantog na taas slow food capital.
0: Mm.
1: In fact, next year mag-host kita sa worldwide na slow food festival.
0: Mm-hmm.
1: Kaysa nagbigat, mag-host kita yung Asia Pacific pa lang to.
0: Mm-hmm.
1: So next year, hopefully, kung madayon sa July, we will be hosting the world slow food na.
0: Mm-hmm.
1: No? So, ikalawa ay man ang atong mga bisita, di nga nagabisita sa atong taon sa double dead. Ito. Base pala ang experience, mambal pala sila nga kalawa ay man to sa ilang nga deserve sa atong mga baboy, nga pala ang saman to man.
0: Mm-hmm. Counselor,
1: so, we are trying to avoid that.
0: Oh. Okay. Ang pamangkot ko, Ari, ining African swine fever is comparable to do aratay sa manok?
1: Hindi lang ko sure kung anong aratay kay wai kuya kakita sa aratay ka manok kay wai kuya ka manok meron.
0: Uh-huh.
1: Pero te, pwede siya ng virus ni siya at wai, as I said, wala ni siya vaccine.
0: Mm-hmm.
1: May ginahambal sila yung hot cholera na masakit man sa baboy nga daw similar
0: mm-hmm.
1: to ASF ang iyang simptoma. Pero ang hot cholera ya may vaccine na iya.
0: Mm-hmm. Okay. Mm-hmm.
1: Gina-vaccinate.
0: Ang buot sa lingon daw, curable. Oo.
1: Ang chances are, hindi na na siya hag cholera, kundi ASF.
0: Okay. So, ang siyudad sa Bacolod, ready na subong. Ang pamangkot na lang, when are we going to launch the massive campaign nga gina-expect natin to safeguard sa pumuluyo man sa Bacolod eh?
1: Well, tiginaplastar na kaging na, I think, no, to nagiging naman tuliwat ang mayor's office. Hopefully, before Friday, siguro, in place na tatangan.
0: Mm-hmm.
1: Para, most especially, ang atong Puerto Petri, no?
0: Mm-hmm.
1: Which is Bredco and Banago.
0: Mm-hmm.
1: Kaya, I think, may positive man, may ASF positive man subong si Iloilo.
0: Aha. Uh-huh.
1: Sa Panay, mm-hmm. no? Sa province of Iloilo. So, kay Basik Baladiri man panukson.
0: Mm-hmm.
1: No? So, kay ang airport niya, under the jurisdiction of the province,
0: mm-hmm.
1: kay nga ito niyang duwan sa puerto, nga itong balantayan din. No?
0: Mm-hmm.
1: So, hopefully, by siguro, hindi nga week in place na talaga.
0: O, hindi ba si travel nila, halin sa Iloilo, Lusot, Nilas, Pulupandan?
1: Iyan na naka-province man, no? Provincial na kwan na Pulupandan.
0: Ang ato niya concern diri lang sa Bacolod.
1: ang ato niya din lang tayo sa Bacolod. Pero kung palot nila sa Pulupandan, yung kasudlo nila sa Bacolod, hopefully, mabanggaan ta sa border ta. Kaya may mga border checkpoints.
0: Okay. Ayaw mong malanang delikado mo kay man. Di siyempre kung white ang nagakonsumo sa Iloilo kay nag-avoid sila, isailo na nila sa ibang nga lugar?
1: Ah, yes, ako ginang matabo, no? Kasi may mga biyahidor, ginang ginatawag, meron mo. No? So, mga baboy na daw medyo matamat na luya, kag-i-suicide sang tag-iya, chances are, biyahin nila na sa lugar na damo ang demand sa baboy, Bacolod City.
0: Okay.
1: Kundi rin sa aton. So, ako nang ina-avoid tagid, no? That's why, although ay pang border ta, gina-preparar pang border ng checkpoints. Ato niya nga slaughterhouse yan, yung pata na to na nahambala na yan sa atong veterinaryan, nagsako na yan lipot sa atong task force patagoy para sa check-up sa mga i-out sa sulat.
0: I see. And with that, Councilor Thady Saison, salamat gid for your time.
1: Yes, salamat man mer sa imo listeners, my friends.
0: Nabatian bago gilabang si Bacolod City Councilor Jude Thadeus Thady Saison. Ara na kuno ah. In place na ang mga precautionary measures sang sudad sang Bacolod, bantayan ang aton sining mga borders, hindi pa sudlon ang mga karni sang baboy kung ini makaduluda, kung wala sa mga papeles, like kung live nga baboy, buhi nga baboy, dapat mayara sang certificate halin sa veterinary nga nagapamatuod nga ini nga baboy ang free of ASF, free from ASF. Kung karni naman sang baboy ang ibiyahi pasulod sa Bacolod, pangitaan naman sila sang certification halin sa slaughterhouse nga nagapakita nga ini safe nga baboy halin sa double A nga slaughterhouse, ha. Anyway, magpanumbalik kita sa ato sinipadayon nga pagpangalagad diri sa Paratuntunan Larga Vista.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og daily healthy nga paggaon. Naapay di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
5: Ako isa man nga nag-usar sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Kay 3 years ago, na problema ko ako na cholesterol na taas, no? So sa patayon na pag-usar sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nagsa ko nga nagmugong ako na cholesterol levels.
4: Dr. Pinoy's Qualin Capsule.
6: Muterna ako si Danilo Brito. So kung dyan paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
7: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
6: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
8: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: This is K5. News FM, your official news and music station.

0: でした。
1: Panayon kita sa ato sining pagpangalaga diri sa Larga Vista Program. Bago lang na paandaman na namon kamo parte sining ASF and how devastating ASF is sa aton sining mga piggery, sa aton mga backyard hog raising livelihood naton, man makahalit ini. Di pero pwede ka man magkaon at your own risk. Pero tani, kung magkaon ka, hindi na maglapta. Galing kahit madala mo ning virus, kag pwede mo ning manging carrier ka, maglapta ining virus, kag mag-apiktar, magpamatay pa sa madamo ng mga baboy. Kaduan ta naman ang after ASF, RSSI naman abi sa Cadiz. Anong ginahimo nila to? Anong preparasyon nila? Kay manting probinsya, subong nagakarankaran man mo. When you talk about RSSI, nagasalasalaman ang probinsya preparar parte sini. I-check naton si KK5 Chester John Veronque. Agod may baluan naton kung nano na ang preparasyon. Di inanayon ang preparasyon na ginahimo sa City Government of Cadiz angot sa problema sa RSSI. Aber, sa detalya sining report po naman sa kay KK5 Chester John Veronque. Chester, mayong gabi.
2: Yes, kakipabel meri isagid mayong gabi sa aton nga mga pinalangga ng mga tagpalamati. Gikan diri sa may sulat ng Cadiz, kakipabel meri, ang Cadiz City Government nagapamhanda man kakipabel meri sining microorganismo para makabato sa RSSI, o ining red stripe subscale insect. Kaya sa matandaan kakipabel meri, ang sulat ng Cadiz itara sa top 3 or top sulod sa kakipabel meri sa mga top ng mga kasyudaran kagabanuhanan niya malapad ang apektado ng mga iniktaryang katubuhan sa kakipabel meri almost top 2 sulod sa Cadiz na may ara sa record nga nabalhag nga masobra 324 to be exact nga hektaryas kakipabel meri ang apektado sining RSSI. That is why kakipabel meri suno pa kay Cadiz City Mayor Bading Escalante nagahulat na karon sa ginatawag na probiotics o kung ining microorganismo nga sarang makamato kakipabel meri.
1: Probiotics ba daw? Probiotics daw yakult ba?
2: Oh yes, kakipabel meri. Amuna ang sunok sa interview na ton kay Mayor Bading. Ang probinsya na gatoon na karoon kakita, well, meron siyang ginatawag na probiotics, ang hiling mga panla, buhit niya microorganismo, kalaman ng sinisulagod bakterya, ang muli kakita, well, meron ang mabato sa RSSI, kay papatay sa RSSI, kay bisan isprehan mo sa karoon kakita, well, meron padayon sa Giyapon, nga nagalaton daw ka, ngay man sang para, sang RSSI, asang ASF lang, abag umulang ito.
1: Anong itsura na sang RSSI, how?
2: RSSI kakipabel meri daw bao-bao ni siya from his name nga red stripe may mga pula-pula di sa nga stripe kakipabel meri na daw may please tapos nga stripe na pula daw mga bahaw-bahaw lang kakipabel meri.
1: Oo.
2: Ang ilan ni ginatarget sa ugbos gin sila bala sang kumpay sang tubulit na sa ugbos gin sila nagatapik kalabanan sa dalikod sang dahon kung sa diin bala ng kipabel meri madamo na da sila ng mga daw mga pamilya ni sila sang tigi bala pamilya sang tigi
1: okay
2: dira na sila natumpo ang kipabel meri sa likod sang dahon ginasupsop nila ginasupsop ang resulta ng kipabel meri pag supsop nila gakadulga basta ginasupsopon gakaubos ang imuduga ang sa tubo ng kipabel meri supsopon nila ang duga sang tubo, madula ang katangison. Kasi Father Mayor, kundi kalabanan sini, nagkakubol bala ang tubo. Like for example, bi ang imo tubo, mangara na sa 7 to 8 months, 6 to 8 months, palarbiso na pagabot sa 9 months to 10 months, hindi ka makaharvest kasi Father Mayor, kay kulang ang imo tubo, pero putot na, pronubo. Kulang pronubo. Kaya nagkululubol kasi Father Mayor, sining halit ng RSSI. Isa karon, ang pagpanghanda sa siyudad ng Cadiz, sulo kay Mayor Buddy, haragara gipadala nato ng atong interview, nagahulat siya kay Kipab Elmer sa ang ginatawag na probiotics daw aton man yan ibulong sa klinika Kipab Elmer daw may probiotics makita ka ni probiotics o kung microorganismo kalaban ni good bacteria ya amuning mapatay kay Kipab Elmer ba kwan mabato siya sa RSSI patayo niyang RSSI kay Kipab Elmer. So far, ako nang ato yung mga update rin sa Norte Nueva sa Negros Occidental, particularmente sa Resultat ng Cadiz, na nagkakulat na kita sa probiotics ikan sa probinsya at kundong makatabang man sa sektor sa agrikultura, particularmente sa aton nga katubuhan sa Kipab Elmer. Report, yadulong sa aton siyang klinika District Bio, Detect Tabanan, Kagmaitis. Next, Kipab Chester Jan Gronke para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko, Katalingaw sa Negros, Kipab. News FM.
0: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
1: Nabatian pag-ugi lamang si K5 Chester Jan Veronque, which naghatag sa akong sang palaminsaron siling ko nanunan ng kalibutan man. Nanunan ng kalibutan nga kadamo na sang problema. Pigado na nga daan ang aton pangabuhi. Haloson pata, kadamo sa aton kauturan wala ubra. Wala palang itanan. Damo pa problema, damo pa halits pangabuhi ta. Ay nako, way labot ka damo halits pangabuhi ta, damo pagid kawatan sa gobyerno ta. And talking about kawatan, amuning aton sunod nga istoryahan ang mga kawatan sa gobyerno. Ang Iglesia ni Cristo nagpatigayon sang rally kaina kay man ang ila nga ginaralihan ining korupsyon ba lang hindi magwanta ining kakorap sang mga opisyal sang gobyerno. Kakorap sang gobyerno nga sa baylo nga magserbisyo ang bulsa yan nila ang ginapuno nila samtang ang mga pigado nga pumuluyong Pilipinhon ginapagutuman ka ginapawalaan lang. Tinagrali ang Iglesia ni Cristo Church and ang mayor nga punto sa ila rally hindi lamang nga nagadeklarar sila kag nagasinggitan no to corruption. Hindi lang nga nagsiling sila Iglesia no to corruption. Kundi ining style subong sang Marcos administration nga ila ginatawag selective justice. Inang kun maghatag ka pala hustisya, ginapili mo lang. Kun may kasuhan ka ginapili mo man. Kung may lagsun ka, piliyon mo lang. 1, 2, 3, 4, 5. Sa lima, abi sila. Tatlo lang ang lagsun mo. Pabayaan mo lang ang duha. Selective kanoy. Amo ina ang pananawan sang Iglesia ni Cristo sa bahin sang gobyerno sa karon sa national government naton. Pero ining rally sang Iglesia ni Cristo liwat nga nag-refresh sa aton paminsaron sang aton man away diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Sang damlag pa sining investigasyon sa flood control. Damo na sang mga nabatian naton nga istorya. All about C3. Ining tatlo kasi CCC nga gintukod sang pila ka mga organisasyon ka mga civic organizations diri sa Bacolod kag nagumpisa na sa pag-imbestigar if indeed there are unimplemented, there are ghost projects, there are anomalous projects in Bacolod and Negros Occidental. Hibaluon naton ini kung anong resulta sang investigasyon because joining us diri sa aton nga pagpangalagad subong nga gabi is the spokesperson of C3 Attorney Cesar Villoria. Ano na ang dalagan? Kagdiin padulong ang investigasyon. Ano nang resulta sang pagpangusisa? Di na dapit ayon ang investigasyon. Sino na ang nakita nila nga may kapaltahan kung may ara gid man? In other words, dapat klaruhon ang panindugan sang C3, klaruhon nila ang resulta sang investigasyon, otherwise padayon man nga dudahan sang publiko ang aton mga opisyales, particularly ang aton mga congressmen. Kaya ang ginatudlo diri sa kinawatay, kongreso mo. Ang ginatudlo diri kagbalasulon kuno sa pagkaladula sang pundo sang gobyerno, kongreso, House of Representatives and House of Senate. So amuna ang duha nga ginatudlo nga amo kunong utok-utok mayor-mayor sang sining kinawatay sa gobyerno. Joining us over the phone is the spokesperson of C3, Attorney Cesar Villoria. Mayong gabi, Attorney Villoria, sir.
3: Yes, sir. Good evening sa imo kag sa tanan nga tagpalamati.
1: First, I would like to know kung ano na ang update, ano na ang natabo, diin na ayon ang C3, sir?
3: Actually, C3, since we submitted our report and complained before the Senate Lorison Committee and the ICI, kaya muna ang ultimate na officers ang dapat pagsubmitan, wala gid kami nakabaton sang update. Muna siya ang status, so may ara na muna forward na ang mga partial ng mga investigation. In fact, we published that also, though unfortunately, no, doon na-remove lang ang ICI kag Senate Loribon na isla na si Senator Lacton. Wala gid update si C3, no?
1: Mm-hmm.
3: No? Wala gid sang development siya na dira, no? But C3 as an organization is still there, no? It's a standby organization. In fact, ang C3, gina-request sa mga, even ang paghatag lang mga clarification, even sa mga interviews, sa mga simbahan, mga affairs sa churches involving anti-corruption.
1: Mm-hmm.
3: So, ginatapya po si C3.
1: I see. So, why...
3: Ugaling, wala lang kita sa relevant sa mga publications because the amutubla.
1: Mm-hmm.
3: No, dapat supposedly resolve ato sang ICI, Independent Commission for Infrastructure. Di, balo makita na tabo, though ang tutok nila do dito lang sa Luzon. No?
1: Uh-huh.
3: But of course, ang P3, si Aranea Giapon, da, yan, no? Yung mga
1: sir,
3: PST, initang,
1: attorney, yeah. Ano gyan yung meaning sang, sang ano gini, ng C3?
3: Council of Concerned Citizens.
1: Council of Concerned Citizens. So why niya na disband ara gyapon and it is continuously functioning? Da mo nabi.
3: Actually, from time to time nagamiting, medyo siguro, kuya personally, no, through communication sa mga group chat kami gyapon, no?
1: Mm-hmm.
3: Gyapon, from time to time, ang iba ng mga members nagamiting din, no? May mga regular nga mga meetings, isang update ari lang diri sa group chat.
1: Mm-hmm.
3: So siguro ang mga data and everything ara man ang Japan, and I believe still receiving mga data.
1: Mm-hmm.
3: In the time, no, ara man lang adara ang grupo galing muna ang medyo na gulat ang grupo sang result. In fact, may isa ka senador, hindi ko lang pag-mention ng name, when they visited Negros, gin-open up na nato, no?
1: Mm-hmm.
3: Na despite the promise that they will provide assistance, they will recommend to the Senate Loribon Committee, na wala masabag, then they made a promise na they will see to it na kung ma-revive ang Senate Bureau Committee and the investigation of flood control will continue, itap nila niya pa ng Chitri.
1: Aha, I see. So ako personally nagkuan ako, nagtinguha ako nga maka-establish contact sa imo attorney. Kay man kadamo na ko sang nabatian nga mga reaction bala. May ara nga mga negative sa inyong grupo kay kuno, kay may politiko kuno, ti amuna nga nadula kamo. Now subong at least na klaro naton nga ara kamo gihapon.
3: That's not true. Ara yan si Tri. No? That's not true. Si mga politiko abigat doon sa amon. Matuod si na, ang si Tri is a citizen's organization. Everybody is welcome.
1: No? Okay.
3: Hindi ka din kapili. Sino mo volunteer, sino mo palapit, sino mo bulig, sino mo mamuyayaw sa ino, makuntra. Siguro, kulang taon nila, ang result sa investigation sa si Tri is very ample to say nga, we did our job, no? Kasi yung humble kami naman sa iban, instead of attacking C3, wala man sila i-attack sa C3 kasi this is a voluntary organization, no?
1: Mm-hmm.
3: Dapat yan ni, dapat bulundi yan ni, dapat tanan kita C3. Mm-hmm. Dapat, that's why naging pangalanan sa Concerned Citizen Council because nagpala na niya, login form na ng agrupation sila to steer the citizens na mag-participate. Ang matuod, no, why lang galing, and I have no authority to divulge this, but I to give the idea sa publiko, ang simbahan, ang mga group of account, business, Philippine Business Association, o Chamber of Commerce sa Bilog ng Pilipinas, may ara yan ang undertaking pag may ara sa grupo gyapon yung tukon, no? This is just a silent nga grupo but ang data banking mga volunteers in fact nga ari kita nga draft diri nga tawag ni policy sina, no? Ara na yung gyapon, no? In fact every time kung may engagement with national offices DPWH yung organization ara. And we are also, personally, I am still a volunteer no, sa ila. No? Mm-hmm. Volunteer kita dira, kung kinanglanan kita, ginapatawag kita. No? But of course, the policy of visiting bagong organization, either Muslim or Asian church, if needed, ginado away lang niya ang too much publicity.
1: No? I see.
3: Ginado away lang. Kaya kung kinanglanan, if 10 times, luka magudlay ang involvement ni Ricky Sari-Sari isang organization ang Bilog ng Pilipinas ni siya and ang Bacolod is one no? Ni Ari Diri so damon at siya mga membership dira no? Aside sa mga civil society I think ang mga group of accountancy na association sa Pilipinas ang Philippine ano tawag na Chamber of Commerce is also part of that organization so ara na giyapon why niya siya nagsula and anytime gambal na sila if needed nilang C3 for the investigation, I think C3 will be there in time for them.
1: I see. Now, ang pamangkot attorney, nagkanda kamo sang investigation but yet ang findings ninyo were being held confidential. Nga ah?
3: Ay, hindi confidential. Namin hindi lang niya pag balo ka partnership na siya with mga agencies ng gobyerno, partnership ng mga Chamber of Commerce, hindi na siya confidential in a way kasi ginagapadala ng recommendation sa mga reports. Do data agad na rin na siya. But ako yan personally, why kuya, sorry, hindi na mag-revolt kasi may PIO na sila muna saan. Yan pabalo ko lang na sa C3, may mga organizations na sige tabaho sila.
1: I see. Okay. So, ano na ang latest gahulat kamo gyapon sang response sang ICC sa inyo sining ano gani ICI
3: Senate Durigon why lang ICI eh ang ICI I think we will check sa last nilang communication nag-close na yung ICI why lang ICI disbanded ng ICI medyo kusong mga reports yung ipadala to sa ila. I don't know, ambal nila, yung forward nila sa Office of the Ombudsman. So let's say, kung anong resulta sina, no?
1: Mm-hmm.
3: Pero, according sa isa ka senador na na-istorya natin, they will support, no? Ang kung ma-resume ang investigation. Kaya I think kung nabatian natin, even si Erwin, Senator Erwin Tulfo na gambal, that if the Senate Loribon will resume, in fact, paano nila mag-create some subcommittee for flood control investigation lang.
1: Mm-hmm.
3: This time, they will revisit all complaints. Kasi tandaan natin, Senate Loribon, do halos Bulacan man lang ito, kagdain ito, Cavite. No, diin mo lang itong gintakol nilang the rest of the area sa pungsod ka doon ay magkanila matakol. So, ang muna commitment nila, let's wait and see kung tuod itakol din nila, include nila ang Negros, ang Bacolod, ang iban pa ng mga cities. In fact, may ara ko magkomunika lang, may mga grupo man, even in Iloilo, nga daw the same man ang ilang, you know, ang ilang programa, amuman, no? Tanan na forward na nila. So, ang Manila, if there is already a formal request na the CHEPA, ipatawag ni, for example, hopefully, abi ma-revive ni Erwin Tulfo ang ina nga investigation, si, I think, i-quad ka man na. Tinguan mo na, gulos ang sitri nga ipalabot na to sa ilang hindi lamang kambal to. Correct pa siya, no? I understand the public.
1: Uh-huh.
3: Na aga pumakot siya, kahit tuhod na yung mga politiko, why na yan?
1: Mm-hmm.
3: So, I don't think that is fair, no? Uh-huh. Number one, it's a voluntary organization. Everybody is welcome. Nobody can dictate kung anong result. Kasi based on document, ito ang ginapang-submit na konti. Paano ka bitambal na diktaan ka kahit hindi mo man naman alter ang records. In fact, most of the records came from DPWH ng mga records. So, well, hindi man siguro mambal nga suguon ka kagi kwan mo. So, to be fair with no, sa mga volunteers tira sa Kitri, so, ibig nga kaluyaan, kagunigan siya ng iman, normal malala ng duda-duda. Pero ti ang pamangkot na gani, ti, If you are touting Chitri, what were you doing during that time? No? Anong ginaubra niyo yan? No? Were you part of the solution? Were you part of the program? Or if you're just a bystander and you are always criticizing, that's not constructive. No?
1: I see.
3: Ibanda ng mga utod. To be honest, isa ka limitation sa Chitri during that time is logistics. Muna ng kulang din. Pasalamat kami ganun siya at Minovero kay pumagdito siya sa Manila. Ginadungan na lang nala ang mga files na ginasubmit dito. Yan na yung personal nga gasto ha. Wala na yung...
1: Di pero, attorney, sa inyong investigation, were you able to establish nga may ara sang ghost projects, may anomaly na no?
3: Yes, actually, ara sa amon nga Facebook page, sa amon nga website, na post na namon ang ipareceive dito sa Senate Loribong Committee ni Atty. Novero at sa ICI, ara no, ang amon nga mga investigation result. Although it was partial investigation or initial result, ara no, may mga reports sari-sari, substandard, common is substandard. Kadwa, may ala kita to nakita na din pa-explain natin sa DPWH yung ghost na project. Example, ang location, stage, ara sa Bacolod, sa Sumag, and yet if you follow the geotagging ara sa Imamahilan. So, ang assumption na iyan natin is until such time na ma-prove ni DPWH, hindi na. In fact, may mga record kami, no? Aside siya may submission bala sa ICI kasi siya natin do ribbon. Nablang ilang website siyang Malacanang, ano ganitong website.
1: Okay.
3: Namudamo kami ba submission. Namudamo kami submissions. In fact, kung lang taon na, namudamo kami di-email nga na baton response, no? sa ginasubmit na mon. Okay, before nga gin yun pagbuwa ini ang ICI, kagintukod ang ICI, ang nadumduman ko, ang council nagpadala na ina. In fact, ari di mga results ang ginpadala namon.
1: Mm-hmm.
3: In fact, nag-respondi na diri sila mga records ang gin-submit namon sa website sa ano to gani, website sa Malacanang, no? Mm-hmm. Transparency website nila. So, kung natangkot gani sa akong nga email, so we were able to send at least 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 endorsements. And yet, ang reply na mo na baton is thank you for your information. That's it. No.
1: Ah.
3: And then, mapadala lang dali nga ma-explain sila. Let's say, mapadala ka din, may feedback sila. Here under is the exact reply. Mapadala sila reply regarding sa among concern. So, ang reply is very general gyapon ang reply. In short, sa transparency portal nila, hindi gyapon ma-address ang among complaint. Mm-hmm. Well, pero arining record na ngun, kung in case nga ipatawag din man liwa, kag may overbalok ka, kinanglan na ito ng opportunity nga ma-lay down. That's why ang among ito ganit inaayo sa Senate Law Review Committee, if the C3 will be given a chance to present our discoveries, our mm-hmm. investigation, malatag namon, no? So, wala na tabo eh.
1: Mm-hmm.
3: So, luyan tani namon nga i-present dito sa ila, balok ka. While nga kapadala kita sa Transparency Portal, naging padala natin sa ICI, pinadala natin sa Senate Law Review Committee, we were not able to receive some invitation from them.
1: Uh-huh.
3: Remember, ang ipadala namon sa ila is ang among findings that would require explanation.
1: Uh-huh.
3: For example, kung nag-allege kami nga may ara kami allegation nga there is a probability of being a ghost project.
1: Okay?
3: Dapat ma-explicate na namon or maka-request kami nga mapadali, di ba lang, kay ma-ocular visit kita.
1: Uh-huh.
3: Tapos medyo may natabo diri sa negro sa Bacolod. We were informed kuno nga ang Senate Law Review or ang ACI nag-deputize kuno sa mga personnel sa, I think, sa PNP or sa military,
1: uh-huh.
3: AFP, and sa NBI. In fact, kung I don't know kung nakita sa publiko, nagpadala kami letter sa NBI, nga wala mang kasabat ang NBI because we challenged the report ng NBI nga though pinalang kadlaw ang ila investigation, they already concluded that there was no ghost
1: project.
3: So may ara kami, actually may ara kami nga letter sa NBI. Na pamangkot naman sila what were the basis for you to see at to declare that there was no ghost project, no? So wala naman sa batang NBI sa amon, no?
1: Mm-hmm.
3: So kaya mo kami na mga activity na daw wala lang yung mga monitor ni public because you know, may mga time ng mga inter-office or mga correspondents na wala to naton be fair man with the offices ng NBI, ng PNP, tiga pamangkot kami mo. Anong basis ang ilang napamangkot kami? What was the method used to determine?
1: Mm-hmm. Okay. Now, attorney, we know for a fact nga amuni nga klase sa mga imbestigasyon ining ginaimbestigaran mo mga dlagko ulo ng mga tao, mga dlagko pwesto, taas ang mga ranggo ginaimbestigaran ninyo. There will be instances nga ang inyo sining nga palamangkutano ng inyong question will be ignored, no? Kay ti tag-as ninyo mga tao ang ginapang kwan eh, ginapang question nyo eh. Ready kamo kag may inugbato kamo sining nga mga tao?
3: Anong depende anong away no, ang gina-istoryan. Kung debate, argumento, dokumento, may away kami, no? Pero kung away away nga no, okay, no? Let's say assume natin may mga, you know, may mga threat sa lives nimo. syempre, beyond our control ina, no? May kaka-hurting, may kaka-hating eh. Pero ito yung dalang na siya. Ang muna ganyan gusto mo namang attention di siya una sa publiko. Now, you have to understand, no? We are just fighting with our own bare hands. Alam kami da. May mga limitations kami. Ang problema lang galing, nunchindihan namon to because, well, you are correct to say na people might think na may political communication, kasi may mga political personalities na nag-food, may like mga former city officials, diba, mga councilors. So, medyo may panintindi kita kay T. Doug Bulabog ko lang istorya na siyempre para ma-do-away. No? Pero bottom line is, siyempre, kami na may ala kami apprehension because we are limited on resources, on connection. Pero may ala kami, siyempre may ala kita malachagon na you have to take extra caution. Damog ako ba sa amon? In fact, ako yung personally not really to elaborate. I've been receiving call, no? Concerning call from friends. There are people who are asking my, you know, background. Sino ko? Sino si Amoni? Ano nang inobra? Ganyan sa so, medyo pa lang. May fever of, let's say, doon na investigahan ikaw, no? May, siguro may may iba naman nga nagambal nga pamatili kami balaanay, no? Talk to us, no? We will also explain our side, which is good, no? Pero may aragid siyempre yung mga indication day na feeling nila na we are targeting the individual. It's normal. Sa nga may Sir Elmer, may mga pagpawag, no? Siyempre, tao mo lang ta.
1: Kaya ito yung nag-investigar, nag-investigar ka mo, attorney mo, and you know, dali sa kalibutan, why this ang tao nga makaklaim nga siya lang iya ang may authority to conduct investigation. That's why nga, nag-investigar ka mo, gina-investigaran man ka mo.
3: Yes, correct. Ang investigasyon sa amon nga is, siguro, medyo more on to, medyo profiling nila. To be honest, may arag yung Sir Elmer nga doon na-offend, no? May ibang ganit mga migong nagambal na halong ka, kaya mo ni, diba? Si ambal na mo, ti anong sala binabra na mo, no? All they have to do is to explain. Kasi hindi pa kami may mag-direkta sa Ilaya, eh, ang amon niya gina-address sa amon niya concern ng government agency. No? If ang patabo karon da iya is, let's say, collaterally, mahigo ang mga contractors. Eh, siyempre, sila mag-kontrata. Isan to nga nila sa VP. For example, matag ko sa Elmer one example. Padala ako letter, padala kita letter sa tawag ni, sa may DPWH, no? Directly sa ila, asking them to explain na ang aasob today, tapos na ang effectivity or pala expired na ang contract na 3-12% pa lang yapo ng physical accomplishment. So, may mga ginapadala. Siyempre, hindi pwedeng hindi mo pag-mention ang specific na project, doctor, amount. Siyempre, may naka-ego dara. No? So, ultimately, if DPWH will receive our inquiry, they will ask the contractor. So, siyempre, gakalabot din sa mga contractor. Siyempre, gareak na sila. No? Kaya, ang matutuod siya na Sir Elmer sa among mga reports dito, kumpito ang data na why kami gupadala siyang complaint without our data. Hindi na pangayon naman sa DPWH is to explain na in fact, gupadala ako gani a total nga may initial ako nga letter kami na sa DPWH based sa amon nga what we call this based sa amon nga publication kag sa amon nga investigation may nakita kami nga mga kuno bla expired ng mga kontrata wala yapon matapos no
1: so may mga ga explicar ga explicar man ang DPWH yes. Kung pa bang kotonyo
3: maka explicar kay isa then ang the rest namon nga mga example na padala kami may gin-submit kami based sa ila transparency portal, may gin-submit kami ng mga list ng projects na expired na. Okay? Na delay na ang delivery. Example, may gin-submit kami a total of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ka projects na nga isa record, isa data na nakuha namin mo sa DP kaysa na-post sa ilang website. May ara iban nga nag-lapse na ang period sa contract, unfinished yapon, ang ibang 57% lang, ang ibang 20% pa lang. So, paano nyo na-explain? So, yung padala na namin, wala man niya kung kami reply. Why he responds? So, yung nga muna is, to be honest, Sir Elmer, sometimes tao, like sometimes there is frustrations dala. Mamahal kita ano ni man, ano yung muon naman. That's why we were asking help with Senate Luribon. We were asking help sa ICI thinking that, you know, thinking and believing that they are really

0: why magyapon response, no?
1: Mm-hmm.
0: Example one, no, maging padala nga kay during that time din padala namo din copy furnish namo si ano, copy furnish namo si BBM, si kanina ng secretary sa DPWH.
1: Mm-hmm.
0: During that time gi-expect sila buro nga makadto si BBM kay si secretary Bizon.
1: Uh-huh.
0: We expect na i-hijack bala namon.
1: Okay.
0: Namon.
1: Uh-huh.
0: So when we write them the inquiry, nagsabat sila din namon. Okay? Mm-hmm. Mutong isa.
1: I see.
0: So, iti, in fact, when the record ni may mga reference number kami, nung may record kami na nagpadalag kami, may September 26 kami yan, 2025.
1: Mm-hmm.
0: Tamo kami din padala internet sa grupo.
1: Okay.
0: We did our job during that time. But again, we also have some, we all have day jobs.
1: Mm-hmm.
0: But still, the heart is there. Ang volunteerism is there. So I think anytime, no, with the, siguro with the leadership man sa Amunda Manumanong, maka, kung kinanglanon, T3 will be there. No?
1: I see.
0: So in short, why man na siya, hindi pa na siya limited lang sa mga panahon.
1: Mm-hmm.
0: Pwede ang coverage ng C3 is not only flood control projects. No?
1: Mm-hmm.
0: So anything that concerns public funds,
1: mm-hmm,
0: concerns public interest, I think C3 will respond also.
1: I see. So, ti, amo nang ginasiling bala nga, you can do only as much, no? Sa inyo yung aside. But kung sa iba nang aside, especially sa ginapadalaan nyo sa mga communication, these agencies are beyond your control. Although, nga ti, ang aton nga prinsipyo, ang tawo, amo ang amo. Pero ang kamaturan, ini nga mga ahensya, sobra pa niya sa amo. Amo na nga wala niya nagasubahar sa tabo. Anyway, attorney.
0: Marami yung dugang na kulipot lang.
1: Kasi
0: sinabi sa investigation namon, balo kami effort ni ang C3 sa information and education campaign.
1: Mm-hmm.
0: Actually, we were able to conduct seminars and presentations sa malamo ng mga schools.
1: Mm-hmm.
0: No? Nakapresent kami sa flood control na status ang Bacolod.
1: Mm-hmm.
0: No? Nakapresent kami sa among report for transparency. And then, naka-attend kami sa mga tira ka mga symposium. So, may mga amo kami ng activities na Sir Elmer nga na trabaho man din sito. Internet at limited, no, amot-amot lang din ang amo na obral.
1: I see. And with that, Attorney Cesar B. Loria, sir, salamat gid for your time.
0: Thank you, Sir Elmer, sa imo programa ngayong gabi din sa tanan.
1: Okay. At least ginpaklaro naton kay Attorney B. Loria subong nga gabi kung ano nang nahimo nila kay damo sa nagapamangkot. Nagasiling kay Five Elberti, nano na to? Hindi ba lang may mga investigasyon? Ti nano na to? Nano na resulta sa to? Ti may na sang primero to? Uno, daw may ara sila nakita nga daw hindi among nga proyekto? Ti na aksyonan to? Kaya ang guwaya gali. They communicated with the concerned agency. However, talagsa lang yan nag-sabat ang ginapadalaan nila. Di kung ikaw, abi, hindi ka takaan sina. Padala ka, isa, dua, tatlo. Sa ikatatlo, hindi pagyapon magsabat, itakaan ka na eh. Masili ka, eh, duwa ni sila gana magsalabat, how? Duwala ni sila gana mag-explicar, how? Nano ini? Mayong gabigid sa mga nagatutok sa atong pagpangalagad subong sa Larga Vista Program, Merlita Malvas, Leonardo Relos. Happy birthday lang sa kay Leonardo Oliandro Relos, 29 years old. Happy birthday. Kim Arizon Flora, mayong gabi dira sa Sumag. Christina Abevas Ye, good evening sa Takuling. Sally Almension, Alejandro Ebuen, Villa Hermosa Jr., sa Purok Parkingan, Barangay Yubo, La Carlota. Gina Purano, good evening. Salamat gid sa pag-upod sa aton subong gabi. And Sally Almension, Jordan Puol. Mayong gabi man sa kay Luneta Suyod. And at the same time, nakaupod man aton subong gabi.

0: Dagay, Christian Asdilio Manyoso, May Dagay, and ariman nagaupod sa aton subong si Melinda Gayoba, si Christian Galiarda sa Guaho. Ay ho. ariman nagaupod sa aton subong kagabi si Bernard Hedion Sardon. Uy, si Kenneth Gali, no? Ariman. Kenneth Chongko. Mayong gabi kay Franz Bolido. And of course, Kim Arizon Flora. Kaupod man naton sa gihapon si George Pineda Gaspi. Si Madam Eugenia Hagux. Hagukoy. Mayong gabi, dira sa Purok Mars, Barangay Singkang. Arika po naman natin si Mierna Hambre-Hambre. Good evening man sa kay Mylene Joy Sidayon. Pasensya gid sa iban ha, nga nasa pawa ng inyo sining nga mensahe nga wala ko acknowledge ka ina. Salamat gid. Still nagapasalamat ako nga nag-upload kamo sa palatuntunan ni ka K5 Julius Mariveles. Marilyn Parcon, good evening man. Si Jose Denio, mayong gabi man, no? And balikay kita karon ha, balikan ko lang na karon ang inyong iban pa nga mga mensahe. Meantime, amo ining problema subong sang aton sining gobyerno. Ining kung paano nila ibalik ang pagsalig sang tao. Kung paano nila makuha ang pagsalig sang tao. Because the Filipino people nowadays have become more frustrated with the way the national government is handling the problem on anomalous government projects. Ang tawo subong nagaduda na ya, hindi na ni dali-dali magpati. Bisan ano nila kaliso ang tawo, natak-an na. Kay para sa tawo, kung may aras ang may sala, da, kasuhin nyo dayon. Kadugay na, ha? Asa subong wala pa makasuhan. Kadugay na na nga issue ning flood control. Sa no patong abulan, nagambal si Presidente Marcos ka, mahiya naman kayo. Ano to kabulan? Daw isa na katuig to? Isa na katuig, halin sa naghahambal ka nga, mahiya naman kayo. Basta subong, ang mga walang hiya, wala pagyapo na pasakaan kaso. Ang mga walang hiya, wala pagyapo na pasabat sa mga reklamo. Ting tawo, mapati pa na sinyo. Ang tawo, mga nga lang, gusto nyo tingalon lang, gusto nyo ifidan lang, gusto nyo ang tawo, batuno na lang kung anong explikasyon nyo. Kalawig na nga panahon that the people have waited. Kinulat naton. Ang tawo, nagpasensya. Ginhulat ang aksyon. Ginhulat kung ano ang inyo himuon. However, pagkaligad siyang pila kabulan, nga mo man lang gyapon ang istorya, kita nyo ginhampangan na kamusang tawo? O, mapati ka ining 18 Marines, kasugid di sila sang tuod tananhaw? Ako yan, hindi ko yan magpati nga tuod ay atanan nila ginasugid. Ang ibanda may mga sobra. Ang ibanda may buhin. Buot silingon, patalang. Amak mo nga nagwa ang istorya ni ang picture ni Sharon Cunita kag ni Kiko Pangilinan. Tapos nagwa nga mga kwan sila, mga amigo sila ni Saldico nga daw nakabaton man sila. Pagkasunod gad law ginbawi nila, waya, way gidya nagambalya ang 18 ti kundi binutig. Binutig. Patalang. Tinga nga natabo ni nga may mga butigon kag may mga manog patalang nga nagtuluhaw. Kay man, kadugay na abi. Asta subong ang problema, wala man kaklaruhan. Kung ging klaro nyo na, Inablang bueno pa Dios bala nagatahop ka bala matigang ka kundi sa sinang una nga panahon matigang kami abis balay suguon kami ni nanay nga abi tahop to tatlo ka kwan tatlo ka salmon oh salmonan pa to sa una mo tatlo ka salmon ha matahop ka pagtahop mo ilainon mo itinguhaan mo nga magwa daya ang upa ang pasi kag magseparate sa bugas para nga ang pasi kag ang upa hindi na yan madala sa pagtigang. Amo man tani na ginimo sa aton gobyerno. Ang tanan nga pasi ginlain nyo na. Kay ang tanan nga pasi pasakaan kaso. Igaling pila naman kabulan ang pasinsya sa mga Pilipino. Kadugay na. Pasinsya lang nga pasinsya. Hala nga hulat, wala man gyapon kaklaruhan. Kun bala may ara panisang kasiguraduhan. Kun bala may ara panisang matabo nga chimpo nga mga tawo nga nakasala, pasabto naton. Pirmi lang niya wala. Pirmi lang nga ang tawo. Hala nga. May pag-asa pa bala ang Pilipinas? May pag-asa pa bala nga ang kawatan makasuhan? May pag-asa pa bala nga ang kamaturan magpangibabaw sa sining kampanya karon kontra kawatan sa gobyerno. Magapadayon kita sa pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan ang Larga Vista.
1: Larga Vista. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. 101.5 K5 News FM. D3 Pio Health News. D3 Pio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
3: Tulihan ta sa buong kung ano bala si kidneys. How does D3 Bio protect your kidney?
4: Kung ang imo nga blood glucose mas taas kaysa normal, it's a sign nga may diabetes ka. So importante nga from time to time, bisan at early age sir Buya,
5: may kata habit no.
4: 25 mo edad na migid ya magpa-laboratory pa check mo imo nga kuan, imo nga blood sugar. Kay kung sobra sina kuan na diabetes. Damo nga mga main contributor nga ang nagataas ang imo nga blood sugar. Pero either guba imo pancreas, di diabetes ka. Kung hindi man gubay mo pancreas, sulubragid ka on imukan, sugar. Kung hindi man dira, ang isa sa pinaka-problema, sir boy, ining gitawag insulin insensitivity. Nablang hindi ka kilala ang imo selula sang insulin or tatabunan ang opening sang ano sang imong selula para makasulod tani ang glucose. So gakatabo ni siya kung hindi na niya makilala ang insulin sa imong selula. So kung ga D3 Bio ka, ang nami sa D3 Bio sir boy, gina-increase niya ang kwan, insulin sensitivity. Mas dali niya makilala ang insulin. So may kung mas dali niya makilala, mas dali masunog ang blood sugar.
6: Magamit na
4: yun. D3 Bio mo lang gali ang kwan, para mag-correct ang ano ang
7: blood sugar level. Pamil, no? Kay ang blood sugar kag ang insulin dapat ara sa selula. Why na siya dapat ara sa imo salkulasyon? Dapat ya pagkaon mo pag convert sina ya diretso ra sa selula.
6: Magamit da yun.
4: Dapat actually ang insulin salakyan ni sa imo nga kwan. Imo nga glucose, siya na madulong pagkanto sa imo mga selula.
6: Correct.
4: Amo na gani kung guba ang pangreas di ka produce insulin, mataas gid imo blood sugar kay wala man sang ano, wala sang salakyan sir boy nga para idulong niya to.
6: Oh, wala sang delivery.
4: Ang iba naman nga problema, ara si insulin, ara si glucose, pero hindi ka sulod. Kaya nga man, natabunan itong ano?
7: Ang selula mo.
4: Oh, kay puro higko, puro tambok. Pero kung may ara ka MCT nga aras D3 Bio, sigurado sulod, sir boy.
6: Gamit.
7: Correct. Wow, gamit si D3 Bio.
1: D3 Bio!
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika.
6: Doc Sam? So, ang kidney naton, sir boy, no? Kung may ara ka sa ginatawag balatian nga diabetes, dako ang posibilidad nga mag-uba ang aton nga kidney, sir boy. Kung sa ginatawag accumulation sa insulin kag sugar lang nga sa aton nga dugo. Ang kidney naton, ang imo niya sina pagwaon niya ang sobrang sugar eh. Mm-hmm. Ano sa aton nga dugo? Te kabalo naman kita
4: pilito niya.
6: O pilito niya kabalo naman kita ang ginatuwag molecules sa sugar mas dako ikumpara naton sa nephrons na blank filter ang mm-hmm. sa laanda. Mm-hmm. O, so kung pilito sa aton nga lawas nga ipagwaon ng sugar through ihi ang ginatuwag filter sa aton nga kidney maguba sir boy kay gamay lang na eh. So oh, sugar yap tama ka dako. So guba ti amo na ang mabulig sa nga D3 bio kay ginalikawan o kung ginabuligan niya nga hindi magubag ang aton nga nephrons nephritis no mm-hmm. amo nang trabaho sa ginatuwag D3 bio ang ginabuligan niya nga hindi magubag ang aton nga mga nephrons sir boy.
7: Correct Doc Sam.
4: Nga ang D3 bio maprevent nga maguba ang kidney number one, hindi magdamo ang imo nga sugar intake. Nga man especially kung aga pa inumon mo ang D3 bio wala ka na gana magkaon. Mm-hmm. Sumalikawan mo na ang sugar intake.
7: Sala.
4: So, paano ka magka-diabetes? Kay kontrolado yung mga blood sugar. Ikaduha, nga hindi dali magubay yung mga kidney, kay hindi magtaas yung blood sugar nga. Tungod kay ganami ang gitawag ang insulin mo pakadto sa imong selula, sir boy. Mm-hmm. Kay siyempre, tinloan mo. Tinloan ang imong selula. So pag abot sa insulin, suloday yun.
6: Suloday yun.
4: Di na kinanglan nga maglinya-linya pa.
7: Correct.
4: Dulong da yun. Suloday yun. So amo na kung nakaditribayo ka, malikawan ang diabetes, malikawan ang komplikasyon sang diabetes.
5: D3Bio with Physio.
9: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga ako irregular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gil.
5: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabatas, mga butika. D3Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumar ko sang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3Bio. Mabakal sa mga D3Bio. D3Bio Health News. D3Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lamas nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio. Adlaw-adlaw. D3Bio. D3Bio.
11: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
5: D3Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
12: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
5: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, desugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
5: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
17: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
18: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
17: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrente cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
17: DTX
18: Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
19: Sport Biotic. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics.
20: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
21: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squad and Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kay kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squad and Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatian.
20: Dr. Pinoy Squalling Capsule. Protection sa mga balatian.
22: Kusan sa buyan. Kagang wala ka kakainom sa Glutena, galabwa akong sanawan, kag ang sakit ako nga si Il. Try ko inom sa Glutena, nagpasalamat di ko kay na dulasanan, kada ko bisang mabulid sa aking halawasan.
23: Glutenamax Capsule and Glutenamax Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
24: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
24: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
25: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh. Available now.
26: Number 1.5 K5 News.
27: Larga Vista.
0: Mayong gabi gali sa kay Ma'am Gina Borja and of course sa kay Rick Brojas. Good evening man, no? Sa kay Sir Sammy Padilla, kay Melinda Gayuba and Tristan Wyatt Gulay. Mayong gabi. And of course sa kay Ma'am Gina Porano who is still with us. Salamat, salamat gid. Sa iluhan naton sa sining nabilin nga 30 minutos sa programa Larga Vista, ining problema sa kabataan, no? Problema sa mga eskwelahan. Sana siling ko na before ang eskwelahan ginakabig naton nga safe haven. Isa ka lugar nga safe ang aton kabataan. Sang una nga panahon ang ginikanan maubra ang nanay, maubra ang tatay, kinahanglan ipadalagid ang bata nila sa eskwelahan, pa-eskwelahan na. Kaya kung ato na sa eskwelahan, safe na tuya, may mabantay pa tuya nga maestra, punpunon tala na karon pagbuhi, amu ina sang una. Ang mindset, ang pagpati sang ginikanan. Nga kung ang bata ara sa eskwelahan, safe na safe. Not today. Nagliwat ini bangod ang eskwelahan, lugar gali diin nagaluntad ang ginatawag nga bullying, ginapakahuyan, ginasuyaan ang isa ka bata. Lugar kun diin bayolente ang mga kabataan. Lugar kun diin ang bata mo ginbutang mo sa katalagman. Isa ka ehemplo ang natabo kagabi sa bahin sang Barangay Sumag, siyudad sang Bacolod. Ining pagbuno sang isa ka estudyante kag ang rason sang pagluntad sang krimen. Ginaosisa karon sang aton nga mga otoridad. I-check naton sa linya si KK5 Wilson Villena. Agud may baluan naton kung nano ang findings, ano na ang resulta sa imbestigasyon sa mga otoridad, anong gintunaan nga ining estudyante ginbuno sang pareho niya man nga estudyante, nanong nagtulod sa sining suspect nga bunon ang hindi niya classmate kay mas una sa iya, higher year mo. Anong nagtulod sa iya nga namuno sa iya? Romar Duran, mayong gabi. Ini nga mga insidente nagaliwat sang itsura sang eskwelahan nga sang una lugar nga ang aton kabataan hilway sa katalagman, subong ka delikado na. Aber, i-check nato ini nga report ba naman sa kay KK5 Wilson Villena.
26: KK5 News FM Live Report.
0: KK5 Wilson, mayong gabi.
1: Okay, so dahil may mong gabi, bawa kartigid ka, with the kartigid ka trending, gitsubong sa buwag-bugos sa Pilipinas, ang violence sa sulod sa mga bulutuan, malaki sa Elmer, nag-indig yung malikawan, na tigil sa siyudad sa Makulog, sila na sa mga insidente sa nga sinagamo, ang naglulungtad sa, tunga, sa mga estudyante, K5 Elmer. So sila lang sa nga nablaglan na gapon, no, kasagol na stress, sinipwenta ka gapon sa hapon, kabahin naman niya sa Sumag National High School sa Atubang, yung mismo nila, duwa ka estudyante naman niya ang nag-inawayay, no? Kaya ini nag-resulta kay Sir Elmer sa pagdinunanay. Karon sila so na isa ka grade 8 student niya 14 anyos, kag ang suspitsado naman isa naman niya sa grade 7 student niya 12 anyos si Sir Elmer. Puro ini sila pa naman mga lalaki.
0: Mm-hmm.
1: So binausisa naton ang mugos ng detalye sinin sa palibot na si Sir Elmer niya nakakita. So ina, wala man sa iba niya nag-intra sa Dinamo, sinin nila na duwa. May nakamantay lang ang mga grupo-grupo, galing na kahit isa nakita nga may nabunta na si Sir Elmer, wala na nag-deber nga mag-muli pa ang mga grupo nga nag-amalantay.
0: Mm-hmm.
1: Karon, sa kagaling na lang ang inisuspisyado sa kapulisan, nagtuan dito ang suspect nung kuwan ni Sir Elmer. Inang ay sa kabalo kung ano ang hinggamit niya sa pagbuno kasi nudyot niya ng puno sa lugar kung diin sa dinatabo ang pagbuno na si Sir Elmer. So sa pagkaturo ako dito sa lugar, specifically sa Sumagas na lang kung diin di sila nagmunanay, may mga basura dito nga nagatululumpo kung diin sa kabalo kung diin dito ano dito ang hinkuha niya, ang hinkudyot niya,
0: mm-hmm.
1: Yan hinggamit naman niya sa pagbuno sila sa biktima. So pilasyon inoy atol sila na biktima nga lalaki sa nakangkot inoy sa isang pilas sa nawala niya sa mga silid kaya gano'y at the same time kamot ko niya so puro nila sa reason sa niya sa mga napilas tiwa ang kaya gano'y so nag-interview makita no sa deputy sa atol sila na Bacolod Police Station 9 kag sunok dito sa iya naging tayang mga kaya gano'y na yung biktima, ginahambal man nila na may record man kasi sa Elmer or may history sa panghuli man na. So pwede ka man makonfirm kung ini ba lang grade 7 student, biktima man ini sa panghuli niya,
0: mm-hmm.
1: Kaya na yung tito lang. So that's why ginatry natin kami na makuha mo siya paano off the record nila ang ngalan sa biktima, kaya ang ngalan sa suspect para sa malabot natin ang ila sa mga bahay. Ugaling lang tungkol sa mga minor de edad, inip na kasi sa Elmer, tamaan pa kasi sa tibo sa tupiko ngayon eh.
0: Mm-hmm.
1: Kumudlayan kita nga magpangayo sa pangalan nila sa ato sila sa pulisya kasi pinaproteksyonan man nila mga minor de edad ni Sir Elmer mo.
0: Mm-hmm.
1: Kasi amo na, kasi dapat ganito man ato dito sa Aga, sa Sumaga National High School, may security guard man nga nag-check isa sa ila sa dinabag. Not only sa Sumaga National High School, sila naman ka mga bulutuan, ang nakagtuan nato dito sa siyudad sa Makulod nga ang muna may nag-checking. Even dira sa may Bacolod City High School, malaba na firme ang sila. Nakita nato sa nila sa aga sa mga apsa sa may police station 6. Nakagto dito sa ilag yun yung hindi. Kasi may ang pila nila. Kaya nila isa-isa yun sila ya. Check sa ang ilag sa yung mga bagan kasi sila makasulod sa kasulod siyang bulutuan. Pero sa mga ili ng mga insidente, ano bala ang natanaw ng mga challenges, mga pagpanghangkap, sa mga security guard niya at mga nga na istorya kay Sir Elmer. So one thing, okay lang yan kung ang isang restaurant sa Delmar may metal detector kasi Mickey, ano pa kaya ka-effect sa libro, ano pa kaya ka-effect sa libro, sa kung ano na pwede magamit sa pambulo or nanon sa sema, na-detect niya sa metal detector. Kung pa nabulutuan niya karoon sa Delmar, wala metal detector, mabudyay. Pagpanghangkak, hindi ko naman naman na i-effect sa libro, i-effect sa notebook, kung posigyo madara, ano na din, mabudyay niya makita nila. So, that's isa mga challenge, no, pagpanghangkak yung security guard. Ay, kaduwa nga pagpanghangkak yung sa Delmar, ang muna niya, why po, diyan mo susulod sa bulutuan, why diyan mo dira sa classroom, pero pagwa ko sa Delmar, dira malupad ang gamo, kaya di ako binabiling, mara kita ka, hindi matasigyan si kita dahil matagkabalo, makita sa mga gawin, nasa unab lang ang mga muna nga ibiling, na muna sa gawa, kung diin na sa lugar, kung pudyo to na pagkagwa naman yung pagbuhi, natin ang muna naman ay isa ka-challenge, kung posible, ang muna nga nila tanaw, kaya sa Delmar nga ibiling, malito, kaya na po yung pudyo, lamlakit ang muna yung luslak dito sa Vistima. Bakit pa tayo sa Japon, inyong investigasyon, kaya ginakuha naman siya nga detail actually sa atin pala nag-ayo pala detail niya magpangayo sa ngalan para ma-coordinate sa principal kasi nasuluyan ato ng PNP si PNP na lang ang mag-group niya mag-coordinate dito sa detail agon maghapan siya nga identity sa mga sususisado yung specifically para ma-check nga ng iya sa mga record dito dalmar sa principal sa Sumag National High School.
2: Okay.
1: Yes, Kusa Dalmar. So, arap man na karoon naka-standby. Madra si Ma'am Mila Aro, ang spokesperson sa NetEd. Kung may lubang, kita nga pala makatanol. So, pwede na ito. Ina siya ma-interview after sa account sa Dalmar. So, mula dala yung account. Sabi nga balita dito sa patrol. Kaya nila naman siya sa kalawang sa MyCC. Dito tayo kang dito sa Madero. Pag ato sa patrol, si Kusa Vincent Coralde. Hindi naman si Kusa Wilson Villana para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko, patulingawan sa Negros, 25 News. Sa FM.
26: News FM. Kampyon, Kampyon Report.
0: Nabatian pagugid lamang ang update sa bahin sang sining natabo nga pagbuno sang isa ka estudyante grade 7 student sa isa ka grade 8 o isenior sa iya ang estudyante nga ginbuno niya. Kaya ambot ko na nung ginhalinan kay ang kapulisan, sige pang pag-usisa subong. But meantime, ibaloon naton sa kay Ma'am Lila Aro kung ano ang ginahimo karon sa Department of Education, especially sa idalom sang Division of Schools sa Bacolod City, diri sa siyudad sa Bacolod, kung ano nga ginpatigayon nila ng mga measures para malikawan ang violence o violente ng mga panghitabo sa mga eskwelahan. Kabudlay, no? Amunin ginasiling ko bala nga ti ang bata, ginpadala mo sa sa eskwelahan, nagapati ka nga sa eskwelahan, safe to siya, tapos gali, dito pa siya sa eskwelahan madisgrasya. Tiko di kalingin ulos ang ginikanan. Joining us over the phone is Ma'am Lila Aro, ang spokesperson sang Division of Bacolod City. Ari karon sa aton linya, Ma'am Lila. Good evening, ma'am.
3: Mayong
0: gabi masasanan yan mga pagpulamati ninyo program. While siling ko gani nga sang una nga panahon ang aton pagkabig sa eskwelahan isa ka safe haven, isa ka lugar diin hilway sa katalagman ng aton kabataan, siling ko subong nagaamat-amat na nga ginakulbaan ang ginikanan magbilin sa ila kabataan sa eskwelahan. But what is the government doing to address this problem, particularly ang Department of Education, ma'am?
3: Kadamong silong sa mga incidents na ginakukusan sa Department of Education, especially sa Bacolod City Division, in partnership with our local government, no? Mm-hmm. Sa ating mga other agencies like the NP. Alarming man din, kaya kadamong sa ginaligyan ng mga incidents, and as far as the Department of Education and the local government is concerned, mga damo na sa mga steps na din pati Brian. In fact, sa Saturday, at emergency meeting din natin niya si Mayor, ang Mayor Bredas tayo, together with the team ng ating State Division Office para na makasama mga isang na ma-insure ang safety ng kabataan dito namin incident sa outside sa Baclonod, no? At maaaring mabili sa atin. So, basically, binapahibali sa mga ginikanan na inisya ang atin ng mga measures para hasin na dinasang pang-inspeksyon sa atin ng mga kabataan, no? May harapit na particular na inspeksyon sa ilang mga dala, mga bags nila, mga gamit nila. Ito mga metal sa hindi na ginadala sa iskulaman para sa gaman protection sa protection sa community. Also, ginapagdaliman sa mga limitanan na may arisika subong gina-implement na yun natin before pero gina-strengthen natin subong na ang aton nga mga school visitation hindi kita basa-basa sa sabig subong, no? May arisika ginapatigyan ng protocol na dapat may mga school passes. Ako sila may positive rate para makasibig sila sa school. Ang ikatatlo na da, hindi ba tingala ang ating mga ginkanan kasabay sa mag-cooperate sa may ara kita with agreement sa ating nga si Kimeo kasi ang team ni representative natin during our meeting. May augmentation kita ang additional 98 sa police engineering para mag-insure ng police visibility sa ating mga eskulahan, hindi sa sulod, but sa Cebu. No?
2: Ma'am, you mean... Ma'am, excuse me. Okay.
3: Yes,
2: ma'am. Ang buot mo silingon, may ara sang beefing up sang security officers sa eskwelahan?
3: Yes, sir. Actually, nagsugod na siya sa before pa sa Bida, sa eskwela. Ito, yun siya ka-national through para masigurado na safe ang mga bata natin sa open house classes. And because sa kadamong subungsang na nagkakagatabo, especially sa mga reports na may mga threats sa safety sa atin ng mga kabataan, ma-implementation ng atin na PNP. So, pag strengthen pa din ang system na nagaan na police visibility. So, ma-implementation as spread by sa atin may mayor, augmentation ng PNP para masigurado ang police visibility sa pagsigod sa mga kabataan, no? And sa pagpauli.
2: I see.
3: Ito na siya kadisirin sa abili. Tapos ang ating tulog ng mga barangay officials na kasigayon lang sila sa augmentation sa mga barangay sa anod natin para mag-assessment. Kaya actually, sa atin diya sa Bacolod, ang ating incident din sa iskulahan mo, mag-sulod. So, ang problema natin, kunara sa sulod sa iskulahan ng kabataan so far, wala kita niya tayo recorded incident. Pero pagbuwa na nila, dila kita may mga problema. Kinahanan natin ang full operation ng bilog na kumulugal sa Bacolod City.
2: I see.
3: At lastly, sa mga ginikanan niya nagpamati sa buong, daw first time niya siya sa atin, no? Sa atin na record sa division office, first time niya siya na may mga amusili na cases sa June pa lang, no? Usually, ang nakatabuya sa atin, mga bilibining, classmates, and classmates, nakulisubong na atin ng mga incidents daw, wala din, and na-record kami ng mga incidents, di ba? Wala na sila na ng mga kabataan natin, tinukay lang, sagwa, madamo sila dahil yun. So, gina-remind natin ang ating mga ginitana sa mga residents na nag-automati sa ating programa, sir, na kanino, remind natin ang ating mga kabataan. Ang safety precaution, hindi gani para sa victim, para man sa perpetrator. No? Ang karuhon lang natin na ang criminal liability sa ating mga kabataan, especially kung may araw na siyang discernment, no? Di siya mga minor sila, pero may araw kita o siya, no? Nagsalayin, na mag-join sila. So, hindi natin, hindi pa gusto matabo, kaya ang ato niya sa basic education ng mga minor sa kabataan, no? Gusto natin niya mapadako sila sang maayon, no? Mga sa isang matalo ng boss damlag.
2: Aha.
3: So, ang cooperation natin sa istilahan, ang magigili ang sinahala namin.
2: I see.
3: Kung may mga ginitanan, balang may mga symptoms na kabataan, makatuhid sa istilahan sa pahibaloon natin na
2: okay. Aha.
3: Kasi ang monitoring sa sundod, kag maka-record ng kabataan at mga teachers, kag siyempre matagaas ang proper na mental health, bilatawag na ito, basic psychological support.
2: I see.
3: So, mas maayo na pumahibaloon din kami kasi ang isa sa sumusunod sila ang normal behavior.
2: Ang ma'am...
3: Pero pagkagawa niya,
2: ang ang isa nga nakita naton nga usual rason no sa likod sa mga violenting nga mapangitabo sa campuses ang bullying bala ma'am what are we doing right now para to address ang sining bullying problem
3: siling kong isa
2: sa mga rason nga may problema kung kaisa sa eskwelahan ang bullying. Anong ginahimo ta para nga ma-address ning bullying problem, ma'am?
3: Actually, among sabi ho, magsiling kita bullying, dapat may pattern, no? May pattern. Hindi pa sulit-sulit na lang ginahimo. Usually, sunog-sunog lang na eh. Nagkakulog na sa sunog-sunog. Kaya usually, ang nagapang-bully, no? Mga kabataan nagapang-bully, mga gripo-gripo na eh. Daw wala gani sa record namon na may nagapang-bullying individual. Usually, kaya may group of friends. No, transpiri ang gina-bully o transpiri ang gina-pakitaan sa hindi maayo. O kung most of the time gani, hindi kilala eh. So, sa case ni isang duha at kakaso, wala record rin sa Bacolod, mga stranger, inisila ka wala gani isang pattern. Wala pa man naka-establish pattern ng bullying. So, happen lang din niya, nakita na lang, nagtulukay, kuyaay, outright dahil yung awan dahil. Medyo mainit din ang kabataan natin si Bon. So, ang pasensya nila, so, hindi din wala pariha sa mga, maski a few months ago, no?
2: Okay.
3: Sa una niya, magsiling kita yung nagapang-bindi ang bata, mag-establish yung pattern, sila si sunog-sunog. Kasi may dutay ng kandugdam-dugda, kundukulda, magsumbagaan na later. Pero diri abi sa duha ka na krisis, hindi.
2: I see.
3: So, nung pasirin, ano niya siya, nanggaw ka, problems, part of the moment ng mga actions. Medyo mainit din ang individual sa bong. So,
2: okay.
3: Kinahanglan pa niguro mag-relax, no? Medyo... dagdam pala ang kung ano man lang ginabatid sa kabataan.
2: Okay.
3: But definitely, ang ginaayo namin sa ginikanan ang cooperation.
2: Aha.
3: Mas ma-observe nila sa banay nila, no? Ang ato ng mga kabataan. Kung may makikita sila, like for example, bakit may magdala pala sa mga deadly weapons?
2: Ma'am Lila? Ma'am, I'm running out of time. Anyway, next time siguro matawag ko liwat sa imo to have ample time to discuss this problem. Kasi ang importante subong naklaro naton ang coordination, cooperation sang parents sa school para ma-address ini nga problema. This is not a responsibility of the school alone. This is the responsibility of the whole community. So ma'am,
3: yes, sir.
2: Salamat. Sige, ma'am. Salamat. Why naman ta-tiyempo sa pagpangalaga diri sa Larga Vista Program sa ngalan sang inyo regular anchorman, KK5 Julius Maribeles. Sa ngalan sa aton sining Chief Executive Officer and President Doc Ramil Uy, sa aton nga Vice President for Operations KK5 Eljan Castaño, sa aton nga Vice President for Administration and Human Resources KK5 Jean Paul Generoso. Sa ngalan sa aton sining Station Manager KK5 Rods Palma, kapartner ko sa buong gabi KK5 Ethan Sarmiento. Ako naman ang inyo KK5 John Elmer Obaldo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM. Kampiyon.
26: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Mag D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantinlo man sang aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Kasi Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alerto gid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
4: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: Una,
9: pwede, magid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
11: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
27: Kinabatiyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
28: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus, kung pamatsyagan ka mag-ana.
23: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
26: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
29: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
30: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
31: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
32: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
30: Hindi lang gini-carot.
26: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
30: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
29: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
26: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
29: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
30: Basta.
29: Ano tayong engineer man?
5: Ma-edukar ka pa.
29: Number one supplement sa depression is B-complex. Oh. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: Mga suki na itong atagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano ba lang ipikto kung kulang ka sa tulog? May mga kauturan kita ba lang permi lang kulang sa tulog? Nagatrabaho kong gabi. Ining sigi-sigi ba lang kakulang sa tulog makalain sa lawas? Kag paano makabulig si DTX 500? Kaupo din sila karong diskusyon ng aton CEO si Dr. Ramil Uy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
13: Sa tanan aton nga mga suki nga atagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa Ikaayong Lawas. Kabay pa, nainom nyo na ang tanan nyo ng mga paboritong suplemento, DTX 500, Mighty C, DT Bio, kag iban pa.
12: So, istoryahan ta kung ano bala ang epekto sang sleep deprivation o kakulang sa pagtulog. Ang pagtulog, ang isa ka pamaagi, agod, makapahuway. Ang tawo subong man, ang mga kasapatan, mapispis ka man sa kahanginan o maisda sa kadagatan. Tanan, nagakinanglan sang paghuway. Ano bala ang nagkakatabo sa lawas kung kulang kita sa paway, Dr. Ramil?
13: Sobra kadamo sang nagkakatabo kag malain nga matabo sa imong vital organs kung sigi-sigi ka nga kulang ang imutulog, Sir GP. Hindi kita abi robot nga hindi kinanglan paway. Bisan gani ang salakyan kung sigi andar 24 oras, di syempre wala ang tatbyahi, di dasig na gubai. Bangod sa mga gitawag nila nga accelerated wear and tear. Subong man, ining aton lawas, the more ka nga wala pa huway, the more nga nagataas ang gitawag oxidative stress. So wala na time ang imo nga mga init antioxidant nga mahimos ang mga free radical sa lawas. May tani kung bastante ka inom DTX 500 kag may TC kada adlaw. Kay dako gid ang mabulig sini sa pagprotekta sa imo selula kag sa imo nga mga tissue. Sa mga nagapulaw da kag kulang sa antioxidants, di wala yaga inom DTX 500 kag MyTC, yari ang matabo sa imo kon permi ka kulang tulog. Number one, memory issues. Nami man sa mga palautang, no? Nagapigaw ang imo nga memorya bangod sa kada tulog sang tawo, nagapurma sang connection ang brain cells agud nga maproseso kag madumduman mo ang mga bag-o nga impormasyon. Tingala ko damo gid ya nga kwad gabili niya impormasyon sa ano, sa uto ko kay grabe patulogon mo
12: kag DTX.
13: Di inong pa DTX 500 yung MyTC.
12: Yes, ang pagpulaw, Doc, ang nagresulta man sa pagkaaburido, pikon, hot-tempered, emosyonal, kag sa ulihi, basi mahulog pa ni sa anxiety, nervous breakdown, depression, kag basi maghikog pa.
13: So, nagapigaw ang imong immune system sang wala tulog. Kita mo, Sir GP, pag kulang ka tulog, daw hilanaton ka pagkaga.
12: Gani,
13: lain matyag mo, no? Ginakataro ka, daw ginatrangkaso ka, ginasipun ka. Initanan, sinyalis lang nga pigaw ang imo nga defense system bangod sa kakulangon sang tulog. Amo na nga gina-advise gid permi sa naga-trabaho kon gabi, no? Inom gid DTX 500 kag mighty sa agud nga mabuligan pakusog ang imo nga immune system. Anong tawag na? Graveyard
12: quad? Shift. No, graveyard shift.
13: Graveyard shift, no? Mga gapulaw.
12: Kapulaw.
13: Yang may tisiya, isa ni kaalkaline nga vitamin C nga mag-boost o nagapakusog sang immune system agod may ikasarang ka. May ibato ka sa mga bakterya kag viruses. So, mga nag-graveyard shift kag mga security guard
12: na nagapulaw.
13: Driver, importante ginin mo ang DTX 500 kag may tisi.
12: Kalaban ang baladok nga nagatrabaho sa call center, nagatambok. Abi ko gani kung gapulaw ka, gaas-as lawas mo, daw suli edukaw, nga gatambok ang iban.
13: Hindi bala haambal ta, Sir GP, nga kung kulang ka sa tulog, apektado imo brain, gapigaw imo memorya. Hindi lang amo sina, Sir GP, apektado man ang inhibitory neurotransmitter nga gitawag GABA. No? Ang GAMA, aminobutyric acid or ining GABA, amo ang mga nagakontrol sang hunger kag satiety o kon ang kagutumon kag kabusugon sang tao. Kung busog ka na, ginapunggan sang GABA ang hunger signal agod nga hindi ka mag-overeating. Kung gapulap ka, ini again ang apektado. That's why, bisan busog na, namit siya pun kaon. No? Sa mga nagapulaw kong gabi. So, I suggest para nga makontrol ang imo nga ining gitawag pagkontrol sa gana mo, inom gika DTX 500 kag MyTC kung nagapulaw ka mo para hindi ka mo dalagko sang sagay kaon.
12: Low sex drive. Uy, gapadula, gali isang gana sa sex, ang mga nagapulaw. Si engineer, huwag niya gapulaw, guru mo.
13: Wala yun, nami tulog na yan.
12: But silingon, pala tulog, gid ka, agi kuya, gali. No? Kay sulubrang gana ko, kami ni engineer.
13: Kay ganating X500, kag may TC, Sir GP, mamuna nga premiado ang imong gan sexual appetite.
12: Abaw. Mm. Nagapataas magali dok sang risgo nga mag heart disease ang permi pulaw.
13: Mm, yes, including inflammation, paghubag kag ang risgo sa magka diabetes. Grabe na, apektado sang kulang sa tulog ang timely nga pag-release ang imong nga insulin sa gitawag beta cells sang pancreas. Kag kun sobrahan sa pulaw kapin pa kun habitual na permi na lang wala tulog, posible nga mahulog sa gitawag type 2 diabetes kun indi sa gilayon matapna. Now, paano tapnaon ang kulang sa tulog? Siyempre, indi ka magpulaw. Paano tapnaon ang pagkadalok? Siyempre, manghatag ka. Pero kung indi ka gidya makatulog kay may insomnia ka, sige ha, inom lang ang DTX 500 kag may TC kay makorek lang na niya. Ang D-sugarcane extract sang DTX 500 ang may kaangay nga epekto sang gitawag sleeping pills. Kampiyon inumon sang mga may insomnia. Te, tulog timprano. Inom DTX 500 kag may TC agod healthy ka per me.
0: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
1: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
14: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalasubong imo sugar.
1: Pagtigay ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako gali si Abigail Luzer sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong madulaan gana magtuon. Sa sakit na akong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
16: Pagsubong ka nami sa akong paminsara.
0: Mighty C mapalit sa mga butika.
17: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Roa City, atubang sa PLD DT McKinley Street.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Culasi, National Highway, kilid sang LBC.
0: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
0: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: Para sa mga dugang panga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang sige-sige bala nga pagbulad sa init sang adlaw ang makakos ang skin cancer. In fact, masobra 2,000 katawo ang nagakalamatay sa basal cell and squamous cell skin cancer kada tuig. Samtang 7,180 ang nagakapatay every year from melanoma, the most serious nga sahi sang skin cancer. Dapat, kung ang trabaho mo permi nagabulad sa initan, kinahanglan may protection ka sa imo kalawasan, mga enforcer da, permi init. Mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, mga nagatrabaho sa kampo. Ang anti-carcinogenic kag anti-mutagenic properties ni ang makapasiguro sa imo nga indi ka gidya magka-cancer. Magkabuhi sang malawig nga tinuig, mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
13: Muna nga ang kahoy kag ang dahon.
12: Uh-huh.
13: Wala cancer kay ginputos na sila sang antioxidant.
12: Gusto.
13: So para ma-transfer na kaunon man.
12: Kaunon.
13: Like sa ginahimo naton, ginom ta DTX 500 kag Mighty C because antioxidant na nga from the plant sa gi-transfer sa aton nga lawas. Kung longevity lang man ang strand sir GP, o kung ini yung pagkabuhi sang malawig nga tinuig nga wala sang balatian, ang spin ang may pinakadamo nga healthy nga tao. Dugay na to yung gakapatay matigulang. Balok ako kung ano ilang mga sekreto sir GP. Grabe pa kaunon mga raw vegetables mo. No? Fresh vegetables kag olive oil. Grape wine kag steady parts ang ilang diet. Simple man lang sekreto sa pagkabuhi sa malawig ah. Ito simple, fresh kang hangin. Wala stressor boy.
12: Mm-hmm.
13: Gulay. Utan, prutas, di healthy fats kag exercise. Kun summarize tapagid, ang nagapalawig sang kabuhi amo ang gitawag, siyempre, less pollution, jutay nga karne, jutay nga tamis, nami ang hangin, exercise kag madamo nga antioxidant salin sa prutas kag utanon. Di kun antioxidant lang man ang inyo ginapangita, pero may namo ginabalik-balik di. Nga ibagid kung pala inom ka DTX 500, ibagid kung pala inom ka Mighty C, kay sobra-sobra ang antioxidant units nga mahatag sinisay mo. Pero may namo ginabalik-balik pag nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C, daw nakakaunin kaon ng kapulo, tubtub, 15 ka klase ng prutas, kagulay, Posto. Kung nakainom ka sina. Meaning pa, kung damo, gigaya antioxidant nga ginainom, di layo kaya sa mga problema sa kurason.
2: Problema sa kurason, no? So, ang pag-inom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Alkalanyo vitamin C kada adlaw, ang nagaprotekta sa mga selula sa aton nga kurason, agud ini ang hindi madamin sang oxidative stress, no? Kag malikawan ang madamo nga balatian sa kurason, Sir JP. Mm.
3: Isa sa pinakadako nga benefit sang DTX 500 kag sang Mighty C ay ang pagtapna sang oxidative stress, kabalo na gito na tanan, no? Pero ang oxidative stress caused by free radicals, it's not all bad, no? Ginausal man ni gani sang aton mga macrophages, no, in killing bacteria and viruses. But kung sobra na ang oxidative stress, ini man nga oxidative stress and free radicals, amo mo ni ang makapatay sa imo mga white blood cells, no? So kanan-nan may balance.

0: damo stress sa kabuhi. Dapat hindi taman paglikawan ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
1: DTX 500! Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
2: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
3: Imo nga blood sugar test.
4: Kina tong score gani?
2: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
3: Ilan na lang imo nga blood sugar?
2: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500. Informasyon sa ikaayong gawas.
3: Daw pareho lang na nga kung hindi mo malikawan ang stress, hindi mo man malikawan ang tupad mo kung baho ang ilok.
0: Ragoy.
3: Damo sa nagapaligo, pero daw ay lang yapon ligo. Mm-hmm. Kay hindi DTX Beauty Soap ang gamit.
0: Wow.
5: Kay sala ang habon.
3: Sala ang habon.
5: Hala ang habon. Dapat ang habon mo, DTX Beauty Soap, may VCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo nga kapabaho si mulawas. May ara manini nga pa-pain, nga linsa papaya nga gapaputi sa imo. Tanaman nyo sa GP, hamis, no?
3: Yes.
5: Hamis, gapula-pula, kaya ang habon sakto. Ha, ang habon, puno antioxidant kay may DSE nga makita niyo man sa DTX 500 ari sa habon. Mm. Hamak mo may habon ka nga ga-exfoliate sa imo.
0: May habon ka nga naga-protekta sa imo panit.
5: Uy. May ga-detox pa sa
3: direct
5: imo skin cells.
3: Sa skin.
0: Ga-protection, ga ano na, ga-tinlo, ga-patay kagaw, ti din ka pa DTX Beauty Soap.
5: Kung gusto ka beauty ka, kaghamot ka, mag DTX Beauty Soap ka, parisan mo sang kampiyon Doksam nga deodorant. Anong deodorant ta Doksam?
0: Tungod sa kadamo user sang Klinika Diopress.
5: Grabe.
0: Ubos mo, mining pa damo, damo gid baho ilok. Oh, hindi gali. Damo damo gusto nga maghamot kan ilok. Okay, sa lao, ano ko damo baho ilok.
6: Oh, protektado ka, Sir Boy. 48 oras, Sir Boy. Basta naka-Klinika Diofres ka, kayang
0: wow.
6: Extra virgin coconut oil sina, Sir Boy. Amo na nagapatay sang kagaw.
0: Pag wala ka baho ilok, meaning pa naka-Klinika Diofres.
5: Okay. Anyway, no, ang Klinika Diofres may tea tree oil, may VCO. Mm. Ang VCO kaya tap naon mga mikrobyo nga gapabaho si mo ilok. That's why ang Klinika Diofres hindi lang ni deodorant nga ginaplasan, ginapahamot. No, ginapatay gidya ang cause sa pagbaho sa imo ilok. That's why it gives you longer freshness, 48 hours of freshness kung ang imo deodorant Klinika Diofresh deodorant. Doc Sam.
6: Pero kadaga, Sir Boy, nami gid magpangapi. Ah, oh, no, wow. Painit sang aton nga chan. Pero nami ang healthy coffee ang aton gamiton. No? DTX sa coffee mix, no? Samtang nagahigop kasi nga kape, Sir Boy, ginahugasan, ginatinluan ang imong nga selula. So, hindi magtigulang selula. Hindi kita magbalatian basta ang kape naton. Kampiyon, no? DTX sa coffee mix.
5: Amuna sakto, Doc Sam. Start your day, right? Dapat ang imo coffee, DTX coffee mix. Pero kung may budget, no, kag medyo may nakuha mo na ang bonus mo, mag DTX premium coffee ka, ang pinaka best ko klase nga kape. For me nga duha ang super antioxidant, may ergothionine nga halin sa gano mushroom, the herb of immortality, hambal sang ginatawag sa Chinese medicine. That's why it prolongs life by ano ginihimo sa ergotayunin? Ginahugasan, ginatinloan ang mga usado ng antioxidants sa lawas like vitamin E, vitamin C, ginirevive ni ergotayunin nga makita sa DTX Premium Coffee, may wow. DSE. Nga so, pinakabaskog. Yes, Dr. Amin.
0: Nami ang DTX Premium. Kung may budget ka man lang, may DTX Premium ka.
5: Kampiyon.
0: Bakal ka, bakal ka gani sa mga mahalalon nga kapida sa mall, ina pang DTX Premium, mga kabarato lang. Barato. 20 to 25 pesos goro, Sir Boy, ang isarpi.
5: Correct.
0: Pang kape nga rin sa gidagad. Pero, ang iya sugar, stevia.
5: Stevia.
6: Oh, natural. Diba?
5: Kasi katimplahon, pabis ka magbainchin ko.
0: Pero kung gatipid ka, DTX ko ani. DTX coffee mix. Damo na ang nadik.
5: Damo na nag-addict sa DTX Coffee Mix kag sa DTX Premium Coffee. Kay tanan-tanan may DSE nga gapahubin si mo abang gapangapi ka. Din kaplakita kape, ha? Nga gapahubin si mo. Amo ni, ang DTX Premium Coffee, ang paborito sa mga health conscious people.
6: Yes.
5: Kasi lain yang
6: ang iban, Sir Boy, but dayan magtulon sa ditribayo, Sir Boy. Ginapuga na lang nila sa yuan sa ila kape.
0: Ang iban man ang kuan ba ang DTX 500 capsule, ginabutang lang sa kape para sabay na lang tayo.
5: Boy, kampiyon, may MCTs ka na, naprotektado ka na kontra virus.
0: Wala problem ya kung ihalo mo DTX 500 ka capsule tapos pugaan mo ditribayo, wala gidya problema, Sir Boy.
5: Extend may maka, may kalabuwas ka, ini nga mga imported Peruvian herbs.

0: kapan nami isang imo blood flow, kung nami ang blood flow mo, nami ang delivery sa minerals, vitamins sa imo cellula, nami man ang paghimos sa basura sa imo cellula, mga carbon dioxide yun, mga waste product, pangkwaon at tanan ni extent, panghaboy, no, pagwaon sa lawas. Pero ang blood flow, amuna yung sikreto. Ang sikreto nga nami ang flagpole, nami ang kayod sa backho mo, kung ikaw naka-extend supplement, no?
1: Mm-hmm. Siyempre, importante da, kung ga-extend ka, nami man nga dugangan pagid nimo sa nami nga gitawag blood circulation.
0: So, pamasahe ka.
1: Pamasahe. At least, damo bla naghambal sa akon nga gusto ka hindi ka dali magtigulang. Dapat isa sa i-consider mo is imo nga blood circulation. Mm. Mapamasahe ka. Either ka isa or ka duha sa isa kasimana, sir boy.
2: Correct. Importante ang touch therapy, do.
1: Kag ang mga kuanya, mga ano na, mga
2: points.
1: Points bla. Kaya niya manong
2: pressure points.
1: Makabulig ang pagpamasahe gamit ang syempre permi na mo na ginabalik-balik. Ano gani aton
2: bag? DTX herbal oil.
1: Ma-DTX herbal oil la kami kay basi.
3: Baguna.
1: Kay taka na mito sa isa ka blood juice kay ginapiki. Basta dugay-dugay mo naman yung piki on blao.
2: Herbal oil la, DTX herbal oil. Duwang pilian. Lavender,
1: pero, lemon. Pero kung makasigurado mo, bakal gid ka mo sa mga legit nato nga mga reseller, legit nato nga mga butika. Kag siyempre sa aton nga mga klinika de alternative medicine and wellness center nga mga product center.
2: Alright. Paano mabuligan ni D3 Bio ang mga lalaking hindi ka mo magka-cancer sa prostate o problema sa prostate sa Talk ni Doc with Sir Boy Zulweta.
4: Talk ni Doc!
0: Thank you, Sir JP. No? So, mga adlaw, tunanta, paano ba lang makabulig si mo si D3 Bio, si Klinika D3 Bio kontra BPH o benign hyperplasia sa prostate mo, no? And of course, ginatawag sa enlargement sa prostate. Hoy! Mga lalaki da nga 40 up, no? To 50. Hoy, pamati ka mo.
1: Mga lalaki da nga daw dugay-dugay ihi.
0: Dugay-dugay ihi.
1: Kay kakadisturbong tulog mo. Especially kung kagabi o na, sir boy mo.
0: Yun, alas 3 gamata, alas 2 gamata, no? Kay ihi ka, ay basi, dako na ang prostate mo. Paano wala sa Klinika D3 Bio makaipaiwas imo sa pagdako sang imo prostate, Doc Ramil?
1: Nabalaan na to pag prostate problem, disturbo gid sa tulog. Sobra ka tatlo nga magsigi ihi panahon sa gagabion, dako na nang problema. Isa sa mga rason nga nagka prostate problem is hormonal imbalance. Nga aga ka hormonal imbalance tungod kay kulang nakasang healthy oils. Nga ang wala ka healthy oils, puro lang mantika nga pinirito mo.
0: Lain.
1: This is the time nga kung nag-edad na ka 40, kinahanglan mo ang mga healthy oils from extra virgin coconut oil nga ginhalo ang vitamin D3. Amo nang makita sa D3 Bio. Pag palainom ka sina, layo ka sa problema sa gitawag ining cancer boy. Prostate problem or BPH or ining benign prostatic hyperplasia. Ang pag-enlarge sa imong prostate. Kaya once nga maghubag na, magdako na da, ipito niya ang alagyan sa imong ihi. Amo na nga dugay-dugay, hindi mo maubos ang ihi, sir boy.
0: Correct.
1: So, isa sa mga rason nga ang nag-hubag na siya is kagaw. Pag ang kagaw nakasulod sa imong ano, sa imong organ, anytime pwede ang rason nga amo na maghubag. Di kung pala inom kaya D3 Bio, nabalaan na to nga ang D3 Bio is antiviral, antibacterial, kaya niya nga patyo ng kagaw, hindi maghubag ang imong prostate. So, in short, kung nag-edad na ka 40 up, you need to drink D3 Bio.
0: Everything.
1: Because kaya niya patyo ng kagaw, kaya niya i-correct ang imong nga inang hormonal imbalance. Mm-hmm. So, wala naman ibang rason, sir boy mo.
0: Correct.
1: Mm-hmm. Nga pwede nga maghubag imong hormonal, kung hindi hormonal imbalance, kagaw.
0: Kagaw. Walang gid. Walang gid ang cause, no?
1: So, kung nag-edad na ka 40 up, namigid niya adlaw-adlaw, at least, di magdubo tatlo tub-tub anom ka mga soft gel sang D3 Bio imo inumon before pa maghubag ang imong prostate.
5: D3 Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio kana. Ang D3 Bio puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kadayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may DC. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa may DC, epektibo gid.
5: May DC. Mapalis sa mga butika.
8: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
5: Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Yunus Street,
3: Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City,
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
3: Roa City,
4: Atubang sa PLDT McKinley Street,
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Calibo,
3: Reventor Building,
4: Osmeña Avenue,
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: San Jose Antique,
3: Wan Kyong Building,
4: Barangay 8 Bagumbayan,
3: Fronting Quezon Mall,
4: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
3: Kulasi,
4: National Highway,
3: Kilid sang LBC,
4: Clinica de Alternativo Medicina,
3: Kabangkalan Branch,
4: located at ACM Building,
3: Texas Street,
4: Corner Bread Box,
3: Kabangkalan Public Market,
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
3: Sagay City,
4: Radyo Bandera Compound,
3: likod sang Pag-ibig Office,
4: and
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Bacolod City,
3: Ernai Street,
4: fronting Paglaum Sports Complex.
1: May mga herbal tip taga juices tip sa mga may amo na problema, Sir Boy.
8: Oh.
1: Like, you can have your tomato juice.
8: Kamatis.
1: No, 1.5 glass, 2 times a day before meals. Because of lycopene, grabe. No? At the same time, ang watermelon juice. Tanan nga, nagapula-pula nga mga prutas kagulay nami sa mga prostate. While you are taking your D3 bio, mas dasig siya mano.
0: Ma-absorb ta na, no?
1: Oh.
0: Mag-correct, no?
1: Hindi na kakinanglan magpa-opera.
0: Nan, no? Iwasan ta ni ang prostatitis ni, lalo ng acute prostatitis, no? Mag-klinika D3 bio ka mo adlaw-adlaw, no? Ini nga prostatitis ni or BPH ni benign na prostatic hyperplasia, ini siya kasabad gini sa mga lalaki. Number one, ginapaihi ka alas dos, alas tres ang kagahon, isa o duwa ka tatlo, ang baldokramil. Ang lain pa ni, why kaga perform mayo, no? Kagahon, ginapakdol ka man sa kasawa mo, kay pigaw na ang imo sex drive. Kita ko ng imo prostate.
1: Siyempre, may inflammation ng gatabo mo.
0: Correct, no? Ti initanan-tanan, ginakorek ni ni Klinika D3 Bio, paano? Si D3 Bio, may ginatawag lauric acid. May mga arap man siya gani, mga other chains or chain triglyceride like myristic acid and oleic acid. Ano ang ginaobra sini? Ang ginaobra sini, ginapanubo ang ginatawag nga 5A reductase. Ano niyang 5A reductase? 5A reductase is an enzyme that converts to testosterone, the male hormone, to dehydrotestosterone. Tining ang
1: dinaro. Ang rason nga ang gahubag.
0: Gahubag. Tining dehydrotestosterone ni magdamo ni amuni ga pahubag sa imo prostate. To kung gatumal ka D3 bio sa Klinika D3
1: ginakorek
0: bio.
1: Ginakorek niya ang hormones.
0: Ginakorek niya ang hormone. Correct na Doclamil. That's why layo kasi ginatawag niya prostatitis o benign prostatic hyperplasia or BPH. No? So, hindi lang sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, ikaw ginaamligan ni Klinika D3 bio. Pati si Manoy, ginabuligan man para makaiwas sa
1: prostatitis. Kung palangga ni mo imubana, nga layo sa amo nang problema, hindi disturbo iya tulog, hindi man ka madisturbo, painom mo mo D3 bio. Pero kung hindi na palangga ni mo yung bana, hindi na paim na.
0: Paim
1: na D3 bio. Mga kabataan nga may pag-ulikid sa ilang mga parents nga may mga amo nang problema, paim na D3 bio. Para nang wala pa bla inakabalatean, Sir Boy, kung painom mo na, kag ari pa yung pinaka the best, layo ka sa prostate cancer kung adlaw-adlaw ka nakainom D3 Bio.
9: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan tungod sa D3 Bio.
9: D3 Bio. Ang D3 may Physio.
11: Ang Physio
9: may D3 Bio.
1: Dugang ang mga health benefits kung adlaw-adlaw kagainom sang D3 Bio. Termina to, ginabalik-balik ni Sir Boy. It will promote. Ining MCT, blasa D3 Bio, ginapromote niya ang stable cognitive and emotional health by enhancing probiotics or good bacteria well-being. Kung nami ang imo good bacteria sa imo dyan, kaya pala inom ka D3 Bio, nami ang imo nga emotional health as well as your intellectual health. Nami imo mudo, nami ang imo pamatyagan tungod kay nakainom ka D3 Bio. Because ining mga probiotics, amo ning responsable nga himo sang mga nami nga hormones, mga happy hormones, Sir Boy. Serotonin, dopamine, no? Kag ining mga lactobacillus reuteri, isa ni sa klase sa mga probiotics nga nakit-an nga kaya mag-regulate sang hormone nga oxytocin.
0: Pa, yung pa sa kaon ng oxytocin mo, ha?
1: Wala. Para na nga nami ang gitawag yung mga positive emotion. So, in all, kung adlaw-adlaw ka ganyan ng D3Bio, wala ka problem sa gitawag yung mga mudo, yung mga emotional health. Tungod sini nga rason.
0: Di mo makita ang epekto sa klinika D3Bio and probiotics, no? Gabi gid ang kombinasyon sa klinika D3Bio sa probiotics, no? So di mo makita nga ang imo mood, ang imo mood, ang imo cognitive intelligence ganami kung gausal ka sa klinika D3Bio, Doc Sam.
8: Kung ikaw sir boy stress, no, syempre malikawan ta na tungod sa ginatuwag kadamuan sang probiotics sa aton nga chan, no? So ang klinika D3Bio ginapanubo niya gali ang cortisol hormone ta sir boy, no? Nga amo nang kabangdanan sang osteoporosis, no? Hypertension, no? Ang halit kung taas ang cortisol hormone mo, pwede ka man magka diabetes, no? Depression, no? Pero kung naka D3Bio ka, sir boy, ining cortisol hormone, nag-nubo. Kaya yung D3Bio, may arasas ang ginatawag anti-stress activity, no? May arasas ang ginatawag polyphenol, medium chain triglyceride, no? Nga aras sa coconut virgin oil, sir boy. So, malikawan naton ang stress kung naka D3Bio kita.
2: Why isang pinakasabad nga balay, kundi amo ang asawa palawalwal, palakig, palabinghal, pirmig pinangakig, oh, gamo ang balay ko namo nang asawa, abiri galuhin nyo na D3Bio. Kulang na sa D3Bio. Nga, ang D3Bio nag-promote sang absorption sang magnesium. Kaga ang magnesium, amun e nag-stimulate sang GABA or gamma amino butyric acid receptor sa brain nga nagapa-relax sang aton utok, nagapakalma kay Mrs., nagapastop sang walwal ni Mrs., gabuot si Mrs.
1: Agoy. So inom gid D3Bio kay nga grabe o kadamo lang gid sa mga health benefits. Halin sa imong ulo pagkadto sa imong til, halin sa imong baba pagkadto sa imong tinai,
0: no? Tinaing,
1: so damo gid ya mabuligan kung adlaw-adlaw ka gayon D3Bio.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Adami mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong gawas.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 43 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, upda na kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto gini palabot kay Jay Lolo, problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase problema nga nagahatagid bugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron, subong nga gabi i-text yun na or itawag sa itong smart number 0928-611-2263 o kung sa itong Globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion o kon komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, sa liwad, i-text lang o itawag sa aton smart number 0928-611-2263 o kung sa aton Globe number 0927-448-940. June 30, 2026 is a Tuesday evening, mga ka-K5. Kagari na siya. Ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Jirili.
0: Kumusta yung mga adlaw, lo?
1: Well, as usual, still the same. So far, so good. So good, so far! Mayong gabi sa tontanan, ako na ba si Jay Lolo? Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Ati good ah. Very good. Mayo, mayo. Maayo kagin. Mga ka-K5, wala kita unta sa pag-remind sa tontanan. Nga dapat lagi sa subong nga panyempo, ibutan tagi sa mas mataas nga prioridad ang aton ligayong lawas, hilwa sa kunano man nga sakit o balatian. Pitsa 30 na subong sa bulan sang Hunyo, June 30, katapusan nga adlaw sa bulan sang June, kagbuwas pitsa 1 na sa bulan sang July o kon Hulyo. Halfway na kita, mga ka-K5, sa tuig 2026. Ara na kita sa tunga-tunga sa bulan sang tuig 2026. June, July, August, September, bauti pagtapak sang beer. Ito ginahunos na lang na yun ang mga inadlaw. September, October, November, December, take Christmas na yun kag Happy New Year sa tanan. Mga ka-K5, na last remaining few months of the year 2026, pasiguraduhon tagin sa liwat. Ngahilway kita sa sakit kag balatian. Tapuson na ning tuega. Ngahilway sa sakit kag balatian kita tanan, mga ka-K5. Aton gitagaan sang oportunidad nga makakaon kita sa mga masustansya nga pagkaon kang ilimnon para magbakot ang lawas ta. Aton man na tagaan siyang panahon ang pagpabalhas, amo ini ang siya ka pamaagi nga para mabuhinan, mailiminar ang mga toxins nga nagapundo sa aton sistema. Nga kung sa diin ang toxins, amugin ang ginatudlong isa ka mayor nga rason nga nagahatag siyang pagguba sa aton sistema kung sa diin nagresulta ini sa sari-sari nga masakit o kung balatian. Sa kada pabalhas naton, kada ilig sa balhas naton, nagakabuhinan, nagagwa sa aton sistema ang mga toxins. So gani pisanan talang ini, kay balaan tananong rason, nga kinanglan kita maghatag sa panahon sa pagpabalhas. Kay para nga maglimpyo, mabuligan tang sistema ta,

0: nga makapaiway sa kunanong nga sakit kag balatian, paagi sa pag-eliminar sa mga toxin deposits naton, paagi sa pagpabalhas. Subong man ang ginatudlo nga rason kung nga nagamalasakit kita kag nagabalatian tungod siyang kagaw. Ang kagaw ara nga tiner sa aton palibot, especially kung mahigo mga kakifay ang aton palibot kang aton nga panimalay. So ang aton gid nga himuon nga inisyatibo, tinlo, malimpyo kita. Para hindi makatinir ang kagaw, kaga hindi siya makahalit sa aton nga panimalay sa membro sa aton pamilya. So limpyuhan tagid ang aton na palibot o saran, especially ang sulod na aton panimalay. Tandaan tagid kung gabi mga kakifay, kung posible palang ibutang tagid sa safety ang aton nga mga cooking kag eating utensils. Kiko sa chimpong nga nagkatulog kita, may nagahari sa aton malay. Kung nagkatulog kita, may nagahari. Sino ni sila? Amo ni silang mga tanga. Mga tanga, mga ilaga, gaguluwa. Mga damang, mga toko da. Tanan sila nagapangita siyang ilaya nga pagkaon. Tindi sila makanto dirili. Sa kusina, kung may mga lapta kita na nga pagkaon, mga momho. Kag hindi naton ginashifting aton mga kutsara, tinidor, baso, tasa, pinggan. Dra posible sila nga magalatay-latay mga kakifay. Kag ang mga ilaga, tanga, mga kakifay, syado gin kagrabe ang mga dala sininga kagaw. Sa bilog nila nga lawas, gatinapik na na. Kag sa mga tiil nila, aragin ang kagaw. Di pagabuas gamiton mong kutsara mo. Ibutang mo sa baba mo. Ang baba sa baso mo dati, siyempre mainom ka, pinggan mo. Kag nakogin ang tsansa nga kung hindi naton ma-safety, matabunan, mabutang sa sigurado nga hindi makamangan, eh makaangkon kita sa nga posibleng asakit kag balatian dalasin ninyo mga tanga, ilaga, tiki, tuko, damang. So kinaglantagin nga limpyuhan ha, ang aton palibot, especially sa liwat, ang aton sulod panimalay, ha? Kag likawan man, hindi tama stress. Kaya ang stress, mga ka-K5, tungod sa stress, mahiblad ka. Kay tungod ang stress, mga ka-K5, imbulbado ang imo brain, ang imo utak mo. So kung ang utak ni mo, nagatrabaho todo, tungod sa mga problema, sa mga bagay-bagay, nagakinanglan ni na siyang oxygen. So ang oxygen, ginadala siyang dugo. So masignal na yung aton nga brain nga kinanglan ko damong oxygen. Ha? Abi heart, ha? Kurason, bumba na todo siyang dugo para makalabor ni damong oxygen. Di idalon ni na mga K5 siyang aton dugo pagkanto sa brain. Tindin maaging dugo. Halang-alang mang laktod siya. Siyempre sa aton ginugat mga ka-K5. Tiko mo ina-grabbing pressure katungon nga nagakonsumo sang damo nga oxygen ang aton brain every time nga ma-stress kita. May chance agin nga tamaan ka volume o na pressure sang dugo naton. May chance nga mag-bugto o kung magkalatastas ang ugata tungod sa kakusog sang persa sang dugo ta. So mo na iban ma... Mabatian naton. Niya napatay siya, nadabo siya haw, niya tumbaway pilas. Kagaling nagkalatastas itong mga ugat sa sulod siyang lawas siya haw. Tungod sa high blood pressure. Ano ginalinad siyang high blood pressure? Tungod na stress ka mo. Grabing imoyang nga stress. Nasiway bantayan tagin, kaglikawan tagin ma-stress kita. Kag hindi gin magkalipat mga ka-K5, ha? Sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500. Ang DTX 500 ginapabakod niya ang aton nga ugat. Ginapakupos siya ang nagtanan nga nagabalanog sa sulod sang lawas naton. Ginarepair niya mga damage nga mga selula kang mga tissues naton. Kaginatagaan niya sa kabakod kang nutrisyon ang aton sistema. DTX 500 himo ini ang palaya extract nga numero uno gijilili nga nagabantay sa aton nga blood sugar level. Kinabantayan sa ampalaya extract ang number one kung ang una gin ingredient panakot sa DTX 500 ang aton level sa aton nga blood sugar nga kung maglapaw sa level mapanaugo niya jirili. Kagilabantayan nga hindi na maglapaw liwat jirili ha. Kagsubong man may epekto siya nga parihas gin sa insulin. Ang DTX 500 mga ka-K5 ginatultol niya ang mga toksin sa aton sistema. Sa na-mention aton sa timprano, ang toksin isa gid nga mayor nga ginatudlo nga naghatag sang kalitan sa paguba sang aton sistema kag nagaresulta sa kunano nga masakit kag balatian. Amo ginapangita sa DTX 500 ang mga toksin deposits naton nga nagatinir kag nagapalanago. I-eliminarya pang-aksyon niya dinili kag ipagwa sa aton sistema. DTX 500 may arapagid siyang super antioxidant nga halin sa tubo. Wala labot siyang toxins mga kakayfam nga mo ini ginatudlo nga mayor nga nagahatag sa aton sakit kag balatian. Ang mga free radicals, amo naman ini nag-atake sa aton nga mga healthy cells. Ginaguba yaman na selula naton kag nagadevelop sa kunano nga sakit kag balatian. Ang DTX 500 may aras ang super antioxidant nga naghatag kabakod. Depensa sang aton selula batok sa makahalalit kag makamamatay nga mga klase sang free radicals, no? So adlo-adlo mga ka-K5, inom kita DTX 500. Nainom ng Mighty Shea. Mighty Shea ang alkaline ng vitamin C buti na may giniparisyon sa DTX 500 mga kakayfive. Every time nga mag-inom ka sa Mighty Shea, mabatsagan mo gin nga do ganado kamla. Mapag-shake ka nirili. Kay tungod taas ang level sang resistensya mo kag depensa. Especially subong ang aton panahon nga maulano na may cambio klima kita, may mga tsimpong pariha subong nga pwede kahilan naton, trangkasuhon, o kung magapinot ang ilong mo, dugay-dugay ka pangatsi tungod na allergy kami, ma-attacking hapo mo o asma mo. So kinanglan lang naton nga may mataas kita nga resistensya kag depensa. Kay tungod ang aton nga health condition naton mga ka-K5 apektado sa aton nga klima. Kung anong klima taga kapiktuhan nag aton nga aton ikayong lawas. Kung mainit, kung mabugnaw, may epekto ina sa aton nga ikayong lawas, no? So kinanglan ang aton sistema abtik sa pag-adjust. Abtik sa pagdepensa. Abtik sa paghatag sang resistensya nga hindi kita makaangkon sa hilanat, sipon, ubo, trangkaso kag iban pa. Mighty Shea ang alkaline nga vitamin C naghatag man sang dugang nga kabakod sa aton nga mga kaugatan. Naghatag sang dugang nga elasticity. Layo sa bugto, layo sa tastas. Layo sa tumbang nga wala siyang pilas. Mighty Shea ang alkaline nga vitamin C. Do may bagyo subong, ano nilo pressure gapon? Do ara na siya dinili, nagtasulod na siya sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Nagatabok na siya subong sa tunga sa nga Visayas sa Pilipinas, siyempre, no? Ati do sa padayon nga ginaobserbaran sa pag-asa mga ka-K5, kung inibala mag-develop na sa isa ka tropical depression o kung bagyo. Tanawon nato ng weather update nato with Jerry Lee, ha? Anong weather update nato na Jerry Lee?
1: Yes, lo. Weather update mga ka-K5, mataas sa gihapon ang chance nga mag-develop sa isa ka tropical depression. Ang low pressure area or LPA, apisar ganaga tabok na ini sa Visayas. Suno sa pag-asa ang LPA ang ulihi nakita sa kadagatan sakop sang Gasan, Marinduque. Ang LPA kag ang Southwest Monsoon kun habagat ang nagadala sa mga paggalom kapag ulan sa Metro Manila, Visayas, Central Zone, Calabar Zone, Mimaropa kag Bicol Region. Apiktado naman sang habagat ang Sambanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte, Sultan Kudarate, South Cotabato, Sarangani, Davao Occidental, Davao del Sur, Davao Oriental, kag amo ini ang nagahatag o kung nagatuga sa mga lapta-lapta ng mga pag-ulan kag pagpangilat. Ang mga nabilin naman ng bahin sa Luzon kag Mindanao, ang apektado sa localized thunderstorms, nga nagadala sa mga lapta-lapta ng mga pag-ulan kag pagpangilat. Diri sa aton probinsya, Negros Occidental, ginalauman ang mga pag-ulan kag paggalom subong nga gabi, tubtob sa kagahon bangod sa epekto naman sang LPA. Temperatura yara sa 25 degrees Celsius sa kagahon kag 30 degrees Celsius naman sa ugto.
0: So why pa nagbagyo dirili?
1: Wala balo.
0: Pero tiyan mo ini mga kakipay maulano ng aton subong nga gabi. Shorty tani ma one time na nasigisigila na ulano. Kay parang makatipon na damo nga tubig bla. Hindi lang magbaha bla to duhaw. Hindi lang bla mabasya-basya lang ah. Pero may advance forecast mga kakay-five ang mga weather company. May ginabantayan sila ini mga international weather system lang ini. Ngayon may posibleng isa ka super bagyo sa bulan sang July next month, no? May isa ka super bagyo nga mag-igo sa Pilipinas. Diyan mo pa na ang forecast ka ginabantayan, ka ginatunan sa aton nga ahensya, no? Okay, tiining bahin, lakad sa panahon, magaga K5 weather update. Ginadulongin sa aton sang D3 Bayo. Nainom ng D3 Bayo. Ati good, very good, ha? Basta D3 Bayo, gininom gid ha? Adlaw-adlaw, magaga K5, inom kita D3 Bayo. Kay number one gid, ang kagaw, tiara na yung kagaw. Ang virus, syempre, pag-inis, sobra pag-inis kagaw. Kay ang ginainom mo yung bulong para sa kagaw, hindi ka dulot sa virus, dirili mo. Ang mga kagaw, yan di may bulong na naiya. Ang virus yan, way Japon eh, no? So, ang aton lang himuon is depensa sa Japon, ah. Pabakuron talang ang aton sistema. Ang isa makahatagi depensa sa aton is ang D3 Bio. Himo ini sa extra virgin coconut oil with vitamin D3 nga nagahatag proteksyon sa aton nga mga selula. Ang selula gid amo ginituyo sang virus. Kay amo ini pinakaugat sang kabuhi sang tawo mo, ang selula bla. Ang aton nga selula ginaatake sang virus. In kaso makasulod sa lawas nato ng virus, hindi nato mapunggan tungod dito siya makita mo. Kaya kung makita talang siya, no, pa siyang lamok, bigad ako, di patyon tayo. Kung di galing yung virus, hindi mo makita, yamis ka na nakuon mo pang mata mo. Pagsulod niya sa sistema nato, kinanglan siya mabuhi sa sulod sa sistema ta. Pangitao niya ng mga selulata, kag-okuba niya dili. Ang ginakalimbawa at ang permido parihas blas ang mitik sang ido. Ang mitik maukob sa panit sang ido. Siyo po niyang dugo mo parang buhi siya ni blas. Kaya mo na ginasampol na ton nga magsulod ng virus sa lawas na ton, ukuba niyang selula. Siyo po niya tanan niya kung anong may ara na sa selulata. Ang isa kaabilidad sa selulata is natawag na ton nga cell division. Kabalo siya mag-multiply siyang lawas, siya mapadamo yung kagalingon niya. Ang isa kasi yun lang pwede maging himo, 2, 3, 4, 5, kagkadamo pa. Tekwao ni na ang abilidad sa sinula naton. Masahilo sa virus. Kay si upo niya mo. Di ang virus naman sumbunga mo nang magamit siya ng duplication o kunang cell division. Mapadamo, masasangya ka galingon. May virus nga isa, sun ko mo nga nakuha yan ang abilidad sa aton nga sinula. May muna sa 2, 3, 4, 5, 6 kagdamo pa. Di kada isa itong nga nag-multiply, kaya nag-duplicate sa lawas siya, manguko man na isang silula. That's why nga kadasig lang mag-deteriorate ang aton ikayong lawas kung may infection na kita siyang virus. So kung mo ikaw yan nag-inom sa D3-bio, ikasugin man makasulod ang virus sa aton sistema, hindi siya maka-atake sa aton silula. Kaya nga aman, ining extra virgin coconut oil, may aras ang natawag monolaurin, nga mo ining nagaputo sa silulata, nga kumbaga pa mag-ukob siya, hindi siya kadulot dili, kaya naputo siya sa monolaurin, halin sa extra virgin coconut oil, nga mo ining main ingredient sang aton nga D3 bio. So sa dalayon nga tinguha siyang virus nga makaukob silula, Nagaluya siya. Tungod may ara lang siyang time nga dapat siya nga mabuhi liyo sa aton sistema. That's why nga hingagaw siya nga makaukob silula. Kayroon kay hindi siya kaukob. Kay tungod nga siliado siyang D3-bio ng aton silula. Maluya siya. Dira na ina, nagasulod naman ang aton immune system. Mga soldado siyang lawas naton. Nga naga hara-hara jirili nga kastigohon ang virus. Luya na siya, kastigohon pa siya sa aton immune system nga kargado sang vitamin D3. Ang guwa siyang virus, patay jirili, lipong. Hindi na siya makapadayon pa mabuhi sa aton sistema. Amo ina ka nami kaga ka-epektibo siyang D3 bio, mga ka-K5. That's why rason nga adlaw-adlaw inom kita gid sa pagbugtaw ta sa D3 bio. Kukon din matamag kadto antes ta magwa sa aton panimalay, inom ta D3 bio. Balon kita sa bag naton, butang ta si bulsa ho. Kagbutangan man sang pundong balay da. Kang D3 bio, way labod nga ginainom naton hindi kag epektibo gid siya sa paghatag sang kayuhan sa aton igayong lawas. Mapuslan sa nirinig kung may mga pasyo ka. May kaspa ka. Mga gagay-vibe, may kaspa ka na. Delikadong kaspa, dili. Kay man, malingaw ka sa kaspa mo. Malingaw ka sa kaspa. Parehas ang akon nga kilala, no? Tupad balay, dili. Peran ko gina, magbugtaw na siya. Tapos siya nakapangapi. Dayon niya nakapungko doon sa may mga lamisa, sa may kahoy, silang saran. Kag mahumla na siya siyang telam lang itom. Kag may husay na siya ka magduko, kag hala husayon niyang iabuho. Ganilupad ka spaya, ginasalon niya mla. Kag tapos mamba siya, grabe ka spaya ba? Damo ba? Teka ron, sa dalayon niya nga sigid, iya siyang husay mla. Kung siya may brush pa na nga dutig, abla jirili, hala, karot-koton, nga karot-koton. Kuni nagkalapilas, pagkapilas siya jirili, kung mo yung kaspani, mga fungos mani sila mo. May mga kagaw mani sila. Now, take karon kay may open na bingaton nga ulo. May bagras na. Tungod siyang hala, kurot-kot mo na siyang imo, yung ulo na siyang kakatol sa kaspa mo. Karoon na infeksyon. Hala, nagnignig, girilik. Naglapad niya ang ano ni, ang pilas. Kuni naglain pa. Mga kakifive, ang kumay kaspa ka, ang himuon mo lang, kwa ka ni siya kanitribayo. Ibuta mo siya libyo ng algodon. Bas-on mo lang. D3-bio ko ni soft gel mo lang siya. Pwede mo lang makagat. Matubod mo lang na siya. Mailig mo lang na siya. Di ibas-on mo ng oil. kag ibutang mo to kun dito nga bahin sang ulong may kaspabla. Especially kung magtulog ka sa gabi. Butangan mo lang hapin ang ulunan mo para hindi mag-ilig ang oil. O kung ang litri bayo. Himuon mo na in 1 week, dula imoya kaspaya jirilea. Gakatol-tutunlan mo sa sobra ka panigarilyo. Sobra mo nga panigarilyo, gakatol ang imo nga tutunlan. Butangi bala kung ugong bala litri bayo bala, duwak bilog bala. Dula katol tutunlan mo mo. Kay kabudlay nga kung chimpo na iya siyang muok tulog mo bala. Mabugtaw ka katungod ka katol sa tutunlan mo, sigik lang na nga ubong ubo. Pating upon mo da sa balay nyo na. Yan o ginataghol ni nai tatay man. Arang kataghol naman siya o. Kay galing ka katol sa tutunlan. Di amo inang himuon ta, isa tumto duwa ka D3 bio capsule mga kakifay, kanta lang ah. Kag sipsipin mo lang ah, ha? Itinir mo kadali sa baba mo, kag itapos itunlon mo gid, iuyon mo gid sa bahin sa tutunlan mo kung dito nagakatol ba? Dula na yun ah. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500, Mighty C, and D3 Bio. Sarangi mabakal mga kakifab sa halos tanan nga mga butika kag farmasya sa inyong lugar. Kantula ka mo sa pinakamalapit nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy, ha? Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok? Kag kung gusto nyo barato nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kantula ka mo sa tanan nga Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors. Ha? Libre, wala sing bayad, ha? O tawag na ka mo, open ang aton nga linya mga kakifay. Sa may mga problema. You know what problema? Normal na mo. May purpose niyang problema, Jirili. Galing kung paano naton may tsindihan kag masulbar ang problema, amo na nga ton na yung ginaproblemahan. Ang problema, may purpose na yung kamerasyon para una beses nga makapaminsar kay. Kag dira mo na ma-exercise ang imong paminsaron, nga masulbar mong mga problema mo kung anong mga options nga dapat mo himuon. Kag sisina nga punto, every time mo malampasan ang problema mo, nagaalam kita, no? Nagaalam kita mga ka-K5, no? Kag ina siya isa man ka-importanting blessing sa ito ng problema kay may limitasyon ta as human being. As tao kita, may limitasyon kita mo. So kung may problema ka, isa may naka-indikasyon nga kinangla kita maghatag sa relasyon, connection sa aton Ginoo. Kasi iyaw-iyaw ay limitasyon kag wala siyang imposible. So there is good in every problems. Sa may mga problema ko sa problema, may mayong mga dulot ini sa aton. Nagaalam kita every time malampasan naton. Kag naghahatag ini siyang oportunidad nga makahatag kita sa relasyon sa aton Ginoo. Anyway, may problema. May kulir kita, Jirili?
1: Yes, Lord, Lord.
0: Okay, hello. Hello, good evening, caller. Hello.
2: Mayang gabi, hello.
0: Ah, rin ang Jirili si Duwindi. Ah, si Grace ni. Grace, ikaw ni Dai?
2: Oo, no.
0: Ana.
2: Kamusta ka na ba?
0: Ari tawog yapon. ikaw ya, kamusta ka na Grace? Yapon yapon ka na?
2: Oo, ano?
0: Hindi na ko mamangkot, hindi ko nainom niyang may tisiyo. Ipon siguro kainom.
2: Wala, did no, ito wala pa part tayo ng bakal.
0: Ah, gali ka. Te, inom ka ng damo tubig. Oo. Ayaw ni siya dito yung mamati-mati. Wala mo. Amon ni...
2: Ano, ako ka? kanalo?
0: Amo gini amo ning mata nga pwede ka maro, Jirilio. Ano na? Ano na, nag-res, day? Ano nga ba?
2: Kapan nga, na?
0: Oo, siyang kagabi pa. Ako pa niya po, nakuha. Ikaw yan na nasyudaan mo na subong. Ala, nagbungol na si Grace.
2: Utan no.
0: Ano? Utan? Ano nga utan na?
2: Marguso.
0: Marguso? Mapirti ba? Ano nga pagluto si Marguso? Ginalaswa mo na?
2: Ginbutangan itlog.
0: Itlog siyang ano, tiki?
2: Manok.
0: Ah, manok. Kunay tiki.
2: Hindi na kay gole kong tiki.
0: Ano na?
2: Hindi na iya kay go kong iya kong tiki.
0: Tida mo, mo eh. Mga isa 12 kabilog. O, sige yan. Pila na gani edad mo si Mong Grace? No birthday mo na sa July, no?
2: September 26, no.
0: Ah, September 26 birthday mo?
2: Oo, ano?
0: Di, mapila na dayon ang edad mo si September 26. Dayon, ma-9 ka na?
2: Oo.
0: Bo, 9 years old ka na dayon?
2: Oo, ano? Ikaw yan, no? Ha? Pila ka na?
0: Ah, 10? Siyang una, pag-istoryahan na, ito doon naman ko, 5 years old pa lang ka mo, di ba? Subong, pila ka na? 8 ka na, Subong?
2: Ano?
0: Ay, siyo. Te, ano, sige, skwila mo, kamusta man ang imong pagtuon?
2: Nang, okay lang, lo. May gift ko to ba lalo sa among teacher sa English kay nang din pa sa ulo ya kami.
0: May gift.
2: Ako na sa ulo.
0: May gift. Ikaw si imo maestra sa English.
2: Nang maestro.
0: Ah, maestro. No. Maestro. May gift ka sa maestro mo kay tungod sa English si naga maestro tungod nga may task ka mo nga sa ulohon. Kamukit na sa ulo mo?
2: Oo, ano?
0: Anong ginpa sa ulo niya sa inyo, haw?
2: Point.
0: Ha?
2: Point.
0: Ano kuno dili?
3: Poem, poem.
0: Ah, poem, poem.
2: Uh-uh.
0: Ah, okay, oh, sige. Laba na, laba, laba, lawig.
2: Labo lang na.
0: Ate, sige. Pwede mabarequest, mabatian ka sa ang poem mo. Anong title sa ang poem mo na?
2: Christmas.
0: Ha?
2: Swiss.
0: Ano ko daw? Swiss? Quish?
2: Kahoy.
0: Kahoy, nilili, bungol ka. Trish, gali, trish, trish. Mga tres. Kahoy, okay.
4: Kahoy, okay.
0: Sige, sige. Mamati ko, babe. Pinayan lang radyo mo na. Mamati kami about tres, sabi. Mga kakipay, mamati ata si Grace, no, 8 years old, may gift sa kuno sa iya teacher ng lalaki sa English. Tungkol sa uluya kuno eh. Aning poem nga tres. Okay. Abi mati kami tres, sabi. Go ahead, babe. Go ahead, Grace, mati ko ah. Go, kami.
2: Chris by Joyce Kilmer. I think that I shall never see a poem lovely as a tree.
0: Oh.
2: A tree whose hungry mouth is pressed against the earth with flowing blood. A tree that looks at God all day and lifts her leafy arms to pray.
0: Mm.
2: A tree that may in summer wear a net of robins in her hair. Upon its bosom, now her slave, who intimately lives with rain. Poems are made by fools like me, but only God can make a tree.
0: Grabe, Girili, takto na. Noto mo chilingon man? Abi pa chindi ha ko be. Ano pag i-chindi mo na siyang poem mo na party sa kahoy. Ano kunong kahoy aw?
2: tudlo ekolo.
0: Ano nga ikaw ga recite da ko ya pa. Ano ko no kahoya? Ano ko nong kahoya? Ano ko no be? Paichindi mo na ano ko no? Ang kahoy, ginakaon? Tama na?
2: Hindi.
0: Kamuti kahoy, bla? So, ang kahoy, ginakaon ko, kamuti kahoy? Ati, sige. Very good, ah. Tinakwa mo nang imo gift, boy pa? Ano ko nung gift mo to, aw?
2: Wala man sa naghambal, no?
0: Ah, basi may tisi, siro for kids.
2: May free per month, tapos pa kami ganilo sa burners nang matanom kami.
0: Tuod ka? Ano yung tanom nyo, spagite?
2: Ano? Nang mga binhi, nang pagdi tuwerang pagtatanim, kag tuwerang pagtatanim.
0: Ah, okay. Tuwiran, ano to? Tuwiran?
2: Tuwirang.
0: Ano na siyang binhing tuwirang man?
2: Ano? Ginarik ka lang tanong sa duta. Ah. Ang di tuwirang niya ginatulog sa danay sa tidak. Tapos ginasay ng kung manubon na isaylo sa duta.
0: Ah, okay. O sidling, si mga muna. Ah.
2: Oo.
0: Te, ano ang gintano mo to? Ano gintano mo? Ano nga, uta na siya, kahoy na siya? Ano ang imo nga gintano, manunggal?
2: Matanong pa kami losang utan.
0: Ah, matanong ka pa siyang utan, oo. Ano gani paborito mo nga utan, gani, Grace?
2: Magusa, kag-okra.
0: Boperte nga mata, Jirina. Tingala ko kaalam. Oo, sige. Saan ka mo matanom sa Birnes?
2: Oo, no, boss. Wala kami klase. Amo na nakapanawag ko sa imo.
0: Ngaway naman ka mo klase, ha? O gano'n naman, nabasa naman na gano'n ni ma'am?
2: Wala, ano, may kaduan, sir. Then sa hapon, wala gintanan klase.
0: Ngaway klase, ha? Birthday mo?
2: Hindi, loon, may nang hambal man gano'n ni ma'am.
0: Ang big-in nga, wala klase. Ah, di wala kasi kung may klase. Ah, sino pinahog mo na to?
2: Sa hapon naman, no?
0: Ah, sa hapon lang po siya. Aga may klase, ah.
2: Oo. Wala klase. Kaya may kagtuan naman, ma'am.
0: Ah, Diyos. Malo mo si ma'am halong na sa paglakat, ah. Oh, sige, okay. Tiwas,
2: Nagsunggod na ko sa imo, no?
0: Ano na?
2: Nagsunggod na ko sa imo.
0: Dili, baba, delikado ka sunggod, dili. Isyo hi, chiki, be.
2: Kay hambal mo nagligas sa akong machat. Ma-text ko sa imo, wala ka man nag-reply.
0: Kita mo lang, dili, ano? Ambo, tiyaki, dili, ay, kuya, huwag ko kabaloy, kaya huwag mag-uukapot, silpon.
2: Oh. May cellphone ka na ganilo po, iPhone 17?
0: Ay, hindi kay iPhone 17 niya, iPhone ano niya, 16 na niha, plani. Huwag kilabot 17.
2: Then na all si Lolo ba?
0: Oo, nga sunggo-sunggo, hindi ka na mag-sunggo-sunggo doon sa bata gamay ka. Ate, sige. Tamyaw na daw, para hindi ka na magsugod. Tamyawan na sila tanan na mga kilala mo na sa inyo lugar, ha? Go ahead. Mga classmate mo na. Go ahead. Sino kilala mo na? Tamyawan sila.
2: Kinatamyaw ko mayang gabi si Sir Denmark Severino, si Dashiell Severino,
0: ah.
2: Si Tokyo Peter Dishinal, si Tananilin Dishinal, si Flip, Nanay Amansya Intana, Lola Lindaban, Lolo Cap Liniban, Tito. Giovanni Rivera.
0: Ah, kung ano Tito? May kung
2: Tito? Pag may tatay kay Dr. Mel.
0: Ah, okay. Mula na?
2: Ah, Hello.
0: Okay, sige. Good night. Bye-bye, Grace.
2: Anong kada pa Melo ha?
0: Sige, sige. Thank you. Ah, batang maliit. Puperting utok, dili. Ah, ginhiritan niya pata. May dala sukmat. Nunukmat gin siya. Alas 10:23 ang oras na ito, mga kakifay, Michael Jordan, ha? Alas 10:23 Michael Jordan, ang numero mo. Kakawili ko na sa Facebook, yung makita ko yung mga hampang kag mga galaw sa ni Michael Jordan, nagapundogi ko na sa Facebook. Kaya hasta subong jirilido, inam lang iya pagka-graceful, no? Timing kagang iya yung paghampang sa basketball para sa kondo ka nung pinasahi, ginabi. O ari si Michael Jordan na niguro gatawag sa ito, no? Hello, si Michael Jordan, eh. Hello.
4: Yes, this
0: yes,
4: Lolo, si Michael Jordan.
0: O, ti, gali, ah, mani, no? Nagadag mani siya mga isyo kang mga malita, yaho. Rex, mayong gabi na si mo, ah. Nainom mo na, Rex?
4: Yes, ako mong yapo na.
0: Oo.
4: Vitre Bayo, kag may tise.
0: Ang mga amigo ko na siya kapihan, mo lang, ng mga Grab driver, mo no? Nya lo perte mo kung gaaman nya kagamon nya nga biyahe sa grabe ya wala yung tat mo sige-sige mo kinanglan nya ang amon nga kondisyon mayugin nya isa ka base lolo dugahan na kontrang kasuhon inom ko may tise kag di trimayo untat mo wala na yung trangkasyo mo. Ti nagambal gina yung mga amigo na to ng mga Grab driver da, no? Anyway, ati sige ah. Rex, Grab,
4: yes.
0: Grabbing tao sa Manila. Ano to damo man, nagtipo, ano to man, no? Insya revolusyon to na, no?
4: Amo ganit si Ringo, ako mo, sabi may problema, mang ko mo.
0: Anong problema mo? Girlfriend mo, nabusong? Hala, may ko nilabot niya. Ano po liwa?
4: Ang problema ko, subog kay natawag na di Lolo. Si Secretary Bunuan, yun mo, state witness.
0: Hindi mo si Bunuan, ano ni siya, nang, ang background niya sinindo, ano ganin na siya, prison na siya?
4: Hindi, yeah, Secretary o, ano siya, sa
0: siyang Secretary, siya una, siyang, until now, until now, doon din na siya. Kinag-isla na siya ni siyang isa katimpara, no? Si sino kanina? Gin-isla na siya. Si Binuan. Si Binuan. Binuan o kung Binuang?
4: Binuang o braya.
0: Binuang, gino, takto. Ang bebe, so hindi. May ano-ano ang imo na ang observation, Rex, sa bebe. Si Binuan. Abe?
4: Si Binuan.
0: Ah, Binuan, oh.
4: Si Bunuan niya, imuon siya state witness.
0: Oh.
4: Si Marcolita, ya, amo yung plerisohon.
0: Ay, amo.
4: Kung sino to yung tao na gusto yung open ang liwat, ang problema sa pinawatay sa DPWH, amo pa yung kasuhan. Sa si Defensor. Okay. Si ano ya, si Romualdez, yung si Saldico, yun absilto sa kaso.
0: At ikatag naging katama, na?
4: Amo na lang siguro na mabuhaan ko yung sigurong kaya yung problema ko di magwanta na amo na lang nakatabo sa ato. Kagari, kinulo, may nabaton ko nga balita nga sa subong sitwasyon ko dito ang kagamuna.
0: Obe.
4: Ang ginapangatag ko, nung mapati ka, ginapangatag ko nga balita subong dollar na hindi na puno piso kaya ang balyo ko na 10 piso, tama na kanubo, nagadiman ko no ang Congress ng ibang nga senador nga dalar na ihatag kay nubo ng atong piso. Inaya ko matuod ang ato na nabaton.
0: Kung tuod, direct siya, di, ay, makapamuyaya ko nilang alam.
4: Kaya mo lang ang grabe problema ko. Ikadua, may nabaton ko ang problema. May nabaton ko nga may plan A sila. Ang plan A nila, hindi ko matuod niya siya. Kay kundi para ka, kundi sa Subong wala sang ano si Bartos sa Ido-Ido kung sino pagkaganon niya sa 28.
1: Mm.
4: So ginapilit, dinagaliining. Subalo kasi una, halin pa sa una, may isa kabugado na naghambal. Dugay na galing ambisyon ni Gatsalian na maging presidente sa Pilipinas.
1: Mario Ship.
4: Galing wala, o oh, wala na sa sansansa. Sang sa ulihin niyo, siguro may takabalo kung ano yung nagsuryahan, kaya kung mo wala sang kandidato ang si BBM sa sininga ining administrasyon.
1: Oh.
4: Ginpilit nila na i-impeach si Sara, kaginimo nila si Gatsalian na Senate President. Kaya hindi ganyan plano nila, once ma-impeach na si Sara, ang madula ng Vice President, ang igaso nila, amo si Gatsalian.
1: Mariuship, hindi siya ba?
4: Kaya 2021 pa lang, nag-ayo man siya tanay sa una, ang Vice President, pansya mo. So, kumo si ano, si
1: Wing Gatsalian,
4: siya, nagdaong. Sara ang nagdaog. Hmm. Siguro may mga sunggod siya kay Sara. Kaamo na kung aado, gusto niya mga sa subong na ma-impress si Sara. Kaya siya, saya na kayang plano, ng plan A, siya ang ma-presidente na magasod. Kaya wala sa presidente si BBM. Pero may plan B sila.
1: Anong plan B? Ano, B?
4: Ang plan B naman, amune. Ini mag-abot sa July 27 na suna ni BBM.
1: Oo.
4: Mapatawag sa gali sang ilang conference o anong tawag nila na meeting.
1: Mm.
4: Nga mahilabta naman nila ang aton nga Philippine Constitution nga pwede nga wala na sang eleksyon. Amo na ilang plan B. Kapag hindi
1: Pwede kaya ba mo yayaw?
4: Amo
1: ganis
4: sa
1: isang
4: problema
1: ko mo. Ang plan B nila, ang ritokiho nila ang konstitusyon naton. Nga para wala na eleksyon. Kaya kung wala na eleksyon, forever na na yung until kung saan na gusto si Marcos na sa posisyon, eh, no?
4: Amo na.
1: Yan ay kati, masugot na yan ang tao, Pilipino.
4: Kaya amo na gani, nga subong nagsugod ng tao to rally sa ano, okay, abot mo nakagawa na ni siya nga balita nga siguro nakabalo naman ng ibang nga tao, amo na ginasakit sila buot. Kaya once nga wala na eleksyon, kaya hindi tani mapunggad subong, nakuhin nga problema.
1: Ang problema na na yung katagatama, if they are not guilty, kung hindi guilty, ini mga tao nga ginatudlo nga involbado sa flood control nga corruption nga hindi nila ni pag i-discuss abi no kagusisaon nga kag si BBM ang presidente naton kay do amo ini ang gusto sang kalamanan sang tao abi no kung may ara sila sang survey nga hindi pagmanduan abi kung i-request abi ng Senado na kung nag-Congress abi niya di abi sulba nyo na ang ining flood control anomaly, anong mga korupsyon. Nga ano, nga ginalikaw nila, no? Si Marcolita, itong hambal mo, nga hindi nagsito na kapot siyang Blue Ribbon Committee, nami na ito tani, ginisla ni Ping Lacson, daw nag-balang-balang, daw wala man ito klaro. So ICC?
4: ICI.
1: No, wala man to. Amo to kuno ang ilay ang panapato sa corruption. Wala man to sa sumong, di ba? Di karon, si Marcolita, amo ang galing kati amo na ginatudlo nila si Marcos, amo ang mastermind siya kinawatay mo. Di amo naguro yung kasuhan siya. Titani, tingnan kita mo na ang makaso siya si Ombudsman Buying Rimulya.
4: Oo. Ginambal niya na. Ang naglain, paghambal ni Rimulya, nga base sa Monday ko, no, mapustro na ang kaso ni, ano, nagpunalakpak ng ibang media.
1: Kaso ni sino?
4: Ang ni Marcolita, bro, ipustro yan ang ipagbaon niya ng warrant of arrest.
0: Doon ka pinalagpat na lang ni si Ibuying, no?
4: Siguro na pinalagpat ang media.
0: Sino na pinalagpat ang media man?
4: At batihan ko sa likod, pinalagpat. Wayong balo ko na si Noto. Kasi yung preskon. Nagpa-preskon siya mo.
0: Diba siguro pinanampak doon sila siyang magtag-sinmil, gano'n? Ito nga, mapalak-palak-palak mo, panampaon na mo sinmil, gano'n?
4: Ang lain pa kayo nga paghambal to bala ni Amy Marcos nga may plano si sila nga tagdugunin ang konstitusyon. Nga sila to nakita ni ano, Bugibi, si Soto, ah. Naglabay matutunos. Nagdrama-dama man si Pindakto na naglabay lang siya kuno. Pero ginako nila, nga matuod ang hambal ni
0: Aimee
4: Marcos. Mm. Oo. Pero nagpakitang gilas ini si Meg Subiri na ipa-strike out siya. Kaya wala na yung kuno. Actually, wala man yung panglawag. Wala nga lang nila ang ginawag. Ito wala na tuntun. Lawag si Lacson. O di kanil, si Soto. Kag si... si Juby. Ano na papagasin nila? Bunuas na kanil. Ang presidente sa Congress lang nila na ano?
0: Si Budje.
4: Budje, oo. Kasi sila pa natin ni Soto, nakita ni Amy Marcos istorya. Kasi why man ganit na balibad si Ping Lacson, kaya tsakto man itong habang ni Lito Banayo. Kasi karoon, nagpa-strike out sila kung magsulusunggod na wala ba sa progresorya. Pero nag-ako na yan si, ano, si Ping Lacson at si Soto. Buti ningon, ang tanan na nangabinog, pinahimu nila, maski nabariskan nila ang tanan, subong. Kaya kamalo ka din, Lolo, ang istorya gali, kung hindi sila, kumaghalin sila sa kay BBM nga side, ang tanan nila nga baho, ara gali nakaripon na sino na ngayon, kwarta, ipagwaon sa Malacanang, amo na gali na subong, ipit sila tanan ang mga senador. So, ang ginimo na sa mga senador, nagpiyong na lang sila, nagbatunon ang kung ano ang ginagiro subong sa administrasyon kay ipit-ipit naman sila dali.
0: Grabe no. You know what? Morning problema, Rex Kingaman. Ang makaluluoy di ang mga ginapanamkon pala nga mga kamataan. Tawag liwat, Rex. Tawag liwat, no? Mga kaki-five, amuni, kamudlay kay way klaro ang aton subong direksyon sa aton nga panggobyerno, no? Damo gin naghambal nga daw mahisa sila compare sa iba nga mga nasyon diri sa Asia tungod nga progreso sila. Nami siyang ilaya pang mapalakad blas ang gobyerno nila, haw? Diri sa aton niya daw grabing politika. grabing kinawatay, gid, no? Kinawatay, grabe. Rex, go ahead, please.
4: Kaya amo na subo ang problema ta kung paano tani sulbon ang problema kay sila kaya lain pag galing din lulo amo niya matabo galing sa may isa ka abogado na speaker kung ma-impeach sa impeachment bala hindi ka pwede sa basta ka question ng ilang mga witnesses ang himuon mo
0: sa prosecution.
4: Isulat mo lang dali mo nga pamangkot kay hatag sa Senate President. Sa anong tawag nila ng siya daw si Escudero siya ng himuon nga ano kaya tawag niya siya.
0: Di bali kung magamay question ka, hindi ka mag-retire sa microphone kaya na mo makabati.
4: Oo, hindi na karikta. Ihatag mo sa ano.
0: Isulat mo lang. Isulat mo lang kay para mabasa nila kung medyo na delikado, hindi pagbasahon.
4: Hindi. Amo na, dali nila.
0: No, edited, gali. Hindi daw, kumaga, magic. No,
4: magic, na, amo na.
0: No, ininto, aw.
4: Gani, amo na naman siya kabugado, hindi ka ka-direct question.
0: Oo. No, ginamango nilang Pilipino, mga Muslim, aw.
4: Ya, ano siya, ng Pilipay, ilang grabe na pagpilit kung ano ilang gusto ba.
0: Ati ko na kuya, sige ko na yung nila, kaya nga ama, nara na nagasiga ng pamilo, no?
4: Gambal. Sige.
0: Hindi man mag-guha ang kasanag kung sanag pa mo. Ti, siyempre, matyagan mo ng kasanag kung may...
4: Kadulom na.
0: May kadulom na. Sige ah. Sige, pa. Hindi magdulom, gani, panulo ko, gani, naman yun lang ah. Makakita mo bituon mo.
4: Eh, ang sadyanin ka sa impeachment, ito do pilito nila na kinsi na lang ang pwede nga, ano, ang doon siya na-report sa, ano, E16, doon himuun nila. Kaya doon may bati, kung doon may masaylo, pakuno nga isa.
0: Tika mo, ang problema ganin ni si Mungo, kay amo na blandol ni Guato nilang laye, nga aras, sa aras sa aton konstitusyon, dapat parang nga ma-convict si Sara, 16 nga mga membro siyang 24, all kuno mo. Ha? All. Di magambal ka all, 24 ginaya. So 16 ang dapat mabuto, pabor nga i-impeach si Sara, na siya para ma-convict siya, 16 ka mga senador. Magnubo si 16, hindi wala siyang conviction sa impeachment kay Sara eh.
4: Oh, wala.
0: Kaginanglan guro ng pito lang guro nga para ma-acquit si Sara?
4: Eh, ang imuon nila, pinito nila, kung hindi kuno 15, 14 nila, basta importante, ibanan ang minority, ibanan. Kailangan, pag hindi nulo, amo nyo ang isa ka kontrata, sa impeachment. Kapag ang question sa pinak, sa minority o mga abogado ni DP Sara, nga daw hindi nila masagang wala ang imuon kanila, divide the house. Amo na gani?
0: Buto-buto?
4: Divide the house na yun.
0: Buto-buto?
4: Kung ang ina-request ang pihak, ano nila, granted o hindi.
0: Di pwede kita yung majority sila, namo sila mo.
4: Na, laban sa perdingin. Amo na grabe, grabe niya matabo ka sa impeachment niyo.
0: Ati, magamaga mo sini ang Ginoo ni Kabalo sang angat posible matabo ari dugyan dala ni siya Ginoo magamo sini di ba
4: ganin
0: man pagbuot sang Ginoo yang magibuwal ang tao ti mo ni pang amo nang sabat sang panahon mo ti kung padayon lang kita maghipos kag padayon lang ni pag ang mga isyu ni sa mga anomalian ti subong ang mga future ng mga Pilipino sa palabuton, wala pa gani ginapanamkon, ginapigos na nila. No? Ginapigos na nila.
4: Ang general, ito ba lang ang ginapiso nila? Sino ka nito? Ang general ba lang ginapiso nila? Niyo sa naliga, naging court martial nila?
0: General repair?
4: Nanawagan na siya. Na maghimbo na upga na ang imbisa ni Kristo sa ano sa dalan sa imsa.
0: Ti araban na ready man lang magataga Mindanao do nagahip-hip hori na to.
4: Ati bayo eh, mga muna.
0: Ti amo din tawag daton nga ti panilagan na ni, no? Kano ka delikado, dangerous sa moment ini sa aton nga history sa Pilipinas, no? Daw medyo delikado. Ti komadayon yung pagpusa siya kay Marcolita sa Jagini. Tapos si Rubin Padilla, pagid.
4: Oo, si Rubin.
0: Aragoy.
4: Si Kaitano, kuno?
0: Si Kaitano, ati sadya na ni Jirili. Ha? Mahimo na ka mo pom-pom nyo. Pom-pom nyo gina kay mahip-hip hurin na ni. Naghambal na doon taga Mindanao nagliga, Rex, no? Ya, hindi nyo pagitan dugahi kapatid ha, Rubin Padilla, ari la kami di ready.
4: Correct, kamo na ginabal nila.
0: Tino, matyagan ko Rex kon sige hon ni tino. Kung sige sila himo tinunto da yang hindi matagan hostisya ning aton nga mga problema, especially sa anomalia. Ang panahon ini maghahatag sang pagusgar diri Rex Audible panahon ni
4: panahon.
0: Sige pangmuyon talaga eh di lang yung magaginual gig kag magpinatsanay.
4: Sige ano man sige dinulo thank you very much kag kanang gabi sa
0: tanana. Okay salamat gid Rex ha. Okay nagapahayag ni si Rex ang iya yang opinion kag observation mga kakipaib no. Team na maging nakop to nga lima ka doon eh. Lima ka membro sa Iglesia ni Cristo. Dito sa Manila nga sa EDSA, kay nag-rally sila, no? kayo daw ginagabala bago. No, grabe yung traffic to Sinsa. Tingin ako sa run sila ang ilang nga rally sa Iglesia ni Cristo. Dito sa Sinsa, wala siyang permit, girili. Hindi may rasyon man itong abogado.

0: anomalia. Itan dali lang itan ha. Hampang lang na itan Roblox tan. Dikon po siya na nila si Marcolita mga kakipaib. Sadya ni kayang iglesia ni Cristo. Yan nag-supported kay Marcolita. Kag solid ni iglesia ni Cristo mo. Grabe no. Di na to siyang una nag-singgit niya, Marcos, never again. Never again. Doon nag-hipos, no? Ha? Di na to siyang una kay nakapungko si Marcos. Ang mula pa si Marcos, ginakontra nila yung ginahambang Marcos, never again. Never again. Those siya naghamba siyang never again, Marcos, daway na nato silang batian, no? Tanya mo na sila maupo kay Marcolita ang nag-against sa pamalakad sa aton gobyerno. Ha? Di, nga ay wala na to sila man. Hindi na na to sila man. Nagkalatunaw na to sila. O kung natalampaan doon sila sa malita. Dali lang, kaya may cooler kita. Hello, hello.
1: Hello. Good evening.
0: Danay ka, dali lang gate, ma'am.
1: Ma'am, kamusta? Si Ma'am Ni.
0: Ma'am, oo, oh, naghinaya lang ang radyo mo, ma'am, kay nag-feedback ka, oh. Pahinaya lang ang radyo. Agay.
1: Hello?
0: Yes, ma'am, pahinaya lang ang radyo mo, patsala, nag-feedback ka.
1: Oh. Hello?
0: Hello, gani, ma'am?
1: Good evening.
0: Yes, ma'am, ayong gabi, nainom mo na, ma'am.
1: Ah, oh, kamusta? Jailuro and Jerry Lee. Nagapamati ko siyang nag-color blabagulang. Kanawin siya nga mga punto kag pag ano mani mo pag-disseminate parte siyang information siyang history siyang ato niya pa na subong na sitwasyon. Kung siya akong lang Jailuro,
0: yes,
1: hindi na mag-prosper ang mga plano kapin pang utok-utok si Marcos. Hindi na mag-prosper ang kwa sa mga Senado. Na daw nag-masag ko daw, hindi na bala insakto, wala na siya regality nga, dinapananaw sa mga Pilipino. Kung nag-ala no, ina siya karamos ng problema nga insindihon. Dahil ang siyempre sa mga guilty gani, para sa flood control, manita gano'y niya idea ang ilang sistema na hindi amo. Bisa mga elementary level nga secondary, kaya hindi na kung anong mga pagpangawatay sa aton nga mga national officials, mga sa gobyerno, mga kadagto. Kasi siyong dungo ang nag-aalam mo pa sina. Na amo na. Si, basi wala na sila kainom sa mga ditribayo, kung mga may tisi. Amo na, ang ilang ang mga utok, doon ako na na sa nga demonyo, na it's not proper. They will not prosper. Wala na, ang mercy sa Ginoo, hindi mapatunghay sa ila. Ang gahom, insakto ng siling mo, Jailuro, ang gahom sa Ginoo, pagka-powerful, amo ginatanan ang magahusgar, amo ginatanan ang dalangpan, amo natanan ang ating pananawan, kay ang ating makagagahong nga nag-aabide sa ating pagkagagiya, kag nagatanaw siya hindi amo ng mga buluwasan, kadagpo sa mga sweldo, sina sa mga senador, kag tsubong man sa presidente, tanga na wala man na tupa ang mga kwangkid dramatic, entrant, sa iya permi, ng dagotraidor, kag just in the fact nga, da ano bala ang kuya nga ang amon ta sina si Marcolita is a very good senate nga elect by the Filipino people. We mo ang pasang way. So ang ilang sistema hindi nagakaangay kag wala ina sa pagpananaw kabuhaton sa Ginoo nga manamian ang Ginoo. The Lord sees and the Lord hears and the Lord could give. Sang iya tanan ng mga punishment will implement the discipline to those nga mga tao, especially sa mga naga hatag sing ilang nga mga tiniun kag grupo kag ilang nga team sa kay Bongbong Marcos.
0: Okay.
1: Exacto nga, they will have to impeach Sara because they're afraid. Once what presidente si Sara, buwa gitanan ang mga ginamus kanan tanan git. So, God, sa udyo kay Marcos, yung video si Sara sa akong linuun, isa sila ka-team siya muna. Muna bala ng ginagreet ko lang kay Lolo si Ma'am Ruby Barcoma, ang retired chairman.

0: Turay. Ginag-greet ko siya. Sumuhon niya mga adyo-asakto ko kabataan. Kabay nga ang Ginoo magapakamay man sa iya. Kagapamasig na siya kadagabi. Kaya ang mga senior citizen, pero hindi pa silugan tingsano kung wala siyang KJ Lulo nga program.
1: Thank you. Salamat, salamat.
0: K5FM News 5, Gapamasig.
1: Ay, noted. Okay, noted si ma'am. Noted siya. Okay. Thank you again, Ma'am Marieta. Okay. You two, mga ka-K5, kamo man makahatag, makamo sa inyo yung nga balatsyagon, pangunahuna, opinion ninyo kung komentaryo, amon yung program tamo, no? This is your show, Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo, ha? Oh, ma-break tanay, mabantis ita ma-break, mga ka-K5, ining abahin, nadulong na sa aton sa nga kampiyon nga kape, DTX Coffee Mix, ha? Kanami siyang sabora. Kag you know what, eh, kanami, ganyan siyang imuyang nga pamatsyagan. Energetic ka, uptake ang memorya mo, kag nami yung kondisyon sa lawas mo, gin. Kag ina-detoxify ikaw, tungod may aras ang ampalaya extract, chia seeds, kag super antioxidant nga halin sa tubo. Ginalimpyuhan niyang aton higo nga sistema, mayong ariya. Mayong pangihi, dirili. Grabing details ko pa makes ma-enjoy ka sa sabor kag plus sang iya nga health benefits nga makuha naton. So gani inom kita kape, kag basta kape, aton inomon, DTX Coffee Mix, ha? Nagakapi ka na, naga-detox ka pa. Alas 10:50 na mga ka-K5. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.
2: Babalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.

Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: sige, ko be-edit picture. Dapat beautiful, git ko da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: For Biotics. Makabulik sa pag-

0: Tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sport Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kagtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Siniga nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: This is K5 News FM, your official news and music station.
5: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
6: Ano ang himuon ko?
5: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
7: Just look at you.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung di ba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotutan eh kung bala paano mag-work ang
0: ngayon. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.

0: super coolitas. At the Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
1: K5 News FM, oras natin, we got 4 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ka muna kapamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ining abahin na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
2: Kanamigin man siyang DTX Beauty Soap, kay Prisco pamatsagan mo bilong adlaw eh. Kag-unag yan, ginakakas siyang mga kagaw ni Rili. Kabukal nga hamon, pero hapo siya bunlawan bla. Kagkaprisko sa pamatsagan mo, kag mga punggod mo ginapangayo ya bla. Mga garas kag mga bahol naton nga guya nga may mga buho-buho ginahipid ya. Siya may mga alap-am, kami mga ining pikas-pikas, ginakakas siya man dyan, ginadula ya. May mga kinalutan ka siyang busyong, mga stitch marks sa tiyan mo sa mga babae nga kagi pamata, hindi nahil mo nun. Sa may mga edad nga may mga wrinkles, hindi nahil mo nun, hubing katlokon. Kaya ang mga yaya nga panit, girelis ang ato nga mga senior citizen di ho. Ginamat-amat niya hugot, girelis, kang ginapaputi yung panit na ton nga wala siyang hapdi. Amulan ning habon mga ka-K-5 nga naghahatagid sa aton nga kalipay bla. Malipay ka tungod siyang resulta yung bla, hubing katulokon, magwapo ka, magwapa ka, mahipid ang imo panit. Priskong pamatsyagan mo, dula ang mga kagaw nga nagatinal sa panit mo, nga mga blackheads mo na, whiteheads mo, dula o niya tanat. Abi testingan, testingan ta! DTX Beauty Shop hapos na ni Baklo na. Kantulang ka mo sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, Generics Pharmacy. Sa mga butika kag pharmacy nga sa inyo lugar na suki ninyo, magkunta lang DTX Beauty Shop, ha? Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kung gusto nyo barato nga DTX Beauty Shop kag iban paging nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kantulang ka mo rikta sa tanan nga Clinical de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kaya magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctor sa libre, wala siyang bayad.
1: Okay. Hindi ka bahin man lodo laman sa aton losang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Di ang Dr. Pinoy Squalene Capsule isa man ka-suplemento nga siya doon man ka-epektibo, Jirili. Almost 30 years na nga rin sa mga butika padayon nga ginasaligan kay tungod sa ka-epektibo, yeh. Nimo ini sa shark liver oil, aprobado siyang BFAD. Wala siyang overdose, wala man siyang side effects. Ginalimpyuhan niyang dugo naton, ang kidney naton ginalimpyuhan niyang at taita. Ginasuplayan niya dugang ng oxygen ang aton ugat kang aton ng brain. Sa may mga problema sa kurason, ginabuligan niya din rin nga malimpyuhan. Layo ka sa high blood pressure, heart attack, kagun stroke. Kaya ginalimpyuhan niya diling ugat na ito eh. Especially kung marado sa mga bad cholesterol. Ginatunaw amat-amat sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong man ang mga uric acid na ito sa ming-ming mga gout arthritis na rayuma. Testingan ninyo Dr. Pinoy Squalene Capsule ha. Subong man sa may mga dengue, delikadong dengue. Dasig siya magpasaka siyang blood platelets na ito eh. Dr. Pinoy nagamato man sa mga early stage ng cancer, psoriasis. Sa may mga mayuma, ginapakupo siya. Irregular menstruation, dysmenorrhea, ining may mga problema sa depresyon. Ang Dr. Pinoy ginatrigger yung happy hormones na ito para maluwas kita sa tawag nga ito nga depresyon. Ha? Dr. Pinoy Squalene Capsule puno siyang vitamina kag minerales nga nagamato man dili sa diabetes. Damo kita siyang benepisyo sa Dr. Pinoy. Mayo ginim, inom kita isa tumtum tatlo ka kapsula every day as our daily supplements. Dr. Pinoy Squalene Capsule ha? Available sa halos tanan nga mga butika kag farmasya dira sa Kamankalan. Subong man sa Valladolid, San Enrique, Ibi Magalona, Victorias, La Carlota, Morsha. Halos tanan nga mga kabanuhanan kag kasyudaran diri sa Torres Negros Island Region. Kag sa bilog nga panay, available ang Dr. Pinoy Squalid Capsule, ha? Kag sa may mga problema naman nga gusto gini balabot kay J. Lolo, ha? I-text yun na o itawag yun na sa ating hotline 0928-611-2263 o sa ating Globe number 0927-7448-940. Good evening sa ating mga texters. Good evening, J. Lolo at kag Jerry Lee. Always kay kami nagapamati. Happy listening sa kay Cosa Celes K family. Kag sa Team CB. Kag kay Kagawad Batik-Batik. God bless, ha? Hali naman kay Mel Celes. No? Mel, may gabi na si mo. Salamat gina. James Bornales, may gabi. J. Lolo, kag Jerry Lee. Monitor lang kami di sa Barangay Suay, Himamaylan City. Kag mayong gabi man sa mga KSS officers of Himamaylan area. Mayong gabi kag madamo gid nga salamat, J. Lolo. Good evening, J. Lolo, Jerry Lee. Monitor lang kami dilo from Himamaylan. Mansha Intana. Day Mansha, mayong gabi na si mo. Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. And to all the listeners out there, I'm Fritz Bayona, grab car driver from Barangay Villamonte. Salamat gid sa pagpadayon nga pagpakadlaw. God bless always sa imo programa, Jay Lolo. Patamya ko lang ang mga Erasmo family and Alito family. Dira sa Purok Kabakawan. Kadalabay ko da, gapuli ko, mabatian ko gida sa sila. Always kapamati sa imo programa. God bless everyone. Thank you, kay sino tong alam niya girili? Si, ano lo, si Fritz Bayona. Fritz Bayona. Fritz Bayona, no? Ibayo mo na, Fritz. Mayong gabi na si mo, Pris, mayo lang ang pagbiyahe sa imo grab na, ha? Thank you, Gid, sa pagpamati. Sino pag-ida nilili? Okay, lo. Good evening, J. Lolo. May gabi na sa inyo. Mamangkot ako sa imo nga, anong sala ni Jesus nga ginakop kag ginsakit sang soldado, sang hari, no? Sugiri kami kay ang pastor hindi amo ang tudlo ya sa amon lo. Ano kuno dinili? Gako no ginakop si Jesus kuno lo. Si Jesus Christ bla. Ginakop ka ginasakit lo sa mga soldado. Sang hari no. Kay ang ila kuno pastor hindi amo ang ginatudlo lo. Hindi magita eksperto sa Biblia. Gindakop si Kristo kay tungod nga sa hisa dirilya. Tungod nagapapula si Kristo, namo siya masumulunod mo. Corruption man ni Japon. Nahadlok ang hari nga basi nga madulaan sa sanga pwisto blang. That's why nga inakosaran siya sa kunano ng mga sugilanon. Kaga amo ito, amo ng rason eh, no? Nga may mga aligasyon kay Kristo, muniga tudlo siya sa hindi amo, nahisa ang mga pari sa amo itong atsimpo, sumuman naghari, kitungon nagadamo na sumulunod si Kristo, no? Kaya mo na, no, basta gani kung ang tao may tawag na ito nga envy, bla. Kahisa, no? So hindi lagi ko masyado kapalayag dira iya sidang klase nga topiko. Kay very technical kakadamo iya sa nakaichindi manda mo. So ang pastor ninyo ay bilib giton anya man na hindi magnaguro siya magpatalang sinyo. Kaga siguro kaya mo nagrasyon nga kinaglagi siya grunakpong kagpusyakiton kagilansang sa cross kati ang purpose na para salbaron ang aton nga mga kasalanan. May. Dali bila? So mati na ka mo sa pastor nyo, brihin nyo, pinsan nyo na. Nano na pastor na gina.
1: Okay, good evening, Jay Lolo. Shout out lang lo sa taga Zone 14. Kay J.J. Angelo, kay Waco Waco, Jan Itlog, ang nagapanamiyaw, J. Lolo.
2: Grabe, plido yung itlog ba? Mayula kay middle name ni Jan, hindi po siya, no? Jan po siya, itlog. Ikaw lang middle name niya po siya, di po siya, Gijay.
1: Good evening, Jay Lolo, kaga Jerry Lee. Still loyal ka sa inyo programa? Aril ako ni Permiga Pamati, Jay Lolo, sa programa mo, lo. Thank you so much for making me smile always sa struggle ko sa life. Gakalipatan ko kung gapamati ko sa programa mo, J. Lolo. Hello na na sa mga single mother like me. Thank you, J. Lolo, si Jenny Niglitlo sa nga Bago City.
2: Single mom ka, Jen? Believe ko siya mga single mom, bala mo. Mga mapag-on, Jirili. Bro, mga single mom, kung taga-aliwat dyan sa kagong gusto pa nila nga magigugmaliwat, Jirili, nami magpalaga mga single mom ay. No, kalapad siyang ilay ang pangunahuna kang pang-itsindi na sa kabuhi, bla. Namo na. Now, ato kagina si Grace ang first caller tang 8 years old nga bata mga ka-K5. Kanami siyang poem niya is about 3. About siya mga kahoy, bla. Don't you know kahoy mga ka-K5, no? Wala ni makitan sa ibang lugar. Sa bulan way kahoy. No? Sa earth lang ini. Kaya ang kahoy nag-give off, nagkahatag siyang oxygen. Nga mo ini ginaginhawa naton, ginaklo naton nga para mabuhi kita. So in other words, nga ang kabuhi naton, nagasandig sa oxygen nga ginahatag sa kahoy. Ang kahoy nga kabuhi naman, tungod sa ginaginhawa naton nga carbon dioxide. So, nga may kahoy. You know what may ara na diriling kang tanan sa mga buyog ang mga kahoy mo. Ang buyog magamay ng insekto, mga ka-K5. Pero according sa research sa mga eksperto, nope, imposible ang kabuhi sa kalibutan kung wala siyang buyog. Doon nag-question man ko mo. Nga ang imposible haw. Tungod ang buyog gali mga ka-K5, no? Nagabulig ni sila sa tawag nato nga pollination. Pagpalaptas ang mga tanom, kahoy, tanan, nga mga klase nga nagatubo mga sa aton palibot, bla. Tungod nagatapik na si ilay ang alawas, kagko maglupad sila, nag-spread out ina sa kanginan, kag ginahuyop sang hangin, kag nagalapta sa kundiin nga parte sang duta. Kag ginabulig nila nga i-pollinate ang mga tanom nga para mamulak. para magbuskag dirili kang mamunga. So may dako gid nga papel ang buyog sa kabuhi sa tao dirili kang sa aton kalibutan. You know what, may isa ka dokumentaryo kong nakita mga ka-K5 nga doon nalingaw ko bla. Na-curious man ko ni si buyog kay punahadlo ko sa buyog ay. Nga man ko yung kikumakutot ka siyang buyog, no? Perteng ngot-ngot bla sakit. Tungod siyang ilang nga daw dagom na bla yung sting na tawag nila na. Nga magtuslok na spanit mo. Ibili na nila dyan, mauton na sila, was nila. Tapos sige na siya ng ilang uton na nga no dagom na o. Oh. Sa ila buli, layo na o. Malupad na sila, ibili na si mo pupanit na o. Sige niya bumbas ang hilo, dirili. Nagapitik-pitik niya po na nung nagaginhawa, bla. May uno na dira nga poison, bla, may toxin na damo. Kag sige na siya bumbang nga ga-inject si imo to nga panit, ho? So delikado man mga kakipan, kaya pwede kang patay sina mo. Now, delikadong buyog, no? Pero ining isa ka dokumentaryo kong na-mention a while ago, nga nakita ko, abe, nung nalingaw ko. Because, curious mo ko sa buyog mo, even though nahadlo kita sa buyog, may ginatawag sila na the bee dance, no? The bee dance. Ining bee dance na yung mga ka-K5, may isa ina kabuyog nga malupad, abi, no? Malupad siya layo-layo. Kagtapos, mabalik na siya sa ilang nga colony, sa beehives, sa lugar kundiin ang rain na ara, dira kang mga upo niya nga damo-damo nga buyog. Sa iya pag-abot, malanding na siya sa pertahan sang ilang beehives, abi, colony. Kagtipunan na siya sa mga buyog. Tapos, matiyog-tiyog na siya. Tapos, ginalupad-lupad ang pakpak niya. Sige siya libot-libot. Sige siya lupad-lupad. Sige yung ginapag-ihong iyang pakpak. Kaginatipunan siya sang mga buyog na upo niya. And after few minutes, mga ka-K5, atong tanan nagtalanaw nga buyog samtang nasaot tong isa ka buyog, manilupad to sila. Nga ang manilupad sila. Gali, mga ka-K5, ang explanation naman eh. Ang bee dance, isa ini kapamaagi siyang komunikasyon sa buyog. Nga nagatiyog siya, daw nagasaot siya, nga ginahampas-hampas ang pakpak yan. According sa nagadokumentaryo sina, ginasugid niya sa mga upo niya kung diin ang damo bulak dirili. Ano kalayo, ano kadamo, kag diin magi. Si? Amo gali na. Ginsundan dirili nilang buyog mo. Inang tawag nila nga bee dance. Nagasaot ang buyog. Isa inagali kapahayag siyang inang buyog nga nagsurvey to kundiin ang damo bulak. Before sila mag-atake dito, kanto, may isa nanay kapaluparo nila nga buyog, dirili. Siya nagtumagapasurveyor bla nila. Pagtapos ito survey, mapulik siya. Paglanding niya at paghugpayagin sa koloni nila, masaot na siya. Kaginahampas-hampas ang iya pakpak. Gatiyog-tiyog, nagabalik-balik, ginahampas ang pakpak niya, kaginatipunan siya sa mga kaupo niya nga buyog. After pila ka minutos, manilupa na ito niya ng mga buyog. Rektag ito na yon sa kundiing nga ginatudlo niya kag nakita niya nga mga lugar nga may mga bulak. Kaya dito na sila magkuha sa mga nektar. Ang mga nektar ina, no, ginasamuan siyang laway nila kagina butang nila as pagkaon sa ilang mga mata, no? Mga baby nga mga buyog, kaginakaon sa reyna, royal jelly. Grabe, no? Di samtang naganilupad sila ang mga pollen sa ilalawas, nagaupod sa ilaman pagbalik, pagbiyahin nila, kag nagalaptaman Sa upod sa hangin, mga kaka-K5, that's why nag-propagate ang mga kahoy, mga tanom, kag iban pa, na nagadamo ang green sa aton palibot. Kung damo kahoy, kag damo tanom, damo siyang oxygen, kag ginahaklo naton inang oxygen para mabuhi kita. So, mugali na, no? Grabing buyog, eh. So, may ito man to isa sugpon sa istorya ta, parte sa buyog, yapon. Nya pili ka kung ano gusto mo, no? Kung ikaw abi papilion, may tatlo ka klase siyang buyog. Studyin ka bindi gusto, no? Buyog number one, buyog number two, or buyog nga number three, no? B1, B2, B3. Nyang una nga buyog, no? Pili ka mo kung din di gusto nyo nga buyog, ha? Kung ikaw abi buyog, abi, ano din ka di gusto, be? Nang number one nga buyog, natawag nila nga the worker bee. Siya ining responsable sa pagmintinar kapag himo siyang koloni, dirili. Worker bee. Ha? Wala ni siya, wala ni siya pahuway ng obra, ya? No? Ang adlaw, abe, nga sige na siya obra. Kung may mga iripiron na kaghimoon ka mga ulubrahon sa koloni nila, abe, mga worker bee na nagatrabaho na, di ko nikaw, no kapoy ni worker bee, hindi ko yung mag-worker bee. Pili ka mo, ikaduwa, no, na B1 na to, B-worker bee. Ah, number two is, ining mga soldado ng mga buyog. Ining mga soldado ng mga buyog, kung may mga atake sila ng mga kontra, sila ni nagagira, jirili. Sila ni nag-aaway. Sila ini nagagwardya sa ila koloni. Di, siyempre, no kamudlay na soldado, no kamudlay. Ang ikatatlo nga buyog, mga kakibab, ining tawag nilang nga the drone bee. Ining mga drone bee ni, ang ilan ni opisyo, tulog mayo, pagusto sila tulog. Tapos kung mugtaw na sila, mag-exercise na sila, padako sa lawas nila kang maskulo. Dason makaon sila, tanang nga namit nila sa ilang kolone. Habo na ginakaon sa mga drone bee. Tapos sige na sila kung sa tao pa, sige na sila barbell, sige na sila jogging. Nagkondisyon sila mla, no? Di kung ikaw, abi, papilion, worker bee ka, soldier ka, o kung drone bee ka. Kaya ang drone bee, mga kaka-K5, no? Ang katatlo nga buyog, wala labot nga tanang nga namit na nga pagkaon sa koloni ka unon mo, exercise ka na, tulog ka na. Pagkatapos sila, nga i-mate mo ang rinda. Pabusungon mong rinda. Din ka bee, no? Drone bee mo nang umrahon niya, kaon tulog lang, exercise pa nako sa lawas niya, kang mabusungon ang reyna. Di ko ni kami buyog, abi din ka gusto na sa drone, sa ining worker bee, ining soldier bee, o kon drone bee. No? Naming drone bee, no? Kaon tulog ka lang, exercise ka na, tanaga namin, si koloni niyo, kaonon mo, tapos mabusungon mo pang reyna ng buyog. Nadamo yung mga buhay. Drone bee lang ko, lo. Drone bee lang ko, ha. Nami yung life sa drone bee. Oh, di sige yan. Di, galing problema sa drone bee mo niyo. Tapos mo nga mag-mate ka sa reyna, tapos mo siya nga hulira ng reyna, mapatay ka na yun. Amo na yung iyayang alive mo. Once yung matapos na yung obligasyon nga mapabusong yung reyna, patay na yun ang drone bee. Ang muli ka buhi. Di ba drone bee ka ba? Oo, mapatay ka ba si Kalipay? Aho, di ba? Makon mo na yung pagusto ka tulo, pamugtaw mo na exercise ka, kaong kasang tanaga namit na. Tapos siya yung pabusongon mong reyna. Galing tapos mo niya pagbusong sa reyna, patay ka. Ang worker bee yan, timilong niya kabuhi, sige na siya trabaho, yay. Ang soldado to nga buyog to, sige mo siya guardyan na kag-aaway sa mga kontrayo hasta patay siya eh, di ba? Ang drone bay naman, tiyan mo man na. Ang kanami siyang life ya, kauntulog, exercise, tapos siya, kanto sa Raina, alam, balbalon niya Raina todo, basta magbulusog, o tapos siya patay siya. Okay, oras nato na alas 11:29 na. Mga kakay-five, kung may ara ka plano magmakal sang used cars o kung second-hand ka salakyan, ining mga pick-up, SUV, mga Fortuner, Montero Sport, Nissan Terra, nga mga kalidad, nga mga slightly used, good as brand new, nga mga second-hand. Diri subong sa Makulon, ang ginakantuan, ginsubong sa kadamaan diri ining Makulon car seller. Bakolod car seller mga kakay-five, amo ining ginakantuan sang damo ginyang mga customer. Kay tungod ang mga unit nila, numo milyahe, kag mga good as brand new, kadami sa mga shikober, mga dagmol yung mga guma, kondisyon ang makina. May mga pick-up sila da, may Fortuner, may L300 nga van sila da, no? Sa Bakolod car seller, makaayo ka dako, Jirili. Kag sila mabulig niya siyang proseso sa pag-transfer sa imuya nga certificate of ownership, abi. Sa salakyan, sila libre na na. Ang pag-transfer sa dokumento sa salakyan sa imo, libre hon ka. Karon, ga-offer sila siyang cash-to-cash basis. Kung wala ka siyang cash, pwede ka man ka-apply sa ilang financing. Ma-down ka lang 30% kag tapos financing na ang iban nga mag-amount sa mas madasing nga pagproseso basta kompletong requirements. Bakolod car seller, kung may ara ka na asampula bi auto, gusto mo Fortuner, ibaylo, tawag sina trade-in. Bayluhan mo. Di pwede gid. Karon sumahon ina ang presyo sang Fortuner versus sa imuyang nga assess value sa salakyan mo. Kung pilang diferensya, amo lang ang bayran mo. See, kung ang diferensya sa presyo sa salakyan mo kag sa salakyan nga gusto mo kwaon sa Makulod car seller, amo lang na yung bayran mo. Ah. Kag inang imo nga gusto mo, i-cash mo na kung i-finance mo, abi, no? Financing, pwede man. Di, Makulod car seller, pangitaon nyo lang si Richie Pudena. Kay kung i-mention mo pagin, wala labot marato sila. Makaayo ka na ko, kag i-mention mo lang ang lamatian mo kay J. Lolo sa K5, may discount ka pagin, ha? Ang akong komisyon, i-discount na lang, ha? Si Richie Pudena, pwede nyo siya matawagan. Pwede nyo siya matawagan sa cellphone number 0920-973-1403. Ha? Liwat, ha? 0920-973-1403. Ha? Pangitaon nyo lang, Makulod car seller, si Richie, siya na ng manager. Ha? Migo ta na, kag pwede ka muna kayo. May ara siya gani, Jirili, ang 2025 nga mga salakyan, 2026, mga nubo milyahe, bla, no? Barato lang, Jirili, kumpara mo sa iban, barato, kag magkanto ka sa ilang nga displihan, mga kakay-five, garayang mga salakyan, may atop, bla, ya, may atop, para hindi mo lanan kag mainitan. Kag may nagamit tinar, ginadayang. Ang isa kalinya diri 30 kasalakyan. Sa piyak naman to magtimbang mo. 30 man kasalakyan, may pick up da, may Montero Sport, may Nissan Terra kada, may Ford kada nga titanium da be. May ara man sila mga Vios nga 2024 model, Blazer model. Damo na sila biyo sa buong doon mga 8 kabilog, may automatic, may manual. Subong man, may aras sila mga Fortuner. ining mga Yaris nibla, mga Toyota, Jirili, Hilux, Adamo, ito kanto pilihan. So kanto lang mo siya makolod car seller, ang pinakamakal sumong nga balaligyaan siyang second hand o kon used cars, no? Good as brand new. Dili siya makolod, makolod car seller, no? Richie Pide ng kantoan o kong tawagan, ha? 0920-973-1403, ha? Kanto makamo silang na Facebook page para may idea kamo. I-type yun lang Bacolod Car Seller. Bacolod Car Seller, ha? Amo nang ilang na Facebook page, ha? Alas 11:35 na mga ka-K5. May problema kita nga pag-amasahon, but before sina, ma-commercial break tanay para tuloy-tuloy ang aton pagbasa kapag hatag sa pag-advise, no? Sining problema. Don't go away, we'll be right back.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lamas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka balatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
0: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabakas mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabakas sa mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
0: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
8: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
9: Gadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika. Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
11: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
10: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer! Mag-Clinica Spore Biotics!
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwaay na ko nakapoy.
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega 3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Muter na mat, ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa butir na kapsul, kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
15: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
14: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na naya.
16: Butirnamax Capsule and Butirnamax Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: This is K5 News FM, your official news and music station.
20: What is love meant to you?
21: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
22: Paano kung nabalang lusutan lo?
20: Would it be there to comfort you when you need it most?
21: Mangkotsutan eh, kung bala paano mag-work ang
20: amunin. Or will you still be there to fall in love again?
22: Hindi kang inabala nila, altiro pa ko lo.
2: Ha? Papatihon mo pa kami? Sutiro ka to. Manog patalang, manog tonto. Mga ka-K5, before kita magbasa siyang problema nga ginpadala sa aton, reminder lang ha, sa wala pa nakatry kaon sa Gina Seafood Restaurant, alsa kamot. Kamot lang ha. Ang wala nag-alsa, te, saan ako mamalsa? Mga ka-K5, may mga bisita kita kagkon may mga okasyon na ben. O kung simple nga kaon ka, una, try nyo gate ang Gina Seafood Restaurant. No? Kay sila subong ding number one sa Bacolod eh. Damo, nagakantugin every day, no? Number one gate mga ka-K5 is hapo sila tultulon. Arala sila sa may barangay 10. Likod lagid siyang 888 na Town Square. O kung sa likod siyang Ayala Mall, may dalan na San Juan, ina. San Juan Street, ina. Kilid lagid sila siyang dalan, unhan lagid siyang fire station. Tapos sa mata mo, ang parkingan, mga ka-K5, syado kalapad-lapad, itong nga sektarya na dang lugar ni Marigina mo. Ang saranguro makaparking, sobra 50 kasalakyan. Now, nga kanto na nag-iba nag-tricycle, iba nag-jeep, iba nag-bus, pag-i-dyan siya ka-bus, dirilim. May mga van man nag-kanto na, no? Grabe! Kay tungod, number one, gin ko ikaw nag-kaon, kung may salakyan kami. Ang imo pinsarya nga tunga mo sa ginakaon mo, kag salakyan mo, bla? Basi pagbalik mo, buka ng kristal yan, bla? O kung wala na silakyan mo, dira sa Gina Seafood Restaurant, compound na dirili mo, may nagabantay gidaya. Sang imo silakyan. Karon ang imo lang himoon is i-enjoy mo lang ang pagkaon sang the best nila ng mga timpla sang mga seafoods nila da, no? Katulad sang ilang best seller, ining tinulang isda nga, pili ka lang da, may gingaw, may lison, may lapu-lapo, may tangige, may blue marlin, kag iban pa nga mga isda dili. Priska ginayap. Kay nga priska, kay dito pa lang sa lawod dili mga nag-supply kay Ma'am Gina. Nga ma'am, ari na nagangangan ang isda, matukob na gay sa bunit. Nga patukba lang mula. O matukob na gani daladi. Di amo na mga kakifal, kung makatukom na na pagdungka, direkta gina sa Ginas, haling sa dagat mo, no? Fresh ka gini. Kag tapos tungod sa kadamo, nagakanto sa Ginas, siyempre,

Mi chamor, pwede mo man ika ining tawag nato ning wala labo siyang batay galaway ko. Ining batay galix ni, pwede mo man timpura. Pwede mo man siya kilawo ng pasayan o kon isigang. Pwede mo man gani isugba, Jerile. Kanami siya mga pasayan da. Ari pagin para magtulo na gid ang laway ta. Kasag bi kasag, wow kasag, wow kasag. Ang kasag sa ginas na nagabukid mo. Kag tapos nang pinili yam lang ang dogin uka gid ang dagat diri ni. Nga halos tanang nga kasag dira kumasta baye lang gid abi pag abri mo sa lokaba, nagapangilay ang aligi. Kag may mga blue crabs man da, no? Di, siyempre ako yung release steam lang yung gana. Pero pwede ka man kainin chili sauce crab lang. Giniluto sa chili sauce. Mukha namin sa kasag. Ano bagid, ha? Lukos nga daw dumot ko, lang ko. Pwede mo himuon kalamares. Pwede mo nga nintawag sini, adubuhon. O kung sugbahon mo diling may kamatis ang tiyan bla, may mga unot ang tiyan ho. Bosumong nasimutan ko sa akon nga pangunahuna mga kakipad. Ang sinugba nga lukos kahamot na ho. Di ano pagid, maudagi ko katilaw sining tawag nila nga Avalon Shell. Ha? Ang Avalon Shell daw bula siyang volleyball. Amo nakadako nga shell mga gaki-five. No, first time ko katilaw. Siling isang nga gamantay niya, no, gusto mo tilawan ng Avalon Shell. Kung ano nang pagluto na. Siling ko na kay Gus Baba ko. Imagine doon mo ang Avalon Shell na mula sa malibol kay Gus Baba mo na. Hindi ko rin ni Bla. Hindi ko ni naguro kay Gus Baba ko. Hindi, lolo toon, pati siya, kuha ulan ng unod sa sulod sa shell. Kuha, aw ah, may kuha na ikon patulon mo pati shell. Mga kakifem, Avalon Shell, basta available lang, order giga mo ha. I-adubuhon, jirili ka na meet na meet, ganyan siyang Avalon Shell, yan mo. Wasay-wasay na nila, jirili nga shell man, kapirte makanamit, kag ining diwal. Ang diwal sa Gina, siya, ara sa labador, sige pa diwal mo. Orderon mo siya sa mahon, no? Kagbutangan na nila, yung siyang butter, kag fried garlic, dirili mo ka namitan. Dumang rungkab ko, Kaldiro. Gina Seafood Restaurant, mga kakibab, tanawan ninyo sa Facebook page, ha? Ara dirang tanan nila ng mga pictures and videos, menus. Ang ilang lugar na sa mga video sa mga vloggers na ng mga gamisita sila lugar. Arad na sila Facebook page. Tanawan nyo mula, tanawan nyo. I-type nyo sa inyo Facebook nila, Gina's Seafood Restaurant. Ha? Basta Seafood Restaurant, Gina's Seafood Restaurant ang aton katuan. Ha? Ari ng problema, good evening, J-Lolo, kaga G-release inyo nga dua, mayong gabi. Good evening, mana. Mangayo ko tanilo advice, taken ako sa boyfriend ko. Ah, may boyfriend siya. Taken na siya, G-release, no? Musilingon nga, taken na siya. Taken for granted. Kag ato siya sumong G-Lolo sa layo nga lugar, may dubyo siya po ito sila yo. Nakakitanay kami siyang akon nga childhood friend. Kag ex-boyfriend ko. Ari na. Amo na ni. Sa pagkitanay namon, G-Lolo, naghambal siya sa akon. Nga ako sa gihapon ang gusto niya. Amo gina. May luyag pa siya sa akon, J-Lolo, kag daw nagbalik man ang balatyagon ko sa iya, J-Lolo, ay sadya. Three years na kami nagbulagay siyang ex ko, J-Lolo.
Anong dapat ko himo luman kay daw wala na ko am-

0: More sa akon nga boyfriend, araguy. Nawala na ko amor sa akon nga boyfriend, subog, J. Lolo. Wow! Grabe, no? Please advise me, thank you very much. And more power to your kilikili, to your program. Grabe, no? Problema siya nga ito nga letter sender, no? May boyfriend siya to siya abroad, layo nga lugar. No, titikin na siya mo. Di karon siya hindi hungod nga pagkakataon sa Tagalog, babe. Ini nga iya nga childhood friend nga lalaki, nga ex-boyfriend niya, nga nag-break kay sila after 3 years, nakit-anay sila. Kaginambala siya siyang lalaki, no? May luyag pagyapo ng lalaki. Grabe, no? Ang aton ni Tesinder, nagtukar man ang iyang nga blatsyagon, yung nagbalik, bla. Karon, 3 years to sila, layo nubyoya, no? Sang aton ni Tesinder. Ang problema, yan dyan, ikin ang dulang amor, yung sinubyo to sa layo, bla, no? Doon, nagsailo siya iyan nga, iyang ex-boyfriend, sumong nga kitanay sila. Guru, may natabo, guru, I know. Nga daw, wala na to siya, amor. Guru niya, tiyatong nubyo mo sila yo. Pati lawon, ta ikaw, nga hindi mo malipatan ang saputi ko. Nga malipatan mong nubyo mo siya kanami. No? May mga lalaki nga wala mo. Nagka-challenge nga, mas mayo. Tanawabla kay may mayo pa kung siya minubyo mo. Tiing neto ni Tresinder ni Krono, ga-prangka sa aton. Niya daw, why na kuya na... Nadula na nga akon, amor, ang akon luyag sa nubyo ko. Ang akon niya nga luyag sa nubyo ko, do, hindi ko na mabatsyagan. Kay permi siguro ginabalbal siyang iyang ano ko nung abi, ano bigimuon niya ko nung abi, no? Prangkahon niya lang guro, ito yung ex-boy, ang iyan nobyo sila yo, di ba si kung ba si maginulsol man siya mla? Naawon mo amon yung pag-itsindita, no? Sa duha ka tao nga nag-aupo ka nag-atsindihan ay sa ngalan sang pagigugma. Ang misyon sang demonyo mo niyo. Gubon niyang gugmas tagipusoon mo. That's why mahatag na siya sang mga, mahimo na siya sang mga sulay. Kag ang kalaban nga ginagamit sang demonyo nga sulay, inablang tao nga daw hindi mo mga paindian lang. Hard to refuse. Daw kabudlay sa Tagalog, patanggihan. Daw hindi mo maulama batas nga malibaran. Amo nakaalam ang demonyo, kasulay. Ginapadalayang kung sa din, dali ka kagdasi ka matimtaga, daw hindi ka makapangindi la. Di amo nagday. So, kintrabaho kagaysang demonyo. Kay kon solid ang imo yung pag palaga sa boyfriend ni mo. Kag matyagan mo in your mind nga may relasyon ka mo before sa imo nga ex-boyfriend. Kag pakitanay mo, naglikaw ka na. No, di bala? Kay ti balaan mo ma-fall ka, basi ma-fall kaliwat o kung maluyag kaliwat. Tiyan mo gin, naluyag kaliwat siya. Pero kung matusinsiro ka kanichindihan mo, ang commitment mo bilang party sa inang relasyon nga nubya ikaw, may obligasyon kang maging faithful, maging tampad ka sa iya, maging sincere ka sa iya. Ang tanan nga mga sitwasyon kang mga tao nga nagapalapit si mo, mga lalaki, nga pwede ka ma-fall in love, o kung pwede ka maluyag, abi, iibitar mo na, kay na ka makasala mo. See? So wala kaging kapangaman nga ining lalaki ginpadala siya mo, hindi ordinaryo. isa ka makusog nga temptasyon nga nakaagi ka mo before isa relasyon sa tatlo katuig nyo nga pagbrikay, way ka mo kita nay. So karon ti amoy ng problema mo. Nga may ara ka siyang commitment sa boyfriend mo nga to sa layo. Di kinanglan mo giniya huna-hunaon kag tagaan gid chimpo ang imoy ikaw gilingon. Ibaloon mo ni anay ang imoy ang plano kag direksyon sa kabuhi mo. Magambag ka take niya yan, hindi daw kumaga pa yan. Doon disidido ka nabi. Doon disidido ka na yan sa imo nga nobyo, kati hamal mo take ka na sa boyfriend mo. Nikaroon grabe nga temptasyon, no? No, kung imo gichindihon, nang may ara ganyan nga tawag natin nga divine intervention, kang may evil intervention, ganyan, ginatistingan ka mo. Kung ano kagid ka pure, ano kagid ka sigurado, ano kagid ka solid, kag honest to goodness, kag sincero, kag faithful ka si imo yung nga karelasyon. Padaloan kaya siyang isa ka instrumento nga tao sang demonyo sang sulay. Nga daw hindi ka mula magkapamalibad, blayahaw. Nga daw hindi mo yung mabatas nga, ha? Nga talikdan. So, pangamuyo kagininday magpakabako kaginatest ikaw sang panahon. Kag pangamuyuan maging natagaan ka sa Ginoo sang wisdom. Kag kaalam, no? Nga para makahimo ka sang desisyon, ha? So, amo ina ang aton nga paglaragway lang abi, no? Sa kamilugan, kung nag-aanag amo ina sitwasyon. Because gintatistingan ka sang panahon. Titi, number one, iprioritize mo ganyang imo commitment mo sa nobyo mo. Nakahigot ka na sang commitment mo. Even do toon nga miluya ka, puti tapos na kamoto mo. But then, basi yung atong nobyo mo to, wala ka malo kung ano ginabi nga kung kaso kung kamumagdayunay basi hindi magmaayong inyong relasyon. That's why nga nag-intervene naman ni ang imong ex-boyfriend just to save your good future with him, no? So that's why mangayo kita sang wisdom. Kagkaalam sa Ginoo nga tagaan kita sang kasanag. Kag makalabot kita sang saktong pagdesisyon, ha? Good luck si mo, sweetheart.
1: Salamat gin mga ka-K5 sa pag-upod sa amo ni J-Lo na subong gabi. Kita na kita buwas, ha? 9:30 in the evening to 12 midnight, diri lang sa K5 and News FM. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone.
0: Ako naman si K5 J-Lo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always, ha?
1: Bye-bye.

0: sa ligda. Tandaan, mas malala ang balatian, ang chronic kidney disease kung ikumpara lang sa menstrual pains mo. Kaya hindi na instant relief ha, nga inom ka subong detox 500 gag may TC, maumpawan. No? Maumpawan ka dayo. Kundi, amo nang mag-correct nga mabalik normal, nga wala na ka-pain. So remember, every second, ang aton lawas ang ga-generate free radicals. That's why dapat kada segundo man ang protection nga aton kinanglan. Permi na mo balik-balik. DTX 500, may TC, kada adlaw, no? Sa DTX 500 gag may TC, painless and healthy ka na, happy ka pa.
1: DTX 500! Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX 500! Agot maging mas humid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
2: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
3: Imong blood sugar test.
2: Kila tong score ganit?
3: 470.
2: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
3: Ilan na lang imong blood sugar?
2: 160. Yeah. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako galing sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa kon madulaan gana magtuon. Sakit kay na kong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
5: Pag subong kanami sa kon paminsara.
1: Mighty C, mapalit sa mga butika.
6: Para sa libre nga check-up, bisita halan
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Calibo Refentor Building, Osmeña Avenue.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi National Highway, kilid sang LBC.
1: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
1: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
3: Masolusyonan tang pagsakit sang puson, purong pagsakit sang ilong, bangod sang baho, sa ilok, sa tupad mo, kag ang hit kay Way Naligo. Paano, Sir Boy?
7: Kailan maligo at adlaw. Ang unang solusyon da.
8: Pero Sir Boy, tapos na paligo, kinanglan kumplituhon mo ang imong
7: profesyon. Aha, ang routine. No? Routine.
8: Kinanglan mo mag Clinica Dio Fresh. No?
0: Para hamot all the time.
7: Oh. 48 hours of freshness sa mahilig magbiyahe da.
8: Mm-hmm.
7: Kalanlan naka-klinika Dio Fresh deodorant kagid. May VCO nga kayang tapnaon ang mikrobyo, patyo ng mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. So iway lang yung ginahaplasan sang perfume kundi ginapatay gidya ang source sang kapabaho sa imong ilok. That's why it's effective. Ang mga wala na tsansa, may tsansa na ang iyong ilok sa klinika Dio Fresh.
3: Pangapi na, pangapi.
8: No? Sang healthy coffee gamiton da ha. Mm. Wala sang iban kundi ang DTX coffee mix. Kay kadahigop mo ni Sir Boy, ginahugasan ang imong mga selula tungod sa iya kataas ang antioxidant.
0: Ginadepensahan ang imong mga selula. Hindi magdali tigulang imo selula. Murang nagakapi ka na, nagadetox ka pa. Nagakapi ka na, ginaamligan mo ang imo selula.
7: Amo ni kampiyon, no? Doing your daily routine, pero it's healthy kay ginatinloan imo cells kung imo kape, DTX Coffee Mix.
0: Kung si Engineer Albao ang maghatag sa imo kape, especially ang inatagan mga dalaga, halong ka. Pero sa may mga degenerative states, ma-diabetes, ma-cancer, gusto magpangapi, ang suggest ko, DTX Premium. Oh. Ang DTX Premium, especially kung pugaan mo, duha ka ditribayo, dako nga bagay para sa ikaayong lawas. Nakakapi na sa Sir Boy, nakabulong, bulletproof mo.
7: Bulletproof coffee!
0: No? Layo ka sa mga kagaw, layo ka sa virus, layo ka sa bacteria, pati yun yung mga cancer cells. Sa adlaw-adlaw nga inom sa DTX Premium nga may ditribayo.
7: Ay, kampiyon, no? Dula ng mga free radicals, cause oxidative stress, uwa pagid mga virus kag bacteria sa imo lawas, kung ang imo DTX Premium may duwa ka DTX.
0: Amo gala na sekreto Sir Boy kung medyo na kuan ba nadakuan ka mag tulon sa no DTX bio. Ipuga mo lang sa kape.
7: Puga. Namit pa akon ara
0: sa magpamasahe sa ta Sir Boy.
7: Hoy!
0: Pamasahe. Ang pagpamasahe kada kaisa sa isa ka semana, manami nga paagi para magpahubin, manami nga paagi para magsirkular ang imo nga dugo kag madulong ang mga sustansya sa mga pinakapunta sa imo nga mga kaugatan, kag selula gamit ang siyempre Santon Plus Herbal Oil. Amo na Sir Boy niya. After sina gusto kaya nga bakod gid ang circulation daw highway lang ang gaging ang mga salakyan. Siyempre, permi

0: mo ginag-abal nga inom gidya extend food supplement.
1: Ang paborito ni Engineer Albao, ang gapadasig sang tanan, gapadasig sang daloy, sang dugo, no? Nami ang nami imo blood flow, nami ang pag-deliver sang minerals, vitamins sa imo cells, nami man ang paghimo sang mga waste materials including carbon dioxide, pagwaon na sang imo dugo sa imo lawas para maging healthy ka and you could perform well and act young. Kung imo ginaputumar, ginatawag extend food supplement.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So, sa mga babae, isa sa mga kululbaan sa inyong part is not only the breast cancer. Prevalent man sa mga babae ang cervical cancer. Hindi pa lang cancer na nagatubo sa inyong reproductive organ. Ang akong tiya, napatay si Nino sa cervical cancer at a very young age of 50 plus pa lang. So, let's talk about cervical cancer. Paano ka mabuligan sang D3-bayo kung adlaw-adlaw kagiinom sini, preventing not only cervical cancers, but other forms of cancer. So talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
1: Thank you, Sir JP. No? Ang D3-bayo is already well-known. Damo-damo na hundreds of thousands and even millions have witnessed the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 nga makita mo sa D3-bayo against any kind of viruses, flu viruses, kid, no? Kasi una COVID, gabi ka epektibo sang D3-bayo kontra flu viruses. But there are also viruses nga ga-epekto sa aton lawas, nga hindi ka ilanat ginatag, pwede man makatag ilanat pulain niya. It basically creates cancer cells sa aton lawas. Subo nga adlaw, balunta kung paano bala si D3-bayo makaprotekta sa mga aton mga babae, aton asawa at mga bata nga babae against the dreaded killer, which is cervical cancer, Doc Ramil.
0: Hindi mo't pahangob, Sir Boy, nga kung may cervical cancer ka, bigaong ka. No, sala ginaya.
1: Sala ginaya.
0: Pwedeng ang partner mo ang bigao.
1: Man.
0: Imagine ba ang statistics, 40 milyones ka mga Pilipina ang may cervical cancer tungod sining gitawag HPV virus, human papilloma virus. Papilloma virus, Sir Boy. Imagine ba, Sir Boy, yearly 8,000 ang mabiktima. Nga, kakatabo ini siya, Sir Boy, ang HPV through sa gitawag skin to skin contact, especially kung ga-practice ka mo sa gitawag unhygienic sexual activities.
1: No,
0: yeah. Kung kung suggest ya before mo mag-love making. Habon ni anay sa ano?
1: Santo Plaza Urban Soap.
0: Mga habon. Amo nang isa sa mga kuan mo, no, Sir Boy. Amo nang siling lang ang kagina. Hindi lang ni sakit sa may mga multiple partners. Pwede nga loyal ka magka cervical cancer ka. Kaya nga, kaya gali ang imo partner may multiple partners.
1: Correct.
0: Now, ang matabo ni Sir Boy kis kuan mo nang late na bala.
1: Late na.
0: Nga mabalaan. Amo ning bintaha nga kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano?
1: D3-bayo.
0: Sang D3-bayo. Ang D3-bayo ga-atake sang HPV virus nga among cause ang ito ang cervical cancer in both two ways. Number one, the lauric acid and the monolaurin, kaya niya pat yun ina nga kagaw. So meaning pa, regardless man, either gaduda ko or wala ko gaduda sa akong partner.
1: Sige lang.
0: Inom lang ko.
1: Inom ka lang.
0: Ang nakanami lang, kung pala inom ka D3-bayo adlaw-adlaw, ginaprotektahan. Through lauric acid and monolaurin. Regardless nga may duda o wala ka duda sa imong partner, ang importante ikaw mismo imo kagalingon.
1: Gin-safety mo.
0: So dipinsay, inom ka adlaw-adlaw D3-bayo. Kaya nga man, ang pag-inom sa adlaw-adlaw D3-bayo, kaya niya ma-disrupt ining nga mga viruses, ining mga klase nga kagaw, ma-disintegrate na lang ni Sir Boy. Kag siyempre, layo ang replication, layo ka sa cervical cancer. Amo nang bintaha nga gainom ka D3-bayo. Ang mga lalaki naman, pahidi na D3-bayo.
1: Correct. Kag inom D3-bayo.
0: Inom ka D3-bayo before double sexual activity.
1: Balokan nami sa extra virgin coconut oil nga ada sa D3-bayo. It is considered as grass. Hindi hilamon nga grass, ha. Guaranteed nga safe always ni ang ginatawag nga extra virgin coconut oil. That's why pwede mo mausap ang biskandiin ang D3-bayo, pwede mo mapahid, pwede matumar. That's how safe D3-bayo is. Ang kanamigin sa D3-bayo, it protects you. Ang bilog mga lawas, ginaamligan sa D3-bayo, Doc Sam.
4: Para safe, ah, mag D3-bayo kada adlaw. Kaya may mamagton, Sir Boy, nga ang ginatawag HPV nga virus, no? 15 years ang iyang incubation siya na. No?
1: Wow!
4: So, why ka ba logali nga may ara ka na sina no labi nang gid ko may ara ka sang ginatawag multiple partner ikaw abi ko nang partner mo pero kung naka D3 Bio ikaw ang monolaurel nga sa D3 Bio hindi lang sarang nga patyon ang human papilloma virus kundi ginapatay niya man ang cancer cell nga kabangdanan sining natawag it's HPV sir boy mm-hmm. Okay nga man ang D3 Bio ang yang medium chain triglyceride sina gina-enhance yang production sa WBC
1: mm-hmm. No?
4: So kon
1: na white blood cells
4: yes mm-hmm. No ang ato niya T cells nga is specialized na sir boy mm-hmm. Sa pagpatay sang cancer cell no to amo na nga hindi kita matubuan sining ginatawag klaseng virus o kon tapikan sining klaseng virus
1: cervical naka, cancer no
4: mm-hmm. Oh naka D3 Bio ikaw kag isa pa sir boy ang epektibo sir boy kon may ara ka na sang ginatawag cervical cancer
1: mm-hmm.
4: Ang isa ka epektibo sina mag-fasting ka.
1: Mm-hmm.
4: No?
1: Uy, sakto
4: git. Gamit ka sang D3 Bio. Kaya kung naka D3 Bio ka kag naka-fasting, nag-provide din na sa aton sang ketones nga energy sa aton nga cellula kag hindi kauyon sina ang cancer cell. No?
1: Uy,
0: ang laka namin na, sina? Buksam, sir boy, regardless nga ang imo immune system is mahina,
1: mm.
0: Kaya niya pat yun ina nga mga klase nga cancer cells, ina nga mga kagaw.
1: Correct. Ang mga kamayuhan mm. Sa D3 Bio, Dok Sam.
0: Oh, regardless, ha? Mm. Regardless nga weak ang immune system, because sa D3 Bio, kaya siya mismo magpatay.
4: Yes, so kagang ketone, sir boy, hindi ka yun ang cancer cells ina, sir boy. Kung naka D3 Bio, kati
1: nagproduce
4: ang lawas natin sa ginatawag ketones, no? Mm. Kag mapatay ang cancer cell tungod nga magutman sila sir boy.
1: Mm. Gaanta ka mo proof gabi ang D3 Bio no. Gaanta ka mo proof nga wala participation ang imo immune system pro ginbuhi ka sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Mm. Number one example. The treatment of HIV people with VCO. During HIV, no, in its late stage, why naginihalos, wala naginihapulos ang immune system. So, sa simpleng ang kataro, basi mapatay ka sa tungod sa HIV. But, research and study shows that using VCO in treating HIV that causes AIDS, ay, buhi pa sila sa wong. That is a testament kung kaano kabakod sa bitumen chain triglycerides and its byproducts, which is monolaurin, in defending your body without the participation of your immune system. Mm. Makita mo na tanan sa D3 Bio pong pinakabakod gidya sa akon sang ginaobras ang D3 Bio is how you could harvest all the things that you need to defend your body from the food we eat into your body. D3 Bio through its MCTs provides the absorption of essential minerals, vitamins, and kadamo pagid sang salin sa pagkaon nga ginakaon ta. One of them is zinc. Zinc is naturally an antiviral mineral. Kaya yapat yun ang virus. The problem is how to bring zinc inside your cell. Mm. You need good fats like medium chain triglycerides from D3 Bio para masulod na siya sa imo cellula. Ano pagid? The absorption of the superstar mineral, magnesium. Magnesium is also antiviral in its own way. And magnesium could only be absorbed if you have good fats in your body. So, imagine nyo, tumal ka D3 Bio, kaon ka healthy food rich in zinc and magnesium, they're double barrel ang kontra sa viruses. It basically helps your body to get all kinds of armaments. Ang balindok Sam, ang immune system, WBC, napabakod. Ang mga mineralis kontra sa virus kag bacteria ginaabsorb sa food. Ang D3 Bio mismo gabato without the participation of your immune system. If you want to protect your wife, protect your loved ones against cervical cancer, you take D3 Bio, the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 ara sa D3 Bio. So hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaprotektahan ni D3 Bio pati sa cervical cancer, pati sa ginatawag HPV virus, kayang-kaya kaamligan sang D3 Bio.
2: This D3 Bio.
5: Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio with Visio.
6: Ako si Ana, before problema ko gidang ako irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio,
7: ang D3 Bio,
5: yung may Visio.
7: Ang Visio,
5: yung may D3.
7: Mabagat sa mga butika.
5: May DC, ang alkaline nga vitamin C.
8: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sabi ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang may DC, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan ako ginadutlan sang balatian.
5: May DC,
7: mapalit sa mga butika.
2: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
9: Iloilo City,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Roa City,
2: atubang sa PLDT McKinley Street.
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: San Jose Antique,
9: Juan Tiong Building,
2: Barangay 8, Bagumbayan,
9: fronting Quezon Mall.
2: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
9: Kulasi,
2: National Highway,
9: kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina,
9: Kabangkalan Branch,
2: located at ACM Building,
9: Texas Street,
2: Corner Bread Box,
9: Kabangkalan Public Market.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Sagay City,
2: Radyo Bandera Compound,
9: likod sang Pag-ibig Office.
2: And
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: Bacolod City,
9: Ernai Street,
2: fronting Paglaum Sports Complex.
3: Let's talk about the other benefits nga matag sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio, Dr. Mil.
0: Kung palainom ka D3 Bio, tiyo, kabalo naman ta nga perti kataas ang iyang caprylic acid. Masiling ka caprylic acid, specialized niya sa gitwag pagpatay sa mga fungi. Hmm. Usually kung may mga fungal infection ka like eczema, kaspa pa gid.
1: Oy, mga katol.
0: Ang kaspa sir boy, imula na kundi ng kaspa, patuluan mo na D3 Bio. Patiniron mo na 30 minutes sa imo ulo. Kaya na niya matreat. Ang D3 Bio kaya niya patyon ang mga kagaw nga kamangdanan sa eczema. So, hindi lang nga anti-fungal siya sir boy, may anti-inflammatory man siya properties, especially para ma-relieve ang mga dry, scaly and itchy red skin tungod sa gitwag eczema. So, kung may eczema mo, hala, pugai, pahidi, itiner 30 minutos kung diin nga mga portion sa gituag imo nga eczema. Amo na ya kung gagamit ka D3 Bio adlaw-adlaw. Aside nga ginahimo mo topical oil, nami pagid mag-inom ka.
1: Kadamo isang benepisyo sa D3 Bio.
0: A pharmacy in a capsule.
1: A pharmacy in a capsule. It even has its own specialized antioxidant, no? May gitawag ferolic acid, gallic acid, picomaric acid, caffeic acid. All of these antioxidant, anong ginaubra sini? It protects your cell in three ways. Antioxidant, amunin ko ba? Hindi lang DNA ang ginaprotektahan sang antioxidant. Even vital proteins are affected by oxidative stress inside the cell. Pero ang pinakanami gidya nga amlig sa D3 Bio regarding cell protection is the protection of your lipid layer. Ginmayara sa gallic acid, ferolic acid that protects from peroxidation that basically maintains the integrity of your cell membrane para hindi dali-dali masudlan sang kagaw kag sa mga iban nga material. So diin ka pa, ma'am, sir, kung gusto ka mag-ayo, kontra trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, mag D3 Bio ka lang. Isang kagat sa D3 Bio, hilanat. Tapat.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Mil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: D3 Bio.
7: Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo.
5: Ang D3 Bio ka na.
7: Ang D3 Bio,
5: puno sang lauric acid
7: na ginahimo monolaurine sang atong lawas
5: nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
7: Mag D3 Bio,
5: adlaw-adlaw.
7: D3 Bio.
10: D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawaglaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract. Nga bugana sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
11: Kung si Ricky isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
10: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
10: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
10: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, mag-aid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-aid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nag-putik, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
15: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad.
19: Mga ka-K5, siyam na katuig ang K5 News FM Bacolod.
20: Happy birthday!
19: Work! Birthday sa K5 News FM Bacolod. Gani sa aton selebrasyon, nagapasalamat kita sa mga sponsors. Valiakar Transit Incorporated, Crisher Taekwondo Training Center, Honorable Congressman Albi Benitez, Negros Power, Pablo Luis Ascona, David Andrew Sanson, Honorable Mayor Daf Anthony Reliquias of Hinubahan City, Honorable Mayor Maria Gina Lizares of Sipalay City, Honorable Mayor Anyeho Nicor of La Castellana, former Congressman Caraps Paduano, Honorable Punong Barangay Nogi Vito of Barangay Granada, Granada, Honorable Punong Barangay Cliff Palma of Barangay Punta Taytay, Horace Yap, Honorable Punong Barangay Febili Gaspi of Barangay Handumanan, Gingging Servile Store at Gonzaga, Barangay Mansilingan, Marlene Lamata of Marley 888, Honorable Punong Barangay Yolanda Bebing Noble of Barangay Pahanukoy, Honorable Mayor Matthew and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona, Honorable Mayor Gilson Tumiliara of San Enrique, Honorable Mayor Mayet Habiliana of Baguio City, Honorable Mayor Judith Gallego of Silay City, Honorable Mayor Jerry Rojas of Murcia, KJ Fairmart, basta barato ng grocery items, KJ Fairmart, K5 Solid Supporters, Highway Cars, Bacolod Car Seller, Base Lechon, basta manamit ka lechon baboy sa Negros, Base Lechon, Honorable Mayor Raymond Tungson of Himamaylan City, Honorable Congressman Jeffrey Ferrer of the Negros Occidental 4th District, Board Member of the 3rd District of Negros Occidental, Attorney Bambi Di Pasukat, and Honorable Vice Mayor Romayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Mga ka-K5, siyam na katuig ang K5 News FM Bacolod.
4: Happy birthday!
19: Work! Birthday sang K5 News FM Bacolod. Gani sa aton selebrasyon, nagapasalamat kita sa mga sponsors. Gina Seafood Restaurant, Chef Celes, 90s Printing, Ricardo Canoguapotan of Campestuhan Highland Resort, and K5 News FM Anniversary Partners, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, RYU Foundation Incorporated, Barangay Takuling, Bacolod City Health Office, Philippine Red Cross, Major General Michael Samson of the 3rd Infantry Division of the Philippine Army, Brigadier General Ted Musmo of the 303rd Infantry Brigade, 605th Ready Reserve Infantry Battalion, Paglaom Bacolod Eagles Club, Black Panther Brotherhood Riders Club Incorporated, Lucky AKK Department Store, and San Miguel Corporation.
21: Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio, sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system, mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian, mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
22: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang
21: Mighty C. Mabakas sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
21: Mighty C. Mabakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas na manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
21: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
21: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
26: Ako si Katrina. Gaya na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
26: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabakang sa mga butika.
2: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Klinika Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Klinika Deo Fresh.
16: Klinika Deo Fresh. Available now.
3: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
6: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuligod, malimtan! DTX 500! Mighty C!
8: Ang alkaline ng vitamin C!
9: Ako galis si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
6: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
6: TTX Coffee Mix.
24: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
6: TTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butik.
6: TTX Coffee Mix.
25: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako kumagpangapi sang TTX Coffee Mix.
6: TTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butik.
6: TTX Beauty Soap.
26: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
26: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabakan sa mga butika.
2: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
18: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
27: Wow!
5: may puso.
7: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Las 4:40.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
11: Number 1.
7: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantala at ka-K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga!
10: Isip mo na nyo sila ng mga orasan, alas 4:42 na.
12: Balita K5 sa umaga!
10: Yari kita sa adlaw Miyerkules mga ka-K5, balita ang K5 sa umaga. Kamusta kabutanan? Welcome! Datong sini nga mga suki all over the province of Negros Occidental. Tabtab sa malabutan sa atong sini nga pagpangalagad karon nga aga. Luzon, Visayas, and Mindanao. Din ka man nga party sa kalibutan. Welcome! Sa probinsya sa Negros Occidental nga may 601 tanan ka mga kabaranggayan. 19 ka mga kabanuhanan, kag 13 ka mga kasyudaran. May 6 ka congressional district. Ilakip na ang syudad sa Bacolod nga may 601 tanan ka mga kabarangayan. Welcome na, welcome, welcome, welcome. Welcome!
13: Welcome on, takamo!
10: Mati na, mati, mati, mati! Sa lakad sa panahon sa aton na karon nga adlaw sa sining pizza uno na sining bulan sa Hulyo, sang Hulyo tuig 2026. Hulyo na kita, July 1. Damo nga mga charter day ang pagaywaton sa Banwasan Tubuso, charter day man sa Banwasan Tubuso. Mga kakifay. Ang pinakauli nga lakad sa panahon mga kakifay. Nagapakita sa epekto ang low pressure area. Ang nagadala sang mabugat kag madamol nga pagulan sa pila ka lugar sa Visayas kag Mindanao sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Masaming nga magalomon mga kaki-5 ang kalangitan. Kag may mga lapta-lapta nga pagulan. Tuga sa sining low pressure area mga kaki-5. Balahon ang may ini nag-epekto man sa Mindanao. Ang kalangitan masaming maulanon kung may magalumon, kung may mga pagbugso-bugso nga pagulan sa hapon mga kakifay. Ang temperatura yara sa ang pinakataas ng temperatura karon mga kakifay, 31 to 32 degrees Celsius. Ang pinakanubo, 25 to 26 degrees Celsius. mahinay tubtob kasarangan nga habagat o nga hangin habagat tugani sa southwest monsoon. Peligro para sa atong sini nga mga kauturan nga yara sa mga kabahaan sa mga ka, sa mga tiilan sa kabukiran, kilid sa kabaybayonan kag ara sa kilid sa mga kasubaan. Dalumtaytay alerto. Mga kakifab, ang mga nag-i-style sa Dalumtaytay, ulo aligmat ka mo. Sige!
4: Kagyariban ang pinakaulihing ang monitoring sa Feebolks Kakifay Babe sa Linog na nagluntad. Humalin kaina alas 12 ng kagahon. May 40 na kapag tayog ang nabatsyaga ng bugos ng Pilipinas.
10: Aha.
4: Apang minimal ang gid, no? Magluwas lang sa tatlo ka mga na-record ng linog. Kainas ang kagahon, alauna 58 sa Burinao, Pangasinan, Kakipe Babes, 3.9. Naunahan ini mga alas, mga launa 43, naka 3.4 siya. Sinundan siya sang 3.9. Kag sang mga alas 2.24, nagbalos man ang Sarangani, Davao Occidental nga may 4.2. Nag-tayog pagi din siya mga alas 3.30, kaina sa Kabasugon nga 3.5. May kabugusan niya 40 more or less ka mga pagtayog. So, umalin alas 12:01 kaina sa kagahon, tub-tub sini nga alas 4:45 kakipe waves.
10: Wow, grabe ba? Sige lang. Amugin na yung mga kakifive.
4: Nagapanglakato ng kalibutan eh. No. Nagatiyog kita, nagatayog man siya.

0: on sang crowd mga KK5 nga nagapatigayon sang rally kahapon nga adlaw dira sa Mindiola. Mga KK5 sa idsa.
1: Ah, may araman sa Bonifacio KK5 babes na ito nga sa duha.
0: Aha.
1: Kagang unique sinika kagahon nakita sa video kag sa mga photo KK5 babes.
0: Aha.
1: Nga ang mga realista wala magpauli kag may mga tent sila KK5 babes.
0: Mm-hmm.
1: Na surprise ang gobyerno ni President Bongbong Marcos apang preparado yang mga realista KK5 babes.
0: Oh. May mga ginpang dakop na to nga mga miyembro sang INC. Mga kakibibes sa Metro
1: Manila. Hindi to membro kakibibes sa INC.
0: Ay, hindi to?
1: Oo. Gin turnover sila sa INC.
0: Aha.
1: Bangod nga daw ka-unruly na sa ila.
0: Ah.
1: Gin turnover sila sa INC sa polis.
0: Ah, okay. Amo to galing istorya.
1: Aha.
0: O, sige. Ang akon nga mga impormasyon ba itong sala galito? Na ano ka mo ni mga pagwa ka mo sala ang magang balita.
1: Gin klaro ina kakibibes nga... ang mga tawo to nga ginpang dakop nagbato sa pulis kag gin turnover sang INC sa pulis.
0: Pero ang organizer sini mga KK5 sa sining rally ang nagpasiog dagi sini mo ang iglesia ni Kristo.
1: May iba nya grupo kastubong sang White Ribbon group KK5 babes nga dito man.
0: May araman ang Vinyo dira sa White Plains Avenue sa Temple Drive, Quezon City. 100,000 ang participant. Mga kakibayib na wala gid man sang siling total kung gid actual nga figure pero amo na yung pagbulubanta mga kakibayib.
1: So kakibayib aga pa kinibot sang tanan ari ang statement sang INC kakibayib. May kang tanan sa sining natabo nga rally nga wala na preparahan. Hindi alam kuno ni President Marcos.
0: Hindi alam
1: kag damo ka KK5 babes ang nag-react negatibo.
0: Kahit
1: ang rally kuno wala sang permit ka KK5 babes nga kuno gasinggitan ang ining grupo ilabi na ang iglesia ni Kristo nga wala sila sang permit kag wala kuno sang koordinasyon.
0: Ay gala.
1: Apang ang sabat man diri ka KK5 babes sang ginkawat ang kwarta sang pumuluyo sang pumuluyong Pilipinhon sa flood control projects nangayo man bla permit ini mga kawatan sa mga pumuluyo.
0: Amo na ang statement man ni
1: Mike Defensor.
0: Mike Defensor kag siyempre
1: ni Kwan
0: ni attorney Guanson. Ruina Guanson.
1: Oo, Ruina Guanson kag KK5 babes.
0: Walang permit.
1: Nung ninakaw nyo?
0: Nung ninakaw nyo ang pera ng gobyerno? Sa kaba ng gobyerno, meron kayong permit?
1: Nagigil ba kayo ng permit?
0: Nagigil ba kayo ng permit?
1: Wala. Nakita dito si Congressman Leveste, KK5 babes, nagpanawagan na, nagpadalaman sang Aros Caldo, si Chavit Singson, dito man si Senator Alan Peter Cayetano, kag si Senator Amy Marcos. Ano gilid bilang statement sang INC, KK5 babes? Sunod siguro, basahon lang statement ni Vice President Sara Duterte.
0: Ako mabasa una sang statement ni Vice President Sara Duterte.
1: Pwede ano yung video sang INC, sila spokesperson ni si Sabala.
0: Aber.
1: KK5 Adrian.
2: Dala-dala ko nga po ang statement na nais kong basahin ngayon sa mga nanonood sa atin. Narito po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marculeta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng kumiting ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose. Ang ikinakaso kay Senator Marcolet

0: ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiansa hanggang hindi natatapos ang paglilite sa kanya. Sa madaling salita, ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap. Pero, paanong naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador. At mismong ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon na walang krimen na naganap sa pagtanggap niya ng campaign donation. Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marcoleta dahil ito rin ang posisyon namin. Nananawagan kami para sa transparency, accountability, justice, and peace. Kaya, nais naming iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta, ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice at hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Yan po ang statement ng Iglesia
1: okay.
0: Cristo.
2: Grabe.
1: Amo na nga na-surprise gid si President Bongbong Marcos kag hindi na mapunggan ang Quezon City Police District kag KPB nagambal siya nga hindi namon kaya i-disperse sa pihak sang trafiko nga nagluntad pang sa mga huol nga natabo sa mga pumuluyo ta nga mga komunista o mga commuters kag KPB apang tisuno sa ila nga ini iban na-accept Manila nga nagakadapat lang pero ang iban yang mga against na nahulaan gid sila no so ari naman ang statement ni Vice President Sara Duterte angot sining rally kahapon
2: aber
1: pakibasa ka kipe baby
2: aha are English nga tinaga ini mga kaki vibe ang statement ni Vice President Sara Duterte. Ang statement nga siling the people gathered in EDSA today reflect a growing sentiment that I have consistently expressed since 2024. This administration has been defined by poor governance and its failure to acknowledge and address the country real problems while countless of our kababayan struggles with rising prices, job security, and increasing cost of daily life. The president has remained detached from the hardship confronting Filipinos. Instead of confronting these challenges with the solution, the administration has chosen to silence dissent under the guise of accountability. It has weaponized the justice system by filing cases against and imprisoning individuals who dare speak out against alleged corruption and abuses in Malacañang. Question the administration's competence or criticize the president, including allegations concerning his drug use.
1: Grabe.
2: Such action raises serious concern about the state of free expression, democratic accountability, and the shrinking space for legitimate political dissent. The president's failures of character and leadership have fostered an increasingly oppressive political government. A government that answers criticism with intimidation undermined the very democratic institution it is sworn to protect. This is no longer a matter of politics. It is a matter of the honor of the state and the future of the people who continue to bear the weight of economic hardship while their voices are increasingly met with repression.
1: Tama ka, Tag. Ang pagbasa ni spokesperson Babes Gantalao, ang pagbasa ni Kakipay Babes, abi ko spokesperson ka ni Vice President Sara Duterte. Sorry. Ginbasa mo lang gali.
2: Ginbasa ko lang.
1: Grabe na mention pa niyo ang paggamit sang drugs ni President Bongbong Marcos. Kag ang pag-ginweaponize ko, no, ang sistema sa pag-file sang kaso para iprisuhon ang mga nagahambal kontra sa administrasyon, labinigid sa korupsyon, kag sa pag-abusar sang Malacanang kakipe, babes.
2: Grabe, grabe.
1: Sorry, abi ko gari ang nabatian ko kina spokesperson ni Vice President Sara Duterte. Ginbasa mo lang gali.
2: Ginbasa ko lang to.
1: Yari man ang statement sang Armed Forces of the Philippines, kakipe, babes.
2: Aber,
1: June 30, 2026, the Armed Forces of the Philippines, AFP, through the HNCR base units, remains in close coordination with the Philippine National Police and other concerned government agencies in monitoring the situation related to reported lightning rally along EDSA. But sila yung gulpyada na pag-rally ka kipe, babes. The AFP recognizes and respects the constitutional rights to every Filipino to peacefully assemble and express their views. At the same time, we underscore that all public activities must be conducted in accordance with existing laws, local regulations, and the necessary permits issued by the appropriate authorities. With the Philippine National Police and other law enforcement agencies taking to lead in maintaining order, we likewise encourage organizers to ensure that their activities do not unduly disrupt public order or cause unnecessary inconvenience to commuters, workers, students, and other members of the public. As a professional, non-partisan institution, the Armed Forces of the Philippines remains committed to support national efforts that to uphold peace, public safety, and the rule of law while respecting the rights and welfare of Filipinos and safeguarding the stability of our democratic institution. Ginarespeto man ila kakipay, babes, ha. Ang ining ginhimo nga peacefully assemble pag-express ang ilang mga hinanaing pang nagapangabay man sila nga hindi man kuntari mapiktuhan, respeto ng layi, labi na hindi mapiktuhan ang mga commuters, workers, students, kag iban pa nga mga members o konsa publiko, kakipay, babes.
2: Si Vice President Sara Duterte, damlag pa, nagsiling nga may paglaon pa ang Pilipinas, bisan pa sa kasubo kag kabudlay nga ginapangatubang sang pungsod. Ginkumpara niya ang impeachment sa paglansang sa krus.
1: Grabe.
2: Ginapakita niya nga persecutor siya, gina-persecute siya kag daw ginahimo nga biktima. Sila niya, gusto ko gid ang trial bloodbath.
1: Ang Department of Justice, kakipe, babes, mapahal man sang kaso sa mga pila ka mga organizer, according sa report, sa member sa Iglesia ni Cristo nga nag-disrupt sa traffic sa area. Apang ti ginapanindugan, nga kung mga awat gani ka mo, suno sa iban nga mga rallyista, wala man ka mo naglisensya sa pumuluyo. Ang rally lang, question nyo. Pero subong, kakipe, babes, nakasecured ang INC sang permit sa Quezon City sa isa kaadlaw nga rally, subong. Continuation.
2: Continuation?
1: Oo.
2: So meaning, kahapon, ti medyo opening palang, opening salbo palang to?
1: Oo. Ti nag-process sila dahil sang permit.
2: Process and permit? Pero nakasecure sa permit.
1: May
2: continuation subong.
1: May continuation subong kag IPMA.
2: Ano naman kagpila naman ang ginabulubanta nga puwersa nga ipakita
1: kung sa kahapon wala pa to sang permit kag gagahon kag gulpiada lang adto kag IPMA. Ginalantaw nga mas magadugok pa gid ang tawo subong adlaw kag IPMA.
2: Amo na mga kakipa ba ginalantaw na ton nga magadugok pa kay men kahapon ganito daw kag gulpiada man lang to. Mga kakifive tikadamo pagani sa nagtalalambong almost 100 ginabulubanta 100,000 ang puwersa mga kakifive. Di subong ba si magdubli na ni kay may permit na ta ginapreparahan na gid ni.
1: Dumduman mo tong kaso ni Laila De Lima. To bala nga tabaylo ning magutod sa NC naging try ni si Laila De Lima. So saksi ako kakipa babes. Kaya man member kita sa INC, actually nakaplastar na sa itong ginatawag ng world, nationwide rally. Kag sa Manila, gitanan halin sa mga probinsya, nakaparada na ang mga bases sa Iloilo, amuman sa Bacolod. Kay kagahon, malupad, masakay sa Roro, dito na sa Manila. Pero pagka una sa kagahon, may announcement, ngayon postpone, tungod nga nag-ariglo si President Pinoy sa INC nga hindi pagdayanon kay magatugagid sang problema perwisyo sa pumuluyo sa Metro Manila.
2: Grabe no. Ya mo na mga KK5T, kun magamon ay kag pinsaron ta gini padalman tani mga KK5. Ay mas stress kami.
1: Dapat klinika di Tribayo mga
2: KK5. Dapat klinika di Tribayo.
1: Ang mind KK5 babes, nami ang tulog mo bisan ano ka adlaw KK5 babes, adlaw naghampang ko. Basta naga di Tribayo lang ako aga pagkagabi antes ko magtulog. Kanami isang tulog ko KK5 babes. Kanami sang akong damgo, ang akong damgo KK5 babes. Wait, hindi lang damgo nga maka nga kung tama niya kapoy, grabe gid ang ano mo. Ang damgo mo yun ka smooth lang bala kakipe babes. Dahil
2: ng damgo sa pamatsyag mo.
1: Ang damgo ko, nga kagi ko na ako kakipe babes nga wala sang ubra, pero nakakita na ko sang ubra kakipe babes. Makunong ubra ko, kundi kinsi katapusan ng sweldo. Ika-14 nga adlaw na ko no, excited na ko. Kahit di masweldo na mo. Ang problema, nagbugtaw ko kakipe babes. Wala madayon ng sweldo. Kano'ng ginimo ko lo? Nagtulog ko liwat para nga mapadayon ang damgo ko nga masulduhan ako kakipe babes.
2: Ako niya hindi ni damgo.
1: Oo.
2: Halin ko di sa kwan, halin ko di sa Bacolo nagpa San Carlos ko.
1: Oo.
2: Real ni tabo.
1: Oh, gali.
2: Oo. Siling pag ako ni sakay ko sang series. Pagabot sa Cadiz, may nagpara kwan, may nagpara ano na. Ande pag-abot sa Talisay may nagpara nga babayi. May dala bata. Kaputi-puti isang babayi. Wapa. Sexy.
1: Nga kun lawayaw.
2: Dakay mo to nakita ko mo.
1: Oo.
2: Pag sakaya nagpungko to sa kwan, may isa ka pulungkuan nga isa lang ang nakapungko, lalaki. Nagtupad siya. Pagtupad niya, nagibi ang bata. Gin pagwayang iya diti at titi kay dapat titi ang bata.
1: Hindi magdidi ang bata.
2: Hindi magdidi ang bata.
1: Napilit gid.
2: Ginsige pa kwan, ginsige pa si nagbisyong bata mo.
1: Go-observe lang ang laki.
2: Go-observe ang laki sino niya. Didi na. Kundi ka magdidi, ipadidi ko di stopad ko.
1: Tete nagdidi na lang bata, why?
2: Why didi?
1: Why Japon?
2: Sa ulihi. Kung nahiposan bata, duga-duga nagipi naman.
1: Didi na.
2: Didi na.
1: Hindi ka magdidi.
2: Hindi ka magdidi. Pagdidi ko ni karon sa tapad ko. Hasta nga nag-abot na sa Cadiz. Tiki ang lalaki daw.
1: Manaog tani
2: sa kwan. Manaog sa Ibi Magaluna. Siling isang lalaki. Ma'am, ano gidya bala? Pagdidi mo na. Kaya naglapon ako bala.
1: Tigulat ko man. Igi man yung hulat ko di.
2: Ano na, ipadidi mo na. Kaya naglapo na kiko bala.
1: Alerto basta. Balaan niya man gali. Alerto basta nakaklinika di Tribayo kita kakipay babes. Kampiyon gid ang ilig sang dugo sa ato ng mga ugat. Ang utok ta, hindi mag-clog ang dugo. Kay kung ma-rapture na, sigurado nga stroke gid kita. Kag ang heart ta, protektado bangod sang klinika di Tribayo. Mga kakipay, nagapatay pa, antibacterial, antifungal. Ang tanan nga mga bakterya sa sulod sang tiyan, halin aton baba pagkagata pa lang sang soft gel sang klinika D3 Bio nagapenetrate na sila sang giyera nga hindi kabalos ang kontra ka KP Babes.
2: Kinanglan man aton ang D3 ba DTX 500 kay ginalimpyohan niya nga aton na tile ba maning liver ginatawag na liver detox ginabuligan man nga ma-maintain ang normal nga blood sugar ang flocini ginapa nubo yaman ang bad ga cholesterol ginapahagan-hagan yaman nagasuporta man sa growth kag development mga KK5 na ano ang maayo diri mga KK5 pinanglalo na ton sa atong sinengalawas ang ginatawag nga DTX 500 food supplement ini mga
1: grabe, KK5 bining pangsyon sang atay filter sang waste product sang mga ginakaunta siyempre ginapain ang kunsa kuan KK5 kunsa sa planta pa si sa kagi sa tubo bala ano ganang tawag na sa planta sa tubo
2: sa sentral
1: sa sentral ginapain gani ang higko sang tubo amo man ang aton lawas ginapain niya man ang higko kung kita magkaon so ang atay may pangsyon da pamangkot na proteksyonan nyo atay nyo
2: na
1: basi maglimpo na nakag sa ulihi ano gani ka muna dalun ka mo sa ospital so proteksyonin nyo manang atay nyo sa DTX 500
2: ako ga believe ko ni Boss Manny Ramos si Boss Manny Ramos mga KK5 diri sa Takuling ang founder sang CB Ramos Elementary School mga KK5 naga DTX coffee mix na siya kampiyon eh
1: kung maginom ka abis ang D3 Bio kag DTX 500 Jackie Babes gaupod na siya sa mga kinaon mo to di kung din to may bakterya sila niya ara naman siya patay naman tani okay nagaimpo na siya sa sulod gapenetrate siya sa mga bakterya nga maagya nila patyon ginasang DTX 500 Jackie Klinika D3 Bio.
2: Ang vice chairman sang Rivers of Babylon, si Jomel Ramos, amo man ang ginainom niya. Ti sila niya, luyag ko na limpyuhan ang atay ko.
1: Oo. Ingagaw tang good vibes, may bata ka kipay babes. Ano ni for adult, ano ni for sensitibo ini ka kipay babes. Nga klase sang video.
2: Okay.
1: Kay mati bata ini, mga 3 years old, nagkadto sa higad sang suba. Way gid kay balo ang ginikanan nga nagkadto sa higad sang suba. Ti may galangoy-langoy nga buaya ka kipay babes. Ti ang buaya, way man kakita sa bata. Galing kay hinaboy sang bata.
2: Mula gurutong buaya to.
1: Ara galangoy-langoy, natalupang nang isang buaya kay hinaboy sang tatlo ka tuig nga bata. Ang buaya. So anong natabo? Ari mga kakipay, binadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa, kakipay Vidrian.
2: Aha.
3: Kumbiyan siya has mama niyang bataan niyo eh. Sa daan, may
1: na.
3: Niya hawa. Buno.
1: Na. Oo. Oh.
3: Natulog. Ay, mata karun.
1: Oo. Oh.
3: Uy.
1: Mayo lang wait sa ginkahon tong buhaya kay babes. Kay inaboy niya sang bato. Nagbalos ng buhaya. Nagbalos man ng buhaya sang bato. Sumayo kay wala may ang bata nagibi. So pag hindi pagpabayaan ang inyo bata ha?
2: Ay kagrabe
1: nga magkadto sa suba. May lang o way naglumpat sa suba.
2: Galangoy-langoy ang buhaya. May bata nakita sa bata ang buhaya. Nagpulot bato kag ginaboy ang buhaya. Ambot kong napuruhan
1: ang buhaya. Siyempre ba't ang buhaya eh?
2: Nagtulok ang buhaya sa iya.
1: Nagtulok
2: ang buhaya sa iya. Nagpalapit pa. Dugay-dugay tumindog ang mga buhaya. Kag nagahaboy man sang bato-batok sa bata.
1: Dari nagibi ang bata.
2: Ibi ang bata eh.
1: Tumantayan yung bata. Kato nyo pagbalik. What I am living for by Edie Peregrina kag Presyo sa Merkado with Jackie Vincent Dominic Coralde.
2: Tanbay. Last cinco jazz. Aha.
1: Ano nag-assist kay K5
2: Kenneth Escaner, Majubil.
4: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulama. D3 Bio. D3
5: 3. Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Basta may kabala na kaugdas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sa madasi ka pagtimulat, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan, pagkaburingon, malimtan. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sakit ka katama. Di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
12: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
16: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond, we remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad.
17: Mga ka-K5, siyam na katuig ang K5 News FM Bacolod.
18: Happy birthday!
17: Work birthday sang K5 News FM Bacolod. Gani sa aton selebrasyon, nagapasalamat kita sa mga sponsors. Valiakar Transit Incorporated, Crisher Taekwondo Training Center, Honorable Congressman Albi Benitez, Negros Power, Pablo Luis Ascona, David Andrew Sanson, Honorable Mayor Daf Anthony Reliquias of Hinubaan City, Honorable Mayor Maria Gina Lizares of Sipalay City, Honorable Mayor Aniejo Nicor of La Castellana, former Congressman Caraps Paduano, Honorable Punong Barangay Nogi Vito of Barangay Granada, Honorable Punong Barangay Cliff Palma of Barangay Punta Taytay, Jorge Siap, Honorable Punong Barangay Febili Gaspi of Barangay Handumanan, Gingging Servilio Store at Gonzaga, Barangay Mansilingan, Marlene Lamata of Marley 888, Honorable Punong Barangay Yolanda Bebing Noble of Barangay Pahanukoy, Honorable Mayor Matthew and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona, Honorable Mayor Gilson Tumiliara of San Enrique, Honorable Mayor Mayet Habiliana of Baguio City, Honorable Mayor Judith Gallego of Silay City, Honorable Mayor Jerry Rojas of Murcia, KJ Fairmart, basta barato nga grocery items sa KJ Fairmart, K5 Solid Supporters, Highway Cars, Bacolod Car Seller, Base Lechon, basta manamit nga lechon baboy sa Negros, Base Lechon, Honorable Mayor Raymond Tungson of Himamaylan City, Honorable Congressman Jeffrey Ferrer of the Negros Occidental 4th District, Board Member of the 3rd District of Negros Occidental, Attorney Bambi Di Pasukat, and Honorable Vice Mayor Romayla Nicor Mangilimutan of La Castellana.
16: K5 News FM. News FM.
2: Areglado. Sige, dali langit.
1: Areglo.
2: Areglo.
1: Sa balitang sports ka Kipe Babes, nagdaogid man ang grupo ni Kipe Babes Gantalao kahapon sa basketball, pero sa volleyball, perdi siya Japon. Mga ka Kipe, amo na ang balita subong sa balitang sports. Perdi Japon, tutukin nyo lang ang kaperdihan ni ka Kipe Babes. Pero gindayaw ko man siya sa kadalagaan niya sa basketball, kay si Ganong hindi kita pagtagaan balato. Muna. Sige. Congratulations sa K5 Babes.
2: Oo. Ka nagladlad sang gimaras mo nga Minggo.
1: Barato ko da, barato ko da. Barato ko sa pangyo. Champion na kamo. Mo nya galutaw pa sa sabaw.
2: Way kita da.
1: Way pagani do. Ikaw gigaya, ikaw gigaya. Daog ka. Do, balik mo pa sa akon.
2: Nagdaog kami kay kampyon ang amon coach. Si Doc Ramilo yang coach namon niya.
1: Mga veterans na.
2: Mga veterans mo ni Doc Ramilo. Pero ang nabiliban ko kay Jamayo, may import kami mo. Si Boss Tata. Si Boss Remilito, oy.
1: Dito sa galing kagabi?
2: Si Boss Remilito, oy. Boss, may ngagal na, boss, ha?
1: Sa piyak, ha? Sa XFM, ha?
2: Siyang MVP, ha?
1: Sa XFM.
2: Sa XFM. Owner, tagiya, CEO.
1: Nangayaw, nangayaw.
2: Nangayaw.
1: Way man mawian.
2: Siyang upod na mon niya. Sa amon siya nagampang. Si,
1: Kung kabalo lang ko nga si Boss Tata dito sa inyo.
2: Si Sir Nelson naman.
1: Sinudlan ko tani di sa piyak ba?
2: Si Sir Nelson dito sa piyak. Duhas lang. Dito sa piyak. May mga buko, may mga plano. Nga base ko mag interstation. Bacolod versus Bacolod K5 News FM versus XFM Bacolod.
1: Okay. Hindi niya sa kundi hindi niya sa premyo.
2: Uh-huh.
1: Kundi ang
2: kamaraderi,
1: ang pagkuprenay, nga daw busy lang kita pirmi sa pagbalita sa flood control.
2: Na.
1: Oh, nagaka-stress kita. Kisa i-exercise naman ang lawas ta kakipe babes.
2: Ayos.
1: Again, na Puranor, Wina Villaraner, Bito, sa Maasin Dulaw. And of course, Marilyn Caranza sa Handumanan, Bings Delpin sa Mansilingan. And of course, kay Majubilisario Tomlo sa Adila. Kag sa Iyate Ayonda, mayong agada. Ma'am Nori Alconga sa San Roque, Mansilingan. Ma'am Rani Pais sa Totong.
2: Si Don Luis Gantalaw to sa Sugar Valley. Sili niya, gamay na lang ang kapiko.
1: Ang tisuyon sa Pilisa, Jason Ortillo. Maria Teresa Tubong sa Makati. Kumusta ang rally na, ma'am?
2: Si ma'am, ate ara siya. Sige, salamat.
1: Gaspar Coronel.
2: Si Yvonne Imperial, ara man siya.
1: Thank you so much. Sige, da, sa pag-upod.
2: Gaspar Coronel, si Boss Manny Ramos, si Boss... Puro ko na yung mga busing mo.
1: Oo. Si Ma'am Rani, si Ma'am Cecilia Banson sa na, Mandalagan. Ang mga move gali ka po ni Ma'am Vicky Gantalaw, do taga Taytong High School. Ano Taytong High School naging tapusan ni Ma'am Vicky? Taytong o kung punta Taytay?
2: Nakaagi na sa Taytong?
1: Galiting ala kung man nga mga moves niya daw hindi mabangbang, hindi madipinsahan.
2: Nakaagi na sa Taytong?
1: Oo.
2: Nakaagi lang, Mayabla?
1: Nakaagi lang. Nakaagi lang. Nagsakay ka mo sa jeep.
2: Nagaagi lang. Kaki 5, Vincento Manek, Bidina, Coralde.
19: K5, Balantay, Mercado.
2: Alhamdulillah, Papang.
20: Alhamdulillah, Kaki 5, babes. Kaki 5, Robert. May kita sa buong live kay Wema turn over ang iPhone.
1: Hindi mo cellphone eh.
20: Akong cellphone, wait, alam, live subong, kaki ba, babes, kaki ba, Robert?
2: Ang cellphone mo nga, keypad, pwede na ka, ano na? Pwede na ka live ba? Live report.
1: Di kumusta mga brothers and sisters ta sa parinduga nila sa subong nga flood control isyo?
20: Nila, ulat ang kaki ba, Robert, kaki ba, babes, ulat ang kaki ba, nga signal. Subong sa may Libertad Public Market, busy ball sa ako na, makita ko lang ha, dali sa may staan ha, may buli-buli, dali, may inid, may marot, sa kipa babes, kipa Robert, may, alam mo na eh, may hala pa bang rose,
1: ang presyuhin na lang,
20: 150, kag inid, 400, bang rose, 200,
2: gabi na,
20: naman tagag, may nga, 150, kag kipa babes, kipa Robert, ang ato nga bang rose, may 150, may araman na 200 eh, depende sa ka sizes kag kipe babes kipe Robert kagang aton nga tilapia 200 kagang aton nga kadri may araman kita dari kwan 140 kining kwan aton kwan marot
2: Damo gini, damo gini mga paborito ni Engineer Sandro Salis mo.
20: Si paborito man ni Delmar Delpen,
2: kung ano man ang paborito ni Sandro, ni Engineer Sandro Salis ang Basiwa, paborito man na ni Sir Vic Duenas.
1: Pagi ya kay Ma'am Maria Elnora Siasat. Pagi.
2: Pagi ya.
20: Bilong-bilong, pero bilong-bilong mo, ma'am. Bilong-bilong, last na lang, bilong-bilong.
2: Ang paborito ni Sir Vic Duenas, palad.
20: Ay, ang bilong-bilong, kasi kaya mo lang makita na ito, hindi sumong sa
1: tapang. Doon ka mahalis na sumungaw, no?
20: Oh bilong-bilong, pero namit na yung kanang dubuhon.
2: Namit ang bilong-bilong mo? Taksiwon, no?
1: Taksiwon
2: mo. Kaya kahumok sa unang sang...
1: Taksiwon mo, namit man.
2: Kahumok sa iyang bukog.
20: Nan nam na bla na bilong bilong na paborito tayo yung kita paborito
1: ko pila ka bilog isa ka kilo
20: ng banta ay sorry sir banta ko mga dagan guro apat man no
1: boko dalag ko
20: guro no isa ka kilo lima lima
1: kung kilala ko pa ya isa ka bilog daw mga 1 port ba nakadalag ko sang ano sang isda. Ya isa ka bilog daw mga 1 port man. May 1 port? May 1 port ya isa ka bilog?
20: Nga dere ka Ma'am Jerome. Kaya pwede. Ang aton ko an sa kinason 120 gapon.
2: 120
20: green shells. 120 gapon sa kinason sa moment. Ang kasaga do 400 So 50 na lang kami jo amay amay sa nga pagkakasaga kay Babe. To 50 na lang. Makita mo dere sumong ha sining tinion sining oras ka kay Babe. Sinako man sumong aton mga kotoran dere.
1: Ang baboy man gapon ng presyo.
20: Eh, mula, may nga, gagala sa liwat sa atong mga kautora na, ang atong mga presyo, anay, dri, kada aga, na ginalawag, ginadulong sa inyo, sa nga mga suplemento, nga ginalawag, permi, dri, para sa man sa inyo, ka, ikayong lawas, dira, hindi nga atong nga mga suplemento, nga wala na kumutan, di mag, iwa, dira sa mga prutas, dira nga, paborito nyo, mag, kaon sa mga utan, dira, kitiga, ang oras, yung permi, ginalagas na lang, mag-take kining sa amon nga DTX, Klinika DTX 500, kagang Klinika D3 Bio, Mighty C, kagang amon nga kape, nga pampa sexy, pampa no. healthy, mga kakified, likawan, ining nga pagnay mo lang, ang mga 3-in-1 nga mga kape, mag-DTX, copy mix nga mga kakified. Available na kay Brin, kay may Ma'am Jean Arroyo, kay Drasa May Kunsing Itri, Parinius Itri, Mami Kids Eatery, Floor Eatery, tanan nga mga eatery dala. Tapos nyo kaon, tami magpangapi para dala sa mga eatery nga ginalawag namon. Pwede ka mo ka pangayo pagkatapos nyo dala kaon mga kakipay. Kung gusto, aran naman kamo sa may barangay Sumag, sila trading naman niya mga kakipay kung gusto niyo bultuhan. Kasi wholesaler, ining ang aton nga sila trading dala sa may barangay Sumag. Available lang ato mga produkto. Kung naari naman kami sa Barangay Villamonte, Juliano Store, kag sa may Jimber Marketing, kung sa Barangay Takuling naman kami mga bahin, mga kakipay. May nga gadra kay Boss Jomel, Boss Ramos, sa may Reverse of Babylon Tagi, sila ni Kedra, Gaspar, kag sila ni Jomel, kag sila ni Kwana, Jumari, kakipay babes, kakipay Robert, kag sila ni Edward, nag-monitor gate sa aton mga kakipay. Sila ni Rollin Boy, Boss George Reyes, si Tatay Gideon, kag si Nanoy Siloy, araman si Efren, si Erica, si Evelyn, si Desa, nag-monitor man sa aton kakipay babes, kakipay Robert, si Sir Edganson, dari sa may Bones, cousin, kakipay babes, si Adelpa.
2: Oh, regards si, lang ko na kay Bones Mangalos.
20: Alias Kusilog, Arnel alias Pantay Pantay, Kelvin Guapo, Lendron, Araman kakipay babes, sila ni Juan Rin, sa may Burgos pa market, public market naman niya, kanina, kag Robin Gaspi, mga kakipay ba, hindi magkalipat sa liwat, ang aton nga manamit nga Lichon Baboy, dahil sa profession ng Barangay 36, base Lichon mga kaki 5, nagaraga ka Lichon Baboy, base Lichon mga kaki 5, kag manamit nga fried chicken, Mr. Bros, at Ubang Bamsi, kag-araman sa may Bago City mga kaki 5. O, sa liwat ha, mga yung agad ra, kay Nana Maninoy Mani, pila mo.
2: Maninoy! May agad na kay Kuya Mani.
20: Kag sa aton mga utodri, si Bulitol Bossing sa Tokinito Assalamualaikum Timo Dara Pariente May nga Gadra Kaki 5 Babe sa Malana nga tumadulong subong na presyo na igri sa may Leverstad public market Kaki 5 Babe
2: ready ka na ready ka na
20: Aysa
2: ready ka na
1: play babe play
2: Bigs Delphin
1: May aga kay Meridi Montorio kag kay Mr. Nyada Tadila. Lima lang. Oh. Thank you. Oh. Good line nito makita si Kipay Vincent.
2: Sige.
0: What am I longing for?
1: Banat.
0: Lonely night.
1: Okay,
0: To feel your lips to mine. No. To hold me tight.
1: Oh, God.
0: You'll be the only one my whole life through. Baby, nobody else will do.
1: may premyo ka. Ulo ka karamo. Liog lang ko pa kat ang karaho ibilin ang ikog ang ulo lang ang premyo ni Kakipay Vincent ha? Tanan nga ulo sang karaho
2: oh. I want you close to me oh. That's all I know I want you all the time because I love you so.
1: What I am living for is not for you. What am I living for is not for you. What am I living for if not for you. Baby, nobody else, nobody will do. Ano ka namin mo na? Te, ang ulo sang karaho, thank you.
20: Wilson Villena and Mr. K5 Vincent Coral de Forza Campeon ng Balita Servicio Publiko kag Kalingawan sa Negros K5 News FM.
3: K5 Balantay Ricardo.
1: Uy, niya pala laki pa babae. Bisan kinupad nga singer ya ilugo ni K5 Vincent.
2: Pero bisan ano tang paname na me kay pala wala oi kanta ni.
1: Dono malatagid.
2: Pero hindi gay ja ma broke sang record ni Boss Manuel Ramos eh.
1: mga lunchbox king kita niya mo.
2: Legendary. Kontra mo.
1: Legendary.
2: Si Nick Barka may nga gala na. Si Jomel ang big time planter sa Northern Negros. Mga pamilya Gustilo. Sige. Ito na ito mga Kaki 5. Si Kaki 5 Carla May Defensor. Sinong upo dyan? Carla
1: Orden Pedrosa, may nga ga, Merlita Malpas, Kagbings Delpin, Utoy Kotoy Kadlao, Leonardo Rilos.

0: is not for you.
1: Nagkakabuhi kami, Ma'am Bings del Pin, tungod sa imo.
0: What I'm not living for is not for you. For me is not living for. Is not living for what I'm not living for.
1: I don't know you. Tulindad ang taran mo yung aga.
0: Inson Galvan, Velma, and Mitong, maing aga lang ha. Dira sa Mitong Meat Shop. Merlita Malvas. Muna ito lang ko diya sa radyo, sir. O sila ni Merlita, Sandumanan. O Bigs Delphine, dira sa may si Babes Delphine, dira sa may Talok, Bago City. Kag si Tita Rames.
1: Anselma Robes. Kag si Sir Ray Alconga. Mayang aga.
0: Available ang aton coffee, ang Clinica products dira sa Norma Store, mga kakibib sa Talok, Bago City.
1: Mark Anthony Augusto, kag Jordan Pedrosa, mayang aga.
0: Aha. Si Gina Purano, Kutang Man Kokadlaw.
1: Kutang gidya.
0: Si Sir Vincent.
1: That Boy Mendoza, mayang aga kag Ma'am Angie Aloy sa Puro Kaisahan sa Vista Alegre. Kapisan gali, kapisan.
0: Si Leng Medon Luis Gantalaw niya, okay, birahe.
1: Okay, so all right. O sila tapaya ay tropiyo sa Tangob, Mirna Hambri-Hambri, kag si Milin Joyce Rayon, May Dagay.
0: Sila yung nabings Delphine niya, banat, Sir Benz.
1: Was
0: nabisan ano ko ka banat daw, hindi gigi ya ka... Kapirde niya, Boss Manuel Ramos. Jean Pariha. May aga lang daw.
1: Sandra Dixon Haro, may aga, ma'am.
0: Ang kalog dira sa may Kabugwason, amat-amat na nga gina-aksyonan sang barangay. Dira sa may barangay Mansilingan. Kwan brada, ang nagdanaw. So, salamat sa mga barangay officials dira. Sa kay Kapitan Inday France Gasataya. Damo gid nga salamat.
1: Happy birthday kay Christine Taberna.
0: Tabera.
1: Tabera.
0: Justin?
1: Birthday is
0: bong. Birthday is bong? Hindi, Justin Tabera, may nga aga.
1: Justin Tabera, may nga aga, ma'am.
0: Salamat, ha.
1: Maintain lang, ma'am.
0: Maintain lang. Maintain lang ang vital statistic. Way pa, si Nicole, ha? Way pa? Katuan na to ng patrol. Si Carla may defensor, mga kakifay. Check natin. May report na si Joseph Bulan. Ligyan. Record la. News FM. Kampyon report. Last 5:36 na mga kaki 5 sa aton sininga masuke. Record. Gina Purano is watching live in Sunshine Valley Subdivision. What I'm living for?
1: Starlight Store, may nga aga, kagipa babes. Dira sa, sa may
0: Jordan.
1: Bilyamonte, may nga aga.
0: Si Jordan Pedrosa, rabi siya. Si Leonardo Rilos, may nga aga. Si ang classmate ko na si Maria Josefa Tito Bakilar, may nga aga na. Kampyon. Tebe.
1: May nga aga kay Ma'am Inday Villasa, dira sa Bongga Busay, kay Ma'am Nanette Leong Corsiga, may nga aga gid. And of course, may nga aga man kay Pai Babe sa kay Ma'am Elena sa Tubangan sang Nokpo. May nagaserve dira sang native chicken, may arable bowl man dira, nga dito ex coffee mix. And of course, sa The Angel Store, sa Villa Villeta, may nga aga sa mga sa suki tada nga mga tagpalamati kay Pai Babe. Kag dira sa Pili sa Proper, kay Ma'am Gisoni Relatos.
0: Jesuni Relatos.
1: Hindi na masiro.
0: Sige. Oy, dira sa may kwan. Sa kay amigo ko, Gary Siboko. Dira sa Liz. Gary Siboko. Ang grupo ni Tagawad Lipid Escalona, si Boy Peralta, Yoli Vigno, dira sa Alihis bago Alihis mga kaki five maing agal na sa inyo. The Working Committee. The Working Group. Yoli Vigno, Lipid Escalona, kag Boy Peralta. Champion. Sige. Dere na kita mga kaki... Ha? Arasa? Arasa?
1: Tandem.
0: Sige. Tandem. Sige. Ariglado mga kaki five. Dere na kita sa atong sininga tandem broadcast ang K5 ano na K5 kas
1: kamustahan.
0: Kamustahan mga K5 daw ako pa nalipat eh. Sige.
2: Mga demoning pinaka masubok kasi tuwa sila may mga tamad mga K5. Alas 5:30 ng sila sa nagkalain-lain ng mga hospital.
1: Nagagaway sila.
0: Nagagaway yan. Yan si pa anong ang dubulap. Subong yasang kapis. Bola sang kapis subong.
1: Bola. Manalo matalo. Bilog ang bola.
0: Ang bola. Ang pilar kapis amoy ang mag dribble. Siya ang point guard.
3: Kagbay dua lagi kakaso dito sa may Aklan.
2: Ara na sila, check out mga ka-K5.
3: Ara na partner, mag-upload kita sa K5 News FM, Western Visayas, K5 News FM, Bacolod, para sa madalag ko sining mga balita. Good morning kay Ma'am Maricel, Balu.
2: Dahil lang yun, ilo-ilo,
0: kasulod ang ilo-ilo. Yan, kasulod ang ilo-ilo, yan o. I-mute anay ang ilo-ilo. Aha, dahil sige.
2: Good morning, Sir Dave Babes and Sir Robert. Welcome and good morning.
0: Welcome and good morning, Pilar Capiz, Sir Jobert Lago, Kampiyon Sigdamboli Apanga, Kampiyon Manday Kinitinitian ng Montian, kayo nakapangapin na kami DTX Coffee Mix. Back to you, Capiz.
2: Thank you so much, Bacolod, Sir Babes, Sir Robert. Kalamis ang signal nyo dali. At hagpaprobasin sa kapon, wala ko nakaupod sa inyo, nadula ang internet din sa Banwasang
1: Pilipinas. Naunay liyong bukapon.
2: Mga ka-K5, ang aton sa ninyo partners sa sudad sang Iloilo, ka-K5, Rick Sorita. Sir Rick, good morning, welcome.
3: Good morning, SM Jubert. Magkapon kit, anay man kita ba? Kahit kita rin, nada tamyawa lang. Bayong signala, baskogang signala. Naka D3 Bayo, naka D-Tex Pabandika, naka MITC. Balik si mo, SM Jubert.
2: Thank you so much, Sir Rick. Kanami sa papaniyaga ni ABP kapon dira sa La Paz. No, sa kahit tita rin naman namin nga utan kag pagkaon naging preparar. Good morning. Alin sa Iloilo, sa ilo kita sa probinsya kang Antique. Antique, good morning. Go ahead, please.
4: Good morning, SM Jubert. Good morning, K5 Western Visayas and Negros Island Region. Maturga-turo talitidya sa probinsya ka, Antique. Nami amo naga, kaya nakapangapi kami aga pa ka DTX Coffee Mix. Balik ka rin mo, SM Jubert.
2: Tuman kaklarong signal sa Antique, Sir Milmar. From Antique, silo kita sa probinsya Itaclan. Sir Michael Calibo, go ahead, please.
5: Good morning, Sir Jobert. K5 Sir Visayas, Antique, Rojas, kag Iloilo, kag Negros Island Region. Kampiyon ang signal, naka DTX Premium Coffee ako subong. Kag naka may tisina, kay maulan-ulan di sa amo na. Balik sa imo, Sir Jobert.
2: Thank you so much, Sir Michael Calibo. Kompleto ang aton sining grupo, mga ka-K5. Umpisaan natong dribble ang bula. Unahon na to na ang probinsya kang Negros Occidental. Bacolod, Sir Robert, Sir Babes, Quartis.
0: Mga balita na Mondria sa siyudad sa Bacolod, mga kakivay, may lang kayo nakaluwas ng isa ka minor de edad nga babae ho, matapos nga ginlothang diri sa may bahin sa Bacolod City Government Center. Magsiling ka Bacolod City Government Center ang City Hall bala na Monday a papangs K5 Western Visayas. Mga ka K5, suno kay Police Lieutenant Rafael Palacios, Officer in Charge sa Police Station 4, nga sang nalutangan ining minor de edad nga babae, gilayon ining ginrespondihan ka gindala sa Balay Bulolngan ko sa hospital, kagin patigayon ang operations. Maayo naman subonga, huwag naman problema ang ining biktima kay luwas naman sa katalagman. Mga kakifive, si alias Queen, mga kakifive, matapos makaangkon sa duha kapilas sa tiyan halin sa pagpanglutang sang suspetsado nga si alias Ace. Dugang pa ni Palacios nga sandig sa ila sining initial nga investigasyon, ginsundan sang suspetsado ang biktima kag ang abyan sining nga lalaki sakay sa motorsiklo matapos ining magpanaog sa bus halin sa ila sining apuluyan sa Sur nga bahin sang Negros Occidental. Nagapadulo ang biktima kag ang abyan sini nga lalaki sa isa kakalanan sa atubang sang Bacolod City Government Center para magpanyapon kag dito sila ginpalapitan sang suspetsado kag ginpamangkot ang babaye. Namo ini ang migo mo. Ginatingwaan sang babaye nga idaho ang cellphone sini sa suspetsado para pamatud-an nga wala sila sang relasyon apang wala nagpati kag natabo gilayon ang pagpaglutang.
1: Sensitibo nga balita sa mga naga-inlove na nga mga minor de edad, ginapahanumdom sa inyo sa inyong ginikanan kag sang ahensya sa atong gobyerno nga kung may mga problema nga depresyon magpanugid sa inyong nga mga ginikanan. Siyam katuig nga akong grade 9 student na ginbulagan sang ianubya nagpanginmatay, nagbilin pa siya sang sulat sa iya palangga nga nubya nga kontani kung may makarelasyon ka man sa sunod hindi mo pagpasakitan. So sensitibo nga balita, kinahanglan diri ang counseling sang DSWD kung may mga problema nga kaangay sini.
0: Amon ang mga balita lamon dira sa siyudad sa Bacolod ug Negros sa Island Region. Back to you, Sir Jobert.
2: Thank you so much, Bacolod, Sir Robert, Sir Babes, mga ka-K5. Grabing balita sa Bacolod, ang paghigugma. Bata pa, mga ka-K5. Halin sa Bacolod, silo kita sa probinsya kang Iloilo. Ang ato sa ninga abiyan ka-K5, Rex, Sorita, kagwe-break, Iloilo, Guwepis.
3: Madalag ko ang balita dito sa may siyudad kag probinsya sang Iloilo. May grade 10 student dito sa Marutak Nuevo nakuaan sang pusil sa sulod sang iya sa ninga bag. Now, nakabaton sang report ang mga manudlo sa Marutak Nuevo sa isa kablutuan gin report sa pulis naton pag-check sa bag sang sining grade 10 student nakuha ang isa ka .38 caliber revolver kag may anom pa kabala, mga ka-K5. So arin subong sa pag-inakop sa DSWD, nidepende na kung may discernment kati 15 anyos nga pagbala kabalo siya sa mga konsekwensya sa pagdala sang pusil. Sa piyak na bahing kapon na patawag sa press conference ang amon sa ning Department of Education Region 6 kag sa bilog sa ning atuig sang school year 2025-2026 naka-record

0: sa may probinsya sang Aklan. Amo ni madalag kumbalita diri sa amo na sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Balik sa imo si Sam Jubert.
1: Thank you so much, partner, kay K5 Rex sa Iloilo, mga ka-K5. Alin sa Iloilo, sa Iloha naton, kamusta ho na ito ng probinsya ng Antique with Sir Milmar, ka-K5 Nelmar. Go ahead, please.
2: Mga nagapanguna namon nga balita dyan sa probinsya, masubo nga balita, may sara ka 21 anyos nga college student ho. Sa may Hamtik Antique, sos ano man imo, K5 Western Visayas, nagainom-inom, imaw ka ng mga grupo, mga barkada. Natumbahan ka, pader, nga ginabanta, 2 meters ang kalaaka taasen. Gulpi lang natumba sa dyang biktima, gindara parad sa ospital, ugaring ginbawian kang kabuhi ang dyang 21 anyos. Diyan sa may San Jose de Buenavista, particularmente sa barangay San Pedro, nag-viral sa tulad ang reklamo kang isara ka concerned citizen nga nakitaan akong mga pamatanon sa sulod kang tamburong. No, nga nagahimo kang kamalamalahan. Himo bla kang gasipal kang klayo. No? Di karon ay ginbisita kang K5 News team ang lugar, ang tamburong nga ginahambal tama kabalbahol gali kag pwede lutsan ka tawag sa magtindog ka pa sa sulod. Ang tawag na box culvert nga ang box bla nga tamburong ra. Yan. Tapos sa sulod may mga irimno, may mga bote kay irimnon kag may mga kaha kas grilyo. Isunod kay kapitan pa intensify na pa kuno ang pagrunda ka mga tanod to kag bantayan kumayad nga hindi paghukmungan kang mga kabataan. Para mga balita namon diyan sa probinsya ka Antique, balik ka rin mo SM Jubert.
1: Thank you so much, Sir Milmar sa Antique. Halin sa Antique, mga ka-K5. Diretso kita sa probinsya sa Aklan, K5. Aklan, Sir Michael, go ahead please.
3: Morning liwat, K5 Sir Visayas, Negros Island Region. Parang hugdon pagidang seguridad sa mga eskwilahan, mapapribado man o kon government school diri sa probinsya ng Aklan. Ang sangguniang palalawigan nagapasa sa resolution na 727-2026 nga nag-aayo sa aton Aklan, sa amon Aklan Provincial Police Office in coordination sa aton Department of Education kag mga school administrator kag mga local government unit nga dugangan pagid ang police visibility sa ila mga area of jurisdiction kag implementar ang strategic security patrol no sa aton nga kapulisan sa mga pribado kag pampubliko nga mga eskwelahan. Angot ini sa natabo nga shooting incident, although dito ni natabo sa Tacloban kag sa Cavite kag wala ini sa probinsya Aklan, pero nagaserbi ini nga serious warning according sa resolution nga kinahanglan mangin proactive ang sangguni ang palalawigan kag ang aton nga mga kapulisan kag ang mga eskwelahan para sa safety kag seguridad sang teacher kag mga estudyante kag mga bisita sang mga bulutuan diri sa probinsya ng Aklan. Dugan naton yung mga balita pagid no. In terms of security, ang amon mayor diri si Mayor Juris Bautista Socro sa Banwa sang Kalibo nagapanghatag sang mga metal detector sa pila ka mga public school diri sa Banwa sang Kalibo para man nga masiguro gid ang wala sang mga armas nga madala sa sulod sang mga eskwelahan mga ka-K5. Kag dugan katapusan yung mga balita sa natabong shooting incident sa Barangay Puok diri sa Jerryport diri sa Banwa sang Kalibo. Mas hugtan pasubong ang seguridad kay damo na tawo kada hapon kag aga ang nasabitan nga lugar kag kun sa dinggan ni according kay SB Ronald, the chairperson sa Committee on Peace and Order, sa ginhiwat subong Peace and Order Council meeting pag mag-aayo sila sang dugang nga mga personnel, mga police personnel nga magmaintainar man sang Peace and Order sa nasabitan nga area. Mo na mga kampiyon nga balita, balik sa imo Sir Jubert.
1: Thank you so much sa K5, Michael, sabay sang Kalibo Aklan. Diri naman sa amo sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas, pangod sang asod-asod nga raid kag pagpatigayon sang pagpangdakop sang aton sini magkatapos sang kapulisan. Suno sa kay retired Colonel Primo Gulungay ang amon sini nga consultant sang provincial government mga ka-K5. Ang tulog sa amon sini nga mga preso kon PDL sa Capiz Rehabilitation Center shifting na. Mga ka-K5, rason diri mga ka-K5, suno sa report, hambal ni Colonel Primo Gulingay mga ka-K5, because ang mahinay nga disposisyon sang kaso, sang pila ka mga preso, amo ni sa mga factors mga ka-K5, ikaduha sa kadamuon sa nadakpan sa aton sa makapulisan, upod ang pidiya mga ka-K5 sang nagagamit sang illegal drugs, kag pagbitbit sang illegal ngarmas. amoy ni karon nga natinguan kag nagahin niyo ang aton sining makatapos sa kapulisan nga mismo pagpartisipar ang mga ginikanan para nga hindi maglala ang problema sa illegal drugs diri sa siyudad

0: ang Rojas kag probinsya sang Capiz. Samtang dugang nga kabalita diri sa amon area, mga ka K5, ario isa ka drive-in hotel ginkawatan ang counter. So no, sa report sa ang Rojas City PNP nga ang ining nasambit ka drive-in hotel dira sa barangay Bye Bye Rojas City ang nagkawat, mga ka K5, suno sa impormasyon, amo man mismo ang isa sa mga guest sang nasambit nga drive-in hotel, mga ka K5. Ginchikyar sa CCTV, kitang-kita gid ang nasambit nga suspitsado, mga ka K5. Nalagyo eh, bit-bit ang 14,000 pesos nga kwat. Alas 5.52, way na taoras. Buwas naman, mga ka-K5, partners.
1: Buwas naman. Sige,
2: buwas naman. Mga ka-K5, sa atong sininga mga suking, ang mga tagpalamantikag, sa atong sininga mga sister station, salamat, gid Iloilo, Ruas, Antiki, Kagkalibo. Sa atong sininga mga sister station, dira sa Panay area, mga ka-K5. Salamat, gid sa inyo, ha? Wala naman, gid kita oras. May oras pa, pero hindi naman natin. Salamat gig Ma'am Mary Rose Lingaya dira sa Totong Store. George Lauso alias Extend Food Supplement. Naka-extend na siya. Ayos, ayos. Available din ang Extend Food Supplement sa Totong Store, mga kakipay. Huwag na to sila stocks. Sige, sa mga kakipay, sa sini nga mga tinong, mabulos na. Standby na sa DTX Babanid Morning Newscast. Masunod na with Kaki5 Kulin Kobya and Sir Van Albay. Sa ngalan sa amin nga CEO, Dr. Meloy, ako sa Kaki5 Babes Gantalao.
1: Panamal si Kaki5 Robert Picardo.
2: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, pidya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang kit sa ako tutunan.
3: Salamat sa Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
10: Babakan sa mga butika.
11: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics.
10: Kaga pa namin sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
17: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
19: Happy!
20: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: It's the best part of the day.

0: Anong pangarap mong trip? Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood, Eurotex. The Sleep Specialist.
1: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
2: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntan sa imo maayong mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka, liog kalikod sa salon pass. This is a mental health acid can for genetic salon pass. Symptoms persist until salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:30 sa ngaga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
3: DTX 500 Morning Newscast.
1: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
2: Mayong aga Pilipinas, mayong aga Negros Island Region. Nag-apply na ang DDX 500 Morning Newscast sa mga anong sa Miyerkules, Hulyo 1, 2026.
4: Pakita, kagbabatean kita live in a where in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, kagbacolod K5 Station.
2: Para sa talong mga pangulong, dinalan.
1: Pakitang Regional.
2: Suspect sa pagpangbuno sa guwas ang eskwelahan sa Bacolod, biktima sang bullying.
4: Senior citizen sa Akon, Senior Citizen Center sa Bacolod, opisyal na nga ginbuksan.
2: Estudyante sa Cagayan ginpasakan sang kaso matapos magdala sang armas sa bulutuan.
4: Emergency rally ginpatigayon sa mga religious groups sa EDSA.
1: Balita International.
4: Wildfires gin report sa Pungsod, Croatia. Bangod naman sa tumaan kainit nga panahon.
1: Balita Sports.
2: Kenard Dolan sang Pilipinas gold medalist sa Indonesia Under-18 Open Championships 2026.
1: Balita
4: Barbie Imperial nakibot sa mataas nga bill sa ila kuryente.
1: Balita Nico.
2: Kag transfer fee o kon transfer fee sang BPI gindula. Sa detalye sa mga balita.
1: Balitang Regional.
2: Suspect sa pagpangbuno sa guwas ang eskwelahan sa Bacolod, biktima sang bullying. Sa uli nga impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Bacolod kay Police Lieutenant Wilson Aguilar, Deputy Chief of Police ng Bacolod City Police Station 9, biktima sa bullying ang suspect sa pagpagmuno sa 14-anyos nga grade 8 student sa guwasing sa kaeskwalahan sa syudad sa Bacolod. Sunod kay Police Lieutenant Aguilar, may record man sa kapulisan ng biktima Lunes ang hapon, Hunyo 29, ginukon Lunes sang hapon, Hunyo 29, ginbuno sang 12-anyos nga grade 7 student ang 14-anyos nga biktima. Nakaangkon sa pila sa kilid kagamot ang biktima nga tuga sang pagpangbuno.
4: Senior Citizen Center sa Bacolod, opisyal na nga ginbuksan. Opisyal na nga ginbuksan ang Senior Citizen Center sa Annex Building sa Bacolod City Government Center Lunes, Hunyo 29. Ginpayag ni Mayor Greg Gasataya nga mahimo na nga maakomodar sa bago naman nga Senior Citizen Center ang mga kinanglanon sa mga senior citizen. Sunod naman kay Gasataya, ang mga hatag ng servisyo sa bago naman nga center, amo ang maakomodar ang nag-apply sa medical assistance, pag-apply sa PhilHealth, ladderized social pension, senior citizen card, gagawin pang concern sa mga tigulang. Dugang pa ni Gasataya, ang pinaka-importante sa karon, amo ang mahatag ang kinanglanon sa mga senior citizen.
2: Samtang 50 anyos arestado sa drug buy bust operation sa Aklan. May balita si KFM Leonard Viray.
0: Arestado ang isa ka 50 anyos nga lalaki matapos ang ginpatigay nga drug buy bust operation sa motoridad sa may barangay Poblacion Alta Base kahapon Martes ang aga. Ginkilala ang suspect nga si alias Jimbo. Wala sang trabaho kag residente sa nasambit nga lugar. Sunog kay Police Lieutenant Abelardo Palma Jr. OIC sang Alta Bas PNP. Nabaklan sang isa ka sa siyang suspected Cebu. Si alias Jimbo kabaylo ang ₱1,200 nga baybas money. Sa ginpatigayon nga body search sang mga otoridad, na-recover ang isa pa ka sa siya sang suspected nga droga kag isa ka kutsilyo. Samtang hugot man nga nagapamaliban ang suspect nga sa iya ang mga na-recover nga droga. Ginabulubanta nga nagalabot sa masobra ₱6,800 ang market value sang illegal nga droga nga na-recover sa suspect. Sa karon, yara na sa kustodiya sang Alta Bas PNP si Jimbo kag magapangatubang sa kaso nga pagabaylar sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
4: Kapis BPO nakapatigayon sa ngasudason ng operasyon sa bulan sa Hunyo. May balita si K5 Myla Fuentes.
5: Nakapatigayon sa ngasudasod ng operasyon ang Capiz Police Provincial Office para sa Hunyo 22, Tubtob 28, kontra krimen sa bugos nga probinsya. Sa kampanya, batok sa mga wanted person, 15 ka-individual ang nadakpan, kung sa din 4 ang most wanted, kag-unsi naman ang other wanted persons. Sa anti-illegal drugs campaign, nakapatigayon sa 5 ka-operasyon nga nagresulta sa pagkadakop sang 4 ka persona kag pagkakompeskar sang 84.257 grams sang shabu nga may balor 572,947.60 centavos. Samtang sa kampanya kontra illegal nga armas lutang, 4 ka operasyon ang natigayon sa din 4 ka suspect ang nadakpan kag 4 ka armas ang nakompeskar. Sa kampanya batok sa illegal nga sugal, 2 ka operasyon ang natigayon nga nagresulta sa pagkadakop sang 5 ka persona kag 2,445 nga bet money. Sa kang kontra armas lutang, 25 kapusil ang voluntaryo nga gin-surrender kag duha ka mga eksplosibo. Sa kampanya kontra smuggled cigarettes, na-recover ang 123 ka pakete o kon isa ka rims ang smuggled nga sigarilyo nga nagabalor 15,080 pesos. Sa anti-illegal fishing operations, 4 ka operasyon ang gimpatigayon nga nagresulta sa pagkadakop sa 14 ka persona ang pagkakompeskar sa mga isda. Sa kayang kag iba't pa nga paraphernalias nga nagabalor tanan sang 1.675 million pesos. Sa kampanya batok sa illegal logging, 24 ka operasyon ang natigayon kag pagkakompeskar sang 1,347 board feet nga kahoy kag duha ka sakos ang uling. Sa kampanya kontra insurgency na kapakit sang duha ka kaso sang withdrawal of support of Communist Terrorist Group o CONCTG.
4: Ni si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Capiz, K5 News.
6: DTX 500 Morning Newscast.
2: College student na tumbahan sang pader samtang nagainom-inom sa hamtik antike. May balita si KK5 Eileen Magbanua.
6: DTX 500 Morning Newscast.
7: Gintingwaan pa nga bulngon sa Angel Salazar Memorial General Hospital ang sangka college student nga lalaki matapos nga natumbahan kang pader samtang nagainom-inom sa Barangay Fabrica Hamtik last 11 sa gabi Hunyo 29. Ginkilala dia kay alias Rod, 21 anyos, residente kang San Joaquin, Iloilo. Sa impormasyon nga nabuhal kang K5 News Team, nagainom-inom ang lalaki imaw kang tatlo na kaabyan kang gulpi lang na tumba ang pader nga may kataasan nga darwa ka metros. Wara aran na kay nga gawali ng among lalaki bangad sang ka metros lang ang distansya na sa pader kung sa diin na igo ang anang ulo kag daghan nga nang inrason kang anang kamatayan. Last 12:20 naman sa kasanagan Hunyo 30 kang ginbawian dia kang kabuhi samtang ginabulong sa ospital. Balita regional halin ri dia sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kang kalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
6: DTX 500 Morning Newscast.
4: Nagatagnas gabang kay sa isa ka tricycle driver na sapuan sa syudad sa Iloilo. May balita si ka K5 Aaron Refoyo.
6: DTX 500 Morning Newscast.
8: Mga ka K5 tricycle driver na sapuan na lang, wala na siyang kaboy, sunod niya nga pala ay kag nagakaagnas na sa syudad sa Iloilo. Yarg Report.
9: Nagakaagnas na ang lawas sa sapuan ang tricycle driver nga si alias Toto, 48 anos, sa barangay Cubayharo, Iloilo City, gabi sa Hunyo 30. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Cedro Confisor, presidente sa asosasyon sa ilatricycad, ginpahayag sininga na kapanimaho ang kasilingan nga ginatinira ni Toto sa Domingo nga adlaw Hunyo 28, pero kagabi lang sa Hunyo 30 nakapanugid. Sa ginusisa ang ginatulugan ni Toto, diri na siya nakita malapit sa puertahan nga nagahamyangon kag nagakaagnas na. Pahayag pa, aray nga ginospital si Toto bangon sa baratian niya pneumonia apang nagbalik siya sa pagbiyahe sang sikad. Ulihin nga nakita si Toto sang timprano pa sang Domingo nga naglabay sa ila apang sang Lunes wala na. Wala man sang kontra si Toto kag wala man sang marayan nga record sa barangay.
8: Kag mga ka-K5, ginimbestigara naman sang sinong crime operative sa Montoco kag sang Iloilo City Police Station 3 ang lugar o kung ang insidente. Kag ginahulatan lang ang plano sa pamilya kung ipa-autopsy nila ang lawas o kung para sa balitang regional, ako naman si ka-K5 Aaron Refoyo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Iloilo,
6: DTX 500 Morning Newscast.
2: Hot Pursuit Operation ginapadayon batok sa nagpatay sa 17 anyo sa Bukidnon. May balita si KK5 Nanet Pasayon.
6: DTX 500 Morning Newscast.
10: Patuloy Hot Pursuit Operation ng pulisya laban sa suspect na umanay pumatay sa isang 17 years old na ina na natagpuang patay sa isang ilog sa sityo na taring barangay ay Dugundalahon, Talakag, Bukidnon noong ika-28 ng Hunyo. Ayon kay Police Master Sergeant GC Sanico, may sinusundan ng lead ang mga otoridad kaugnay sa posibleng pinagtataguan ng pangunahing suspect na si Ron Tampayan. Sinabi rin ang opisyal na nakatakda ng magsampa ng kasong murder laban sa suspect sa piskalya. Samantala, patuloy na inimbestigahan ng pulisya ang lahat ng posibleng anggulo ng kaso, kabilang na ang posibilidad na ginahasa muna ang biktima bago pinatay. Gayun din kung may kinalaman ang illegal na droga sa insidente. Patuloy ang panawagan ng mga otoridad sa publiko na makigatulungan sa investigasyon at magbigay ng anumang impormasyon na makakatulong sa agarang pagdakip sa suspek. Para sa DTX ang 500 Morning Newscast, ito si Kaki 5 Danet Pasayon para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
6: DTX 500 Morning Newscast.
4: Pilipinas kag Estados Unidos ginpabaskog ang Maritime Security Partnership sa Zambales. May balita si Kaki 5 Eileen Sanchez.
6: DTX 500 Morning Newscast.
11: Inalakas ng Pilipinas at Estados Unidos ang kanilang Maritime Security Partnership Partnership matapos magsagawa ng dalawang araw na bilateral maritime cooperative activity sa karagatan malapit sa Bajo de Masinloc, Zambales noong Hunyo 27 hanggang 28. Lumahok sa pinagsamang ehersisyo ang Philippine Coast Guard, United States Coast Guard at Philippine Navy gamit ang kanilang mga barko upang mapahusay ang koordinasyon at interoperability sa pagtugon sa mga hamon sa dagat. Isinagawa sa aktibidad ang Division Tactics at Search and Rescue Exercises upang palakasin ang kahandaan sa maritime operations at pagtugon sa mga emerhensya. Ayon sa mga opisyal, bahagi ito ng patuloy na kooperasyon ng Pilipinas at Estados Unidos sa pagpapanatili ng ligtas, matatag at rules-based na maritime environment sa Indo-Pacific habang isinusulong ang kalayaan sa paglalayag, kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Balita mula sa Zambales, Central Luzon, Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
12: GTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
2: Sa Balitang National, estudyante sa Cagayan ginpasakaan sang kaso matapos magdala sang armas sa bulutuan. Ginpasakaan sang kaso kriminal ang isang ka-15-anyos nga estudyante matapos nga madakpan ini nga nagadala sang armas sa sulod sang Apari School of Arts and Trade sa Banwa sang Apari sa Cagayan. Sa pahayag ni Apari Police Chief Police Major Juniel Perez kahapon nga adlaw sang Martes, Hunyo 30, nadakpan ang estudyante sa nagligid nga semana kag ilan nga napasakaan sang kaso. So nga paglapas sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang menor de edad. Yara subong sa kustodiya sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang suspect nga isa ka grade 10 student.
4: Emergency rally ginpatigayon sa mga religious groups sa EDSA. Naglabot na sa linibo ka mga rallyista nagtipon sa EDSA Martes ng adlaw agud manawagan sa transparency kag accountability sa gobyerno. Base naman sa reports ng Philippine National Police kon PNP, la 7 pa lamang sa aga naglabot na sa 7,000 ang kadamon sa mga nagupod sa rally nga nagtipon sa EDSA People Power Monument. Naapektuhan ang lakad sa trapiko bangon sa nagdagsa ng mga pumuluyo sa lugar.
12: Balita International.
4: Wildfires gin-report sa pungsod Croatia pangod naman sa tuman kainit nga panahon. Ginpaitalom na sa red alert status ang National Weather Service ang pungsod Croatia. Apila nila ka mga rayon lakip na mga syudad sa Zagreb, Split, Kaldobernik bangod naman sa nagaluntad nga wildfires bangod sa tuman kainit nga panahon. Madumduman nga pila ka mga lugar sa Europe ang nag-experience sa karon sa heatwave. Sunod naman sa report sa isla sa Vish Adriatic Sea, may 55 kilometro sa southwest sa syudad sa Split, 12 na ka mga bombero ang ilan na nga gin-deploy agud nga matap ng wildfires sa isla kag ginasuportara na sila sa 4 ka firefighting aircraft.
12: Balitang Sports.
2: Sa ato naman nga balitang sports, Kennard Tollens ang Pilipinas gold medalist sa Indonesia Under-18 Open Championships 2026. May balita si K5 Troy Lawrence Basa.
13: Napauli ni Kennard Tollens ang Pilipinas ang gold medal sa Indonesia U18 Open Championships 2026. Naibaluan nga matapos nga nadaga ni Kennard ang 2,000 meters tipple chase sa ICTSI Philippine Athletics Championships sa oras nga 6 minutes and 4.96 seconds. Napadayon sini ang iyang kadalagaan kung sarin nakuha sining gold sa iyang 11th nga international competition sa oras nga 6 minutes and 7.81 seconds. Para sa balitang sports, ngayon na durong sa inyo sa DTX 500 D3 Bayou Kagmay TC. Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
12: Balitang Entertainment.
4: Barbie Imperial nakibot sa mataas nga bills ang ilang kuryente. May balita si K5 Ivy Cordova.
14: Nagpabot siyag sang kalain sang buot ang aktres nga si Barbie Imperial matapos makita ang mataas niya nga bill sang kuryente para sa bulan sang Hunyo. Sa Facebook post ni Barbie, ginpahayag sini ang kakibot sa nabaton nga bill sang kuryente. Apisar nga wala ini nagatiner sa iya kondo sa tanan nga tion, bangod sa iya trabaho. Makita sa post sang aktres nga nagdangat sa 15,900 ka pesos ang iya bill sa kuryente. Suno pa sa iya, 12 tubtub 14 ka oras siya nga yara sa taping. Gani nang inquestionable para sa iya kung paano nagdangat sa nasambit nga balor ang balayran niya sa kuryente. Madamo man nga mga netizens ang nagpabutsag sang pareho nga pagkabalaka na hanugod sa komputasyon sa bill sang kuryente. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bayo. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
15: Balitang negosyo.
2: Transfer fee o kontransfer fee sang BPI gindula. Ginkumpirmar sang Bank of the Philippine Islands o kon BPI nga permanente na nga dulaw ng bayad sa money transfer halin sa ilang bangko pagkadto sa iban nga banking platforms pinaagi sa InstaPay kag PesoNet sumugod subong Miyerkules Hulyo 1. Tuyo sini nga maging accessible ang digital banking sa ilang mga customer. Una nga ginpanubuan sang 10 pesos ang kada transaksyon sa InstaPay kag 50 pesos naman sa kada PesoNet transfer sa BPI app antes nga ginanunsyo ang pagkakas sang transfer fee. Mga ka-K5, mamuyato ang dalag ko ang mga balita na nabatian sa DDX 500 Morning Newscast. And happy, happy birthday, Ma'am Aileen Sanchez. Happy birthday. And also ka-K5 Justin Tavera. Happy birthday. Ako, si ka-K5 Zyro Venalboy.
4: Kagako naman si ka-K5 Colina Manzanares Cubia.
2: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
16: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
17: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuligon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
18: Ang alkaline ng vitamin C!
19: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Kitsa ako
17: tutunan.
19: Salamat sa Mighty C.
17: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
17: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
17: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
17: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
23: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
17: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
24: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
17: DTX Beauty Soap.
16: Mabakan sa mga butika.
17: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
25: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok.
0: Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
25: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
25: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
7: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
26: Happy!
27: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
28: Playtime Entertainment. Born for happiness.
29: Playtime Entertainment. Born for happiness.
30: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood,
0: Eurotex. The Sleep Specialist.
3: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
4: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: fiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi.
1: Mag-usar sang salon pass.
2: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
1: Naka-epekto sa surut sang 30 minutos.
2: May long-lasting relief.
1: Tugtog 8 ka oras.
2: Para sa nagpanalakit nga baka,
1: liog kang likod sa salon pass.
3: This is a mental health elastic camphor. It's a generic salon pass. If symptoms persist, consult.
4: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. 101.9
5: K5 News FM.
6: K5 News FM.
7: Oras sa K5 News FM Philippines. Alas 6:29.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number one.
8: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
11: Kaghimay-himayon! Standby!
12: Foro de los Pueblos, People's Forum, a top commentary program that is comprehensive.
10: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
11: Kita nyo? Puwerte ang abilidad
10: sa pila ka mga opisyales sang gobyerno.
11: Sobra!
12: Objective and analytical.
10: Aprobado ba lang hindi ka proyekto? O kung aprobado sa bulsa nyo?
11: Di pagprangka lang bala.
12: Informative.
10: Diretso naton kay may baluan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
11: Inaiya!
12: No holds barred discussion on hottest issues.
10: Grabe! Ang isyo sa pinatyanay kag droga, nagaduging na!
11: De! Ano nang resulta sang kaso?
13: Hulat-hulat lang!
11: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
10: Oh, come on! People of the Philippines!
12: With ka-K5, Aljan Castanio. And ka-K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos!
7: Isa ka, by the good morning sa ato naman mga suki ka mga palangga ka mga tagpanabati. Kamusta naman ang aton mga palangga ka mga ka-K5? Sa igan sa may bayon tuwas sa kamari babaw sa kabukiran, lakit na sa Bilugga Provincia, sa Negros Occidental, at Banua sa Bacolod. Sa liwat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines. Good morning, Negros Island Region. Good morning, world. Kaming yaman ninyo mga MIB, the men in black. Ako naman si K5, Aljan Castan.
11: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning.
7: Well, good morning sa ato naman mga suki mga tagpalamati abroad. Then magkabayin sa kalibutan, kami ni K5, Eric, ang handa na maghatag sa inyo sa mga pinakaulihi na makita mo dari sa Bacolod, kag Negros Occidental, kag din man gabayin sa aton punta. Now, live kita nga mabatian sa ato naman nga Facebook Live, mga ka-K5, ang K5 News FM 101.5 sa ato nga Facebook, live sa YouTube channel, and of course, ang nagasagana nga signal dari sa syudad sa Bacolod, 101.5 FM.
11: Yes.
7: Sa Kabangkalan, sa Southern Negros, 102.9, and sa Northern Negros, ang teritoryo ni K5 Kuli.
11: DYJU.
7: Hindi matitibag. Ha? Oh.
11: Kuno, may tao, ang tao,
7: may bulag to yung nagkanto kahapon, no?
11: Ti
7: kapin pa na tabuan sa 11 BPS kahapon. Daw kanami. Kagasaludo ta sa mga may bulawanon nga tagipusoon. Kaya i-update na bisla karon kung ano na tabo kahapon.
11: Naka-grocery, more or less mga 5,000 mas ang natipon.
7: Wow.
11: Kadako, so naka-grocery stata.
7: Dumduman ko ginano, ang ginaubra ng akakangay sila. That was the very fortray sa unas ang K5 FM, Foro de los Pueblos. Oo. Kabalo ka, ang isa ka programa ya mas makilala, hindi lang sa balita, kundi sa public service.
11: I really believe that.
7: Kay kabalo ka ang komentaryo, ya buwas matamuna na.
11: post niya.
7: Subong abi may dako nga balita. Mm. Boss may another story
11: Why
7: naman.
11: Na na
7: tapos, pero kung nagatag ka bulig sa imong isig ka tao, bilog yang ato igabit bito nila inang paghanduraw sila tagi pusoon nga once upon a time na buligan sila sa K5 kag ang iban nga nagapamati bisan wise lay na buligan makarelate sa sitwasyon.
11: Nalipat ko magpanugid si mo kay Pavel Jan last week kadumdo katong mag-asawa tong pastor blang nga gin feature talaligan nga Valentine to nagigad pagin naton nga program tong taga sa Gay blang taga Anta award nang ginpakwanta. I think last week nalipat ko siyang ngalan niya, pero nag-PM sa ulihi ko lang na dumduman. Nagapasalamat sa gyapon sa aton nga duha sa Foro de los Pueblos.
7: Ah, okay. So, oh, very
11: so,
7: nice.
11: So, mga muna, Blakan.
7: Isalamat, gigabisan pa pa. Ano, kadumdum gyapon
11: sila. Kadumdum gyapon. Oh. Kagisigi ko na pati sa aton mula.
7: Yeah, very good na. Very good gina. No. Di sa aton nga magkautunan sa abroad, kami ni K5 Eric, nagatambiyaw sa inyo sa More Night. Good morning, kaguna.
0: Mga mainit na issue at usapin ng bayan.
7: Mga ka-K5 by klase, black mo, no? Sa mga kabataan, mga classmate na mo ni K5 Eric, gawain na garoblox, kag nagagorbox. Ang iban sa inyo, basi nagabarikutot pa. Yung iban ka ninyo, basi nagatuwad-tuwad pa. Yan nagabarikutot pa tala dyan. Pagbarangon, duka mo dyan. Himos, duka mo kag magparaligos. Adlawundo dya! Kami gyapon ninyo, Power Do Every Morning. Ako naman si K5 Elgin Castaño and K5 Eric Tenerefe. Ring Adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
11: And let us remember that we are in the holy presence of God. Amay nga Diyos, salamat gid sa sining bag-o nga aga kag sa regalo nga kabuhi. Thank you for your endless love, mercy, and faithfulness. Sa sininga adlaw nga Miyerkules, hatagi kami isang kaalam, kusog kag kaayo, kag maayo nga panghuna-huna sa tanan namon nga hilimuon. Bless our families, Lord, our work, buligi ang mga farmers, ang mga manunudlo, ang mga estudyante, ang mga health workers, kag ang mga OFWs Ginoo. Keep everyone safe from accidents, calamities, kag tanan nga mga masakit. Ginoo, we pray for peace in Manila kag sa bilog nga Pilipinas. Guide our leaders with wisdom, honesty and compassion agod ang ila pagdala pagdumala magadala sang maayo nga governance, unity kag justisya para sa tanan. Padayon nga manginupod ka namon subong nga adlaw, Lord, and may we become instruments of your peace, hope and kindness wherever we go. Ining among ginaampo sa imo balaan nga ngalan. Amen.
7: Amen. Kag amen.
0: Yaman ka na turog patarajan. Pagbarangon do ka mo dyan. Himos do ka mo kag magparaligo.
7: Arina, arina.
11: Ayaw.
0: Adlaw do
7: ka. Ayaw yung diskarte.
11: Ayaw. Gabalikin
0: mo. Gabalikin nyo. Overdo everyone.
7: Arina, arina.
5: Sa pagbukas mo sa radyo.
7: Buksi na ang inyo mga radyo.
11: Good.
7: Yes, of course, Eric Tenerefe and K5 Elgin. Lambot mo pa? Lambot mo ba na?
11: Nagabang yan.
7: Good morning, mga ka-Foro, mga ka-K5!
11: Pasik, pasik, pasik, pasik!
7: Kinanglan, pag-start pa, yun na yun, kag-K5-Rick
11: mo. Na yun, no?
7: Oh. Gapita, DTX Coffee Mix, ha?
11: Ay, huugin, importante na. Nakakape ka na, nakadetox ka.
7: Gina-prelims na na sila sa atong discussion, subo. Kinanglan, nakabugtaw ka, naka-alert this lang. Gusto kabangkalan to sa gay.
11: Sige, gari ka sa mayor, no? Nga pang buhi sa dugo. Ay!
7: Abi, kaway-kaway, anay da?
11: Everybody what? Now, come on!
7: Ho! Foro de los Pueblos!
11: Hugyaw, hugyaw, hugyaw!
5: Woo!
11: Total lang o Jack, kan sa kabangkalan, why naman kita lang magamit ha? O Jack, o Jack, o Jack! Kita lang magamit ha? Tanam ito na.
7: Foro de los Pueblos! Sa ato naman mga top stories of the day, ginudulog sa inyo sa kalwa naman sang DTX 500. Dumay yung entrada natin mo. Ibas kaki 500 yan ang video ginang i-ready mo, no? Sample plang to kay ang control, ari sa aton mo.
11: Pagtapos.
7: Sa prayer, tira na yun.
11: Tira na yun.
7: Oo, kay pagkisamay na tauras ka doon mo. Sa ato naman mga top stories of the day, dulong sa inyo sa kalwa naman sang DTX 500. Ang inyong saling superior antioxidant. Una kita sa nagabaga kag mainit ka mga balita lokal. Ang balita lokal ang ginidulog sa inyo sa kalwa naman sang DTX 500 and D3 Bio. K5 Eric, pabangkot nakakomply ayhan ang AMA Computer Learning Center.
11: Guya.
7: Para sa ila sa ring business permit sa syudad sa Bacolod. Amo nang dako ka pabangkot na ton eh.
11: Basi man.
7: Tinarawang ka kay basi nagpasa pa man sila sa mga requirements to. Kay tingigaan sila tatlo kadlaw. Gamakon mo isakto yung ginatagsi mo. Huwag ka ka-comply. Tapos hanggang ka tatlo ka lang. Ano mga ayaw kapag in-extension? Pero hindi kapag kwiton ka gamalan, huwag ka nagko-apermit tao. Matapos mo nga ginpahibi ang kapit isa kagatos ka kabataan, huwag mong ipasaka sa intablado sa hindi minsidiyan nga rason. Nga kung tanawin mong DepEd memorandum, klaro nga hindi mo pwede pa, hindi mo pwede nga pungga ng kabataan masaka sa intablado kung may financial obligation sila ka problema.
11: Tapos
7: hindi pag release ang card kun hindi slack bayad eh.
11: Malong pang ginikanan, paki 5 key, 5 pa ka.
7: Hagle. Hindi, actually, ang key 5 wala man sang mahimo, magluwas. Nga paintindiho ng tao, nga wala yasang pag-ulikid, iningasahi sang bulutuan, sa iya ko ganigong estudyante. Mismo ang DepEd naghatag na sang guidelines, hindi lamang sa pampubliko ng mga bulutuan, pati na sa mga pribado ng bulutuan nga gahambal, nga kung may ara ka ginatawag nga end of the school year rights, okay. EOSY, ha? Hindi mo pwede deprive ang kabataan because it is a recognition nga sila nakakumpleto sa ila academic requirements. Kag kung may ala man sila nga kakulangan, uutang kakipay, Eric, wala man nagkakulugan niya kung pasakaon mo sila sa stage, ha? Patas na kag nakabayad na sila sa utang nila. Kaya nga, ha? You can even hold their TOR.
11: Transcript of records.
7: I-hold mo ang iban pa nila nga dokumento including diploma kakipabiyari. Kiti ang ginabato nila na ceremonial papel pa lang nakipabiyari mo.
11: Paper lang na.
7: Oo. Ti nga ang abing hindi para mag-indi bata masaka si bawbaw itablado na kay what if karoon nalangan sa may emergency?
11: Hindi ka kasimple lang. Bila ko ng bata, abing why ka comply. No? Example, oh. Granting for the purposes of argument, katuod. Why
7: di
11: sila sumaya
7: ka-comply? May utang gani.
11: Oh, may utang.
7: So, galing ang hambal sang DepEd, hindi niya rason hindi mo sila pagpasakaon sa stage.
11: Hindi, kung may utang ko, no, may ara pag nga kulang ang mga nano to sa
7: praktikom. Di pamangkot ko da.
11: Tingaway mo na ginimay.
7: Naway mo na ginpabalo ang kabataan nga hindi ka mukha sa... Dapat ginimo na nila earlier, oy.
11: No.
7: Ipatawag ang talan nga graduates.
11: Meeting.
7: Dapat makumpleto niyo ang number of hours ang OJT niyo.
11: Otherwise?
7: Or otherwise, hindi ka mukha saka sa stage.
11: Hindi ko di klaro.
7: Tiway man igo ka ang kabataan niya kabalo hindi sila kasaka stage no yung isaksmanan lang antes ang
11: Miyerkules to mo Lunes na pinabalong hindi saksaka
7: ti ma makon mo na
11: Miyerkules ang graduation
7: sa 200 ka mga kabataan no benta lang pasakaon mo 28 hindi mo ipasakaon
11: ano pa itong isa to ang valedictorian na itong valedictorian
7: naga ti makon mo valedictorian di ba sakaon to
11: gatin do kasi sa stage kasi sir Jan ka
7: gano ka
11: ladies and gentlemen
7: alright
11: parents
7: uh-huh.
11: To our distinguished guests
7: valedictory address
11: na muna na siya mo.
7: Tigaling amon itong graduation for the first time in the history nga ang valedictorian may ka-deliver sa valedictory address.
11: Tiyan mga ambalto nga. And now, ladies and gentlemen, for the valedictory address, here is the classmate of yours who made the most absences.
7: Siya ang nakabayad lang sa iya.
11: Nakabayad. Kay nakabayad siya, wala valedictorian, ang pala absent, come
7: amo,
11: up.
7: Amo, amo, my dear...
11: Sabi, bebe.
7: To our beloved school administrator, the profiteering school head, and the advocates of profit, and personal interest.
11: Okay.
7: A pleasant morning to everyone.
11: Okay. Niya yes, sa ina computer college niya sa ina.
7: Sa ina. Sa ina niya ako yang ani ang ako yang palabsin sa class mo.
11: Oh, ikaw blanchet mo. Oh, ga speech ka na.
7: Today I would like to emphasize that being an a problem of absenteeism is an honor in this school. We would like to tell you that being absent in all of my class most of the time is not a problem as long as you pay your tuition and other matriculas.
11: May saying na sila dyan, it pays to be good.
7: No, it pays to be good, but it elated the bad ones.
11: So, yan ni Ina College siya, it pays to be good, graduate with cash.
7: Oh. Ha?
11: Amo na na yung
7: Ina. Amo to galing kampiyon, no? Well, it's no longer an academic requirements, but a financial, ano pa nawag siya naman?
11: Financial institution.
7: Sa ina na ya.
11: Sa ina na ya.
7: Hindi ya sa ama. Na ama. Na yang ama ya. May ilas liya kong galingon nga regulasyon luwas depend.
11: Si ina lang man to ya.
7: Pa, ha?
11: Si ina
7: si na ya. Idol ko na ya sa badminton.
11: Ay, isa pa na.
7: Galing kay si Michelle lang ya pares. Nuwagin sila idol ko. Kami yan ni Michelle masaot talagang kami yan sa ano ganina higili ano ganin para sa iyo ano ganin
11: ato music
7: giling mo ano ganin ano yan ano kay title yan amo na amo ni Michelle sa Piat Kabahin may ang Bacolod LGU nagpagwa na sa executive order may kang tanan sa guidelines sa pagkontrol sa problema sa baboy no ESF la African swine fever. Then may 1.7 milyon ka bulig pinansyal ginatag sa mga solo parents sa siyudad sa Kabangkalan. Okay. Mayo ba ni? Solo parents. Yeah. No? Tisubong gudyakan ang mga parents to.
11: Why nagudyakan?
7: Hindi ah, sila yung gudyakan. Ah, sila yung nagudyakan.
11: Oh, kamo nagudyakan. Hindi kami makuhan kami mabugana. Bugana kami.
7: Kisabla may mga batasan ng mga tao sa kalibutan. No? You want to erase the legacy of other people.
11: That's the worst part.
7: If you actually dapat ang hindi ang nabiliban ko nga klase sang pamatasan sa politiko is Agusan del Sur.
11: Nga.
7: Ang gobernador is si Governor Gani Santiago Gani Jr.
11: Itong daw athletic na tao ang gatak interme.
7: Hindi saya uhaw sa prestige o ngalan kag kadungganan. Kay kun pabayaan mo lang siya, hindi na to dapat pagaan pa-honor ang mga gobernador na naglalabay.
11: Nasing una pa nga mga
7: yes, kontrayang. But in everything nga kadahambal niya, ginabalik niya gin ang damgo nila 30 years ago nga ginsugdan sang ila anay gobernador.
11: Sagod ka? Ginakredit niya gin?
7: Everything is being credited to the governor. Sino na? Si Dimok... Si Plaza ba?
11: Ah, Demokrito D.O. Plaza. Eh. Demokrito Plaza.
7: Tanang ginakredit niya.
11: Aho,
7: despite
11: Agusan,
7: of the fact nga ti siya nang nagpangamot eh. Sang tanan-tanan, ilabi na ang preparation for the palarong pabansa.
11: So wala siya
7: galing sa... He never changed the plan nga ginubra nila 30 years
11: ni
7: ago. Instead, ginpanami iya pato nga plano.
11: Kaging credit niya pa dito
7: siya. Kaglabaw sa tanan, ginpanindugan niya kung anong panindugan sa unang nga gobernador nga gusto nila dalon ng palaro. Just like this eh. Just like sa iya ginapangambal during sa speeches niya.
11: Kay 30 years in the making to.
7: Pero why siya nagambal nga siya ang nagdamgo?
11: Tuon ka?
7: Because you know, ang pundasyon,

0: Hindi taman madiscredit nga si Mayor Greg as congressman nagpatindog da sang evacuation center ga kampyon.
1: Mm-hmm.
0: And you cannot discredit Mayor Albie now congressman sa pagpatindog sang kampyon da nga gym nga may ara da sang skaters sa venue. Kaya kung gusto mo mag-skate, may ara ka muda.
2: And you cannot even say why na namon gina-acknowledge ang pagngalan sang aton pinakadako nga sports complex sa Negros Occidental nga paglaom nga ginobra ni Junior Montilibano.
0: Hindi mo pwede dulaon.
2: Hindi mo pwede dulaon na.
0: Until now, kung tonto lang mga politiko, dali sa Bacolod, nga isla na lang progreso, sports complexo, or pagpungko ni Albi, isla na naman ang iyayang
2: Asenso
0: sports complex.
2: Or pagpungko ni Kwan, ni Gobernur Lacson.
0: Isla niya naman ang abante ni Grinse.
2: Ni Grinse sports complex. Di nga paglaaw sports complex niya po.
0: Panaad sports complex mga Japon.
2: Panaad mga Japon ang iya ni Bitay na.
0: Ha?
2: Di nga nga wala ba naging islan?
0: Nga islan magidaw. Is there anything nga madula sa imo kun amo nang ngalan?
2: Tiki hindi mo koy madumduman karon niya inano man.
0: Subot si ganun sina. Ang gusto mo gali kay 5 Erico di kaya magmayor. Madumduman ka gid kay ang tanan nga gin pangabudlayan ko dulaon mo gid.
2: Di o magpagmayor kuya imbis ka puro dinos piblos mo lang kuno nga piblos na lang. Ako niya mo.
0: Dumduman ko na sa natabuto sa tanan. Kakasungid ang tanan.
2: Kakasungid. Ano amuning na
0: si Lula? Pero na mugli pa salamatan ta si Doc Ramil Oy, si no. Nga, alin sa unang lega, ang legacy bala nga, the Rayo legacy, ara gadya? Ang that pagbulig si isig katawo?
2: Legacy.
0: Legacy is the right term because, you know, it's not all about us.
2: Umalagil tas kalibutan?
0: It's not all about us. Mm. It's all about the people. Ha, nga nagabulig, kag nagahatag sang, why niya mo niya pamulitika? Basi karong malabay-labay man. We're just talking about legacy.
2: Hindi, mga generalities ni nga to.
0: So,
2: normal
0: nating hala ko gani nga ang wala giging islan, no? Why man nag-attempt si Mayor Albie ng islan ng Progreso Village mo?
2: Why gini?
0: Nga ba, Day Sky? Nagdugang lang sa ito yung home housing project.
2: Butang ka lang da. Hindi yan
0: but still, no? Biliban ko man eh. Among lang ni, no? Plus, ang design sang tanawab lang mga eskwelahan nga ginbili ni Bing, no? Ang design sa Sumag is in GC.
2: Arag Japon. Wala man gitabtab.
0: Wala man gitabtab kasi nga tiba dumduman na sa permi.
2: Ang replika sa plaza?
0: Sa Baylo, ang ginobra ni Mayor Greg kag ni Congressman Albie, gipagwapo nila ang plaza. Ang TSA, by September 2nd week, makampiyon ang sugada pati sa Bacolod City Government Center. Kaya hindi mo man pwede dulaon ang Bacolod City Government Center. Legasiya mo na ni Leonard Diaw. Doon nga ti si Mayor Bing, why naman para sa akin? Tigulang na. But you know, it's kaginakilala mo na ni Mayor Greg. Tiyag ni Congressman Albie ng mga bagay.
2: Tiyabi kung lain lang ni mga ulo ng mga
0: hindi. Wala ba lain ulo mo ang
2: mga immature abi ni mga leader ta. Kung ting Bilya Munti, kinisla na nangalan. Bilya Munti Libano na mo.
0: Iyan na Munti Libano mo, Bilya Munti Libano.
2: Kung nila nga. Ano ba ibutang ito si Bilya Munti? Abi ngalan, kinisla ta.
0: Pwede tamo na nga G Village.
2: Ano ngalan?
0: Bilya G.
2: Bilya G. Kaya kito usos mong G-card mo, no? G.
0: So, ang ato.
2: Basta ba siya lang na isla na iya?
0: Ba siya misyong G lang tayo? Okay.
2: Tapos ang ato na binga maskara festival, isla na niya. Binga barangisi festival.
0: Ha?
2: Barangisi.
0: Hindi pwede ya. Maskara lang ya kay nga ha? Pwede, pwede ka nga no? Hukas maskara festival na lang? Naked festival.
2: What nga huwag mo naging isla no?
0: Ha?
2: Nga huwag mo naging isla no?
0: Hindi ah, dipindi lang na iya. So, nang lubay-lubay to, ara mag-iapon lubay-lubay ah.
2: Oh, hindi mo man nag-iapon na iya sa kwayan.
0: Ngali ka?
2: Oo. Tiyan mo to sa inubaan to. Si una pa man to nga chimpo, subungas na subungan mo.
0: Tiko na mag-iapon. Tiko na mag-iapon si Rods Palmang until subungan programa nga puro de los Piblos, puro de los Piblos gi-iapon na iya. Siya manager mo.
2: Siya na mayor
0: subungan. Mayor na sa sangkipay mo. Sangkipay Bacolod.
2: Kung islan mo ni Karon.
0: Kagtapos, sige-sige ang servisyo publiko, no?
2: I remember once, may nagambal sa Department of Tourism. May isa ka tourism secretary nagambal. Ang problema sa Pilipinas why our tourism industry is not moving forward kay kun may bag-o gani nga secretary, may bag-o nga gobernador, may bag-o nga mayor, ginapang-island ang mga festivals na. That's actually, why we cannot move forward.
0: Ang dapat taning island tagin ang sinulog. Kay nga, magsiling ka sinulog, hindi ka bangkalan ang kilala mo, Cebu. Dapat tamo niya ang ginapanumduman.
2: Ano may hingalan mo si Mandakaroon?
0: Ha? Hindi namin, kung di ko magambal ka sinulog, sino makilala?
2: Cebu eh. Dungan bang dahan?
0: ti makilalang kabangkalan sa ina nga mga bagay dapat kina consider na
2: correct
0: amo na nga mga bagay agi

0: panumdom mo, inang original niya kang tatak mo, for example, magsiling ka binga piyaya, negros na dayon. Tis lang mo ka lamang hati ang negros. Biskotso. Kililo na ya. Magsiling ka binga bakulod batsoy. Do hindi niya magpati nga namin na batsoy sa bakulod. Kililo na ya mo. Lapas.
1: Alapas eh.
0: Pero kung magsiling ka nga chicken.
1: Inasal.
0: Inasal. Bakulod. Ina bakulod.
1: Bakulod.
0: Hindi ko na islanta.
1: You mentioned sinulog sa Reljan, ah. Look what Cadiz City did sa kay Mayor Bading.
0: Dinagsayang ila.
1: Hindi kag singuna at tiyan sa Cadiz na.
0: Oh, ginisla nila.
1: Ni Bading,
0: kaya bangod nga, indisla batiyon to sa Kalibo.
1: Sa Kalibo?
0: At tiya Kalibo.
1: Amo na nga ginisla
0: niya. Kagindi ta batiyon kung makomersyal na. Bako, why ta? Nanay kayo manisa pa ni. May tatlo kabilog kabataan patay pati nanay nila sa Bunga del Sur. Wala niya pamulitika. We're just discussing about legacy. A little of respect for people who work hard. Work hard para ma-establish ang muna nga klase ng mga bagay. Oras! Las 6:54.
1: Stand by.
2: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Globe. G-Fiber prepaid na. Para sa madasig nga Wi-Fi internet. Nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag Globe. G-Fiber prepaid na. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart, play bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Kadto ta sa dugang nga benepisyo sa ang gitawag D3 Bio. Kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaunon mo ang D3 Bio, kauno na kagtod. Meaning pa ang mantika lang imo ipasulod sa imo halin sa baba pakantos tutunlan pakantos tiyan pakantos tinai. Ang suno sa pagtuon sir boy ti nabalaan nato la permina to ginabalik-balik nga taas ang iya nga medium chain triglyceride. May ara siya gitawag mild laxative sa imo nga digestive tract. Tapos ang glycerol amo nang main constituent sang MCT nga makita mo sa D3 Bio. Gina-attract niya ang mga water molecules. Amo na nga kung pala inom ka D3 Bio tingala ka normal imo pupo.
5: Na may ang pupo mo.
4: Isa sa mga pinaka the best nga experience ko sa D3 Bio. Sang ara ko sa Milan, Italy, gina taki gigoya sir boy sang ano sang kagaw ko lantaw na to kung di inhasta si D3 Bio. Anong ginhimo ko sir boy? I take 5 soft gels every 2 hours 14 hours. Untat ka man gali.
5: Nalumos.
4: Lumos ang kagaw sir boy. Patay ang kablo sir boy before I take ginkuan gid ko anak ko antigen test, it was positive. Imna na ko 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours kumpawan sir boy.
5: Negative.
4: Teh,
5: kung sumahon mo na, but it's only 700 pesos ang 50 correct capsules. Solot ka sa ospital. Ang 5,000 mo na inapoy mo na to. Di ba
4: sa chika pa lang niya, 700 na bayad mo.
5: Correct.
4: Chika pa lang.
5: Chika pa lang. Na yung 700, nag-ayo ka.
4: That's how effective is D3 Bio.
2: D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PC. Ang Visio, yung may D3. Mga butika.
7: Yes, kag ang kanami pagod sir boss ang D3 Bio. Kung problema mo is sa digestion, imnon mo siya in an empty stomach sir boy. Kaya ang D3 Bio, no, nagabulig ni siya para mag-reduce ang inflammation, basta inflammation sir boy, ang imo nga digestion, absorption, pigaw gid sir boy. Pero kung imnon mo siya, wala pa sulod ang imo nga tiyan, makure ang imo nga problema sa imo nga tiyan. Kag kung gusto mo naman magpa-reduce o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon before ka magkaon sir boy. Kaya nga man, gahatag sang sa tight hormone sang ginatuwag magnormal ba sir boy nga feeling mo ya busog ka. So kung feeling busog ka, hindi ka mag overeat sir boy.
5: No? Sakto mag, na doc.
7: Mag-reduce kasi na no kag kun problema mo naman ang tulog, imnon mo siya before ka magtulog sir boy. Kaya nagapa-improve ina sang aton nga gut bacteria para mag-produce sang ginatuwag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog.
8: Ang D3Bio permita ni mahibaluan o ginadiscuss diri nga nami para sa mga kagaw, virus man, bacteria or fungus. Pero isa sa mga other benefits ni, ginatabunan yung imong cellula, ang cell membrane, ginaputosin ni, agad hindi makasulod ang mga carcinogen. Mm-hmm. Kapanigarilyo ba na mo, mm-hmm. ikaw nga wife, mahaklo mo ang mm-hmm. grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imong cellula, mm-hmm. kay ginatabunan ina sang MCT, sang D3Bio. Now, kung hindi makasulod sa cellula ang carcinogens, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano pa ulatun nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, bacteria and fungal infection, may anti-cancer ka pa. Kung guga D3Bio ka, hindi ina mahatag sang ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination, sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is D3Bio.
5: Are you a gym addict? Gym mag-exercise? Kung magbata ka sa aga pa, duway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of D3Bio. That will energize your day and power your workout. It has enough medium-chain triglycerides. Once ini nga mausa na sa lawas mo as bilang gatong, ini masaka. Maimo ni sa ketones, masaka sa imo utok, tinloan pa to ang imo brain. Kaglayo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw God D3Bio adlaw.
4: Hindi pagulata sir boy nga madinggi ka, mm-hmm. matibi ka, mm-hmm. maulcer ka, matrangkaso ka ti before pa na matabo inom na D3Bio.
9: D3Bio problema sa trangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3Bio kana. Ang D3Bio uno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio adlaw-adlaw. D3Bio with Physio.
10: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
9: D3Bio. Ang D3Bio. You my Physio. Ang Physio. You my D3.
11: Magabot ka.
9: D3Bio. Health. New DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Basta may kabalaan na kaugtas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kapagdanan sang madasing kapagtingulat, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500 ang stress malikawan, pagkaburingon malikawan. DTX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
12: Kung galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama. Di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C Alkaline Vitamin C 2 capsule 3 times a day. Tatlo ka adlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C ang Alkaline ng Vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa
9: May TC efektibo. May TC! Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
9: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga. Kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Mabasa ang butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap. Mabasa sa mga butika. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong pani. May yara ini ang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Mabakal sa mga butika.
18: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtaptap sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
22: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
23: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
24: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
25: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
26: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
27: Happy!
28: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
29: Playtime Entertainment. Born for happiness.
30: Playtime Entertainment. Born for happiness.
31: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga magagawi,
1: mag-usar sang salon pass,
2: may direct ID nga sang ka para maka-penetrate sang sakit,
1: naka-epekto susurot sang 30 minutos,
2: may long-lasting relief,
1: tugtog 8 ka oras
2: para sa nagpanalakit nga baka,
1: liyaw kalikot salon pass.
3: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: 101.5
5: K5 News.
4: Oro sa K5 News sa Pilipinas, 7-7 naman sa aga. Balik na mga ka-K5 sa inyo naman yung panatuntunan. Wala, bibo ka-K5, Eric, today is Wednesday. Sa mga taga-Kabangkalan, di umanipat,
6: yes. Libre, ha?
4: Dara sa Aros Building, kanto ka mo sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mm. Kamiyara kita libre nga konsultasyon.
6: Fresh para Doc, Charles Kedok, ha?
4: Oh, kanto ka mo da.
6: Texas Street.
4: Hasta lang nila galing alauna sa Bungadlaw.
6: Yes, so.
4: Kaya manti malusot pa ni Sinigaran, ka-K5, Eric mo.
6: 9-1 na nasa silo.
4: Silo naman to sa Piak. So sa ato nga bakauturan gupod karong adlaw diri sa may Guard Building Las Victorias.
6: Mm-hmm.
4: Ara man dirang klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Abi mo kay Pamerik ang D3 Bio.
6: Mm-hmm.
4: May upod nga virgin coconut oil.
6: Amo nang nami gid staran.
4: The extra virgin coconut oil is a cold press why kagi bala sa init sa kalayo. That's why manggaranon siya sa medium chain triglycerides.
6: Login puga lang, no? Cold press.
4: Oh, ang MCT nga ni, hindi mo ni makita ang monolaurin.
6: Mm-hmm.
4: Ang monolaurin, makita mo na sa iloy nga nagapasuso sa iya bata.
6: Mm-hmm.
4: Kita mo mga bata, mga mata nila, mga guya nila, ka-fresh na fresh.
6: Kanami.
4: Because of the monolaurin. Kag ina makuha man aton, amo na nagakapapresh sa aton, kag nagaprotehir ina sa aton nga cellula sa lawas.
6: Mm-hmm.
4: Kaya ang cells na aton, kag ipabirik, paghikap mo abis doorknob, higko na mo, ito na kita.
6: Ang tanang nga higko, aragi
4: na. Para na, kita na masigikap na mo.
6: Mm-hmm.
4: Kapin pag-iisip ka kwarta.
6: Mm-hmm.
4: Kisa hindi mo malalungan, makaong ka, hindi ka panghugas, masulod ang germs lawas mo.
6: Mm-hmm.
4: Ang virus kag bakterya, pag sulod nila, injeksyonan na nilang cell mo sulod mo.
6: Mm-hmm.
4: Kay tuyo na hijakon.
6: Mm-hmm.
4: Pag hijak nila na, kundi, naubos na ang isa ka cell, binakuha na nila ang nakuha na nasulod na nila, na-hijack na nila,
6: na-takeover
4: na. Ang may mo na ma-replicate na siyang ibang nga cells to, i-contaminate yun na, takihon niya naman liwat.
6: Adaging clone niya?
4: I-clone niya na tanan. Oh. Kumagdamo sila muna na masulod balatian.
6: Attack of the pork and beans na
4: yun? Para hindi ka-attack of the pork and beans sila,
6: ginaputos
4: kita nga daw bulletproof sa monolaurin sa D3 Bio.
6: Kaya mo na ang iya nga daw ang aton na blangakwan nga virgin coconut oil. Amo na nga kulap.
4: Pagkulap pina si imo.
6: Bulletproof ka na.
4: Pagsulod sang virus kay bacteria, hindi na sila ka-penetrate.
6: Yeah, pagkusulod, ups,
4: pilit na sila sagwa.
6: Nah.
4: Ang delikado, kung hindi sila kasulod, ara sila sagwa, may police cells ta ang defense system tabla. Galibot na mo.
6: Nga
4: may corpio na doon, mayari ka pa niya sa sagwa. Oh.
6: Yeah, may mga stragglers diba, niyo.
4: Nga doon stranger niya, atakiyon na nila
6: dayon. Atakiyon na dayon na.
4: Tiyaw mo na kung nga kisa gay lanat, kaya kung tama ka persado, mabatsyagan mo ni lanat, kaya kayo there is a battle of pork and beans sa sulod. Away sa immune system mo kag sang bacteria, kipa berik. Ha?
6: The war of the pork and beans.
4: Oo, tipo tapos na. Abo na nga, dapat niyo pagpabayaan ang pag-inom sang, D3Bio. And mighty, because that is your protection in your body.
6: Correct, ha? Correct.
4: Amo na ang sulusipo ni lanat, trangkaso, ilis-ilis, tiyempo. Basta na ka D3Bio, kakag mighty, see, okay na?
6: Champion. Okay na. Kita yan, permis, aksigid siya na.
4: So this time around sa ato nga program, may gin-abduct nga anay mayor dito sa Leyte, Kakipay Berik. Sino ni anay mayor ni Kakipay Berik?
6: Former Vice Mayor James Buhol.
4: Vice Mayor?
6: Yes. He is a senior citizen. Former councilor siya o galing number one councilor. Pagkapatay sang ilang mayor, ang Vice Mayor sumaka as mayor. Siya ang nagsaka as mayor.
4: Vice Mayor.
6: Sang 2025 election, naglagan siya as regular Vice Mayor.
4: Nagdaog?
6: Pierdi na.
4: Pierdi siya.
6: That's why former vice
4: mayor. Former vice mayor, okay. Sorry.
6: So nagbalik siya sa private practice, may negosyo siya sa isa ka bodega. Hindi ko kabalo kung anong negosyo. And he was abducted last June 26.
4: Siko gin-abduct siya kaki Pai Merik, nang duwa ka bagay, either pagka-politiko niya or has something to do with the business. Basi kidnap or ransom.
6: Oh, daw mo na.
4: Why takbalo? Pero ang, paano na tribukaho ini?
6: Nag-report
4: ang bata. Ang iya bata nag-report, kagin-post niya sa social media. Kagang PNP na pagwasang statement kaangot sari. Ano gid balang natabo? Ano bang istorya sa likod dito? Paano ba nangyari ang abduction? At meron na hubang motibo? Ano ba? Is this a kidnap for ransom? Mula po sa Tacloban. Nakantabang yun ang ating kasamahan na si K5 Carol Medino para bigyan po tayo ng pinakahuling kaganapan at ano ng pinakalatest investigation ukol sa napaulat na kidnapping, alleged kidnapping ng former vice mayor doon po sa Leyte.
6: Abuyog Leyte.
1: K5 News FM.
4: Number one, nakantabay na K5 Carol Medino. Medino, magandang umaga.
6: Morning.
0: Good morning, ka-K5 Belgian at ka-K5 Eric. So, balikan natin itong insidente ng pandurukot at pagpatay dito sa mag-amang James Bohol at ang kanyang anak na si Carlo James Bohol. Kahapon, no, kinumpirma na ng pamilya at ng mga otoridad na ang dalawang bangkay na natagpuan sa isang masukal na bangin doon ito sa Barangay Imelda, Silago, Southern Leyte kahapon ay ang dating vice mayor ng Abuyog Leyte na si James Bohol at ang kanyang anak na si Carlo James Bohol. Matatanda ang iniulat na dinukot ang mag-ama noong Hunyo 27 habang nasa loob ito mismo ng kanilang warehouse sa Mayorga, Leyte. Batay sa investigasyon, tatlong kalalakihan ang itinuturong sangkot sa sospek kung saan agad namang nakilala ang mga ito at isa sa kanila ay sinasabing matagal nang kakilala o suki ng mag-amang negosyante. Naniniwala ang pamilyang Bohol na posibleng motibo ng krimen ang umano'y malaking pagkakautang ng isa sa mga sospek dito kay James Bohol. Sa araw mismo ng insidente, ka-K5 Belgian at ka-K5 Eric, nagpadala pa ng mensahe ang mga sospek sa anak ng dating vice-alcalde na si Faye. At ayon sa mensahe, nasa kanilang kustodiya itong mga biktima, ngunit ligtas daw ang mga ito. Kinabukasan na nangako pa umano ang mga sospek na ibabalik ang mag-ama, subalit hindi na sila muling nagbigay ng anumang impormasyon. Nito lamang Hunyo 28, noong Sunday ito, no, isang Mitsubishi Mirage na pinaniniwala ang ginamit bilang getaway vehicle ay natagpo ang inabandona sa Sitio Bugho, Barangay Tingib, doon naman sa Basay, Samara. Sa parehong araw, no, lumabas din ang ulat na nagtungo umano ang mga sospek sa Santa Clara Port sa Allen, Northern Samara, sakay ng isang Toyota Hilux na may plaka ito na HAH5228 kung saan sumakay umano ang mga ito sa MV Nelvin Jules sa patungo naman sa Sorsogona. Kalauna noon natagpuan ding inabandona ang naturang Toyota Hilux doon naman sa Sariaya, Quezon Province. Sa ngayon, no, patuloy pa rin ang masusing investigasyon ng pulisya upang matukoy ang kabuuang detalye ng krimen at mapanagot itong mga responsable sa pagdukot at pagpatay sa mga biktima.
4: Okay. K5 Carol, kailan ho nangyari ang pagkadukot dito sa mag-ama na mga biktima?
0: Nakuha natin yung report ka K5 Eljan na nangyari itong pandurukot doon sa mga biktima noong Hunyo 27, Sabado ito, K5 Eljan.
4: Okay. June 27. In June 28, ang getaway vehicle ay na-recover somewhere in Leyte. And then
0: in Samar.
4: Then June on the same day na monitor na sumakay sila ng Roro papunta sa Saria at doon naman sumakay sa isang Toyota Hilux. And then the Toyota Hilux was recovered in Sariaya, Quezon.
6: Sa kabilang side.
4: Now, sino ho bang nagbibigay ng information na sumakay sila ng Roro?
0: Itong information, ka-K5 Eljan, mula ito sa PNP. So, nung makuha natin itong report kahapon, no, initial information pa lang ito, pero doon natin na-confirm at na-confirm din ng Philippine National Police dito sa Region 8 na dahil sa nakita itong parehong sakyan doon sa Sariaya, Quezon at nakipag-ugnayan mismo ang Sariaya PNP dito sa Police Regional Office 8. Doon na nagtutugma yung mga impormasyon na sumakay nga ng Roro itong mga sospek at patungo ito doon sa Sorsogon, ano. At doon na nga nakita itong or natagpuan itong inabandon ng Toyota Hilux doon sa Sariaya, Quezon Province.
4: Galing Tacloban, papunta sila ng Quezon. Kasi mayroon bang Roro na nagbabiyahe mula Tacloba o mula Leyte papunta doon sa Quezon?
0: Yung pagkakaalam natin ka KFIB Eljan, itong Roro na sinakyan nila mula sa Santa Clara Port sa Allen, Northern Samar.
4: Samar, okay.
0: Papunta ito, patungo ito doon sa Matnog, Sorsogon.
4: Okay, Matnog, Sorsogon.
6: Yung nautical highway dyan, yung dinaanan nila.
4: So, nautical highway from Matnog going back to Batangas.
6: Pambatnog, ako na, Bicol area na yan. Okay. You can drive straight Quezon, then Manila na.
4: Okay, land trip.
6: Land trip.
4: Okay. Na. Now, na. Kung na-recover nung June 28, 2026 ang sasakyan, hindi ba inalarma at saka inalert ng PNP ang mga ports dapat to conduct checkpoint? Hindi ba sila nagkaroon ng checkpoint or massive mandate operation kasi na-recover? At ayon sa ulat mo, ay nag-text pa ang mga suspect na ibabalik nila ang mga biktima sa pamilya.
0: Tama, kakikita.
4: Noong June 28, tama ba?
0: Tama yun, kakikita, Belgian. Actually, malaman lang ng mga pulis na nakita itong mga suspect mismo na sumakay ng Toyota Hilux at pumunta ito sa Santa Clara Port sa Allen, Northern Samar, no? Medyo kinabukasan na bago pa makita itong sasakyan doon sa Sariaya, Quezon.
4: Kailan so, nag-report ang anak ng dating vice mayor sa pulis?
6: Si Faye.
4: Kasi nangyari yung pag-abduct noong June 27.
0: Actually, ka-KFIB Eljan, medyo late na rin na naiulat itong insidente no ng pandurukot dahil nga nalaman na lang ng pamilya ng mga biktima na nadukot na itong mag-amang Buhol ng mag-message pa lang itong mga suspek. So, mga ilang oras pa matapos.
4: So, right after the operation, naka-report ka agad sila after receiving that information from the suspect, alleged suspect. Kasi kailangan natin ma-establish. Kasi it's very unlikely for a suspect na nakilala na mag-identify ng sarili niya at magbigay pa ng impormasyon sa pamilya. It's something like you are incriminating yourself. Pinapakilala mo, ha?
6: Unless na maghingi ka ng ransom.
4: Oh, pero tinitignan ko dito, but we'll just go on and then we'll do the analysis, K5 Eric. K5 Carol, right, ano oras ba natanggap nung anak ang text message sa alleged abductors?
0: Actually, hindi natin nakuha mismo ka-KFIB Eljan yung eksaktong oras, kung anong oras talaga minessage itong anak ng isa sa mga biktima, no? Yung nakuha nating report, ang mga banda alas 9 noong Hunyo 27 is na nangyari itong abduction.
4: Ano oras sila nakapag-report? Ano oras sila nakapag-report? June 27, in what time?
0: June 27 na report, hapon na ka-KFIB Eljan.
4: Hapon, medyo matagal na, okay.
0: So, ilang oras na yung nakalipas matapos itong pandurukot, saka pa lamang na-report doon sa Philippine National Police.
4: So, a day after June 27, ano oras ho nakita ang getaway vehicle at itong bangkay ng dalawang mga biktima?
0: Actually, noong June 28, ka-KFIB Eljan, hapon na nang malaman or makita din na inabando na itong getaway vehicle doon sa isang barangay, sa Barangay Tingib dito sa Basay, Samar. At kinabukasan na doon na nakita ka-KFIB Eljan. Actually, nag-expect itong family na isasauli itong mga biktima ng buhay.
4: Okay.
0: So kahapon na, na-shock itong family ng mag-amang Buhol dahil nga sa pag-expect nila na ibabalik ito ng buhay. So, na-shock sila na yun na nga na natagpuan itong wala ng mga buhay doon naman sa Southern Leyte.
4: I see. Okay. Is there any demand or ransom demand on the part of the suspect?
0: So far, wala tayong ganung information na no mula sa Police Regional Office 8. Yung kinumpirma lang nila, itong posible motibo, posible pa lang, isa sa mga tiniting ng motibo sa krimen ay ang pagkakautang nitong isa sa mga suspect doon kay James Buhol dahil nga isa itong negosyante, no?
6: Yung ano bang negosyo niya?
0: Information nasa, hindi ko lang sure yung exact, pero mahigit 1 million yung utang nitong suspect natin.
4: Anong negosyo?
6: Ano negosyo ni James Buhol?
0: May ano sila, may warehouse sila kung saan may pagawaan sila ka-KFIB Eljan at ka-KFIB Eric ng mga mantika, yung mga coconut oil. Yun yung kanilang negosyo. At
6: Copras.
0: May mga ano lang sila, itong mga chicheria. Yun yung kanilang negosyo.
6: Okay. So kung may negosyo sila at sinabi ng pulis dyan na may more or less business related na may utang ang isang tao ng close to 1 million, So meaning kilala nila kung sino yung ang suspect. They know the identity kasi alam nila kung magkano ang utang eh.
4: Meron bang CCTV doon sa bodega o sa warehouse when this incident happened?
0: Yes, okay, Fidel Jan. Sagutin ko lang muna yung katanungan ni Kasi
4: Sige, go ahead.
0: Kung kilala ba nila itong suspect. Mm. Yes po, kakilala po nila yung suspect. Actually, yun nga, nag-message itong suspect doon sa anak ni James Bohol. So, nalaman nila na itong suspect, ito yung huling nakasama ng mga biktima at ito yung huling nandoon mismo sa warehouse kung saan na dinukot itong mga biktima. Mm. At may CCTV footage, actually, may mga naka-install na CCTV doon sa warehouse. Pero unfortunately, no, kinuha din ng mga suspect ang mga naka-install na CCTV. Okay. So wala na silang nakita noong mangyari mismo yung pandurukot.
4: Okay.
6: So planado.
4: Okay. Lumalabas, when this abduction happened, nung nangyari yung abduction, andoon yung sinasabing suspect kasama ng dalawang mga biktima.
0: Kanifi Beljan?
4: Yung suspect na kilala nila na nakautang sa kanilang negosyo, sila ang magkasama nung araw kung saan inabdak itong dalawang mga biktima sa loob ng warehouse. Tama?
0: Tama, Kakaifa Beljoy.
4: Okay. So as of the moment, napuntahan na ba ng pulis ang pamilya ng suspect o biktima to identify kung andyan pa ho siya, buhay pa ho siya, whatever?
0: Kakaifa Beljoy, medyo...
4: Nag-follow up na bang pulis? Napuntahan na bang bahay ng suspect? Kasi lumalabas dito, may utang. Ano?
6: Nakilala nila eh.
4: Napuntahan na ho ba nila? Nagkaroon ng investigasyon? Kinonfirma ho ba ng pamilya kung saan sila? Or alam ba ng pamilya whereabouts ng suspect?
0: Actually, Kakifib Eljan at Kakifib Eric, no, noong araw mismo na na-report itong insidente ng pandurukot at na-identify kaagad itong isa sa mga suspect, yung una kasing na-identify nila itong may utang talaga sa biktima na pinangalanan ito pero hindi ipinalabas sa publiko para na rin sa kanilang investigasyon. So, noong araw mismo na may report itong insidente ng pandurukot, ay agad na nagsagawa ng investigasyon ng ating kapulisan dito sa Police Regional Office 8. At doon nga nila na kumpirma na wala itong, hindi ito na umuwi sa kanilang bahay dito sa Basay Samar. Dahil taga Basay Samar din, itong suspect na, itong itinuturong isa sa mga suspect
4: na may utang
0: dito sa biktima.
4: Itong sasakyan na getaway vehicle, sinong nagmamayari dito? It is a... ninakaw na sasakyan o ito'y pagmamay-ari ng dalawang mga biktima?
6: Kanino nakaregister ang kotse?
4: Kotse.
0: Actually, wala tayong nakuhang information no kung kanino or sino yung nagmamay-ari nitong sasakyan. Yung nakuha lang natin na information ay palipat-lipat ng sasakyan itong mga suspect. So, possible na posibleng nirentahan lang din itong mga sasakyan na dahil wala pa nga tayong nakuhang information kung kanila ba itong mga sasakyan. Pero yung pagkakaalam ko lang kay Kikip Eljan at kay Kikip Eric, hindi ito pagmamay-ari ng mga biktima.
4: I see. So, dapat ma-establish natin sino may-ari ng sasakyan because that will help us para makilala ito mga suspect. Now, as of the moment, hindi ho na-clarify, ano ba ang naging cause of death ng dalawa? Strangulation, binaril, sinaksak, o whatever?
0: Sa ating nakuhang impormasyon kay Kikip Eljan at kay Kikip Eric kahapon, no, atadtad ng tama ng bala sa kanilang katawan itong mag-amang Bohol na siya namang naging sanhi ng kanilang pagkamatay. So yung nangyari, no, yung nakuha nating information, hinulog ito ng mag-ama doon sa isang bangin. Malapit ito doon sa proper mismo ng Silago, Southern Leyte. So medyo malalim din itong bangin na pinagulugan ng mga biktima at yun nga nakita itong may tadad ng bala yung katawan ng mga biktima.
4: Ibig sabihin maraming tama ng bala. Now, saan sila pinatay? Doon mismo kung saan hinulog ang kanila mga bangkay o patay ng sila nang dinala doon sa lugar?
0: As of the moment, wala pa tayong nakuha na information. Actually, mag-arrange sana tayo ng interview ngayon sa Police Regional Office 8 para klaruhin itong information na kung patay na ba nang ihulog itong mga biktima or doon mismo sa lugar.
4: Kasi kung sila ay pinatay sa ibang lugar, siguradong maraming dugo either sa compartment, saan sila kinarga, sa compartment, sa likuran, o doon mismo sa passenger, sa likuran. sa passenger side sa likod or sa compartment ba tawag ka kay Eric? Itong binuksan.
6: Trunk.
4: Sa trunk.
6: Sa trunk na ko.
4: Kasi kung nilagay nila na pinatay sa ibang lugar, sigurado naliligo ng dugo yung trunk ngayon ng sasakyan.
0: Actually, may dadagdag lang po akong information, no. Itong information na sasalaysay ko sa inyo ay hindi pa po ito kumpirmado mula mismo sa Police Regional Office 8. Ito ay information lamang na nakuha natin mula doon sa pinuntahan nating family at doon sa mga trabahador ng warehouse.
4: Okay.
0: So lumalabas noon na noong June 27 na araw kung saan mismo kung kailan mismo dinukot itong mag-ama ay nakita din na itong sasakyan ay pumunta, dumiretso ito doon sa Silago, Southern Leyte, kung saan natagpuan itong wala ng buhay ng mga biktima. So after daw sa Silago, bumalik ito dito papunta na sa Samar, dito sa Basay Samar, at doon na nga inabandona, pinaniniwalang inabandona itong isang sasakyan, yung Mitsubishi Mirage.
4: Okay.
0: Na, dito na natagpuan noong June 27 din at yung information natin, no, kasi kinukumpirma pa natin to sa Police Regional Office 8 kung totoo ba na after nadukutin itong mga biktima ay pumunta kaagad yung mga suspect, dala ito o sakay itong mga biktima doon sa Silago, Southern Leyte, at saka pa lamang dinala yung sasakyan para ibanduna dito sa Basay Samar.
4: Now, andito yung ating point ngayon, ano? Napakagandang report ni Carol, because as of the moment lumalabas that the intention of the suspect is to lead the PNP to the person na nangutang doon sa may-ari na mga namatay. For example,
6: Nagpakilala.
4: Pangalawa, dinala pang sasakyan sa lugar mismo ng nangutang. Sa isang criminal mind, Kakipay Carol, you don't give the police the lead kung saan dadali. Kasi ito lumalabas parang spoon feed sa police. Number one, may nag-text sa isa sa uli namin itong mga biktima. Second, with all the places in Samar, kung ako yung gagawa ng krimen, ba't ko naman doon pa iiwan ang sasakyan sa lugar ko?
6: Yes, I'm from
4: sa Basay. I'm from there. So it seems that they are spoon-feeding, kaya pumapasok itong angulo ngayon. Baka biktima din itong sinasabing nangutang, and there is somebody behind it leading everything na siya ang magiging suspect sa krimen. Yun ang tinitignan natin.
6: Which leads me to another question kay Feb Eljan, kay Feb Carol, with this question. Di ba tumawid sila sa Roro papuntang Luzon, no? Sorsogon.
4: Pumunta sila ng
6: Sorsogon.
4: That's
6: tumawid sila doon. Now,
4: Matnog.
6: So, sinabi na na-identify na nakita ang mga suspect na tumawid sakay sa Hilux. Now, how can they be sure na yun na yung suspect? Kasi during the time, wala pa eh.
4: Correct.
6: So, how can they be sure na yung sumakay na Hilux na may mga tao, na may mga lalaki?
4: Yun ang mga suspect.
6: How did they conclude that they are suspects when at that time, they were not even known who they are? And the crime was not yet found.
4: And the crime ay nangyari na June 27 nung abduction.
6: Pero
4: 28 in the afternoon,
6: patay na.
4: Itong mga biktima. Pero prior to that,
6: tumawid na sila.
4: On June 27, after the abduction, ang ganda naman ng suspect, nagpakilala ka agad.
6: Tapos dinaga yung escape vehicle, yung Mirage, doon
4: pa dinala sa lugar mismo ng suspect.
6: Tapos tumawid sila, sakay ng Roro, dala yung pickup, at tapos sinabi, nakita ang mga suspect na sumakay sa Roro. How can they be sure that they are the suspects when the crime, the actual crime, was only made public 3 days after na nakita yung bangkay? So nang sumakay
4: yung bangkay
6: sila,
4: a day after na, June 28.
6: So nang sumakay sila, wala pa yung bangkay. So paano nalaman na suspect na yun ang sumakay? Di ba
4: kailan sila sumakay? June 28 din?
0: June 28 din.
4: So paano? Gaano kalayo ba ang lugar kung saan doon nakita ang mga bangkay papunta doon sa lugar na sinakyan nila sa Basay Samar? Kasi
0: malayo.
4: Try to establish the hours.
0: Malayo mula dito sa Tacloban.
4: Ano oras daw sila sumakay ng Roro? Ano oras na sumakay ng Roro?
0: Yun yung hindi natin nakuha, Kakay Fibal.
4: Now, Kakay Fibal Carol, ha? Ilang oras bang travel time mula po sa... Saan ba yung nakita yung bangkay?
6: Sa Basay.
4: Saan ba nakita yung bangkay?
0: Sa Southern Leyte.
6: Southern Leyte.
0: Silagos, Southern Leyte.
4: Silagos. Gaano kalayo ang Silagos papuntang Basay?
0: Layan. Kung tatansyahin natin no, sa ating pagtaya, layo yung yan. Oras sa, mula sa Silagos, Southern Leyte, papuntungo dito sa Basay Samar, kasi Tacloban to Basay Samar.
4: Tama.
6: Tawid ka pa sa bridge eh.
0: At mula Tacloban naman na patungo sa Silagos, Southern Leyte, mga more or less 3 to 4 hours, ganon yung time travel.
4: So 5 hours?
0: Sabihin na lang natin na nasa 4 hours yung biyahe. No,
4: okay, now.
6: Layo.
4: Ang bangkay doon nakita sa Silagos.
0: Silago.
4: Tapos, Silago. Yung Silagos ay in... Saan ba yon? Sa Samar na?
6: Leyte.
0: Sa Southern Leyte.
4: Southern Leyte. Ang Basay Samar.
6: Next island, tumawid sila sa San Juanico Bridge.
0: Sa San Juanico.
4: So, mga 3 to 4 hours.
6: Layo yan.
4: Diba, ganito yung nangyari. Pinatay sila sa Silagos.
6: Sa Leyte.
4: Tapos, dinala pa yung sasakyan sa Basay.
6: Sa Samar.
4: Sa Basay, sa lugar ng suspect. Sa Samar. With all the places.
6: Doon mo
4: pa dadali ng sasakyan. And then,
6: you change car.
4: Kailangan natin ma-establish ano oras sila sumakay ng Roro.
6: Roro.
4: Kasi di ba pwede mag-budget? Mula Basay, Samar, gaano kalayo yung Roro port sa Basay?
6: Dral yan. Very close lang yan.
0: Actually, mula sa Basay, Samar, patungong Northern Samar, mga more or less 6 to 8 hours yung biyahe. Depende sa bilis ng pagpatakbo.
4: Yung Northern Samar, doon yun, doon mo.
0: Sa Northern.
4: Ang Northern Samar, andun yung Roro port.
6: Imagine.
4: So, ibig sabihin, from Silagos sa Leyte, on the opposite side of the island,
6: yes,
4: they traveled 3 to 4 hours,
6: 4 hours
4: just to abandon the car in the place of the suspect. And then, from the Basay Samar to Northern Samar, they traveled another 5 to 6 hours para sumakay ng Roro. So, pero... Ano oras daw sumakay ng Roro according sa report ng pulis? Paano nalaman ng pulis na sumakay sila? Hindi, paano muna nalaman ng pulis na sumakay sila ng Roro?
6: Paano sila na-identify? How can they be identified na sila yon?
0: Actually, yung unang report, no, may nag-report doon sa PNP na nakita itong dalawang, ay itong tatlong suspect na sumakay nga dito sa Toyota Hilux. Kaya minonitor nila kung saan papunta itong Toyota Hilux, no, at na nalaman nila na papunta nga ito doon sa Santa Clara Port sa Allen Northern Samar. Ito lang yung medyo palaisipan sa atin, no, kung paano nga nila natukoy na yung mga suspect nga isumakay dito sumakay sa Roro, papunta doon sa Matlog.
4: Napakagandang angulo yan, K5 Carol. Now, would it be possible if we can have a follow-up report? Baka pwede mo kami mabigyan ng number dito ng spokesperson ng Region 8. Para ho, sino ba yung assigned na spokesperson? Mayroon na bang task force na isinagawa to investigate this matter?
0: Meron na siguro ka KFIB Eljan at ka KFIB Eric, no? Pero ngayon yung kinukuha nating information ay mula mismo sa spokesperson ng Police Regional Office 8, si Police Major Analiza Armeza. Tinatawagan natin actually kanina pa, pero wala pa itong kasagutan o hindi ito sumasagot sa kanyang telepono.
4: Sige. Okay. KFIB Carol, we will ask you a favor. Can you please bigyan nito ng pagtututok? Ikaw pa ba yung mag-11 ni BPS mamaya o babalik na si Kevin?
0: Hindi na.
4: Bumalik na si SM.
0: So, si Sir Kevin.
4: Now, Carol, could you please bigyan natin ito ng close follow-up para malaman natin. Kasi napaka, on the way you give us the report and based on the facts that you describe sa atin, it's very impossible if I'm the suspect. Ako talaga magpapakilala and then I will lead the PNP doon pa mismo sa lugar ko.
6: Number one, ang daming loose ends. Number two, I'm leading
4: yung travel time.
6: Ang laki ng travel time, and I'm leading you to where I am and say, ako ito.
4: Tama. It seems that everything,
6: ako ito.
4: Parang spoon feed sa PNP, akong pumatay, akong pumatay.
6: Tagal nyo, mga friends, ang tagal diba? Nyo. Ako no. Ito.
4: Ang tanong ngayon, K5 Carol,
0: idagdag ko lang kay KFP.
4: Yes.
0: Eric, no? Kaya siguro nag-message na lang itong suspect doon sa biktima kasi nga yung mga trabahador ay nakita itong pumunta mismo itong mga suspect doon sa loob kasi dinukot itong dalawang biktima doon mismo sa loob ng warehouse, sa loob ng
4: at nakita yun ng mga trabahador. At nakita yun ng mga trabahador.
0: Nakita ng mga trabahador na pumasok itong mga sospek.
4: Kasama hindi, ang...
0: Hindi nila alam na yung pakay pala nito is para dukutin itong dalawang biktima. Ang pagkakalam lang nila kasi nag-trust na sila dito sa mga sospek kasi nga suki ito ng dalawang negosyante.
4: Tama.
0: So hindi nila ina-expect na yung purpose nila sa pagpunta doon sa warehouse is para dukutin na pala itong mag-amang biktima.
4: I see. Sige, Carol. Maraming salamat po sa inyong report and we will get some more information. Please keep us posted na mga development dyan sa kaso, K-Fab Carol.
0: Alright, Kakifib Eljon at Kakifib Eric, mula po dito sa Tacloban City, ito si Kakifib Carol Medino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K-5 News FM.
4: Now, K-5 Eric, may mga eyewitnesses pala na nakita na sila yung pumasok doon.
6: Okay.
4: Now, ang tanong natin ay, ang suspect ba ay siya talaga ang namuno? Or ginamit lang siya as props papunta doon with three other people because they know they cannot immediately enter the premises kasi hindi nila kila, hindi sila kilala. So kaya they use a familiar face using this man with a lot of utang to the family, Kakipay Eric. And then siya yung kasi siya yung susi, Kakipay Eric eh. Ay Tagalog muning aton. Ah, daw siya ang yabi kaya muning aton analysis, Kakipay Eric. Na-identify na siya amo to nga nag-text siya nga siya nag-abduct.
6: Ang kakakuanin kaduluda nga.
4: Ikaw yung pakilala gid sa kogalingon mo. Ginatudloan mo pa yung pulis ko din ka.
6: Kag nag-text siya the day after na nga nakidnap tong mag-amay.
4: Okay.
6: So ang on the day nga gin-kidnap ang mag-amay, why pa ya kabalugan ni pamilya nga gin-kidnap tas lang
4: ang duwa. Hindi actually ang facts abi ni. Gin-kidnap 9 o'clock in the morning.
6: Oo.
4: And then later on, nag-text siya same day.
6: Oh, kung nag-text siya same day, kung may nakakita nga mga trabahante, nga ang away sila nanugid, yun kagod na alert tong pulis.
4: Correct.
6: Kay si Faye, siya ang nagpanugid sa pulis only after she received the text message.
4: Tiyapo na to niya na baton.
6: Oh, so kadako na sang time. Kadako sang time.
4: Ang nag-text is ang nag-utang.
6: Ang nag-utang?
4: Nag-ambal siya nga sila niya, ako nag-abduct.
6: Ako nag-abduct.
4: Tapos sila niya, iuli ko. Now, on the next day, patay na.
6: Patay na. Oh, granting nga nakabalo ang bata, tikay kung may nakakita nga trabahante siyang pagkuha.
4: Ngaway sila ng lagan sa
6: pulis. Ngaway sila ng lagan nanugid.
4: Di ano man, wala gintayaan, armas ang mga biktima.
6: Di ano sa pagkuha, lagay nagbayanay lang sila. Nga, pre, mga kanta, mga pita.
4: So, muna mga bagay. Kakipabirik, ang gina-raise na to niya point mo ni.
6: Namulus ends eh.
4: Hindi ayan nga ang ginatudlo suspect is also a victim.
6: Or it might be possible that there is another killer.
4: Ang natabo to, gin-hostage siya man si Utang Boy.
6: Si Utang Boy.
4: Para siya dalon sa sulod.
6: Na.
4: Kay dis na to yung sulod, dis like lala mo.
6: Hindi ayhan tungod kay ang negosyo ko pras, hindi ayhan using the Utang Boy. The real culprit is the kompetensya.
4: Talaw, may iba niyang gulo po siya. Ang anggulo na to, ang direksyon ni Kakipay Eric, kag ang direksyon niya gusto namon ihambal is that may ibang nga tao na gusto niya patyon. Ining ani Vice Mayor. But balaan nila nga ining may utang nga tao, ginggamit nila ni.
6: Yes.
4: And tanawa bala, kundo ano ka abnormal ang sitwasyon. Manugid kay muya, nga ra sa imo, nga way ka man intensyon abing nga mga yuransam. Ikaduwa, with all the places kung diin mo pwede ibili ng salakyan mo, dito mismo sa imo lugar, nga dito kagapauli sa Basay.
6: Ari yung dapat tanaw ni Leyte, kag ni Samar.
4: And then, from Basay, pakadto to sa Santa Catalina, Santa Clara, Santa Catalina.
6: Oo, nga may pantalan to.
4: Sa pagkalayo-layo.
6: Anong kauras? Or, kuni may nakita ka doon kabangkay, iyas ang mga paminibalay Bohol. Why na ihan sa minakita nga another bangkay sa ibang nga lugar?
4: Amuna ang tutukan. That's why I'm trying to tawagan na ton si Kipab Carol. Bisitahan mismong lugar sa ginatudlo. Suspect, galing kayo problema. Why pa nila ginalik? Ang ginakulbaan ko subong ka Kipab Eric, basi may sunod ga bangkay nga makitan.
6: Ang matabo amuna eh. nga base kon si Utang Boy nagkadto sa mag-amay nga Bohol, nga pare may kadtuan kita. Pag-abot sa lugar nga may kadtuan, didto si laging kuha sang real killer kag pati si Utang Boy gindalasa.
5: Now dapat ina yang angulo kon si Utang Boy way gidlabot.
6: Way labot.
5: Ang amon punto abi ni Kakipay Brex, just very simple. Mang kidnap ka pakilala kag idi mo dayon niya kun sino ka pati ang imo nga giho ipabalo mo pa kun din ka nagkadto.
6: Correct. Pati sila kag idi binin mo lapis balay mo.
5: Ka is something like nga ginalid mo ang pulis sa imong identity.
6: Kag nga nga on that day, on that minute, on that very instance nga natabo ang pag-abduct, kag nakita siling sa report sa pulis nga may mga trabahante, nga ang trabahante way nanugid
5: ang pamilya. Kag nga way sila nag-report dayon. Report
6: sa pulis.
5: Correct.
6: Oh. Nga nga ginhulat pa nga mag-text si Utang Boy kuno sa kay Faye sa bata kag amo plan to pag-report sa pulis.
5: Hindi ay han nga wala sang nakita nga puwersa o struggle.
6: Correct.
5: Sang magwa iling mag-amay sa bodega. That's why wala man niya nagduda ang trabahante.
6: Sa in English ang panawag na nothing to suspect about.
5: There was no suspect. Masin nga ton. Why to that's a very good point. Now, nagsugod ang haka-haka sang nag-text.
6: Text na.
5: Subot siga doon halindid to, wala sang patimaan nga gin-abduct kay tani nag-report ng trabahante. Yes. Nagkarankaran na sila.
6: Yes.
5: So ang natabo, ang abiyas ang mga trabahante, nagwa lang sila yung kabiging kantuan. But nagkarankaran ng pamilya kay may text message ka na baton. Ang nag-text, ang may utang.
6: Ang may utang. Kag ang ginsakyan, latin ang silakyan, ang silakyan is Mitsubishi Mirage. Gamay ni nga auto mga K5 si Utang Bo si mag-amay Bohol. Dako ni si Bohol nga tao.
5: Ang ako pa incident one ni kasalakyan.
6: Correct.
5: Isa ka Mitsubishi Mirage kag Hilux na.
6: Or
5: but ang natabo to dito sila naging karga sa Mirage and then gasunod ang Mitsubishi. Nga Hilux ay no. Ang as reported na pick up Hilux na Mitsubishi lang Toyota na. Now pagdagdag to may nag-drive dala sa salakyan and correct. Then nag-transfer dito sa Hilux diretso.
6: Kay kung nagwa sila nga daw, wala ka lang suspicion nga daw nag-aamiguhay lang, amuto nga why ka move ang mga kargador, ang mga trabante, ang question, diin ang salakyan sang mag-amay nga Bohol kay hindi pwede nga magkadto sila sa ilang negosyo nga tricycle lang sila.
5: Di may salakyan sila.
6: So diin ang salakyan.
5: Hindi ayan nga bakod gamigo nila. Basi nag-angakon pagpati, sila. Basi iyanin ni Utang Boy ang salakyan.
6: Ang salakyan.
5: Pag kun iya ina ni Utang Boy ang salakyan.
6: Kaya nagtabos na sa isa ka lugar nga atutong nga Hilux, nga atutong killer.
5: Basi nga Hilux siya to sang mga gamay?
6: Na. Or basi iya sang third party sang real kung sino to?
5: Kakipaybrik na ko chance nga upod sila sakay sa Hilux.
6: Upod sila.
5: Kahit ibigwa isla mo. Nga ka... tipray dulong lang namo kamong kurbalik.
6: O why ka suspicio ka ng trabante mo?
5: Why sila ka-report? Ang bata mismo nag-report eh.
6: Kung at gunpoint, kung ginapugos, ginaguyon, kung di nag-report na ng trabante.
5: Kung may nakita sila nga suspitsuso siling mo. Wala sila sa nakitaan because based on the report, ang bata pa yan nagpabalo sa pulis.
6: Ang panawagtas niya sa Ilonggo, kung may nakita nga kamalamalahan.
5: Wala sa nakitaan kamalamalahan. Nagsugod ang suspitso sang nakabaton text ang bata.
6: And many hours after the crime, supposed crime was committed.
5: Kag ang kanami, pasang tinaga, ginambal, sige uli ko.
6: Nah.
5: Papulion ko rin sa tatay mo.
6: If you are the killer, matext ka muna. It might be possible that the cellphone of Utang Boy
5: gingamit
6: sa hindi na ya Utang Boy.
5: Ang pamangkot diin subong si Utang Boy.
6: Buuin si Utang Boy.
5: Amuna subong ang missing link. Kung buhi si Utang Boy can tell the story.
6: Yes.
5: Kung siya ang mastermind or sino. Ang lain sini if Utang Boy ang ginakulbaan ta basi ang may sunod gabangkay nga masapuan kabay pa indi
6: are Sir Jan
5: kay kun mamising na kag madula si Utang Boy did man tell no tales.
6: Are si Utang Boy supposed to be may utang nga lapit isa ka milyon. Magamuni ka uta nga dako ang utang mo hindi kaya pigado.
5: Nga ikaw gin mga mot.
6: Nga ikaw mga mot yung dalol mo pa to and hindi sacrifice your maka, family.
5: Hindi ka pwede makagun for hire. Ina yung ginistoryahan talang is the reality of life.
6: Kaya nakautang ka na isa ka milyon mo, sigun big time ka. Why nga utang
5: to si Utang Boy? Kaya nga ang himulawas ang mag-itong gamiton
6: mo. Nga ikaw gito ya?
5: Ang gwa sida self-incrimination.
6: Yes.
5: Daw ginhimo mo ya nga klaro nga ikaw ang kriminal.
6: Tapos lang baka, here I am. Pwede ba na?
5: chilling ni Nunes Dumis. Ito si Sherlock Holmes ko.
6: Ito si Sherlock Holmes git?
5: Ginaisteryahan lang nato. Inabalang mind si Mo, Simon, no? Si Nunes.
4: Do hindi normal sa isa ka kriminal?
6: Hindi normal.
4: Ang iba ginawa ka panago siya, i-expose siya lawas niya.
5: Sige. Pwede guro kag ipabirik masugo kaya kidnapper.
6: Oy.
5: Organ for hire.
6: Oy.
5: Nga ikaw gidyang mong didto.
6: Ang ginaistoryahan ta dire hindi ni 30 pesos, milyon nga utang. So kun may utang ka nga milyon, may negosyo ka kadako nga agin sa ligan ka milyon. So kun milyon ang ginaistoryahan ta dire, ikaw imo makuha to kun dire sugo ka lang.
5: Ang guwaya sina ya. Nangita kaya bato pukpok sa ulo mo. Oh. Ang akong pinjid di ka kay Peberic. May isa kita katsuri ginatanaw.
6: Diba?
5: Si Utang Boy actually, nagkantuto ya. Basit may transaksyon sila.
6: Nga
5: legal.
6: Nga legal.
5: Mas probably, basi sa ginapamangkot, nag-text siya, upod kami.
6: Upod kami.
5: Pero without knowing may third party nga nakamonitor sa ila movement, sinakyan because they know nga may target. Utang ining si Utang Boy. Now, that is another theory. Pero gusto tani ma-resolve din si Utang Boy. Kung buhi si Utang Boy, dakpon siya because he can tell the truth.
6: Yes.
5: Kag kung siya gibargimo sina, but si ganon, sabto niya. But if may lain na tabo kay Utang Boy, siguraduhon mo, it's not Utang Boy.
6: Kag kung matutuon ka si Utang Boy ni Tanan, abeng naghimo sina, then he just committed suicide.
5: Ha?
6: Nag-suicide kayo, makay pakilala mo ikaw, dalon mo ang imang
5: hindi,
6: itaway ka sa balay mo.
5: Ang ginakulbaan naman ko, amo naman na, hindi, basi makita talaga may nagkakabit sa kahoy naman nga tao.
6: Kita mo.
5: Because na konsensya, ginhimo ini the Judas Iscariote lang istorya.
6: Sa fake tree naman sa mga gabitay.
5: Hindi, mga analysis na hopefully makita ta, subong the missing person is Utang Boy.
6: Where is Utang Boy?
5: Utang Boy is the missing link.
6: Yes.
5: Utang Boy was the last person seen nga upod sa mga suspect.
6: Yes.
5: And from then on, kung nadula kag nasapan patay ang duha, wala na si Utang Boy.
6: Kay ini nga balita, kung pamatian mo lang, di balita, pingit pa.
5: No, nag-analisahon mong sitwasyon.
6: Tipi, Drea, ginapaminsar ta, kung amun na natabo, tinga nag-amun eh.
5: Nga isu, ang guwaya sini, do parios na lang na yan, nagsulod ka to na niro, kagipakinilala mo na mo lang kong galingon mo.
6: Hindi, paglinupok. Nga sino nagtiro? Nga isabad sa inyo, ako!
5: Ngari po silo.
6: Ngari po silo. Nga din ka, nga rin ako, nag-travel na ko. Ngitaan nyo lang ko. Catch me if you can.
5: Daw, amuna siya ang guwasang natabo sa krimen ngani.
6: Di magambaka nga kriminal nga catch me if you can ang thinking, hindi na nausto nga kriminal, lagtok na na yung ulo ya.
5: Leonardo da Vinci naman ang imo nga, no? Leonardo DiCaprio.

0: Ina mo na babukal ang tinigang mo? Babukal sa tinigang ko, amubukal kay gamo na ipari sa gata.
1: Kaya patitis matang.
0: Suam. Suamahan mo lang asin gamay. Ayo. Si Al, ang aton di, it is not conclusive, but these are angles and analysis. Kaya ginatanong ito, based on facts provided to us. Kung makalabot, nakagmalabot na ito ang standby Wilson, kung malabot na yung nasambit nga ang spokesperson, we can ask kung ano pa mga angulo. Actually, kaki Pimeric, sa arto, para panawag sini is confuse your enemy. Ang gakatabo di, kung ang police hindi manumdo, ma-confuse din sila.
1: No, eh.
0: And they will only one conclusion to this crime right now. Ang suspect si Otang Boy.
1: Amunay na si Lingla Perme, there are things nga may ara more than meets the eye.
0: Do ka nami na yaw?
1: Hindi mo, sing mo, abila mo, mo makita, hindi kali sa likod.
0: So are you telling us that what happened today in all the information are just is mere smoke screen, yes, of the real story behind?
1: An icing on the cake.
0: So ang smoke screen nga ni, ano ayan ang sa likod sang aso?
1: Tikon sa ato naman ni sa rehas na naman ng drama, bla?
0: Ano?
1: Sino ang kriminal?
0: Sino ang kriminal? Ah, bantayan. Dari sa aton kasaysayan. Rehas! Grabe yan mo talaga.
1: Rehas!
0: Rehas!
1: Na, muna, maghambal na medyo may ubo lang kami. Rehas!
0: Rehas! Na. Ano sun?
1: Nag-upo ka naman, sir.
0: Ano sun?
1: Ano sun? Galing ka naman, sir.
0: Si Mercy Martisano, mambit, mambit man siya isang suam. Now, you know, we're just doing this. Actually, a good investigative report can,
1: ha? Makamil sugon si una mo.
0: Ma-unveil ang kabaturan sa likod, Kaki Boy
1: Beric. Yes.
0: Actually, ang suspect subong is Otang Boy.
1: Otang Boy.
0: But we cannot just disregard other circumstances on how things was done. Unusual mo. Ama, kung ano matinaw ito, ay ganit nag-report.
1: You know, things that are unusual and illogical, ang muna yung natawag kisa sa krimen nga, smokescreen.
0: Smokescreen.
1: Illogical, ikaw na ganyan nagpatay ito, tapos,
0: itudlo mo palawas
1: mo. Itudlo mo lawas mo, kutaw-kutaw na ganyan.
0: Tingko lang mo na malang nasugi, kung di ka hanggang kidnap po pa ako, kung di pala niro mo lang sila sugod
1: to. Kung di ka nabot mo ito, di ba yung bira mo ito dahan, tapos ang istorya.
0: Nagpakabudlay ka pa ito sa sagwa, tapos yung sugid mo man yan, pag iuli ko nila karon.
1: May nakatampuhaw, tapos kalimutan,
0: tapos with all the places ka pwede mo lang mabandonan sa lakyan mo. Dito mo sa lugar mo pa yan.
1: Nga dito mo lang pwede mo ibilin mo ito sa piyak na kalye lang ito.
0: Gatanawa nga ito nga director sa Negros Investigative Reports, NIR.
1: Rehas.
0: Rehas. Si Kuli ng scriptwriter, ara. Ang pagsasugutan niya lang na. Now, i-check ta na si Kipay Wilson, no? We will just wait for the development.
1: Alam lang na?
0: Ha?
1: Si Wilson?
0: Ay, huwag li. Ma-commercial break kami, son.
1: Tapos na commercial.
0: Gutok na ta, son. Gutok.
1: Hindi, gutok si Wilson.
0: Hindi, gutok ang oras ta. Hindi, si Wilson. Kaki pa Wilson, we'll be back. No? Pagbalik na, son, bisitahan tang Mansilingan. Puro kabugwason. Atong ginreklamo, walang baho.
1: Halin sa pag-investigador, ma-social worker naman ta.
0: Dari na ta sa ato naman, mata sang K5 update. Ang hindi ka maintala na sa inyo sa kalwa naman sang Klinika DTX 500. Diba? O, tingala ko si K5 Eric, dohubin lang. Ang DTX 500, nagpa-slow sa aging process.
1: Yes.
0: Nga, taas ang antioxidant.
1: Kita mo.
0: Tingin na proteksyonan niya ka, nga hindi ka dali-dali.
1: Do, ang guwain na siya dyan, do, salsalon, bla?
0: Nga?
1: Nga, kung i-expose mong salsalon, ma-oxidize na siya, matuktukan.
0: Kung ang iya cover,
1: wala na.
0: Makakas, dali na siya matuktukan.
1: Pero kung may ara nga,
0: ang panawag tala, may coating, may primer.
1: May primer.
0: Primer.
1: Amo na siya.
0: Amo na ang DTX 500. Ginaprimeran ang lawas ta para hindi ta dali magtuktukan o balatian nun.
1: Uy, sakit malikawan ko. Tiwain na na iya. DTX 500 na ginanglanta na.
0: Daw nagatawag si K5 Wilson. Mas importante ni ka K5 Eric. Ano
1: siya? Siya mo ni mga K5, bantayan na ito niya. Ma-commercial na lang kita, anay. Then balikan ta si Wilson. Balikan ta si Wilson. Agod nga makuha ta ang update dito sa aton nga ginkantuan sa mata sang K5, okay?
0: Pabalik kita. Ma-commercial ta, anay. Oras na 7:53.
1: Standby.
2: This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Globe G Fiber Prepaid Na. Para sa madas

0: Nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag Globe G-Fiber prepaid na. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: My family history ba nakamuhos ng diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
1: DTX 500
2: ang may powerful compound
1: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
2: DDX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis DDX 500!
3: Ako si Jean Paul Hinero. Susturyanta ka nun, ano bala ang nagakos ang colorectal cancer?
4: Di wala ka dapat kadlokan na. Kung nga magka colorectal cancer kun taas antioxidant maimol ka kag man kag manggaranon layo ka kung naka DTX 500 ka adlaw bala ino ang DTX 500 kag may TC or PRC kay hindi lang colorectal cancer ang makaya niya nga likawan tanan nga porma sa cancer sir GP kaya niya likawan especially ang kabangdanan oxidative stress masilingan ni ka oxidative stress mga pagkaon no bla nga sobra katamis pagkaon no sobra katambok sobra nga ugtas isa man sa kwan oxidative stress ang pag-ugtas.
3: Puting ugtas. Sa
4: pangakig. Of course, damo rason nga ang nagatubo ang cancer pero dako ang pagbuhin sa risgo nga magka-cancer ka kun loaded ka sang antioxidant. Basta. Tikong antioxidant naman lang ang aton paghambalan, wala sang makaperdi kun ano kataas ang DTX 500 parisan mo may TC kag pure C.
3: Pila ka mga risk factors related sa onset kag progression ha sang colorectal cancer. Ang na-identify, Dr. Ramil, kag ini amo ang mga masunod. Environmental factors. Kaka-isang radiation, physical inactivity, wala ka nag-exercise, kaon, pungko, tulog lang imo-opisyo, ang pagpanigarilyo. Again, ang asosang sigarilyo ang champion sa padamo-damo carcinogens. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang alcohol, isa man sa mga nagapataas ang posibilidad nga magka-cancer. Subong man ang diet, palakaon kada mantikaon, ang balidok palakaon katamis, those food develops sang cancer cells. No? Obesity, tuman nga pagtambok sa lawas, nagkapatas ang risko nga magka-cancer, Dr. Ramil.
4: So, may nabalaan pagay ko, Sir GP, nga sobra pa sa sigarilyo, sinugba. Isa ka kilo nga sinugba is equivalent to 600 sticks of cigarettes.
3: Grabe, no?
4: Grabe nga, makapakancer. Ti sobra na guru 100 kabisis natin, ginabalik-balik nga. Tamis, likawan, tambok, likawan, sinugba, likawan. Pero, bangod nga, hindi gin malikawan ang tentasyon sang namit nga unhealthy food. Namit gin man, Sir Boy, no?
3: No?
4: Inumin na lang DTX 500 kag may TC or PRC. At least paano, may pambato man imulawas.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauhaw.
1: Kasi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
4: Another thing, Sir GP. Madamo sa mga clinical studies nga naghambal nga isa sa mga contributory causes ang colon cancer ang mga negative effects ang reactive oxygen species. Sa DNA repair mechanism. So, nagadamo ang ebidensya sa concept nga ang oxidative stress ang may etiological factor sa carcinogenesis o kon ang pagtubo sa cancer cells. With this result sa mga studies, RGP, mas maintindihan ang pagka-importante sa DTX 500 kag may TC agud malikawan ang mga cell mutations.
3: Hindi lamang cancer actually, Doc, ang ma-prevent kundi subong man sa mga bukol-bukol nga nagatubo sa lawas kaangay sa mga cysts, tumors, mayuma. Saranggit malikawan kung adlaw-adlaw ka nag-take sang DTX 500, MITC or Pure C.
4: Kalabanan sang colon cancer ang mga nagasugod sa pagtubo sa polyps na una, Sir GP, sa sulod sang lining sang colon. No? Hindi talan nga polyps ang cancerous pero ini ang posible nga magka-develop into cancer. Kaangay sang adenomatous polyps. Which is gina-consider na nga pre-cancerous kagadamo pa sa mga rason sa cell transformation from benign to cancerous. Ang mga permi na mo na ginabalik-balik pag may magtubo ng bukol, hindi pa bayi. Inom na dahil DTX 500 kag may TC. Even chronic inflammation, Sir GP, makatuga man sang gitawag day in day damage.
3: Sige, hubag na
4: turning the cells into cancerous state. Ang IBS or chronic inflammatory bowel disease kaangay sang ulcerative colitis kag Crohn disease, balaan mo na. Magpupo kag akutoy, no, dugay-dugay ka pupo. Ti dako chance ang risgo sa kung magkakulon cancer. Pero kung adlaw-adlaw ka inom DTX 500 kag may TC, hindi mo na siyang batyagan. So beat the cancer before it even start. Mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C kada adlaw and stay cancer free.
1: Para sa matinlo nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
2: ang nagatinlo sang imo atay.
1: Basta tinlo nga tay,
2: happy kanunay,
1: DTX 500.
2: Masaligan,
1: epektibo,
2: DTX 500.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: D3 Bio.
2: Yan ikaw ka pala sa fever hangover?
1: Sa diin nga gapangluya imulawas
2: tapos magtrangkaso,
1: mag D3 Bio ka.
2: Ang D3 Bio
1: uno sang NCTs
2: nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas.
1: Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas.
2: D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Diabetiko ka bala o may high blood?
1: Rason nga pigaw ang imo immune system.
2: Di magkabala ka.
1: Mag D3 Bio ka abyan.
2: Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio
1: sarang makaprotekta sa imo lawas
2: kontra mikrobyo.
1: Biskan pigaw ang imo immune system.
2: Mag D3 Bio ka na.
1: DTX 500.
2: Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas?
1: Indi na magkabala ka.
2: Mag DTX 500 ka na.
1: Ang DTX 500
2: bastante sang antioxidants
1: panghontra sa makahalit nga free radicals.
2: Likawan ang baratian.
1: Mag DTX 500 ka!
2: DTX 500!
1: DTX 500!
2: Masami ka bala nag-augdas?
1: Kapoy sa trabaho?
2: Kag-stress adlaw-adlaw?
1: Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtigulan?
2: Kalaman ang abyan!
1: Mag-DTX 500 ka!
2: Kaysa DTX 500!
1: Ang stress,
2: malikawan!
1: Pagkaburingon, malimtan!
2: DTX 500!
0: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Sa
0: akong tutunan,
5: salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butik.
0: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka ang butik.
0: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
12: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Dry eye, pirmi gakatol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
16: Mag Eye Care Gold Capsule ka.
15: Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata.
16: Eye Care Gold Capsule
15: may aras ang lutein,
16: vitamin A,
15: vitamin E,
16: vitamin C,
15: zinc
16: kag bilberry extract
15: para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health.
16: Mag-inom sang Eye Care Gold
15: kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.